on September 21. At sa approve yan, sa lupang tahanan ng mga pumanaw, may isang batang nabuhay ang pangarap. Alamin po natin ang kwento ni Yong Borlangan na naging inspirasyon sa mga kabataan. Yan ang inyong mga abangan sa ating balitaan dito sa Dekalibreng Balita. Siyempre mga kapimit, mga kaserbisyo, i-follow at i-like po ang DZMM Teleradio Official Facebook page para updated po kayo sa mga pinakamaiinit na balita at ating pagtutulungan. Huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo mga kaserbisyo. Kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. Siyempre mga kapamilya, mahalaga po ang inyong mensahe, ang inyong pong opinyon sa programang ito. Kaya kung meron po kayong mga gustong ipabatid sa aming mensahe, pwede po kayong magpadala ng inyong pong mga mensahe, komento, suggestion, ano pa man po yan, kuro-kuro nyo po sa ating Viber line sa 0919-278-3000. At pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin po natin yan maya-maya. At syempre mga kapamilya, and dito na po, pasadahan po muna natin ang mga balita sa nagkalipas na oras.

0: Samantala, kapit na mga motorista, asahan na ang ikatlong sunod na big time oil price hike sa Martes. Maglalaro po sa 8 pesos hanggang 9 pesos kada litro ang dagdag presyo sa diesel at 4 hanggang 5 piso sa gasolina. 6 hanggang 7 pesos naman po sa kerosene. At ayan. At ang pangunahing ano po natin, no? Ang
1: Dekalibreng balita sa DZMM.
0: Ito pa po ang ibang mga balita. Estudyanteng namaril sa Banga National High School, lulong umano sa dark web at depressed.
1: Dekalibreng balita sa DZMM.
0: Lalaki natagpo ang patay sa loob ng van sa Quezon City, inkwentro sa barm, 6 ang patay.
1: Dekalibreng balita sa DZMM.
0: Dating Speaker Martin Romualdez halos isang linggo na sa Payatas Jail sa Quezon City. Kalusugan ng kongresista, bantay sarado pa rin.
1: Dekalibreng balita sa DZMM.
0: At sa latest sa mundo ng showbiz, aga mulak, ipinagtanggol ang anak na si Atasha laban sa mga bashers.
1: Dekalibreng balita sa DZMM.
0: Yan po ang mga dekalibreng balita na ating pong binantayan sa mga nakalipas na oras. At syempre mga kapamilya at mga kaserbisyo, ngayon po ay September 20, 2026. Ayan, opo eh. Ilang araw na lang po eh Pasko na. Eh kamusta po ang ating paghahanda, mga nanay po natin diyan, ang ating pong mga kapamilya at mga kaserbisyo? Kamusta po ang inyong paghahanda dahil nga po malapit na ang Pasko. Syempre, magsisikip na po ang ating mga pangunahing pamilihang bayan, lalo na po diyan sa Divisoria at diyan po sa Arang, diyan po sa may ano, sa may Dapitan, yung nagbebenta po dyan ng mga Christmas decoration, patok na po yung mga Christmas decoration dyan. At syempre po, mas maganda po, mamili na po kayo ng maaga dahil po, baka po tumaas ang presyo kapag lumipas na po yung inyo pong pagbili. At syempre mga kapamilya, ito po, dagdagan pa po natin yung ating mga balita. Opo, ito, baril ng binatilyong namaril sa paaralan sa Banga, South Cotabato, pwersahan umanong kinuha sa safety box ng ama, tauhan ng DepEd. Opo, DILG muling isinulong ang inspeksyon sa bahay ng gun owner. Department of Education kinundina ang insidente ng pamaril sa Banga National High School, Cotabato. Mental health ng mga estudyante tututukan ng DepEd. Ilang mangingisda sa Coron, Palawan, iniinda na ang epekto ng nasunog na MV June Aster sa kanilang kabuhayan. Ilang kaanak ng mga pasahero sa nasunog na barko na iinip na. At COMELEC handang ipatupad ang batas. Opo. Laban sa dynasty sakaling ipasa ng Kongreso.
1: Dekalibreng balita sa DZMM.
0: At yan po ang mga malalaking balitang inyo pong natunghayan sa magdamag. Sa oras po na 8:10 ng umaga, magbabalik po ang programang Dekalibreng Balita.
1: Si Danny Buenafe ang inyong lingkod sa Dekalibreng Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balitang impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
1: na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Balita at talakayan sa Dekalibreng Balita. Mga in-issue, balita at usaping panlipunan. Pag-uusapan natin yan sa Dekalibreng Balita.
0: Sa oras po na 8:30, nagbabalik po ang programang Dekalibreng Balita. Kasama pa rin nyo si Radyo Patrol Bert Dizon. At tatalakayin po natin ang iba't ibang isyu. Una na po sa isyong ating tatalakayin ay yung pagtutugma po ng kakayahan at trabaho. Ang pananaw po, kukunin po natin yung pananaw po ng isang sektor diyan po sa Job Ready Senior High School Program ng DepEd. Para po palalawin ang usapan diyan, makakasama na po natin sa linya ng komunikasyon si Sir Bal Kamwa, ang Executive Director po ng Philippine Business for Education. Sir Bal, good morning po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
7: Good morning!
8: Hello, good morning. Good morning, Sir Bert. And thank you for inviting us and for the opportunity to be here in your program, sir.
0: Ito, Sir Bal, meron na naman panibagong initiative ang DepEd para maging job ready yung ating mga studyo, yung ating mga senior high school students, no? At ito pong bagong programang ito ng DepEd ay tama po ba, no, planong palitan yung hindi naman

0: ng private sector is basically yung merong side ng pagkukulang po sa skills. So, mm-hmm. are they actually industry ready? No? Kung yung mga graduates po natin ng senior high school, ay sila po ba ay ready for the real world of work? And unfortunately, may mga pag-aaral po na nagsasabi na meron po malaking gap, no? Particularly, kasi ang private sector natin, ang ating mga employers, tinitingnan nila yung skills, no? Na, number one, yung skills. So, meron din po dyan yung issue ng kakulangan in terms of, or yung gap in terms of life skills. So, our private sector and our employers would actually look at yung mga job applicants ba, do they possess the right skill set in terms of, let's say, communication skills, analytical skills, even just basic, let's say, dealing with conflicts in the workplace, mm-hmm. or in this case, communicating with your fellow workers. Ito yung nakitang gap, no, sa ating mga senior high school students. So number one, kulang in terms of life skills, and then also on critical thinking skills. Now, that is actually just one side of the coin. Mm-hmm. Because kung titingnan mo, there is also the other side, which is yung technical skills talaga nila. So, natitrain ba sila sa mga pagsasanay at sa mga skills na talagang in demand sa ating mga private sector? Now, kung titingnan natin, dapat mayroong pagpaplano at pagmamapa kung aling mga trabaho or aling mga sets of skills ay magiging in demand or currently in demand para doon natin i-align yung mga skills ng ating mga senior high school students. Now, unfortunately, yun yung malaking gap ngayon sa ating senior high school program. So, it's really, number one, soft skills and life skills. And then number two is yung pagmamatch ng kanilang technical skills sa current needs ng ating job market.
1: And Sir Bal, ano-ano na po yung mga industry o mga sector na pwedeng pumasok yung ating mga senior high school students? As far as I know, hindi naman po lahat ng mga industry e pwede nilang pasukan. Base po sa ginawang konsultasyon ng DepEd, ano-ano po bang mga sektor itong natukoy nila dito sa almost 31,000 po na mga kumpanya?
0: Well, number one, kailangan natin ding i-align in the perspective na even our government acknowledges na may pagkilala ang gobyerno na kailangan talagang ipasok ang ating mga senior high school students or senior high school learners, because that's the goal of K-12. That's what I said earlier. The goal of K-12 is to make our learners upon graduation employment ready. So number one, let's give credit where credit is due. Actually, the government is open. Yung gobyerno natin is open to hiring senior high school students. I think almost more than a year ago, naglabas ng isang memorandum or isang order ang Civil Service Commission natin na there are actually positions in the government that senior high schools that are open to senior high school graduates, no? So may mga entry level positions po in the government that are specified, naka-specify po doon sa order na yun na open po siya for senior high school. Now, maliban po sa mga trabaho na nakabukas para, trabaho sa gobyerno na bukas para mag-hire ng mga senior high school, titingnan din po natin na on the side of the private sector, may mga entry-level jobs din po, particularly in the IT BPO sector, in the manufacturing, food manufacturing sector as well, and also in the services sector, na bukas mag-hire ng mga senior high school graduates. Now again, the caveat there or yung clincher doon, Sir Burke, is kailangan match yung skills ng ating mga senior high school graduates doon sa mga hinihingi or hinahanap ng ating mga employers. So, for example, sa mga posisyon sa IT BPO na bukas para sa senior high school students or senior high school graduates, kailangan po dyan na meron pong basic competency. Number one, in terms of computer literacy. Mm-hmm. Number two, maganda ang communication skills, because yan po ay IT BPO sector. So most likely, those are the sectors in the call centers or in the IT, in the IT sector. So kailangan magaling ka on your communication skills and also your critical thinking skills. Point being, Sir Burke, is it's not the lack of jobs. Hindi po yung kakulangan ng trabaho yung problema. but it's actually yung mismatch ng skills ng ating mga graduates, ng ating mga senior high school graduates sa mga pangangailangan po ng industriya. Kasi as what I've said, may mga sektor na madaming bukas na trabaho, may mga sektor na bukas at willing to hire senior high school graduates, but again, it boils down to kung ang ating mga senior high school graduates po ba ay may sapat at nararapat na mga skills na akma po doon sa trabaho na bukas para sa kanila.
1: At binanggit nyo na po yung tututok po ito doon sa curriculum po nitong bagong implementasyon ng DepEd. Na-revisa nyo na po ba o nakita nyo na po ba kung paano yung pagbabago doon sa curriculum na ituturo dito sa mga senior high school student compare po doon sa nakaraan na mga tracks po ng senior high school?
0: Napakaganda ng iyong tanong, Sir Bert, kasi very timely, kasi just last week I think there was a discussion sa DepEd mismo kasama ng mga stakeholders para to really discuss the enhanced senior high school program and then the results of the pilot and also yung implementation or full scale implementation nito na ginagawa ngayong school year. So as what I've said, marami na rin po kasi yung nagawa para mapabuti yung senior high school curriculum. So ako, I'd like to give credit to DepEd, particularly on really making sure that reforms are actually in place, no? Nagkagawa yung tamang reforma para mapabuti yung senior high school curriculum natin. Now again, maraming problema, maraming mga issues na kinakaharap ng ating Departamento ng Edukasyon ngayon, at isa lang dyan ang senior high school, no? Pero kung titingnan natin, yung mga reforma na ginagawa ngayon ay nasa tamang landas, no? It shows good promise, yung mga ginagawang reforma ngayon. Nakikita natin na may mga magagandang na idulot po ito. So ako gusto kong, I wanted to put some emphasis on sa ginawa ng DepEd in terms of increasing the industry immersion. Nung una, dun sa old senior high school curriculum, ang industry immersion or yung exposure ng mga senior high school learners natin sa mga industriya or sa real world of work is only limited to, I think, 80 hours to a range of 80 hours to 320 hours. Napaka-iksi po nun because sinasabi ng industriya, you could not actually capture the real world of work. Hindi mo matututunan kung ano talaga yung magiging trabaho if you are only exposed to the industry for 80 hours.
1: Mm-mm.
0: So, ang ginawa ngayon with the enhanced senior high school curriculum, mas pinalawig yung immersion from 300, ginawa nilang ang minimum ay 320 hours at I think it goes up to I think 680 hours.
1: Ang tagal.
0: Opo, especially for the tech pro track or for that doon sa tech pro track na ginawa talaga nilang required yung industry immersion because that's the point of tech pro para to expose you into the real world of work para pagka-graduate mo ay may mga akma kang skills at may mataas ang iyong chances ng employability. So, just on the work immersion, yung pagbabago sa work immersion at yung karagdagang oras ng exposure sa industriya, malaki yung naitutulong noon. Kasi nga, mas natututo yung mga bata kung ano yung kailangan nilang gawin in, let's say, in a real workplace setting, at nagagawa nila ito hands-on at sa mas mahabang oras. So mas marami sila natututunan, and at the same time nagkakaroon ng mas mahabang appreciation time din ang ating mga industry partners, ang ating mga employers, na nakikita nila na yung mga kabataan pala na senior high school graduates are also able and capable to do and perform itong mga trabaho kung saan sila na-expose. So, just on the point of extended work immersion hours na ginawa ng DepEd, na isa sa mga naging reforma ng DepEd sa enhanced senior high school curriculum, napakalaking bagay na po yan.
1: And sana po ang ating mga private sectors talagang after mag-immersion ng mga estudyante i-hire sila later on after nila graduate. And with that, Sir Bal, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panayam ngayong umaga. Mag-iingat po kayo at mabuhay po kayo, Sir.
0: Maraming maraming salamat din po sa inyo, Sir Bert, at sa inyong programa. Until next time po. Thank you so much.
1: Ayan, yan po si Sir Bal, ang Bal Kamwa, ang Executive Director po ng Philippine Business for Education. Sa oras po na 8:30 ng umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: Samantala, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ayan nga po, no, napag-usapan natin kanina, yung hamon po sa pag-hire po, no, o yung work immersion po ng mga senior high school student po sa mga private companies. Eh, nung una po, eh, yun nga po ang pinaka-struggle din ng mga senior high school student kasi ang sabi po nila, eh, walang tumatanggap sa kanila ng mga kumpanya. And with that, with this program po, no, napaka-promising po nung ipinapangako ng DepEd na after po nilang dito sa bagong, dahil po dati ay meron pong apat na strand yung senior high school student po, no, eh, papalitan na po yan, gagawin na lang pong dalawa. At sana po eh magbunga itong pag-re-revisa ng curriculum ng sagayon yung ating mga estudyante, especially nga po yung mga senior high school student, eh hindi po sila mahirapan sa paghahanap ng kumpanya. Kasi actually kahit yung apat na yung college student, yung mga mag-work immersion, kapag sila po ay third year at fourth year na, eh naging napahirapan din po ang paghahanap ng ng OJT, yung on the job training, lalo-lalo na po kapag yung estudyante hindi ganoon kalalim o hindi ganoon kalawak yung kanyang mga skills, yung mga basic skills na kailangan niya, especially yung technical skills, no, yung basic na tinatawag. Eh may mga kumpanya kasi na pag tinignan ang resume nung nag-OJT o mag-i-immerse na estudyante, kapag hindi doon akma yung skills na hinahanap ng company, eh hindi po tinatanggap. Opo, yun po talaga ang ginagawa din ng ibang kumpanya. Eh ito din po ang pahirapan doon sa mga senior high school students, dahil nga po senior high school lang sila at wala pa sila sa college, eh yun din ang kanilang agam-agam na baka hindi sila tanggapin. At sana nga, no, ay magbunga itong bagong programa ng DepEd. Ang sabi nila, eh meron daw 31 work immersion slots ang nakausap na ng DepEd at available doon sa mga senior high school student. At sinabi naman ni Sir Bal na meron na din silang mga nakausap na mga kumpanya, no, 4 out of 5 ang willing mag-hire ng mga company sa mga senior high school student. At sana nga po eh magbunga po ito, unlike po dun sa previous studies nila na 2 out of 5 companies, eh kakaunti lang po yung kumpanya na tumatanggap. Sa oras po na 8:33 po ng umaga, kuha po muna tayo ng balita mula sa labas ng ating himpilan. Ilang progresibong grupo nagtipon-tipon sa tapat ng House of Representatives isang araw bago ang 54th anniversary ng martial law. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
3: Bert, good morning. Nagtipon dito sa tapat ng House of Representatives ngayong umaga ng ilang progresibong grupo, kabilang narito ang Tindig Pilipinas, People's Assembly, ML40 List at Akbayan, para sa tinatawag nilang lakbay pananagutan o protesta kontra korupsyon. Angie Wilson Fortaleza ng Partido Sigawa panawagan nito para magkaroon na ng reforma sa Kongreso at masolusyunan lalo na ang isyu ng mababang sahod na tila diktadura sa mga manggagawa. Samantala, may presensya naman ng mga pulis at mahigpit ang itinatutupad na seguridad dito sa paligid ng batasang pambansa. Mamayang alas 9 ng umaga naman ang motorcade simula sa Sandigan Bayan hanggang at sa shrine kung saan isasagawa ang kanilang programa mamayang alas 10 ng umaga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrona, Kelly Cordero, BGN.
1: Kelly, kamusta ang lagay ng trapiko dyan sa batasan?
3: So far, Bert, simula kanina, dahil linggo naman ngayon, maayos ang lagay ng trapiko dito sa magkabilang linya sa tapat ng House of Representatives at hindi naman nagsara ng isang linya dahil lang dito sa protesta.
1: At yan. And with that, Kelly, mag-iingat dyan. Yan po mga kapamilya, si Kelly Cordero.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa Daily ZMM Radio Patrol sa Istretta.
1: Sa oras po na 8:35 at ito po nga pinaka pinag-uusapan po ngayon ng Department of Agriculture po ay pinag-aaralan na magkaroon po ng 210 na floor price opo para po sa kada kilo ng buhay na baboy kasi po medyo nagkakaroon din ng parang hindi ang sabi po eh ang hinain po ng mga hog raisers eh medyo mura po binibili sa kanila yung mga alaga po nilang baboy. Para po palalimin ng usapang pong iyan, eh makakapanayim na po natin sa linya ng komunikasyon si Sir Eric Harina, ang Pangulo po ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated o ProPork. Sir Eric, magandang umaga po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
4: Mga issue, balita at usaping panlipunan. Pag-uusapan natin yan sa Dekalibreng Balita.
1: Sir Eric, good morning po.
0: Yes, good morning, Bert.
1: Sir Eric, unang-una, kayo na po ang magbigay po ng kasalukuyang sitwasyon po ng ating mga hog raiser. Kamusta po ba ang bentahan ngayon ng buhay na baboy po sa ating po mga hog raisers compare po doon sa binibili po sa kanila?
0: Magandang umaga po sa lahat, no? As of now, yung National Farm Gate Price po natin is napakababa, no? Yung average farm gate price natin is nasa 145 per kilo po. And actually, yung cost to produce is 180 pesos po yung cost to produce. At tumaas po ito ngayon, just this week, tumataas po yung presyo ng mga farm inputs. And we are considering 8% na increase naman ulit yung presyo ng mga feed, no? Mm-hmm. So magkakaroon ng 8% na cost to produce increase of 8%. Ibig sabihin mas lalong lalaki yung lugi po namin, no? So based on the current farm gate price, no, lugi po yung mga hog raisers ng 35 to 50 pesos per kilo. Napakalaki po yun. And nasabi nyo nga, nabanggit nyo na may plano yung DA na itaas yung farm gate price, suggested farm gate mm-hmm. price para at least makabawi naman yung mga hog raisers.
1: Mm-hmm.
0: Eh maganda naman rin yung inisyatibo kasi iniisip nila yung kung ano sa mga farmer. Itong farm gate price na 210, maganda sana kung masusunod, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang question diyan kung ipapatupad nila itong 210 na farm gate price, paano nila ito i-implement?
1: Mm-hmm.
0: No? Kasi last time, ginawa na ito eh. Sa ilang araw, may sumunod. Eh, pero 80%, 82% pa ang hindi effective eh.
1: So wala rin po.
0: Walang effect. Mm-hmm. Ang nangyari lang dyan is, ang masama pa, imbes bumaba yung makinabang yung mga farmer, mga producers, eh nakinabang yung mga middleman at saka yung mga retailer at saka yung mga imported, mas tumaas pa yung presyo ng karneng baboy, ha? Ng karneng baboy mm-hmm. sa palengke at saka pamilihan. So, directly, hindi po nakabenepisyo po yung mga farmers. Benepisyo po yung sa retail middleman saka yung imported.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam nyo, kung sinasabi, tumaas yung farm gate price 210, automatic may increase kaagad yan sa presyo ng karne.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sasabihin ng biyahero, sasabihin ng tendera, tumaas yung farm gate price, kaya tumaas na rin yung presyo ng karne namin. Diba? Ganun parati yung dahilan. Ginagawang dahilan yung farm gate price para itaas yung presyo nila. So, dapat tignan ito ng Department of Agriculture kasi nagkakaroon rin ito ng negative impact para sa mga consumers. Dapat for the benefit of the farmers and consumers. Kaso hindi nangyayari eh. Di ba?
5: So, ang pinaka-solusyon, yung panawagan ng mga hog raisers, ng mga pork producers, is dapat limitahan
1: bawasan
5: yung importation. No? O yung imported. Napakarami na po yung imported, no? So, dapat limitahan po yun. Ang panawagan namin, kada taon, dapat 400 to 500 thousand metric tons lang yung i-import ng gobyerno natin, no?
1: Mm-mm.
5: Para our government
1: to allow
5: it to import. So, para ma-serve yun, itong mga ini-import, para sa mga institutional buyers, sa mga meat processors. Ang problema ngayon, halos hindi control, aabot ng 1 billion kilo na itong at the end of the year. Ito yung nakikita natin. So ang projection natin is magkakaroon tayo for this year, 2026. Ang surplus natin is almost 500,000 metric tons, nasa 477,000 metric tons. Eh yung 2025 na surplus natin nasa 800,000, almost 900,000 metric tons. Ibig sabihin, higit 1 billion kilo na po yung surplus kung i-plus mo yung 2025 at saka 2026. 1 billion na yung surplus, kaya may nakikita natin na nabubulok na yung mga ibang mga imported. At saka, di ba, napansin natin, yung mga LGU ayaw na magparating o they don't want to accept yung mga imported meat sa mga lalawigan nila. Kasi they believe yun yung mga source ng
1: ASF,
5: ng posible magiging ASF na nagdadala ng imported. Dahil yung mga producers, mga raisers, no, iniisip nila kasi pagdating dito sa atin, hindi naman wala first border inspection, wala tayong testing, sinasabi ng DEA, kasi na-test na namin yan doon sa bansa nila bago iparating dito. Eh, 1 beses, 2 beses na dating, eh, all throughout the year yun, nagpapadala, nag-i-import tayo, wala nang inspection. Kapag tayo nagpadala ng baboy o ng karneng baboy sa ibang lalawigan, di ba, nagpapa-inspect tayo, kumukuha tayo ng certificate, may meat inspection. Pero kung nakalabel ito process na imported, wala nang pasok na yan agad. Wala nang permit. May permit, no? Pero imported, hindi na, wala nang testing. Pero yung mga karne natin, no, yung locally, napakahigpit i-transport. Pero itong mga imported, no, come and go lang ito, eh, pagdating sa bansa natin. So that's why panawagan ng grupo na dapat may first border biosecurity tayo at saka may random testing tayo dito sa ating bansa na ginagawa itong dumadating na mga karne. Para at least ma-double check naman rin natin, no, kung talagang may sakit ito o wala ba ito, safe to consume ba ito. So due diligence rin kailangan, yun yung iniingi ng mga grupo ng mga hog raisers, ng mga pork producers. So, yun po yung mga kuha natin, hinain natin, no? Yung pag-test ng mga imported pork na dumadating dito, hindi sa kanilang bansa, no? Kundi, pag-land dito sa atin, may meat inspection rin tayo pagdating dito, kahit random, no? So, yun po, Bert.
1: Yes, Sir Eric, ang lumalabas po, mas mahigpit pa ang regulation o yung testing doon sa mga local. Although na hindi naman po masama iyon, pero ang nagkakaroon nga ng pagkakaiba is itong international, itong mga imported natin, ito yung medyo parang ang gobyerno hindi masyadong tinitignan. Although tinitest naman nila, pero pag dumadating nga doon sa mga bayan-bayan, eh hindi na natitignan kung baka nga mamaya ito yung source ng ASF. Eh sir, kamusta na po ba ang assessment natin in terms po dito sa mga sa ASF po? Kamusta na po ang assessment ng inyo pong grupo kung ilan na po yung mga hog raiser po ang apektado ng ASF?
5: Alam mo yung ASF na yan, as of now, no, we have recorded yung DA, no, 154 barangays, no, yung affected ng ASF. Eh may 42,000 barangays tayo all over the Philippines. So,
1: maliit lang.
5: It's just a fraction. doon, maliit lang, no? Ibig sabihin, no, at saka natatamaan, mas marami yung mga backyard, yung walang biosecurity. So, ito po yung sitwasyon. Hindi naman gaano talaga naapektado, although kasi kung may isang barangay lang ang natamaan na ESF, buong lalawigan
1: na lockdown.
5: So, yun yung mahirap. Kaya sabi, nagmamahal o nagbebenta na lang ng mura. No? Actually, hindi po yun totoo na yun yung dahilan na bumaba yung farm gate price. No? Kasi 154, in areas no, na walang ASF, mura rin yung benta, masyadong mababa rin yung farm gate price dahil nga napakaraming imported na pumapasok sa lalawigan. Eh, yung kwa naman, mga LGUs, they want to protect their constituents kasi doon yung naghahanap buhay yung mga tao, livelihood. Eh, ayaw naman nila malugi yung mga tao nila, yung constituents nila. Kaya, naglalabas sila ng farm gate price na sa local, sa LGU, para at least maprotektahan yung mga tao, yung income ng mga tao doon, di ba?
1: So, yun.
5: At saka, kung sasabihin naman, kung yung farm gate price bumababa, yung retail price hindi naman
1: tumataas.
5: Pero kung tumaas yung farm gate price kinabukasan o after a day or two days, taas agad yung retail price.
1: Bulusok agad.
5: So, walang hustisya doon. Diba? So, meron talaga nagsasamantala kung mga opportunities ganun.
1: Yun ang dapat tignan ng DA. Kung sino yung nananamantala sa pagtaas ng presyo.
5: Yes, Bert. Maganda yung farm gate price na 210. Sana ma-implement.
1: Sir Eric, ang sabi
5: hindi
1: kasi...
5: Hindi lang yung kwento, ito na yung farm gate price. Pero wala naman sumusunod kasi yung mga biyahero, mga middlemen, hindi naman sumusunod. Hindi naman, wala naman silang obligasyon. Saka sasabihin, it's a free trade. Kung ayaw pala namin bumili, pasensya kayo. So, wala ring effect, no? Sasabihin, kung mahal dito, doon na lang sa kami sa may mura.
1: Sa iba na lang bibili.
5: Ganun yun. So, paano i-implement? Dapat may clear implementing rules. Anon, saka kung anong penalty. Kung hindi masunod, may nahuhuli pa. Yung mga ganun. Pero I commend the DA, yung mga hinuhuli nila ng mga imported through the NMIS, yung mga tao nila, yung may nakikita tayo nahuhuli, maganda rin yung ginagawa. So, I also would like to thank yung the efforts, yung mga imported na nakikita natin na nahuhuli nila, na walang mga permit at saka mga sira-sira, na saka binibenta na hindi sa freezer. Dapat kasi may freezer yung nagbebenta. Kung nakatantad lang, dapat huwag bilhin ng mga na mamimili kahit mura. Kasi hindi natin sigurado kung ASF free ba yan.
1: Ligtas kainin o botcha. And with that, Sir Eric, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng panay. Mag-iingat po kayo at mabuhay po ang sektor ng pro-pork.
5: Maraming salamat, Bert. Ang programa mong Dekalibreng Balita, more power to your station.
1: At yan po si Sir Eric Harina, ang pangulo po ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated o ProPork. Sa oras po na 8:49 po ng umaga, magbabalik po ang programang Dekalibreng Balita.
4: Bawal ang chismis.
6: Bawal ang fake news
4: sa Dekalibreng Balita. Basta AM DZMM.
7: Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
7: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
4: Hello, attorney!
7: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
9: Money.
7: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
6: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
7: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Good news! Kwentong success at inspiring stories, approve yan sa Dekalibreng Balita!
1: Sa oras po na 8:51 po ng umaga, nagbabalik po ang programang Dekalibreng Balita. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dizon. At bukas nga po ay magkakasa po ng kaliwat kanang Kiros Potesta ang iba't ibang grupo nga po para po sa ika-54th anniversary ng martial law po, no? At para po hingiin ang magiging security plan ng pambansang pulisya, ay makakapanayan po natin sa linya ng komunikasyon si Police Colonel Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Colonel, magandang umaga po, si Bert po ito. Welcome to the program.
9: Yes po, magandang umaga po.
1: Unang-una, Colonel, congratulations po. Opo, Colonel na po kayo, Ma'am Hazel. Long time no here po. Opo, Ma'am.
9: Yes po, thank you po.
1: Opo, Ma'am, unang-una po, kamusta po ang paghahanda po ng pambansang pulisya, especially po ng NCRPO, para nga po dito sa gaganaping kaliwat kanang Kilos Protesta bukas po?
9: Sa ngayon po, handang-handa ng NCRPO. Nung Friday ng 12:01, nagtaas na po tayo ng full alert status para po dun sa operational readiness ng ating mga tropa. Ganun din yung ating mga resources. At kahapon po ng 11 PM is yung ating full deployment nung ating nasa 15,000 na mga personnel na inilatag po natin para sa ating para sa anniversary po ng martial law bukas. So ngayon po in place na yung ating mga personnel, naghihintay na lamang po tayo ngayon ng iba pa mga updates at mga pangyayari or may mga sitwasyon po ba na kailangang aksyonan.
1: Ma'am Hazel, ano po yung mga particular na lugar po na binabantayan po natin? As far as I know, Mindiola, CRB Recto, CRB Mindiola Recto, yan po yung mga binabantayan natin. Ano pa po, Colonel?
9: Bukod po dyan sa inyong mga nabanggit, syempre yung binabantayan natin yung Senate. Ngayon po meron nga tayong nagaganap pa na pagtitipon dito sa may area ng Quezon City, dito sa may House of Representatives. So yung mga usual na mga lugar na, sa syempre sa US Embassy, meron din tayo dyan mga nakadeploy na personnel, yung mga identified rally sites natin at yung mga areas na identify natin from last year na nagkaroon ng mga maliliit na pagtitipon. Mm-hmm. Tapos bigla silang nagsama-sama. Kaya ito yung mga binabantayan natin sa ngayon.
1: At anniversary na po ng trillion peso march po, no? At ang inaano po natin, ang pinaprevent po natin ay mangyari yung nangyari nung last year kung saan nga po nagkaroon ng kaguluhan dyan sa Maynila. So far po, Colonel, meron po ba tayong mga natatanggap na mga security threat sa mga sandaling ito regarding nga po dyan sa ating gagawing pagtitipon bukas?
9: Sa kasalukuyan po nating assessment, wala naman po tayong namomonitor na specific or direct security threat kaugnay po ng ating commemoration bukas. Gayun pa man yung ating intelligence monitoring at coordination po ay nagpapatuloy para po agad tayong maka-adjust kung may anumang pagbabago po sa sitwasyon.
1: At mayroon na po bang ilan na po bang mga grupo ang napayagan po, nabigyan ng permit para mag-conduct po ng protest bukas?
9: Sa ngayon po, wala pong nag-secure na mga permit dun sa mga grupo na inaasahan po natin na magkakaroon ng mga pagtitipon bukas. So, ina-expect po natin since wala silang mga permit, malamang po sa mga Freedom Park sila magkakandak ng kanilang mga programa.
1: Ano po ang gagawin natin? Halimbawa, like for instance, Colonel, hindi sila dun sa mga Freedom Park, lalo na po pag dyan sa may Mendiola, hindi naman po Freedom Park yan. Paano po ang ating gagawin, ma'am, na initial na action po natin? Ano po ang, paano po natin ititreat ito?
9: Since ngayon naman sa mga oras pong ito, meron na tayong mga katisloy. Kung sakali man po na magkakaroon ng mga magkakatipon dyan or may mga ralista, meron po tayong mga ground commanders. Nandyan po yung ating mga negotiating team na makikipag-usap po doon sa mga organizers or yung mga focal persons ng mga grupo na maaaring magkatipon-tipon dyan para po sa kanilang koordinasyon at sa pag-uusap regarding po sa gagawin nilang mga programa kung meron man po. At syempre, magkakaroon tayo ng amicable na pag-uusap kung paano natin mapagbibigyan na mapayapang pagtitipon. At syempre, yun din naman po na masunod natin yung permit no rally. So, siguro po, bibigyan sila ng pagkakataon na kahit isang oras magkandak ng kanilang programa, pero after po nun is mag-disperse din po sila agad.
1: At Major, paano po yan? Pag, syempre, alam naman po natin ay ang dynamics po ng mga kilos protesta. Kung biyan po doon sa oras po na pinayagan sila na magprograma ay hindi po sila sumunod, ano po ang pwede na, ang possible po na gagawin po ng ating mga pulis?
9: Siyempre po, yan naman po ay laging patuloy na pakikipag-usap, patuloy na koordinasyon dun sa magkabilang panig, yung ating ground commander, yung kanilang mga organizers. At siyempre, lahat yan ay dadaanin natin hanggat maaari sa maayos na usapan. Pero siyempre po, kung halimbawa man na mag-escalate or mag-elevate yung kanilang ginagawa, ay nandun na po yung magiging dispersal po ng ating mga tauhan.
1: At kung nga titignan po natin, last year po, medyo nagkaroon po ng talaga ng gulo. In particular po, Major, ano po yung mga ipinagbabawal natin? Siyempre, yung pagsusunog po ng FVG, bawal po yan. Ano pa po, mga Major, yung mga ipagbabawal natin bukas sa mga magkikilos protesta?
9: Siyempre po, yung pagdadala ng mga armas, yung ating mga matutulis na bagay na mga posibleng makasakit, mga bagay na matigas gaya ng yantok, metal pipe, mga kahoy na may tusok na pako, yung mga improvised na explosives, gaya po ng dive bomb, firecrackers, at iba pang self-made na explosive devices. Siyempre, yung matitigas na placard na gawa sa kahoy or met na maaari po nilang gawing pwedeng makapanakit sa kapwa. At siyempre, yung mga full-face helmets, yung mga ski mask, or anumang panukin sa mukha ay hindi po pinapayagan, lalo po dyan sa area ng Maynila, kung saan meron po tayong ini-implement na anti-balaklava na ordinance. Bawal din po siyempre ang magdala ng alak at mga ipinagbabawal na gamot. At bukod po dito, iwasan din po yung pagdadala ng mga laser pointer, laser device na maaari pong gamitin sa yung pong para makabulag ng mata dun sa ibang tao. At siyempre yung mga drone or anumang unmanned aerial vehicle na walang paalam or permit ay pinagbabawal din po na. Siyempre yung mga chemical spray, tear gas, pepper spray, at mga bladed na umbrella, yung mga masyadong mahahaba, hindi naman ganun ka, hindi naman po ulan, kaya hindi naman po natin siguro kailangan ng mahahabang payong. At panghuli po, hinihikayat po natin na huwag na pong magdala ng malalaking bag or packages na hindi na po kailangan ma-inspect para po mabilis po yung pagproseso natin sa mga entry points na maaari po nilang pasukan.
1: Ang mahirap dito, Colonel, baka mamaya mahaluan po. Katulad last year, mahaluan ng ibang mga elemento at grupo. Yung legit naman talaga ng mga protesters natin, mahaluan sila ng ibang mga grupo. Colonel, if ever man po na may makita tayo, like for instance, yung lantaran po na nagba-vandal o nagsisira po ng public property, ano po ang gagawin natin? Aarestuhin po ba natin agad? Ano po ang pakiusap natin sa kanila, ma'am?
9: Yes po, kung halimbawa po yan ay nakikita na talaga natin yung mga nagsusulat dun sa ating mga pader, agad-agad po natin silang aarestuhin. Yung mga nag-spray paint, agad po yung aarestuhin. Siyempre, lalo po sa mga umaaten po ng mga pagtitipon, hindi po yan kasama sa mapayapang pagpapahayag po ninyo ng inyong mga salubin or ng inyong mga gustong sabihin. At syempre yung agaran po nating pag-aresto ay magdidepende din naman po yan sa magiging actuations ng ating mga realista, kung kaya po hinihingi po natin ang kanilang suporta at ang kanilang kooperasyon na gawin po natin mapayapa at maayos po yung gagawin natin mga programa.
1: Mm-hmm. Tsaka maximum tolerance, Colonel, no? Both the law enforcement and sa mga rallyista.
9: Tama po, yung maximum tolerance po, pero syempre, yung maximum tolerance ay nagpapakita ng disiplina at pagiging professional ng ating mga kapulisan, pero syempre po, may hangganan po ang maximum tolerance na ipapatupad natin kung sila po ay nakakasira, nakakapanakit at lumalabag na rin po sa ating mga batas or sa rule of law, hindi yung maximum tolerance po natin ay mapapalitan po syempre ng pag-aresto at pagbuwag po sa mga grupo na maaaring gumagawa ng kaguluhan.
1: And with that, Colonel, maraming salamat po sa pagkapaunlak po ng panayam ngayong umaga. Mag-iingat po at mabuhay po ang pambansang pulisya.
9: Maraming salamat.
1: Ayan po si Police Colonel Hazel Azilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office para nga po dyan sa gagawing kaliwat kanang kilos protesta bukas. Sa oras po na 9:01 ng umaga, magbabalik po ang programang Dekalibreng Balita.
10: Bawal ang chismis, bawal ang fake news sa Dekalibreng Balita.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nagkalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:02 na po ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, aminado ang House Prosecution Team na nasorpresa sila sa pagsita ng impeachment court sa mga kasamang sin Representative Terry Redon at Attorney Benjamin Tolosa sa issue ng sub judice rule. Sinabi sa DZMM ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na sa tingin nila naging maingat sila sa pagtalakay sa merito ng impeachment case ni Vice Presidente Sara Duterte at lalo pang mag-iingat bilang paggalang sa impeachment court.
4: Maintain the position na naging compliant naman kami. That's why we're a bit surprised na na-call out itong dalawang kasama natin. Nevertheless, we respect the Honorable Impeachment Court. We give our highest regard. At siguro, kulang pa yung aming tamang appreciation and we will be more cautious this time.
3: Apela naman ni Luistro sa impeachment court maging parehas sa pagpapatupad ng sub judice rule dahil may ilang partido rin anyang lumalabag dito pero tumanggi na siyang tukuyin.
4: So yun lang ang apela natin, maging uniform sana ang kagalang-galang na impeachment court in calling out the parties who are crossing the line of the sub judice rule.
3: Sa labas naman ng bansa, pinasabugan na rin ng Houthi rebels ang Riyadh sa Saudi Arabia. May nakitang usok malapit sa Riyadh Airport na agad inako ng Houthis pero hindi tinukoy kung anong mga sensitibong site ang kanilang pinunterya. Nagpadala ng alerto ang Saudi government ng posibleng panganib sa Riyadh. Gate ng Houthis, ang pag-atake ay ganti nila sa Saudi matapos paputukan ang kapitolyo ng Yemen na Sana'a. At yan po mga balita basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!
0: Ang oras, 9:04 na po ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Sa oras po na 9:05 ng umaga, nagbabalik po ang programang Dekalibreng Balita. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dizon hanggang 9:30 po tayo ng umaga, mga kapamilya at mga kaserbisyo. At bago po natin papasukin yung ating susunod na kapanay, ating pong guesto, about nga po dyan sa gagawing kilos protesta bukas, ibatiin po muna natin yung ating mga kapamilya na katutok po sa YouTube. Nandiyan po si Louie Basco, happy Sunday daw sa atin. Nandiyan din si, sino ito? Si Warbis Duck, happy fiesta daw. Señor San Miguel. Ayan, nandyan din po nakatutok si Beth Kamaing at si Sarah C. from Los Angeles, California. Binabati ko rin si Tita Myra Luna at si Ate Marie Matawaran ng Aklatang Lunas. Eh, regarding pa nga po dyan, sa gagawin po natin kilos protesta, eh makakapanayim na po natin sa linya ng komunikasyon mula po sa Gabriela Women's Party ang Secretary General po nila si KJ Katikista.
2: Mga in-issue, balita at usaping panlipunan, pag-uusapan natin yan sa Dekalibreng Balita.
0: Ma'am KJ, hello po. Good morning po, si Bert po ito, welcome to the program.
5: Good morning, Sir Bert. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig.
0: Mama KJ, kamusta po ang ginagawang paghahanda po ng Gabriela Women's Party para nga po dyan sa gagawing kilos protesta nyo po bukas? At saan pong particular kayong lugar mag-rally bukas?
5: Oo, ready tayo bukas para singilin, no? Yung mga kailangang singilin at papanagutin yung mga dapat papanagutin sa sunod-sunod na pagbaha. Sa ating bansa, no? Bukas, alas 3 ng hapon, kami ay nasa Liwasang Bonifacio. Sa bulto ng mga kasama yung bayan at iba pang mga organizations. And then after that, ay magmamarcha tayo papuntang Mindiola.
0: At mga anong oras po, ma'am, yung marcha natin papuntang Mindiola? At magkakaroon po ba din tayo ng hiwalay na programa dyan po sa Mindiola?
5: Yes, magkakaroon ng programa. So around siguro mga 4 to 4:30 ay magmamarcha tayo.
0: At dahil nga po bukas ay kasabay po ito ng 54th anniversary po ng martial law, at syempre naman po yung pinaglaban po noong panahon ng batas militar, somehow same pa rin po ang pinaglalaban pa rin po ninyo. Ano-ano po mga particular na panawagan po, ma'am, ang ating dala-dala bukas sa ating pong pagtitipon?
5: Oo, tama ka dyan, Bert, no? 54 years na ang nakakalipas mula nung dineklara ang martial law, sa tungtungan din ng panawagan ng mga mamamayan na ibagsak ang diktadurya, no? Nung panahon na yan, sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, walang sahod ng mga manggagawa. So same pa rin, no, ng panawagan hanggang sa kasalukuyan. Ang mas dagdag pa, di syempre, yung sunod-sunod, no, na kalamidad na nararanasan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na korupsyon sa ating bansa. Sa totoo lang, no, nakakalungkot kasi tayong mga mamamayan ang lumalangoy, no, sa baha, tayo ang lumulusong sa baha. Tayo rin ang nagbabayad ng buwis, tayo ang nagbabayad ng utang, pero yung sila-sila pa rin ang nagpapakasasa at nagnanakaw sa kabangyaman. So 54 years na ang nakalipas, pero nagiging ano din, no, nagiging mas malala yung korupsyon sa ating bansa at mas lalong dumarami, no, yung pagnanakaw na ginagawa. Tapos tayong mga mamamayan ang patuloy na naghihirap at tuloy-tuloy na sumasalo ng mga utang ng ano, no, ng gobyerno natin.
0: And in particular po sa sektor po ng mga kababaihan, ano po ba ang mga ipinaglalaban po natin, o ano po ang mga panawagan pa natin, ma'am?
5: Oo, particular sa sektor ng kababaihan, di syempre itong mga recent flooding, di ba? Marami din talaga ang hirap na hirap doon sa syempre paano makaka-recover doon sa tawag ito sa mga binahang kabuhayan, no? Sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, walang maayos na serbisyong publiko. And then, ito pa yung sasambulat sa atin. Actually, itong nakaraan lang, kung nabalita naman sa news, no? Tumataas yung cases ng mga leptospirosis. May tatlong bata, itong nakuha nating balita nitong nakaraan na, tatlong bata na yung namamatay sa Bulacan. Siyempre, ito, panibagong burden ito sa mga kababaihan na humaharap tayo sa kalamidad. At the same time, ay wala pa rin namang ano, no, serbisyong pampubliko na maayos na binibigay yung ating gobyerno. Tapos Bert, ngayon lang, no, sa lukuyan ay binibinig sa Congress yung budget, no, budget hearing. And then nag-interpellate tayo ngayon doon sa loob ng Kongreso at nakikita natin, no, na sa 2027 na budget ay wala pa rin talagang inilalaan para sa sektor ng kababaihan. Dagdag na ano, eh, na pasakit kasi mas para sa sariling interest lang ng mga ahensya at saka ng mga nakaupo yung nilalaan nila para sa budget. Sa kababaihan, wala pa rin maayos na budget sa usapin ng paano haharapin ang karahasan, no, sa violence against women and their children, no? Ngayon din sa paano ba talaga bibigyan ng serbisyo yung mayorya ng ating mga kababaihan, no? So, sa ganitong kalagayan at sa ganitong panawagan, ang Gabriela Women's Party ay kaisa, no, ng mga mamamayan bukas, September 21, para papanagutin yung lahat ng mga dapat managot sa usapin ng korupsyon.
0: At yung mga hindi mo, as far as I know, syempre yung mga makakapunta po sa inyong pagtitipon bukas, yung mga nandito sa Maynila in particular. Pero paano naman po yung mga nasa outside ng Manila? Meron ba din po tayong mga iba't ibang mga nakata-schedule na kilos protesta po sa iba't ibang mga lugar outside Metro Manila?
5: Oo, meron, no? Meron tayo sa Southern Tagalog, meron sa Central Luzon, meron din sa Panay at sa iba't iba pang mga lugar. no, dito sa ating bansa. So, yun nga eh, kasi tawag dito last year, umabot ng libo-libo yung lumabas, ano, at tumungo dito sa Luneta. Ang ginawa na natin sa ngayon ay decentralized, no, para hindi na rin mahirapan. Kasi alam natin, yung iba haharangin din talaga ng mga police, eh, no, ganun ang ginawa nila nung nakaraan. Tapos, siyempre, doon na lang din sila mismo sa lugar na kung nasaan sila at mas makapagparami pa at lagpasan pa natin yung bilang nung napakilos natin nung nakaraang taon.
0: At last na lang po ma'am, ano po ang mensahe po natin sa mga dadalo po bukas sa kilos protesta ng inyo pong grupo?
5: Oo, ini-invite natin yung lahat, no, na sumama sa protestang bayan bukas. Papanagutin ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon, ikulong ang mga kurakot at syempre tawag ito papanagutin ang rehimeng ano no rehimeng Marcos sa lahat ng kapabayaan sa ating bansa at ikulong na yan no, kailangan ikulong yung lahat ng mga kurakot, papanagutin at hindi sila dapat bigyan ng special treatment.
0: And with that, Ma'am KJ, maraming salamat po sa pagkapaunlak ng panayam ngayong umaga at mag-iingat po ang inyong grupo sa Kilos Protesta po bukas.
5: Maraming salamat, Bert, at magandang umaga din sa inyong lahat.
0: Yan po si Ma'am KJ Katikista, ang Secretary General po ng Gabriela Women's Party.
2: Kwentong success at inspiring stories, aprob yan sa Dekalibreng Balita.
0: Sa oras po na 9:13, syempre po, hindi lang po mga isyong panlipunan ng hatid po ng programang ito. Eh, meron din po kaming hatid sa inyong good news at success story po. At ang ibibida po natin sa linggong ito ay isa pong pulis na laki sa loob po ng cemetery, particular po diyan po sa Manila North Cemetery, from pagiging paglilinis po ng mga punto diyan sa Manila North Cemetery, siya po ay nagsikap at ngayon po ay siya na po ay ganap na pulis. At para po alamin ang kanyang inspiring story, ay makakapanayan po natin sa linya ng komunikasyon si Pulis Corporal Angelo Yong Borlongan ng Manila Police District SWAT. Sir, magandang morning po, si Bert po ito. Welcome to the program.
6: Magandang umaga po, sir. Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa inyong programa po. Sir Bert, magandang umaga po. Salamat po.
0: Sir Angelo, unang-una po kayo po ay laki sa loob po ng cemetery, particular po sa Manila North Cemetery. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po at ano pong klaseng pamumuhay po ang ngayon niyo pong na-experience sa pagtira niyo po sa loob ng cemetery?
6: Yes po, sir. Ako po ay lumaki, pinanganak sa loob ng sementeryo ng Norte. Ang buhay po namin doon ay buhay sementeryo po. Gaya po ng trabaho ng mga magulang ko at mga lola at lolo ko. Sepulturero po sila. Naglilibing ng mga patay, gumagawa ng mga nicho. Buhay sementeryo, sir. So yun, natutulog kami sa ibabaw ng nicho. Doon na lahat. As in, doon ako lumaki. Doon ako binuhay sa pagiging sepulturero ng mga magulang ko.
0: So yung parents mo ay sa North Cemetery na sila nakatira since before?
6: Yes po. Kasama po ng mga lola at lolo ko.
0: Sa mga kapamilya po natin na nakikinig at nanonood po sa ating himpilan, yung Manila North Cemetery po, meron pong mga residential dyan sa loob.

0: pamumuhay, unlike dito sa labas ng ano, no? Ano sir yung mga challenges o ano gaano ba kahirap yung tumira sa loob ng sementeryo?
1: Isa sa mga challenges dyan, sir, pag nung elementary ako, nabubuli kami ng mga taga-sementeryo kasi ang tawag sa amin mga taga-sementeryo. So, hindi kami masyadong nakikisalamuha doon sa ibang mga classmates namin. Kami-kami lang mga magkakaklase ko na classmate ko sa eskwelahan. Kami-kami lang yung nag-uusap-usap. Kumbaga, ano, na out of place kami sa kanila kasi nga po, nabubuli kami ng mga taga-sementeryo. Ganon, isa yun sa mga challenges. Tapos, syempre, hindi po normal ang pag ang buhay mo doon. Minsan wala kayong kuryente, walang tubig. Ganon po, hindi po normal kagaya ng mga bahay sa labas. Hindi normal ang ano, ang iyong pamumuhay, kumbaga.
0: Eh, saan sir nagsimula yung ano, saan paano nagsimula yung pangangarap niyo po na maging pulis? Ito po po talaga yung pangarap niyo nung una o meron pa po kayong ibang ina-aspire na maging paglaki niyo po?
1: Actually sir, habang nag-aaral po ako, nasa isip ko pagkatapos kong makapag-aral ng high school, magtatrabaho na ako sa sementeryo. Sasama na ako dun sa mga relatives ko, sa parents ko, para magtrabaho sa sementeryo. Wala sa isipan ko na mag-aaral po ako ng kolehiyo. Hindi po pumasok din sa isip ko na magpupulis ako. So, nung binigyan ako ng pagkakataon, nung sinabi nila na mag-aral daw ako, dun na lang pumasok sa isip ko na anong kursong kukunin ko. Ang sabi ko, siguro gusto ko magsiman kasi may mga nakikita ko nagsisiman. Hindi naman ako tinanggap doon sa eskwelahang papasukan ko dapat dahil kulang yung pera namin para sa matrikula. Sa kasamaang palad, hindi ako na tanggap. Naghanap po ulit ako kasama yung nanay ko ng eskwelahan na tatanggap sa akin doon lang sa sapat na pera namin. So nakapasok ako doon sa University of Manila, tinanggap nila ako at wala yung ano, walang siman doon. Nakita ko meron doon criminology. So, ayun na ang kinuha ko. Doon na nag-start yung pangarap ko na tutuparin ko na ito. Gusto ko maging police. Gusto ko maging SWAT.
0: Tapos, bukod sa ano to, pinagsasabay mo yung pagiging service crew at yung pag-aaral mo noong college ka?
1: Hindi na, sir. Ang sabi sa akin ng mga nagpapaaral sa akin, huwag kang magtatrabaho dito sa sementeryo. Ang gusto nila, mag-aral lang po ako. Mag-aral lang po ako. Yun lang po ang ginawa ko. Hindi po nila na ako hinayaan na gumawa ng mga trabahong sementeryo. Ayaw po nila nun. Ang gusto nila, sila magtatrabaho. Basta gawin ko yung ano ko, yung goal ko na makatapos ng pag-aaral. Kasi po, dito po sa amin sa sementeryo, bihira po ang nakapag-aral ng kolehiyo. Usually talaga dito, sir, pag nakapag-tapos ka na ng high school, sasama ka na doon sa grupo nyo, which is yung grupong sementeryo. Magiging isa ka na rin doon sa mga magsisipulterero. Pero nabago yung sa akin. Pinilit nila na huwag akong sumama sa kanila. Pinilit nila na magtrabaho sila. At sila na ang bahala para sa matrikula ko. Ako ang gagawin ko naman is mag-aral lang na mag-aral para makuha ko yung pangarap ko at pangarap din nila.
0: At yung bukod dun sa financial challenges, ano-ano yung mga challenges na kinaharap mo nung nag-aaral ka ng college? Siyempre, mahirap din dahil nga nakatira ka sa loob ng sementeryo tapos pumapasok ka sa university. Ano-ano mga challenges yung kinaharap mo, sir?
1: Mahirap, sir. Minsan kasi kailangan umuwi ka ng gabi. Mahirap pumasok sa sementeryo. So, lalakad ka. Papasok ka sa loob. Opo. Tapos minsan, walang kuryente. So, hindi ka makapag-plancha ng uniforme mo na gagamitin. So, ang ginagawa namin, umupa kami dun sa may labas ng sementeryo. Kung napapanood nyo, nababalita din sa inyo, yung mga nangungupahan dun sa labas ng pader ng sementeryo, ganun po ang ginawa namin. Tapos, sir, syempre, number one po talaga yan is financial. Hirap po talaga, sir. Mahirap. Kaya nagkanda utang-utang din yung mga parents ko para lang mapag-aral ako.
0: Pwede mo ba ikwento sa amin? Kasi ang sabi dito eh, ilang beses ka daw hindi pinalad na ano, na maging ano to, yung maantala yung iyong pag-aaral. Anong mga challenges bukod dun sa financial? Gaano kahirap yung pagkuha ng kursong criminology? Siyempre, may mga test din ito.
1: Apo. So, sa katamaang palad, sir, dapat 4 na taon lang po yun.

0: Bali, hindi ako nakagraduate. Bali, kinuha ko siya ng 5 taon.
1: Mm-hmm.
0: Ang dami kong pagsak, 18. Hindi talaga ako makakagraduate noon. And then, nung pinalad naman ako, pinagpursigyan ko talaga, sabi ko, hindi pwede na dito lang ang buhay ko. Kailangan magpursige ako. Kailangan suklian ko yung pagtatrabaho ng mga nagpapaara sa akin. Pinilit ko mga graduate, sir.
1: Mm-hmm.
0: Nung nakagraduate naman ako, nag-board exam ako, hindi naman ako nakapasa.
1: Ilang beses ka nag-take?
0: Ang 2nd take ko, sir, yun. Doon na ako nakapasa. Doon na unti-unti na kinutupad ko yung pangarap ko. Unti-unti, nababago na yung buhay ko. At syempre, pinilit ko na makapasok na sa PNP. Pinilit ko na makuha ko yung pangarap ko na maging isang SWAT.
1: Mm-hmm. Tapos, kamusta naman ang pagsisimula mo sa Manila Police District? Ano ang mga challenges na kinaharap mo? Siyempre, mahirap dahil marami ding mga nag-a-aspire na makapasok ng magiging polis at ma-assign sa MPD. Eh, anong mga challenges, sir?
0: Maraming mga challenges dyan, sir. Isa na dyan, sir, kung paano ka makakasurvive sa araw-araw na hamon ng buhay bilang isang polis. Gaya nga ang sabi nila, sir, sa pag-alis mo sa iyong tahanan, may inaasahan ng pamilya mo na makapauwi ka ng ligtas. Opo, yun po. Pero once na nandyan yung mga seniors mo or yung mga officers mo na meron talagang tinatawag ng malasakit sa kapwa at sa kanyang mga nasasakupan, sa subordinates niya, hindi ka mapapahamak. Kasi maganda yung nag-guide sa'yo. Magaling sila eh.
1: Mm-hmm.
0: At lalo na, sir, pag lagi mong kasama yung Diyos, pag lagi kang nananalig sa Kanya, yung mga challenges na pang-araw-araw mo, hindi yan mahihirapan. At syempre, sir, bago ka makapasok kasi dyan sa SWAT, maraming challenges dyan, sir. Hindi lang basta-basta papasok ka dyan na para lang makapagsuot ng itim na uniforme.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwede na magsusuot ka dyan ng uniforme nang wala kang training, nang wala kang hindi pwede yung sasabi na SWAT ka. Kasi nga po, special weapons and tactics. So, paano ka magiging special kung wala kang training?
1: Gano'ng kahirap yung training, sir?
0: Maraming training, sir, ang kinakailangan.
1: Ilang years kayo nag-training, sir, dyan pa sa pagiging SWAT?
0: Okay po. Meron po akong tinraining na 7 months. Tapos, nag-training po uli ako ng 6 months. Then, yung nakaraan ko is umabot po uli ng 3 months. Hindi, continuous learning po dyan kasi sa amin sa SWAT. Hindi po pwede na may stock ka.
1: Mm-mm.
0: Kasi pabago pa, merong mga trainings po dyan, sir, na kinakailangan mong makuha. Para talaga, once na nasa SWAT ka, hindi po kasi biro ang trabaho niyan. Walang oras po ang trabahong tinatawag sa SWAT.
1: Mm-mm.
0: Kasi ang trabaho niyan, sir, between life and death yan. Ang trabaho po dyan sa SWAT, sir, is yung tinatawag na critical situations. Hindi lang basta situation, kundi critical situations.
1: Mm-mm.
0: Nagagamitin mo yung tactical skills mo regarding sa mga critical na incident.
1: Ano na yung mga ano na yung pinakamahirap na naging assignment yun in particular?
0: Mahirap din, sir, yung yung hindi mo inaasahan, tatawagan ka ng responde.
1: Mm-mm.
0: Yung pag mayroon mga encounter, sir. Yan po.
1: Mm-mm. And
0: like yung mga nang-hold up, sir, diyan sa Kamaynilaan, mga chance upan, bigla kang babarilin.
1: Mm-mm.
0: Yan talaga. So kailangan mong may training kasi paano mo masusurvive yung sarili mo kung wala kang training sa mga taong ganun. Mm-mm. Sa mga taong gustong pumaslang sa'yo or sa mga taong nananakit ng kapwa mo diyan sa Maynila, nang-hold up.
1: Mm-mm.
0: Tapos kailangan ng servisyo mo. Yan.
1: Mm-mm.
0: Talaga, sir. Mm-mm. Yan talaga, yan.
1: Oo.
0: Dadagok sa isipan mo yan kung bakit pumasok ka sa SWAT. Kung oo, makaka-uwi ka pa ba.
1: Oo. Yung balikan ka namin, ha, mayroon lang kaming padadaanin na ilang paalala. Stay put ka lang dyan, babalikan ka namin.
0: Okay, sir. Sige pa. Maraming salamat, sir. Hintay lang po ako dito.
1: Sa oras po na 9:25, magbabalik po ang programang Dekalibreng Balita.
2: Bawal ang chismis, bawal ang fake news sa Dekalibreng Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
3: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
5: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gata-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang oras po, 9:27 na po ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Sa oras po na 9:27, nagbabalik po ang programang Dekalibreng Balita. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert D. So balikan po natin si Police Corporal Angelo Yong Borlongan ng Manila Police District. Yong!
0: Yes sir.
1: Yung panghuli na lang, ano ang mensahe natin sa mga kabataan na nagsastruggle ngayon at gustong mangarap na maging pulis?
0: Okay po, para sa mga kabataan na mga followers natin at mga nagchat-chat sa akin, no, na gusto maging pulis, maging SWAT, so kahit ano po ang hirap ng buhay, huwag po kayong susuko, no. Iba-iba ang kwento ng buhay, pero nandyan lang po ang sarili niyo. Kayo po ang magmamanibela ng inyong sarili. Ang mga magulang niyo po ang mag-guide sa inyo. Mm. So, magsumikap lang po kayo. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa, lalong-lalo na humingi lagi ng gabay sa Diyos. At kung sakali na matupad niyo ang inyong mga pangarap, balikan niyo at lingunin niyo yung mga taong tumulong sa inyo, lalong-lalo na yung mga magulang niyo. Dahil walang isang tao na magiging matagumpay kung hindi dahil sa kanilang mga magulang, sa kanilang paggabay ng kanilang mga magulang. So, hindi po hadlang ang kahirapan upang tuparin ang ating mga pangarap, no? Iingat po kayo palagi at laging manalig sa Diyos.
1: Iyong, ano na lang, no? Batiin natin si Brigadier General Arnold Santiago, no? Na nakikinig sa atin yan. At syempre, batiin mo rin yung mga kasama mo dyan sa MPD SWAT.
0: Ang una po sa lahat, maraming salamat po sa aming mahal na District Director, Police Brigadier General Arnold Casingal Santiago, sir. Salamat po sa inyong suporta sa buong Police Maynila at lalong-lalo na po sa SWAT. Sa aking hepe na napaka-supportive sa aming team, Team 411 at Team 412, sa aking team leader, sa aking matikas na kabady, Sergeant Ombak, si Tagle, siyempre si Sir Saiwan, si Sir Balleos at lahat-lahat ng mga tropa sa SWAT na nandyan, na syempre yung aking pamilya, yung aking misis, yung dalawang anak ko, at yung aking mga mahal sa buhay, yung kapatid ko na birthday ngayon, at aking mga magulang. Sa lahat po nakakakilala sa akin, naway magsilbi po ako mabuting inspirasyon sa inyo upang matupad po ninyo ang mga pangarap niyo.
1: Ayan, yan po si Police Corporal Angelo Yong Borlongan mula po sa Manila Police District SWAT. Maraming salamat sir at mag-iingat po, mabuhay po kayo.
0: Thank you po, maraming salamat po, mabuhay po kayo. God bless po.
1: Mga kapamilya at mga kaserbisyo, sa oras po na 9:30, susunod na po ang panalong diskarte. Kasama po sila May Valle Sinisa at si Sale Ibanez. Ako po si Radyo Patrol Bert D. So hanggang sa muli mga kapamilya, mag-iingat po tayo. Happy Sunday!
2: Bawal ang chismis!
7: Bawal ang fake news!
2: Sa Dekalibreng Balita!
4: Kita, kabuhayan, at positibong pananaw. Yan ang hatid ni Salve Ibanez at May Valle Sinisa sa Panalong Diskarte! Panalong Diskarte! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 9:31.
1: Gustong umasenso sa pagnenegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasay ng Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valles Eliza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte! Panalong diskarte!
0: Magandang umaga, hindi ko makita ang aking script. Good morning, everybody! Nandito na ba kayo? Yes! Parang basang-basa yung buhok ko, pero hindi po talaga yan. Basa! Thank you so much, Sunday na naman! Shake, shake, shake off mga nega at bad vibes sa buhay. At smile, sige nga patingin partner, smile! Kasi nandito na naman ang makukulit na mga beshies na si Tita May at Ate Salve! Woohoo! Kaya kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay, we are here for you. Pag-uusapan natin lahat ng mga kinalaman sa kaperahan. At tandaan, sabi ni Tito Fred. Sabi ni Tito Fred kanina, 7,000 people ang payayamanin natin. Yay! Ngayong araw na to.
2: At magtawag pa kayo mga kamag-anak mo.
3: Let's talk about money.
0: Yes.
3: Money. How we can make it grow.
0: Pag-uusapan natin lahat ng mga kinalaman sa kaperahan at tandaan, safe space po ang alay ng mga tita at mga lola niyo. Bakit may umaangal dito? Safe space nga ba to, Ate May?
3: Safe space.
0: Kaya walang absent mga beshies, ikaw man ay 30-hin, 40-hin, 50-hin, raise your hands, o 60-hin, raise your hands. Tumatagos pa rin ang lagi nating sinasabi na, Ate May, go ahead.
3: Everything will be alright.
0: Yon. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
3: Yes, isang masaganang araw mga kapamilya. Ako po si May Valles Ceniza at September 20 na. Matatapos na naman ang
0: bigla ko nag-anxiety. 96 diba? Days before Christmas ang mga savings natin. Nag-wave na.
3: Noong nakaraang linggo, mga papasok pa lang ang September, sumisili pa lang si Jose Marichan. Ngayon,
0: sa baha.
3: Luwalang may bilis para sa bilip, diba?
0: Yes.
3: Ganyan, diba? Ay, nako.
0: Nag-wave na ang mga savings.
3: Oo. So, kailangan, ha? Mag-ipon. Medyo maghigpit-higpit ng sinturon dahil tataas na naman ang gasolina this coming week.
0: Oh, diba? No.
3: Inevitable yan, pero wala tayong magagawa. So,
0: ay, agahan na pala natin. Pakatapos ng panalong diskarte, pumila na.
3: Pumila
0: para
3: na.
0: Para hindi naabutan ng Martes.
3: Usually yan, Monday ang pila sa mga gas
0: stations. Kaya nga, unahan na natin, Tuesday. Linggo.
3: Oo, wag na tayo makipagsiksikan.
0: Oo, medyo nakakainis.
3: Karga na ng medyo marami-rami dahil wala tayong magagawa.
0: Time is money. Ayaw natin pumila.
3: Correct. Okay, ito po ang programang tumutulong para turuan kayong palaguin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo para tuparin ang inyong mga pangarap. Lahat tayo nangangarap. Hindi lang nangangarap magkatrabaho. Pag may trabaho, nangangarap na lumago ang ating savings. At pag may savings, nangangarap tayo na lumago rin ang ating, magkanegosyo tayo someday or kaya maging stable ang ating mga estado sa buhay at hindi tayo nangungutang. Okay, kailangan pong pagtibayin natin ang ating mga kaalaman sa pagmamanage ng ating perang iniipon at pinaghihirapan. Sabi nga ni Salve, mahigit 7,000 ang nakikinig at magpapatutulungan natin ng payaman. Ngayon, dahil pag-uusapan natin po paano magpalago ng perang nandyan lang nakatago. Dahil dito, pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano yung lalago at para hindi rin tayo maskam at maisahan. At syempre, anumang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangari.
0: Mga kapamilya, salamat po sa patuloy na pagtutok sa amin. Ang DZMM Radyo Patrol sa 6:30 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz. Kapag ako ay sumasakay ng public transport, naririnig ko yung radyo. Oh, tapos 6:30, ang saya-saya ko. Oo naman! Mm-hmm. Sa bayang napapanood din tayo nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng ang favorite ni Ate May,
2: iWant!
0: Na Filipino I want, Channel I want. At iWant! Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo YouTube at Facebook. Wave lang ako kay Mommy Marcy dahil nanonood siya sa iWant!
2: At para sa ating paksa ngayon,
0: at kaya like at subscribe na muna para ang pera ang paksa natin ngayon. At ito ang lugar kung saan maaari ninyong itanong ang mga burning questions na hindi ninyo matanong-tanong kahit kanino. Walang judgment dito, ay padala na sa DZMM Viber number 0919278-3000. At babasahin natin yan maya-maya lamang. Kulit-kulit lang, kahit walang pera. Pag makulit, mas masaya.
2: Oo. Kulit-kulitin nyo rin yung mga kailangan yung kulitin para tayo ay makapagsimula.
0: Akala ko makasingil atin.
2: Pati na rin yun, okay? At syempre, ito ang ating question of for the week. Mm-hmm. Para sa inyong may say ka dito segment. Inyo to ha? Okay, so kailangan participation ninyo. Mm. Ang tanong, ano ang bagay na binili nyo na online, binili na, at nakatambak lang sa bahay? O kasi minsan may boodle finds eh, di ba? Mm-hmm. Ako minsan, alam mo yung gripo na na-fascinate ako na parang minsan kailangan yung itinitilt mo, ganyan. Meron akong ganyan eh, hindi ko nagamit. Kasi hindi pala swak dun sa butas. So, nakulangan ako sa wisdom doon.
0: Ibenta mo.
2: So, nakatambak lang doon. Tapos yung mga nabudol ako na pag inisprima dumi yung sofa mo. Tapos yung may parang foamy something. Matatanggal daw. Hindi totoo.
0: Oo nga.
2: So yun. Pero hindi yung binili ko lang dahil wala lang. Mm-hmm. Pero may purpose pero mali. Hindi pala siya maayos.
0: Correct. At saka minsan yung pang para sa bahay talaga. Like, meron din akong ganyan. At may, ang ganda sa picture. Ganda kaso mga lang, kailangan mong i-drill pala ng malalim-lalim. Eh, baka may tamaan sa, di ba? Bago ka mag-drill sa mga ano, sa mga dingding ng bahay mo, mag-iingat ka at baka mas malaki yung problema.
2: Oh, kasi dapat nagtatanong muna na pag binili ko ba ito, tama bang dito ko lang?
0: Yes, okay, ganon. Yes.
2: Eh, wala ka matanong.
0: Ganda-ganda.
2: At saka yung mga ano, meron pa. Marami na ako example. Meron pa yung sasabitan mo yung parang adhesive na no poke sa wall, walang butas ang wall mo.
0: Hindi naman,
2: pero doon akala mo talaga kung anong way, wini-way pang ang mabigat na sasampay, hindi bumabagsak.
0: Isipin mo na lang, at least sa love, di ka nabudol. Grabe siya. Ayan talaga. Para masiguro ang sapat na planting materials. Eh, diretso na pala tayo. Magbe-break ba muna tayo, sir? Hindi. Tuloy-tuloy na. Dahil ang dal-dal pala namin ni Ate May. Okay. Dahil diretso na po tayo sa ating pag-uusapan. Diretso na tayo sa ating segment na What's In, What's Hot. At meron tayong guest.
1: Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's In, What's In, What's Hot.
0: What's hot? Alright, para masiguro ang sapat na planting materials at mapalakas ang produksyon ng ube sa bansa, sinuspinde ng Department of Agriculture ang export ng raw ube. Marami tayong talagang mga usapin dito tungkol sa agrikultura dahil kailangan talaga ng agriculture, ng financial management, di ba? Tatanungin natin
2: financial
0: si ASEC.
2: Financial management
0: niya.
2: At talagang supporta from the government.
0: For the farmers.
2: For the
0: yes.
2: farmers. Para tayo laging umunlad.
0: Correct.
2: Lalo na yung mga farmers sa ibang bansa. Ang naman ng farmers dito sa atin, kawawa.
0: Ay, papalitan na daw natin yan sa USEC. ASEC. Sa hakbang na ito, mas bibigyang prioridad ang pangailangan ng local farmers at consumers. Meron po tayong usually meron pong palakpak na
2: yes,
0: effect. Pero dito po sa panalong discussion, totoong palakpak. Para sapat nga ba ang hakbang na ito para mapalago ang industriya ng ube sa Pilipinas? Para pag-usapan yan, makakasama po natin ngayon si ASEC Arnel De Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture. Hi, welcome to Panalong Diskarte, ASEC Arnel.
4: Happy Sunday, ASEC! Hi, good morning, Miss Alvin, Miss May. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
2: Ayan, saya namin po, kasama namin kayo ang DA ngayong linggo. Ang dami pong nakikinig na sa bahay.
0: Opo. Na gusto sure maging farmers.
2: Gusto maging farmer at makakatulong po pa kung magiging interesado sila sa pagtatanim ng ube. Ako interested.
0: Yes. Meron pong nag-raise hand dito, Asek Arnel. Actually, alam ko din na sa mga farms ay malakas talaga ang radyo. Alam mo yung nagtatrabaho sila pero nakikinig sa radyo. Kaya Asek Arnel, magandang pag-usapan natin itong lumabas na balita recently na nagban i-discontinue muna yung pag-e-export ng raw. Yes. Raw ito ube. Raw ube, Asek Arnel, paki-clarify yung statement ng DA. Raw lang ang hindi i-export.
4: Yes po. Actually, naglabas po tayo ng indefinite suspension. Mm-hmm. So, ibig sabihin, hindi pa po natin alam kung kailan natin ito ililift. Yung pag-export po ng fresh ube and propagative planting materials, whether ito pong shipment na to ay intended para pangkain, pagtanim, or for research purposes sa ibang bansa, ay ipinagbabawal muna po natin hanggang sa ngayon po kasi talagang sa dami ng demand ng ube sa ibang bansa, marami po talaga nagkaroon ng interest na magtanim ng ube. Mm-hmm. Kaya po yung ibang area nahihirapan mag-secure ng planting materials kasi yung tinatanim din po natin ay yung ube mismo.
2: Ube.
4: Mm-hmm. Yes po. So gusto po ng DA na pansamantala at indefinitely matigil muna yung export at the same time ay mabawasan din siyempre yung kompetensya sa ibang bansa. Ayaw rin naman natin na yung ibang bansa mag-compete pa sa atin dahil alam natin it's a very promising commodity and enterprise para po sa ating mga kababayan.
2: Aside from the Philippines po, saan pa pa nanggagaling ang ube? Yung mga kakompetensya natin?
4: Mostly ano rin po sa ASEAN at sa hindi po nagkakamali dito rin po sa malapit tropical ano po ka to, so most likely dito sa South America meron din po siguro.
0: Mm. Pero kung process na like di ba may powdered ube, ano po ba yung mga hindi kasama dito sa ban? Pwede po ba ninyo kami bigyan ng mas specific na sort of like listahan kung ano yung pwede? Kasi baka yung mga nakikinig who are into this business, they need clarification kung apektado yung negosyo nila.
4: Yes po, muli ulitin natin yung cover lang po ng indefinite suspension, yung fresh ube.
0: Fresh lang.
4: Yes po, fresh ube at saka yung propagative planting materials. Mm. So yung normally naman po na ine-export natin, kagaya ng ube powder, alaya, jam and paste, hindi naman po cover. Basta po processed product sila. At ito po mga produkto na ito po ngayon ay talagang nakakarating na ng Canada, sa gitnang silangan, dito po of course sa Asia, at nag-expand na rin po sa, of course sa US, sa South Korea, at sa mga bansa po sa Europa.
2: Oo. At nabanggit niyo po kanina ang tinatanim mismo yung ube mismo. Para ano? Ilan po ang lalabas sa isang ube na ube ulit?
0: Para na po yung ube plantation owner, future ube plantation owner.
2: Natataka ko, para may shortage. Oo. Diba?
4: Yes po, depende po yun sa variety ng ube. Kasi marami po tayong variety. Ang isa sa akbang po natin ngayon, nakikipag-ugnayan tayo sa iba-ibang universidad, lalo na po sa UP Los Baños para naman sa genetic mapping ng ating iba-ibang varieties ng ube. Kasi meron pong ube na puti, merong ube na matingkad ang kulay, yung pagka-ube niya.
2: Purple na purple.
4: Meron yung malakit o lagkitan, meron, depende po doon sa paggagamitan. Kaya gusto rin po nating i-map para alam ng ating mga kababayan kung ano yung specific requirement ng market. At yun po yung ating itatanim. At the same time, maiwasan po natin yung biopiracy kasi marami na tayong experience niyan before na yung ating mga commodities ay napapalawak sa ibang bansa at naiiwan yung ating sariling commodity po.
0: Mm-hmm. Gusto, may term pala doon, Asek Arnel, biopiracy. piracy. At yes, kasi Asik Arnel, balita ako, may nakita nga ako Asik Arnel na ano, na post na yung mga Americans na favorite nila yung ube ng Pilipinas. Ang tawag nila ub. Ang pronunciation nila ub. Pero yun nga daw po, iba daw po talaga kasi ang lasa ng ube galing sa Pilipinas. At yung iba namang nag-export from the Philippines, kahit powderized siya, lasang ube talaga. Wait, parang hindi ako bagay. Ubehin na lang natin dahil Pilipino tayo. Di ba iba talaga yung lasa? Siguro kasi yung iba, Asek Arnel, ano lang, kulay lang. O kaya,
4: yes,
0: diba?
4: Nadadaya. Yung extract yung ginagamit, o kaya tanga po, yung coloring, normally kasi kasaba ay halos pag minsan kaparehas ng texture ng ube. Pero of course, pati rin yung gabi. At nilalagyan ng coloring, nilalagyan ng konting extract. Pero of course, iba pa rin yung natural ube natin. Kaya, isa sa mga ginagawa rin po natin yung tinatawag na GI o Geographic Indication. Siguro familiar kayo sa Guimaras Mango. So meron na yung GI. So pag sinabing Guimaras Mango, alam natin mataas ang bricks niyan, yung sugar content, talagang napakatamis, maganda yung quality, and may premium sa presyo para mas lumaki yung kita ng ating mga farmers, magsasaka. Iyan po rin, ginagawa rin natin yan ngayon sa ube para masigurado natin, maprotektahan natin yung ating mga agricultural products.
0: Ate, may pa-follow-up question lang ako. Pag sinabi mong geographical indicator, ano ba to? Ano ba to, ASEC? Sticker? Paano ba to malalaman ng consumer? Kunwari, bibili ako. I mean, ako, my kids love ube. Yung mga pamangkin ko mahilig sa ube, kahit iba-ibang produkto, pero kung kunwari bibili ka, sa bagay, hindi naman ako bumibili ng ube talaga sa palengke, pero paano nila malalaman? Paano ng buyers malalaman na galing Pilipinas talaga?
4: Apo, yung GI o Geographic Indication, meron po talaga yung marker, pwedeng sticker doon sa bawat produkto o doon sa label mismo na nagsasabi na itong produkto na to ay authentic, certified, na yun nga po, halimbawa kinampay ube from Bohol, Geographic Indication indicates po kung saan talaga yung specific na area that it was produced.
2: Check, parang ICC marking yan, ha?
4: Yes, pero parang Davao Pomelo.
0: Mura lang yung sticker. Yun na nga, check, ang sticker. Mura lang yung sticker. Madaling magpa-print.
2: I know. Bahay mag-print ka, di ba?
4: Kaya po, meron tayong ginagawa ngayon together with DTI, yung ating IPOFIL. Sila po kasi yung nag-ano nito pong Geographic Indication. May mga safeguards naman po na ginagamit para ma-ensure na itong mga bibili nila na ganito mga produkto talaga pong certified, duly certified and authentic.
2: Asek, anong ginagawa po ng Department of Agriculture para mapadami pa ang supplies ng supply natin ng ube? Para hindi pa, hanggang kailan ba itong shortage na ito? Yung
4: Unang-una po, naglaan tayo ng medyo malaking pondo kasi yung ube ay isa sa mga commodity under our high value crops development program. Maliit lang yung pondo ng buong high value sa dami ng commodity na nakalagay doon. Pero ngayon po, may special focus tayo for ube at naglaan ng additional 300 million pesos para po rito. And then we're working nga po with our research team sa iba-ibang university para po ma-pursue yung tissue culture para mas mapadami natin yung pag-propagate ng mga planting materials, yung ating pong community-based nurseries. Lahat po ito para ma-increase talaga yung supply ng quality planting materials. And then yung nakipag-meeting na rin po tayo sa mga private stakeholders natin na nagtatanim, nag-e-export, nagpa-process, nagte-trade ng ube, at nabuo na po yung tinatawag natin na United Ube Philippine Association Incorporation para po talagang magsama-sama itong ating mga iba-ibang stakeholders po na involved dito po sa ube.
2: Oo. May follow-up lang ako. Kasi naging guest namin before si Yusek
3: Sherry Caballero. Tapos nabanggit nga niya, siyang nagsimula na sinasabi nga niya itong ube ay isang ginto dito para sa Pilipinas kung dadami po ito.
0: Purple gold.
3: Purple gold.
4: Yeah, eh, tama po yan.
3: Meron daw mga seminars. Paano po yung mga nakikinig na gusto hol mga farm, may farmland sila na gusto rin nilang pasukin na rin ng ube para makatulong po sa pagpaparami ng ube. Paano po mag-reach out ba sa inyo? May seminars po ba? Katulad ko po, gusto ko pong matuto magtanim ng ube. O halimbawa, paano po ba may seminars ba kayong i-conduct within the month or within the before the year ends?
0: Bukas daw po yung Asik Arnela attend daw si Ate May.
4: Opo, marami na pong nagagawa ngayon, established na mga protocols at mga standards po sa mga pagtatanim, pag-aalaga ng ube. Ang pangunahing ahensya po natin, bukod po dun sa opisina ni Yusek Ching na HBCDP po, meron tayong Agricultural Training Institute na sila po yung nagko-conduct po ng iba-ibang training. Yung training po ay pwede po sa ating mga agricultural extension workers, para rin po sa mga private po na mga individual na gustong meron sila malalaking farm na gustong magtanim. Kasi may tama pong agwat, may tamang klase ng lupa, tamang lokasyon para po masigurado natin na lalaki ng gusto yung ating mga ube. Kasi ano po yan, root crop, so gusto niyan medyo loose soil, maganda yung drainage, at maganda din po of course yung patubig.
0: Asik Arnel, gusto ko lang malaman, gaano na ba kalaki ang industriya ng ube sa Pilipinas? Like, in 2025 for example, na monitor ba natin gaano kadami yung pera na raise ng industriya from sales for example?
4: I don't have exact figure po ngayon, pero in the last 5 years ay bigla po talagang nag-exponential yung growth, both local and international demand ng ube. Meron na naman po tayong ube before, kaya lang hindi po ganun talaga kadami. At ang areas po talaga na napapagtaniman nito, very limited. So, karamihan, halimbawa po rito sa Southern Tagalog, karamihan yan nandito sa probinsya ng Quezon. Of course, karamihan sa Bisaya, sa Bohol area. Kasi talagang importante nga po yung lupa at saka yung lokasyon. But definitely, we're expecting bigger export receipts para po rito sa ube. But at the same time, kailangan po talaga nating pangalagaan na yung ube na tatangkilikin ay yung Philippine ube po talaga.
3: Opo. Saan po ba dito sa Pilipinas talaga nanggagaling ang ube ulit? Saang lugar?
4: Karamihan po ay sa Bohol, dito po sa Quezon, meron din po dito sa Mindoro, yung dalawang probinsya na Mindoro, Oriental and Occidental, ay magandang source din po natin ng ube. At in some parts of Mindanao din po.
3: Oh, okay.
0: Asa Carnel, last question na lang from me. Yung returns, napansin nyo ba dun sa, granted magaling, no? Tama yung pagkakatanim, tama yung species na tinanim, magkano po yung kitaan pagka pumasok ka sa ube plantation? Ate, may para sa iyo to, tanong na to. Tsaka gaano katagal? Kasi syempre may gestation period.
3: Oo, kasi
4: Ang pagtatanim ng ube mula planting hanggang harvest mga 8 to 10 months po yan. Kaya medyo matagal, hindi kagaya nung cash crop talaga na 2 to 3 months or less than pwede na agad kumita yung ating mga farmers. Kaya inaalalayan din po natin sila na magkaroon ng aside sa ube, meron pang iba pang cash crop para talagang umangat. Kasi isa sa mga gusto po natin sa department ay magkaroon ng diversification ng ating mga magsasaka, lalo na yung sa palay, mais. Kasi kung aasa lang sila sa isang crop, limitado yung kanilang income.
3: Oo, maghihintay ng matagal.
4: Opo, kung maghihintay na matagal, sa simula medyo matagal, lalo na yung iba rin na plantation crops natin, na kape, kakao, mga 3 to 5 years po yan. So the same strategy na meron po tayong ibang sources ng income aside from that. Pero malaki po yung, kung tatanungin nyo po yung income talaga, depende of course sa market nila. Ang isa pa rin po na strategy ng DA sa ngayon, hindi lang po talaga planting materials, nurseries, Kasi at the end of the day, ang importante po yung processing ng ube na required ng ating export market. So kung medyo marami na pong nagtatanim, mangangailangan na sila ng dryer, ng processor nila doon sa area. So minamap out na rin po yan para yung necessary equipment and facilities ay maitayo katuwang po nung pagpagpalaganap natin ng ating planting material.
0: Ilang percent po ang kikitain nila? Kunwari, in masasabi niyo po ba sa mga farmers na in 8 to 10 months, yung bawat isang daan na nilagay mo dun sa na-capital, magkano kikitain?
4: More than po talaga yung more than kung magtatanim sila, ang halaga assuming ay 100 piso, ang balik po noon ay more than 100% sa laki ng kikitain po nila, both local and international.
2: So the more ube, the many year profit. The many year profit.
0: Oo, kasi Asik Arnel, ngayon trending. Baka naman mamaya, pag hindi na trending, bumaba na yung kita ng mga farmers. So dapat may financial management tayo dyan, di ba?
4: Tama po yun. Mm-hmm. At yun nga po, masigurado yung suporta mula po sa production hanggang sa post-harvest hanggang sa market matching po. Kasi yung local demand is also increasing at masustain po. Ang tama po kayo, napaka-importante yung sustainability ng production. But at the end of the day, isa pa rin pong importante, masustain po yung quality ng ating produce. Kung matandaan yung craze dati ng nata di coco, grabe rin yun, pero nasira dahil sa quality ng production. Mm-mm. Kaya yan din po, isa sa mga gusto natin po na masustain.
2: Ang tanong ko lang, mabagyo kasi sa atin, di ba?
0: Buti na lang root crop siya.
2: Oo. Dahil root crop ba siya talaga bang
4: Opo, root crop po siya. Tapos sa vine po siya, gumagapang.
2: Okay.
4: So, mas resilient. Actually, kaya po siya magandang itanim sa Quezon. Dahil isa po siya sa tinatawag natin ng mga climate resilient crops natin. Hindi kagaya po ng ibang commodity na madali pong masira pag may mga bagyo.
0: Bago ka namin pakawalan, Asik Arnel, baka next week. Baka next week. Kasi pati daw sa cacao, nagkakakulangan ng planting inputs.
4: Ano nyo po, kasi kagaya ng coffee and cacao, yung demand ay mas malaki kaysa dun sa pinuproduce po natin.
2: Mm-hmm.
4: At yung cacao po ngayon, ang laki-laki ng demand din.
2: Uh-oh.
4: Opo. Pati po sa coffee, we're producing only 30% of the requirement ng ating bansa. At yung Nestle po, pinakamalaki, na kung mabanggit ko, talagang they are requiring more kasi gusto rin po nila yung ating kape kumpara dun sa ibang bansa.
0: Kaya magkape na tayo, Asik Arnel.
2: Yes. Hanggang manginig.
0: Hanggang manginig ka.
2: Yes, guys, one more. Nabanggit nyo po may suspension. May possibility po bang tumaas o yung presyo, maapektuhan ng presyo sa merkado dahil may suspension ng ube ngayon? Ng
4: hindi naman po kasi tuloy-tuloy naman po yung pag-export ng ibang klase ng process ube. Ang purpose lang po talaga natin ay dumami yung ating planting materials and at the same time ay maiwasan natin yung competition na yung iba talaga makapagtanim ng Philippine ube.
2: Oo. Yung palang ube natin pag ini-export, hindi naman tinatanim doon o kinukonsume. Halimbawa yung raw, yun ay pinag-aaralan siguro. Sabi nyo kasi nabanggit nyo research.
4: Yes po. Pag minsan po, ginagamit, of course, for pagkain, tinatanim, or for research purposes.
2: Oh, okay. So ano po ang mensahe ninyo sa mga magsasaka, mga exporters at consumers tungkol dito sa bagong policy or suspension ng ube ngayon?
4: Kung may mga tanong po sila, pwede po sila makipag-ugnayan sa ating Bureau of Plant Industry na sila pong namamahala sa import at export ng ating mga agricultural crops kay Director Glenn Panganiban. At doon po sa pangailangan sa mga training at seminars, conferences, makiugnayan lang po sa ating branch ng ating Agricultural Training Institute na malapit po sa inyo.
0: Alright, thank you so much. That is Dr. Arnel. Doctor! Anong nangyayari sa akin? Asik Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture. Asik, thank you so much for joining us today.
4: Maraming salamat din po. Mabuhay kayo. Good morning.
2: Hanggang sa ulitin. Happy Sunday.
0: Okay, bago tayo mag-break para sa news break, Magpapabati daw po si Zach Riveral. Nanonood daw po siya. Na-miss na namin yung ilong mong matangos.
2: Oo. Talaga perfect nose.
0: Alright, magbabalik po ang Panalong Diskarte!
1: Ito ang diskarteng malupit!
2: Malupit!
1: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM!

0: MMM, numero uno sa aksyon. GCMM, balita ngayon.
1: Pamilya, hindi pa rin inaalis ng ilang grupo ang posibilidad ng People's Initiative para maisabatas ang anilay tunay na batas kontra political dynasty. Sinabi sa DZM ni Isang Bayang Coalition Convener, Attorney Howard Calleja, na kahit masaya sila sa direktiba ng Korte Suprema sa Kongreso na magpasa na agad na anti-dynasty bill, kailangan bantayan kung sasang-ayon sa tamang definisyon ng dynasty ang ipapasang bersyon ng panukala. Gate ni Calleja, hindi lang pagkatok kundi paggising sa Kongreso ang utos ng Korte Suprema, lalo 39 na taon nang hindi inaksyonan ang pagpasa ng batas tungkol dito.
2: Binabantayan natin to, at kung sa tingin namin yung gagawing batas ay hindi nasasang-ayon, yung isa lang dapat we are pushing for a people's reform, gagawa tayo ng batas sa constitution, papapirmahin natin lahat ng mga kababayan natin para dun sa batas na gagawin, para nga sana tumama yung anti-political dynasty na batas na ito.
1: Sa ibang balita naman, isinusulong ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagkakaroon ng civil service eligibility sa mga nagnanais na upong barangay captain. Sa kanyang programa sa radyo, iginit ni Remulla na first line of service sa pagiging kapitan kaya dapat maging civil service eligible. Sinabi rin ng Ombudsman na dapat repasuhin na ang barangay system, lalo't may pork barrel din umano roon, pero hindi na nagbanggit na detalye. Sa ilalim ng batas, kailangan ng mga nagnanais na upong kapitan na maging residente ng Pilipinas, rehistradong botante sa lugar kung saan siya tumatakbo, at may kakayahang magsulat at magbasa.

0: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: At yan po mga balita, basta't may nangyari, nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!
3: Time check! Ang oras ay 10:05.
0: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga!
3: Nagbabalik ang panalong diskarte bago tayo pumunta sa next segment natin. Ate May, ay mag-hello-hello-hello muna tayo.
4: Yes!
3: Ito si Kalin ha. Sasabihin ko lang sa'yo, Kalin. Nakita ko sa YouTube, sabi niya, mukhang nabudol sa love si Minsan. Tawa ko na tawa.
4: Ibalik ang nakaraan.
3: Huwag na ibalik ang nakaraan. Di naman. Okay lang tayo.
4: Kaya all right na siya ngayon.
3: Yeah,
4: diba? Everything will be all right. Diba? Sabi ng friends natin sa US, si Neng at si Jean, talaga daw in demand ng ube. Meron na palang ube coffee.
3: Oo, totoo. Uy, natikman ko yan. In fairness, is yummy.
4: Is yummy.
3: Is very yummy.
4: Oh, talaga.
3: Ube at kape.
4: Mag-supply tayo ng ube.
3: Alam mo kung saan ko natikman.
4: Na magsaka na tayo.
3: Oh, gusto ko yan. Ube, kape, kakao.
4: Kakao.
3: Ano,
4: at yung ano nga yun?
3: Natikman ko yan. Hello, hello po kay Cecil Deodores. Natikman ko yan. Nung inimbitahan ako ng DTI para magsalita sa Mega Mall, merong export trade fair doon. Tapos, ang daming mga ube products talaga. Ah, ano yun? Ay, sorry. Mamaya na po kami magdadaldalan. May report po sa Line 5 si Kelly Cordero. Kelly?
4: Sorry, Kelly. Kelly, come in. Anong report ni Kelly?
3: Kelly, come in, Kelly.
4: Pindot.
3: Saan? Okay. Okay na. Go ahead, Kelly.
5: Taandang estudyante at ilang progresibong grupo gaya ng August 21 Movement at Tagbayan Youth ang nagmarcha papuntang EDSA Shrine para magprotesta ngayong Linggo, isang araw bago ang paggunita sa ika-54 na anibersaryo ng martial law. Kabilang sa mga nagmarcha ang mga estudyante mula UP Diliman na nagsagawa ng takbo laban sa korupsyon kanina. Gayun din ang nasa 1,000 mag-aaral na galing naman sa La Salle Green Hills sa Mandaluyong. Suot ng mga rallyista ang raincoat at dala ang kulay dilaw at itim ng mga payong kasabay ng panawagan na makulong na ang lahat ng sangkot sa korupsyon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
3: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa X30.
4: O sige, ituloy mo.
3: Tarantahin. Meron pala akong lead-in, hindi ko nabasa. Sorry
4: ba?
3: Kasi binigay nila yung papel, di ko tiningnan. Alright, at nagbabalik po ang panalong diskarte ulit. Ah, grabe talaga. Pag nasa kalsada ka ngayon, hindi ko alam kung... Balita ko kanina, sabi daw, huwag magdala ng payong na mahaba. Pero ang init.
4: Huwag daw mahaba yung folding.
3: Ah, kasi may ganun baka pwede diba? Siyang gawing ano.
4: Pantuso o magpanghampas. Ganun din naman yung pag nakabukas yung payong, pwede mo na ipanghampas. Diba? Whether it's folding...
3: Well, not. Oo nga.
4: Huwag tayong violente. Yun na lang.
3: Anyway, yung pinag-uusapan, ano na ba yung sinasabi ko kanina?
4: Oo, yung nabasa mo online. Ang reaction.
3: Saan? Aray ko.
4: Ay, nako.
3: Ang gulo.
4: Sige, mamaya.
3: Okay.
4: Basahin ko muna itong advice ka dito bago tayo mag-ano, say ni Salve, okay? Ano ang question natin ngayong araw na to? Ano ang mga bagay na binili mo na online na nakatambak lang sa bahay nyo? Sabi ni Mercy. Ako, mahilig akong bumili ng stress reliever na gaya ng mga stress ball at yung uso ngayon na squishy. Ayun po. Di ko na ginagamit.
3: Parang ang dami nating tinatapon, ano? Diba? Inisip mo kasi, ano lang siya, hindi mahal.
4: Oo.
3: So, okay lang. Pero still, it's bad for the environment
4: yes.
3: also.
4: Yes. Akala ko yung mga squishy na yan, nakita ko yan sa mall, sabi ko, ano to, candy, pagkain, ano? Mm-mm. Kasi may korteng keso, korteng, sabi, hindi ho, squishy. Oh, squishy?
3: Ano yun? Pero alam mo, baka mamaya may mga nagre-react. Eh, pakialam nyo ba, ito kaligayahan namin.
4: O, pero hindi mercy. Aminin, di ba, sayang ang pera nang nangihinayang ka, di mo na ginagamit.
3: Sabi ni Lady Anne, hello, Mommy May and Beshi Salve, mahilig po akong bumili ng bags at mga accessories, pero po, kapag dumating na sa akin, parang di ko nabet gamitin.
4: Oh.
3: Ayun na nga. Nangyari na rin ba sa'yo yan?
4: Oo, nangyari na rin. Di ba, pag, ngayon, sabi ko, hindi na ako masyadong lalabas, tigilan na yung pagbili. Dati, di ba, nag-office ka, so, nabubudol ka ng friend mo, yung ganda ng ano, ganito. O kaya yung mga bagong usong sapatos, mga rubber shoes.
3: Mm-hmm.
4: Pero dalawa lang ang paan natin. Iba't ibang rubber shoes, iba't ibang pumps, heels, ano pa, boots.
3: Pero
4: ano
3: nainggit ako minsan sa mga rubber shoes ni Attorney Lorna Kay. Diba? Pag nagkikita kami, talagang nagpapapicture ako dahil sa sapatos niya.
4: Para makita mo lang yung sapatos niya lagi. Okay.
3: Ganon.
4: Okay, si Mameng. Sabi ni Mameng, mga accessories po na hindi ko na naman masyadong nagagamit kasi sobrang busy din minsan, nakakalimutan ko na yung iba halos di ko na nabubuksan.
3: Yung tipo,
4: pa nabubuksan.
3: Isang taon na may price tag pa, no?
4: Oo. Mga ano eh, mga hoarders ang tawag. At guilty po ako dyan. Tsaka yung mother-in-law ko noon, ako, mahilig. Sa kwarto na may tag pa.
3: Oo.
4: Tsaka si Olive Zamora, yeah, mahilig sa accessories.
3: At huwag ka, hindi lang to problema ng ano, may pera.
4: Uh-huh.
3: Kasi, meron din po ako talagang alam, wala nang ano eh. Diba? Ano? Wala nang ano.
4: Wala nang anda.
3: Ano, anda. Oo, pero
4: gatong.
3: Kasi nga, minsan, pag kulang na kulang ka, naghahanap yung brain mo ng dopamine.
4: Uh-huh.
3: Kaya shopping.
4: Magpapaligaya sa'yo.
3: Magpapaligaya. Lisa Marie, marami na po ako nabili ng mga blouse na isa o dalawang suot pa lang nagsawa na ako suotin. O kaya isa at dalawang laba pa lang si Rana.
4: Oh, di ba? Ito naman si Juliet Dizon. Meron po akong collection ng sandals. Iba-iba. Pero minsan ko lang din magamit kasi bihira na ako lumabas kapag day off madalas sa bahay lang. Eh, lalo na yung pandemic, di ba?
3: Pag tinamad ka na talaga. Ayoko nung pandemic. Oh, ang dami na sira sapatos. Experience mo ba yun, mother? Yung ano? After pandemic, sinuot mo, tapos pagdating ng half day, tanggal ang suwelas.
4: Kahihiyan. Yan. Diba?
3: Alright, Maria Dulce Orate, Tita Dulce, how are you?
4: Tita Dulce, game.
3: Ma'am Shime, binibining salve, good morning. Baliktad po ang unang try ko sa online buying. Nakabili ako isang set ng cooking pans. At talagang napakinabangan ko. Pero after that, nabudol na ako sa online buying. Di na po ako umulit. Natuto. O, yung una, successful. Yung mga susunod, budol.
4: Oo nga. Oo. Ayan.
3: Alright.
4: Eto naman, meron tayong letter sender mula kay Lala.
3: I wait lang daw. Pause for stinger.
4: Pause for game.
2: Say ni Salve.
3: Salve. Say ni Salve mula kay Lala.
4: May coffee shop po ako na dati ay maganda ang takbo. Pero nito mga nakaraang buwan, dumami ang mga coffee shop sa aming area kaya naramdaman namin ang laki ng competition at pagbaba ng mga customers. Sinubukan namin magdagdag ng flavors at mag-focus sa mga content creation pero hindi pa rin malaki ang dagdag sa sales. Ayoko naman pong umabot sa punto na kailanganin na namin magsara. Sa ganitong sitwasyon, papaano po ba makikipagsabayan ang isang small coffee shop sa dumadaming competitors at mapapalakas pa ang business? Maraming salamat, Lala.
3: Hi, Lala! I hope na hindi pa tinapos na. Lala, good morning, Lala. Thank you so much for your question. Alam mo, first advice ni Tita Salve para sa'yo dahil feeling ko talaga ikaw ay isang negosyante na passionate about coffee at ayaw mong maapektuhan ang iyong negosyo sa mga dumadaming competition. So, ang una kong sasabihin sa'yo ay mag-alat ka ng konting budget at magkape ka doon sa mga coffee shop around you. Okay? Get to know your competition. First, powerful advice sa mga negosyante. Bago ka pa pumunta sa isang negosyo, alamin mo kung sino ang competitor mo.
4: Anong meron now, sila na wala ka?
3: Kung ikaw naman ay nasa market na at merong dumating na competition at kinukuha niya yung mga dating pumupunta sa'yo, ay kailangan maintindihan mo bakit yung mga dating pumupunta sa'yo ay pumunta sa kanila. Uno, pwedeng nag-try lang. Ah, di ba? Kung kahit ikaw bago naman, uy, may bago, try natin. Pero ang successful for you is, kapag nag-try sila doon, babalik sila sa'yo. Pag hindi sila bumalik sa'yo, alamin mo kung why. So, mag-budget ka ng budget. Tapos, pumunta ka sa coffee shop nila at get some coffee. Alamin mo kung ano yung taste, magkano yung mga presyo, kumusta yung serbisyo, kumusta yung lugar. Because those are the things that you will have to analyze kung yung mga iyong pricing, product, at yung place mo ay sufficient para hindi lumipat yung mga taong lagi na sa iyong pumupunta. So, ulitin ko ha, ang babantayan mo pricing, ikaw ba ay mas mahal? Or ikaw ba ay mas mura? Or ikaw ba ay kapareho lang? Ngayon, kung yun lang ang problema, and then maybe, kung kaya ng financials mo, what will happen if i-adjust mo yung presyo mo? Magpa-price war kayo ngayon. That's one. Okay, isa lang yun. Yung produkto, mas masarap ba yung kape nila kaysa sa'yo? Sabi mo kanina, mag-i-increase ka ng iba-ibang flavors.
4: May ube coffee.
3: Oh my gosh, ang galing. Natuhog mo, Ate May.
4: Diba?
3: Diba? Oh, basta ganon yung parang from time to time, lagi kang merong bago. That, give it some time. Hindi naman ibig sabihin na nagdagdag ka ng flavor this week, next week, babalik na agad sila sa'yo. It takes time. Parang kinocure din yan. No? So, tingnan mo yung produkto mo kung baka gusto nila ng

0: sa negosyo is magsusurvive ka kahit dumami yung competition mo. Now, kung nagawa mo na itong lahat na ito, pero hindi talaga, maybe diversify to other kinds of businesses para overall, yung iyong financial situation ay hindi masyadong sumakit. Diba? Pwede kang mag-isip ng iba pang business na pangsabay doon sa kape.
1: Oh,
0: alright?
1: Dapat importante. Rin yung wala yung kukakumpetensya, ikaw lang meron.
0: Oo. At importante, they're loyal to you.
1: Yeah.
0: Minsan yung mga nagsisilbi o yung mga ano, inaalam nila yung pangalan. Mm-hmm. Hello po, kumusta po kayo?
1: Dapat ano, friendly ang staff mo rin, ano?
0: Oo, para balik-balikan ka talaga. Alright, thank you so much. I hope that answers your question, Lala. At para sa mga nakikinig sa atin ngayon, na nangangailangan na ng advice sa kaperahan man o sa pagnenegosyo, hindi sa love, charing. Ipadala na ang inyong mga katanungan sa ating DZMM Viber number 0919-278-3000. Pinapatawa ko lang po si Ate May. Minsan, brutal ang kasagutan pero laging may karinyo ang beshi ninyo. Garantisadong independent at practical advice ang maririnig dahil wala kaming binibenta at ibang kagustuhan maliban ang peace of mind ng ating bayan. Mula sa inyong financial Beshi ng Bayan, ito po si Salve Ibanez para sa Say ni Salve. Magbabalik po ang Panalong Diskarte.
2: Ito ang diskarting malupit.
3: Malupit!
2: May Valles Eliza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Rádio Patrol, balida a las 7. Kasama si na Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away! Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
0: Basta AM, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ito ang diskarteng malupet!
1: Malupet!
0: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZMM! Maliit na puhunan. Palaguin natin yan. Dahil may kita rito.
4: Eto na nga, ang ating may kita rito. Konektado lahat ng mga ano namin
5: ang
4: ngayon.
5: Ang husay na tuhog.
4: Ang ganda, di ba? Dahil kasama natin mula sa isang libong puhunan at 14 failed businesses attempts, nabuo ang What's Your Plan? Teka, nabulol ako. Nabuo ang What's Your Plan? hindi yun defect sa speech. International noong 2016 bilang isang home-based food business na may layuning gawing mas

0: modern at innovative ang mga produkto, paboritong Filipino desserts. Noong 2021, sinimulan din ang The Ube Story. Oh, talaga naman tuhog. Na-inspired sa nostalgic recipe ng yumaon na grandmother ni Chef Princess, habang parehong nakatuon ang dalawang brand sa paglikha ng sustainable livelihood at business opportunities para sa mga Filipino. Para mas makilala at matulungan natin ang kanilang negosyo, makakasama natin live dito sa studio si Chef Princess San Diego at si Chino Diego, ang owners ng What's Your Flan International and The Ube Story. Hi! Welcome to Panalong Discarte! Welcome!
1: Hello, Miss May, Miss Alve. Good morning!
2: Magandang umaga.
0: Ang haba nung pangalan ng negosyo na What's Your Flan What's International?
2: What's the Flan International? Pero nagulat ako dun sa entry, ay sa ano, first statement mo, Ate May. 1,000 pesos and 14 failed business attempts. Ibalik natin ang nakaraan.
0: Okay. Oh, interesting to. Listen up.
2: Para okay. Sa mga negosyante na feeling ninyo, kawawa na kayo dahil nakalima na kayo, sila 14.
0: 14?
2: Sige nga, 14. Kasi pakikwento nga sa amin very quickly yan.
0: Ano-ano ito mga to? Isang ratsyada.
1: Actually, si husband po yung nag-invest yung 14 sa akin kasi siya talaga ang negosyante sa amin. Mm-hmm. So, since siya yung negosyante, sabi niya nung medyo bata pa kami noon, mas maganda kung pati ako mag-business na para mas mabilis kami makaipon. Uh-uh. So basically, yung 14 siya, nag-fail. Buti na lang asawa ko siya. And then, yung pang 15 po, yun po yung parang unexpected. I started with 1,000 pesos capital. Yun na po si What's Your Flan. Na I didn't know na yung pala
2: yung
1: magsasucceed. Opo. Oo,
0: diba?
2: Ano mga klaseng negosyo yung
0: 14?
3: Well, iba-iba. Well, one of my companies kasi is customizing cars since 2006.
0: Ay, mamahalin! Diba? Anong sinabi ng 1,000 pesos mo?
3: So, when we met each other, sabi ko nga sa kanya, kumuha ka na lang ng related sa automotive. Para yung clientele ko ma-pursue
0: mo siya. Parang diversified yung
3: ano. Yeah, kaso that time kasi hindi pa yung mindset niya is not for entrepreneurship. So talaga pinush ko siya. So 14 attempts, meron restaurant, may coffee shop, may computer shop. Lahat na halos pinasok niya. But on the 14th time, ayaw na niya. And then on the 15th time, ito na nga si What's Her
1: Flan.
3: With her own money na yan, yung 1,000.
1: Sa akin na po yan.
3: Hindi na akin yan.
2: So, anong nag-udyok sa'yo na pumunta sa Ube?
1: Favorite po kasi namin ng Ube. Actually, What's Her Flan is Leche Flan, modern Leche Flans. Mm-hmm. Eh, syempre ang Ube, yun nga po, inspiration yung recipe ng yumaong lola ko. And Ube kasi is part of Filipino culture eh. Mm-hmm. Lalo ngayon, di ba, trending ang Ube. So parang nasimula na namin. So it's good. And I love Ube. I love Leche Flan. So kaya po yun yung naging parang main products namin.
0: Parang flavored Leche Flan,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes.
0: So Ube Flan.
2: Hindi siya patong. Minsan, di ba may mga leche flan layered, na unlayered? Patong. Layered, mas maganda pa. Pakinggan.
3: Hindi po. Kasi What's Your Flan is a different brand.
1: Okay.
3: We started that in 2016. Na talaga mga premium leche flans lang siya. Different flavors. And then 2021, we opened Ube Story.
1: Opo.
3: Ube Story, like what my wife said, yung Filipino heritage kasi natin eh.
1: Mm-hmm.
3: Kumbaga, maraming modern age, maraming businesses, real time nakikita natin ng mga businesses in around the world, di ba?
1: Mm.
3: Through social media. So kami, talagang pinursu namin na huwag tayong lalayo sa panlasang Pilipino. Kasi yan, madali mong i-market, no? Hindi mo kailangan masyadong i-explain sa tao. So, yun doon po pumasok si Ube Story.
2: So, bakit international?
3: Mm-mm. Okay, we are a franchising company. We are the founders of the home-based franchising company since 2016.
1: Opo.
3: Naging international siya because we are already in 14 different countries. And then we have accumulated over 1,000 home-based franchising, not just in the Philippines, but worldwide as well.
1: Mm. Opo. Yung home-based franchise po kasi namin, talagang ang pinakalayunin niya is magbigay ng opportunity sa mga kapwa natin Filipino na pwede silang magsimula ng negosyo sa bahay.
2: Mm.
1: Opo.
0: So parang they franchise your
1: the brand.
0: The brand.
1: Yes.
0: And then you teach. Pero sa inyo nanggagaling yung ano, yung produkto?
3: There are some.
0: Pero tinuturo nyo rin sa kanila kung paano gumawa ng mga flans.
3: Depende po sa location, ma'am. Actually, we are both franchising and licensing company.
1: Opo. Yeah.
3: Yeah.
2: How does it work?
3: Licensing company, on different locations, pinipili ng team namin yan, where we can put up a home-based commissary. So, meaning to say, chosen partners have the right to produce our products on that specific areas, and then we can give home-based franchise business dun sa mga taong interesado. Because our products, ma'am, this is the secondary. Our primary goal is to help Filipinos build a business through our products, because our investment is very affordable.
0: Parang ano rin yan, I will franchise your business, your right. plans. Then you teach me how to make these products dun sa bahay ko.
3: Not entirely, ma'am.
0: Not entirely.
3: Depende po sa may gusto, depende sa may capability, depende rin din po dun sa partner na ina-approve po namin.
0: Okay.
3: Okay. So usually yan, sila yung may mga restaurants, may mga cafes, mayroong mga commissaries. They have a big kitchen that can sustain our business. Kasi once they do the business at home, tapos ititigil nila, syempre yung pong client na nabuo natin, baka wala akong mag-supply.
1: So basically, may options po dun sa mga, kunwari stay at home period, gusto nila yung extra income lang, sila yung mga sinusupplyan na po namin ng ready to sell products.
0: Ready to sell na, ready made na yan.
1: Yes.
0: Hindi nyo na ituturo.
2: Yeah. So you supply them, they have I'm confused.
3: Okay.
2: Are you licensing them and giving them the right to create, use your recipe to create the ube story or ano? Or binibigyan mo sila ng ready to sell na? Or you have both?
3: We have both
2: models. Yes. Okay. So long as they're home-based.
3: They're home-based.
2: But kanina you also talked about restaurants, so already yes. commissary. So
3: yes.
2: Medyo confusing lang. Pa-explain.
3: Obviously, when you do a product, you have to have a kitchen. So whether it's home or if you have a commissary, pwede siya. So like, we have instances wherein may mga restaurants, restaurant owners, na they want ube products or leche flan products in their restaurant or yung chain of restaurants nila. We sell them the license to produce the products. Pero meron din naman tayo mga kababayan na hindi nila afford o wala sila mga restaurants that they have, you know, a decent kitchen wherein they can cook our products, and then dun sa area nila, wala pa tayong brand doon, ina-allow namin sila na i-produce yun. And that's the reason why we have reached 14 countries. Because pag in-export natin to from the Philippines, medyo mahirap yung logistics. So, pinipili namin, like,
1: sa Belgium po.
3: For example, sa Belgium, meron siyang kitchen, home-based lang siya, nakakagawa siya ng ube products natin, nakakakuha siya ng mga ube supply na di-distribute niya ngayon sa Filipino community in Belgium.
0: So, paano nyo nako-control yung quality, yung taste, lalo na kung sabi mo, ginagawa mo sa Belgium. Hindi nyo na natitikman kung pareho.
2: Punta tayo sa Belgium para sa kanila. Tayo mag-taste. Tara.
1: Okay. Ano po,
0: padala
1: ako,
0: nyo na kami.
1: Pwede po. Ako po kasi, I'm a pastry chef by profession. And then, yung mga partners po namin, nag-undergo na sila ng product training, food safety, and so on. Although, yung mga partners namin sa abroad, syempre, iba na yung ano, kasi baka mas masarap yung gatas, mas masarap yung mga ibang ingredients kasi locally outsourced na po siya. So basically, the partners abroad may slight difference po siya. Pero I think mas better.
0: Kasi yes. syempre dapat may quality control yes. ka, di ba? Kasi kayo yung nagbebenta ng lisensya o ng rights to yeah. sell.
3: Tsaka ano naman yun, ma'am, we pick our partners.
1: Yes.
3: Yeah. We don't just say yes to anyone.
2: So sa ngayon, ilan na yung mga ano nyo, franchisees and licensees?
3: Licensees, we have maybe over 20 to 30. Our accumulated home-based franchises is over 1,000.
1: Since 2016.
3: Yeah, we represented the Philippines kasi in the IFA, sa International Franchise Association, in 2018. Doon namin in-introduce yung home-based platform pre-pandemic.
0: Mm-hmm.
3: So until since then until now, ganun pa rin ang platform namin.
1: Yes po. So I joined the competition and then I won first runner up. Actually, I was the first Filipina and Southeast Asian winner.
0: Uh-oh.
1: So dun talaga po nabigyan ng value na pwede pala sa bahay mm-hmm. ang business.
0: So you ganun. Your product was the flan.
1: Yes,
3: back then
0: when you started, nung nag-compete ka.
1: Yes.
0: Oo, so ube flan na agad.
1: Flan lang po.
0: Flan lang.
1: Yes.
0: Flan pa lang. Okay. I was watching your videos.
2: Magkaiba nga eh. Iba yung flan, iba yung
1: ube.
0: Meron pang
3: it's
0: match.
3: Different brands.
0: Yeah, may matcha pa.
1: Nakilala kasi kami, ma'ams, for innovating flans and ube. Kaya like ito po, we're the first to introduce the white ube matcha halaya. Even yung leche flans po namin, puro parang modern twist siya. Like meron kami yung buko munggo leche flan. So, ganun po yung
2: parang. Matamis?
1: Hindi po.
2: Ah, hindi. Savory? Talaga?
0: Yeah. Di ba? Wow.
2: Ano pa? Ano
0: meron pa silang ano? What merong else? Ube cheese.
2: Okay. Yes. Tell us all about your products.
3: Spanish latte flan. For the coffee lovers. So,
2: ano pa?
0: Ang daming variety.
1: It was over 100 original recipes po na gawa namin. Napakadami. We even have the Malagos chocolate cake. Yung mahilig sa dark chocolate.
2: Flan.
1: Yes.
2: Mm-mm. Ano yung pinaka-best seller?
3: Best seller namin right now is the Spanish latte leche flan.
1: And the buko munggo leche flan.
3: If you remember yung ice cream nung araw.
2: Ay, oo nga, no?
0: Buko.
3: Yung naka-plastic.
0: Oo.
3: My wife made a leche flan out of that.
0: Mm-hmm.
3: So, again, Filipino.
1: Oh. Pwedeng mawala yung Filipino touch sa mga flavors.
0: So, you started 2016.
1: Yes.
0: Right. And then, you started with 1,000 pesos. Ang bilis mong babaw, mga ROI nito, no?
1: Kaya bawing-bawi po ako sa kanya.
0: Bawing-bawi, no?
3: Tenfold.
0: Lahat ng nilugi doon sa 14 attempts ninyo, bawi agad.
1: Yes, ma'am.
0: Oh, yung pala food industry talaga dapat ang pasukin na negosyo.
2: So basically, hindi kayo nag-ship ng products overseas kasi ang gumagawa na yung mga taong nandun.
0: Yeah. Oh, yes,
2: how do you ensure that they will continue to pay your license? Yung license fee ba
3: that's a one-time payment only.
2: So, and then...
3: We don't ask for royalties.
2: After you don't ask for royalty fees, franchise fee.
3: Franchise fee.
2: One-time license fee is one-time also.
0: It goes with the training. When I franchise, they franchise, you train them on how to do it. Mm-hmm. Pero, dapat may background check.
1: Yes,
3: oh, yeah, we're very...
2: But if they produce the flan and the ube story nasa kanila, meron ba silang babayaran sa inyo every year? Or from the products that they sell, wala?
3: No,
2: so, one time lang yung revenues nyo from
3: anyone? Like what I mentioned earlier, our products are secondary. Mm-hmm. Ang primary platform kasi namin talaga is to give opportunities, especially with OFWs. Mm-hmm. Kasi my wife is an ex-OFW eh.
0: Oh.
3: So like meron kaming program with past Secretary Susan Ople pa sa DMW na talagang we help OFWs na magkaroon sila ng businesses. Maybe not kung nasaan sila, but for their families here sa Philippines kasi we try to teach them entrepreneurship.
2: Paano kayo kumikita? Kung
3: we,
2: one time fee lang and then they forget you na after that, di ba?
3: Naman.
2: I mean, basically,
0: parang competitors nyo na sila, di ba? Tapos yung control, yung price control, pwede bang, hindi, hanggang dito lang, kasi magko-compete na kayo.
1: At sa presyo. Standard pricing naman po. Tsaka, we also sell kasi we have our own
3: commissary.
0: Pero dapat uniform pa lahat ng mga nag-franchise sa inyo.
2: So basically, you just make money from your own commissary. Dun sa mga license, one time lang yung revenue nyo sa kanila.
1: It's like we also wanted to offer something. Parang may purpose din po yung business namin, not just bayad lang sila.
2: Hindi kayo natatakot na masisira yung brand?
3: I think mangyayari lang yan if you're not picky with your partners.
1: Opo, pinipili talaga.
3: Kasi kami, we actually decline more than we approve.
0: Mm-hmm.
3: Kasi talagang we are very strict with our partnerships.
0: No, kasi like now, merong ano, diba, parang shortage ng ube. So dapat yung supply chain tuloy-tuloy din dun sa mga nag-franchise sa inyo.
3: Right.
0: Those who you gave license to.
3: Right.
0: Yung quality ng ube. Mamaya hinahaluan kasi, diba, na ng ano para yeah, lang.
3: Iba.
2: Minsan coloring lang.
0: Oh, hindi coloring naman lang, hindi na totoo ube. Diba? Ube. Yeah.
2: Oo, diba? Baka mamaya lagyan lang sticker nyo tapos walang totoo ube. Diba?
0: O yung course, labeling sa inyo ba? Nanggagaling sa kanila na rin.
3: Sa amin naman din po yan.
0: Ah, sa inyo na yung labeling.
3: Yes,
0: so lahat yan yung isang itsura.
3: Yeah.
0: Ah.
2: How much yung ano yung...
3: The big jar starts at only 380.
1: It's pure.
3: It's pure 100% ubi halaya. This one, the small one, is 195. So again, going back to my explanation po earlier na bakit siya nagiging... Bakit ang number one namin is to give business? Kasi malaki ang profit margin. Ang COGS namin kasi is very small.
2: Mm. So pero mahal ube ngayon. How can your COGS be small?
1: May mga suppliers.
3: We have suppliers already.
1: Pa direct sa farmers na po. Kasi marami pa palang farmers up north. Hindi lang dun sa akala namin dun sa mga lugar lang na meron.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Lalo po ngayon, ang daming nagtatanim ng
2: Bataan, ube. Bataan, Nueva Ecija.
1: Yes.
2: Oo, tapos sometimes indigenous communities.
1: Yes.
3: Yes. North, Apayao.
1: Ang dami
3: po. Ang dami po doon. Nueva Ecija.
0: So more on the north, Quezon. Kasi Mindoro, sabi kanina ni Asik, Mindoro, Bohol, Quezon. Yes.
3: It's just a matter of reaching out. Kasi may mga communities naman on social media. So we were lucky enough to land a few suppliers throughout the years na nagtataas sila. Pero since maliit nga ang COGS namin, ang cost of goods namin, malaki rin talaga profit margin. Minsan nagsasacrifice ka, which is normal.
0: So na hindi yung presyo nyo, kasi hindi naman, it's not too expensive actually. Right. Affordable siya. Eh paano yung ano, pag nagkakaroon ng problem, increase sa sugar, sa milk?
1: Actually, ma'am, hindi ba kayo to be affected? Honest, yung presyo namin, parang presyo na pa rin namin siya from years ago.
0: Oo.
1: Kasi nga, na...
0: 10 years ago?
1: Opo, kasi na ano na namin yung sa profit margin.
0: Uh-huh.
1: So, kahit nag-i-increase siya, malaki pa rin po yung margin. Since may mga partners pa po kasi kami.
0: Oo.
3: Yeah, and it
0: they manage their greed. Hindi sila greedy.
1: Yes.
3: It doesn't worry us too much kasi our overhead is small since we're home-based. So, wala tayong overhead sa mga staffing, sa rentals.
1: Oh, yes.
3: So, kasi talagang ang platform natin is at home.
0: At saka ang ganda ng advocacy nila eh. Tumutulong sila para...
2: Magka-cut-in lang po tayo dahil meron tayong balita, meron tayong breaking news sa Line 5. Alamin natin ang pinakahuling sitwasyon sa nagpapatuloy na protesta sa EDSA Shrine ngayong bisperas ng anibersaryo ng martial law. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero.
0: Come in, Kelly.
4: Sabi, may mahigpit ang seguridad ngayon dito sa EDSA Shrine kasabay na nagpapatuloy na protesta ng ilang progresibong grupo at ilang organisasyon. Nakakalat sa lugar ang mga tauhan ng Eastern Police District at ilang tauhan ng QCPD para masiguro ang mapayapa at ligtas na kilos protesta. Daan-daang rallyista ang nanawagan ngayong bisperas ng 54th anniversary ng martial law na panagutin at ikulong lahat ng sangkot sa malawakang korupsyon sa bansa. Ayon kay Rafaela David ng Akbayan Party List, layo ng kanilang pagtitipon ay paalala sa gobyerno na nagbabantay sila para masigurong mananagot ang lahat ng sangkot sa korupsyon at maibalik ang lahat ng ninakaw sa kaban ng bayan. Bukod pa rito, nananawagan din silang ipasa na ang anti-dynasty bill.
5: Na dekada na yung utang ng Kongreso na dapat ipasa yung anti-dynasty bill. At hindi lang yung taong bayan, pati yung Supreme Court ay nagsabi na this is long overdue at hindi pwedeng upuan lang ng Kongreso na alam naman natin ay puro political dynasty rin, pero hindi dapat nila ipanalo ang interes ng kanilang pamilya. Bagkus ang dapat nilang ipanalo ay yung sinasabi ng konstitusyon na obligasyon nilang ipasa ang anti-dynasty.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, DDMF.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DDMF, Radyo Patrol sa Istretta.
2: Alright, nagbabalik ang panalong diskarte. Nandito pa rin tayo sa kwentuhan sa Maykita rito. Sorry Ate May, ikaw pala dapat.
0: Hindi, okay lang. Interesting talaga ito. Kakaibang business model, no? Yung kanilang ginagawa. Pero marami kang parang napaisip tayo na nagpapa-franchise, nagbibigay ng lisensya, tapos sila rin mismo nagbebenta. Pero pinipili lang po nila Okay. Yung mga interested po.
2: Yan na nga. Meron, Ate May, sorry. May dahil papunta.
0: Oo, yung mga interesado,
2: nawala.
0: Medyo,
2: sabi
0: ano daw sila, supladong konti.
2: Aibe, from Bukidnon, pwede po ba makahingi ng contact number or business address? Kasi may Ube products po kami na mahirap ibenta sa tamang price.
0: Oh, yan.
2: Okay, so very important din yun para sa mga negosyante. Pricing for your products. That's how you survive.
0: Kasi meron
2: business.
0: Siyang parang tanim eh. May Ube products
2: yes,
0: sila.
2: Yes, naghahanap sila ng buyer. Basically, naghahanap sila ng buyer ng kanilang ube.
0: Ube.
2: So, how can they get in touch with you?
1: Pwede nila kami contact kayo at 0916-497-8876. Ang Facebook page namin for Ube Story is Ube Story Main.
2: Aha, okay. Okay. Ube Story Main Facebook page at yung numero bahala na kayo kasi hindi ko na maalala. Okay, ulitin natin yung number. 09? Ano ulit?
1: 0916-497-8876. Yes, open po yan ma'am sa Viber and WhatsApp.
2: Alright,
0: so open
2: so
0: pa rin
2: much.
0: Kayo for franchise and
2: licensing.
0: Ano, licensing.
3: Yes, yes ma'am.
0: Oh, pero picky sila, tandaan nyo.
1: Hindi na po. Well, picky in a sense, yung dun po sa licensing kasi, syempre sila gagawa, food safety.
0: Oo.
1: Kailangan
0: gano'ng katagal
1: namin.
0: Training nyo para gumawa ng ganyan? Oo.
1: Well,
3: one whole day
1: for the first batch and then meron kasi discussion orientation for marketing operations.
3: Business
1: so
3: operations.
1: Separate naman po yung training doon.
0: Ah, tinitrain din nila sa pag yeah.
2: Oh, dapat lang.
0: Kasi ma'am, pagkatan na pa ng resellers.
1: Yes.
3: Yeah, pwede ba natin i-address yung si Miss Bukidnon?
2: Mm-hmm.
3: Kasi isa sa mga magandang platforms namin ngayon na iba yung mga partners namin na talagang they onboard Ube Story to help the farmers.
2: Mm-hmm.
3: Kasi we don't want the farmers lang to just sell the crops and then earn per kilo. So gusto natin, naturuan din sila paano maging entrepreneur.
2: Mm-hmm.
3: So doon pumapasok na yung Ube Story natin, paano natin sila tuturuan na gawing products yung
0: Oo,
3: Ube
0: kasi
3: nila.
0: Kasi kundi na ba ang nabenta lahat ng
2: yes.
0: crops
2: sila
0: nila?
2: Na mismo
0: sila
2: gagawa.
0: Na mismo gagawa at gagawa ng
2: tama yan ano from
0: Ube
2: farm
0: plants.
2: To ube
1: mas malaki yung value
2: from farm to bottle diba? Hindi na lalabas yung ube sa kanila diba paglabas noon nakabote na
3: and they can also get
2: mas kuha na nila lahat ng kita doon
3: yes.
0: at yung mga resellers magpapasko na pwede to maganda pang ano
2: yes,
0: magregalo ngayong Pasko no maganda
2: yes.
0: packaging lang yan
2: tama yan maraming salamat thank you so much
3: thank you po thank you for having us here
0: thank you
3: so much everyone.
0: Oo, and congratulations, maganda yung business idea ninyo. Okay, eto na ang aking...
2: May gap
0: ba yung
2: pa ba tayo?
0: Ating push mo yan.
2: Wala na. Okay, magbabalik. Commercial muna.
0: Mag-commercial muna tayo.
2: Magtrabaho muna tayo. Magbabalik po ang
0: Panalong Diskarte. Susunod na ang push mo yan.
6: Ito ang diskarteng malupit.
2: Malupit!
6: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa... Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Ekspreta. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat, sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito ang diskarteng malupit.
9: Malupit!
6: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZMM. Praktikal na usapang solusyon ng hatid.
10: Solusyon ng hatid.
6: Push mo yan!
10: Push mo yan.
0: Wala pala akong microphone. Oh. Okay, Pushman. Hi, Olive and Bobby. Alam mo yung neighbor ko na yan? Oo, ang sweet.
2: Uh-huh.
0: Oo, pag may bagong, oh, may promo. May credit card promo.
2: Uh-huh.
0: Oo,
2: diba? Yung mga mayayaman.
0: Pa-hello naman sa mga kaibigan mo.
2: Natutunan natin yan kay ano, kay Jax.
0: Meron din akong kaibigan kasi na ganyan.
2: Bodies.
0: May kaibigan din ako na ganyan. Uy, meron ano, may credit card ka pa na ganito?
2: Uh-oh.
0: Kasi, credit card is not bad. Actually, ang dami mong makukuha kung marunong kang gumamit. Ang daming free stuff.
2: Lalo pero, na kapag may mga buffet na 50 off.
0: Ayoko na mag-buffet, Ate May. Ang liit lang ng tiyan ko. Natatalo ako. Feeling ko parang hindi ko siya masusulit kung hindi ka bundot na bundot.
2: For my children.
0: Hindi mag sa bagay. Sila na lang.
2: Sige na, mag-enjoy.
0: Oo, tama naman. Okay, para ano, nakatipid ka talaga kasi ang dami makakain.
2: Mm-hmm.
0: Go ahead.
2: Okay, sa ating push mo yan, alam mo ba na hindi laging low income ang money trap, kundi mindless spending? Kaya narito ang tatlong tips para makontrol ang gastos at masimulan ang pag-iipon. Una, track your small spending. Kahit 50 or 100 lang, kapag paulit-ulit, malaki rin yan pag tinotal mo. Tapos, ilista ang mga gastos. Nagi mo sinasabi yan. Ilista ang mga gastos para malaman kung saan napupunta ang pera. Hindi magugulat ka na lang. Parang dati may laman pa ang wallet ko.
0: Kinumpute ko.
2: Ubus na.
0: Mm. Ang wasteful 50 pesos kada araw, kung gagawin mo kada araw sa isang buong taon ay 18,250
2: petot. Oo. Okay.
0: Kaya, kung gagawin, di ba, minsan sabi hindi natin 50 pesos lang naman. Yan. Okay. Pero araw-araw mo pala siyang ginagawa.
2: Mm-mm.
0: Kunwari, nag-tricycle ka, pwede mo namang lakarin, tinamad ka lang.
2: Mm-mm.
0: Eh, ginawa mo araw-araw for one whole year. Kung hindi mo ginawa, 18,000 plus ang matitipid.
2: Oo, eh kung ginawa mong 100 pa yan,
0: di doble,
2: 36,000. Mm-hmm. Oo, dahil 360, di ba? Okay, number 2. Tama ba?
0: Mm.
2: Don't spend to impress. O, di ba? Yung kala mo, parang meron yung kapitbahay ko, meron yung kaibigan ko, dapat meron din ako. O kaya, bibiling ko to para ma-impress sila sa akin. Di ba? Hindi kailangan gumastos para lang makasabay o magpa-impress sa iba. Mas mahalaga ay may ipon ka kaysa sa napapatunayan, may napapatunayan ka sa ibang tao. Pakinila sa'yo. Di ba?
0: Meron ako nasa isang forum ako, tapos sabi ni Bell, Sino Belle?
2: Wait, influencer. May artista. Wait.
0: Yung Belle. Yung ano? Yung
2: anak ni Gloria Pamilina. Diaz.
0: Ah, okay.
2: Anak ni Gloria Diaz. What's your name again? Pretty girl? Siyempre, anak ni Gloria Diaz.
0: Diba Belle na nga, sabi mo?
2: Oo nga. Tapos ano, sabi niya, nakakatawa because it came from her. Tapos ang ganda ng pagkakasabi niya sabi na niya? Bigla na lang daw naisama siya sa isang group chat na let's say, Europe 2027. Siyempre, parang pressure, di ba? Kahit hindi yun kasama sa budget mo. Mm-hmm. Pero siya talaga, sabi niya, teka girls, kailangan check muna natin kung may ipon pa ba talaga tayo para dyan. So, it's nice na kahit sa mga taong akala mo, parang, sige lang, gastusin lang natin yan. Kahit sila, pinag-iisipan. Mm-hmm. Hindi lang para magpa-impress ka na kasama ka sa grupo na pupunta ng Europe, di ba? At sa version natin, mga Kubaw 20. Alayo ng Kubaw sa Alabang.
0: Oo, parang naka-relate match ako dyan sa Europe. Kasi itong batchmates ko.
2: Tingnan mo.
0: Sabi, mag-trip tayo.
2: Pressure yan.
0: Hindi ako na-pressured.
2: Hindi ka na-pressured.
0: Congratulate
2: Tumangi
0: me.
2: Ka, congratulations.
0: Papunta sila ng Turkey.
2: Bibigyan kita ng award mamaya.
0: Papunta
2: okay.
0: sila ng Turkey.
2: Hindi okay lang sa'yo, hindi ka sumama. Okay. Kasi okay lang naman sumama ka. Hindi naman natin sinasabi na huwag kayong magpakasaya.
0: Oo, pero
2: ang importante,
0: magkano rin yun?
2: Okay lang sumama kung hindi apektado yung regular ipon program mo.
0: Oo.
2: Diba? Pero kung hindi ka mag-ipon para makasama ka dun, igaganon mo yung kaperahan para maka... medyo mahirap.
0: Medyo ano, pagpalanuhan nyo ng matagal-tagal, hindi yung biglang napag-usapan lang tapos, ole, eto na, ito na. Kasama ka na kagad. Yes. Hindi ka pala ready, di ba? Okay, number three. Save before you spend. Ayun na nga, di ba? Save before you spend. Unahin ang pagtabi ng pera bago gumastos para sa mga wants. Kahit maliit ang halaga, basta consistent. Walang palya. Mga katulong ito para makabuo ng ipon at financial, magkaroon tayo ng financial freedom. Kaya bago mag-buy now, check muna kung kailangan at kaya ba ng budget at spend wisely. Save consistently and syempre samahan natin ng push. Pray until something happens. Diba? Yung pray na hindi ako pumalya sa pag-iipon para makakasama na ako next time. Okay, sa mga kabalakan ng paggastos. Yan ang ating practical tips na makatulong sa pagbabudget para hindi iwas stress at di tayo ma-depress. Kaya kayo mga kadiskarte, kung meron kayong idea ng effective na pagbabudget o pag-iipon, i-share nyo na yan, i-feature namin yan dito sa ating Push Mo Yan. Okay, pahabol ng ating mga...
2: Okay, Arin, meron pa?
0: Meron pa!
2: Okay, go ahead.
0: Oo, sa ating may say ka dito, ano ang bagay at binili mo online na nakatambak lang sa bahay?
2: Natatawa ako dito kay Noemi kasi ganito din ako, yung vegetable shredder. Teka lang, yung parang ganon, tapos ilalagay mo daw yung kamatis, tapos pag ganon mo, pare-pareho yung hugis. Mems, durog!
0: Baka dapat matigas yung kamatis, hindi yung malambot na kamatis.
2: Eh, nakakainis, di ba? Hindi lahat.
0: Ay, ako rin pwede meron pala gamitin. Yan, vegetable shredder, na iba't ibang shape.
2: Yung,
0: parang nung demo, di ba, panoorin ko ganyan, ay, ang galing, ano. Hindi, parang hindi ka mahirapan mag-cut.
2: True.
0: Pero yun, nakatambak nga. Tama ka naman, yun ang paranyake. May binili siyang vegetable shredder, hindi ko nagamit, mahirap pala gamitin.
2: Tapos may bedsheet din daw. Mura pero parang mantel.
0: Ay, meron ako nabili lately parang bedsheet din of topper. Ang ganda na itsura pero nung dumating hindi siya eksakto. Ay nako, yung mga seller kasi dapat lagay niyo yan sa review.
2: Yes,
0: para hindi mabudol yung iba. Kailangan ako ini-encourage ko yung pagre-review.
2: Alam mo siguro para mag-exchange na lang ng mga ano, bags at accessories kasi to si Raisaline, sabi niya ako po mahilig bumili ng bags at accessories, isang gamitan pa lang nagsawa na. Eh di exchange gift. Kung ako I don't mind pare-pareho. Meron akong kaibigan, sobrang yaman. Alam kahit pare-pareho yung suot namin, okay lang siya. So, kunwari, ayaw mo kasing ipahiram sa iba or iikot kasi pinagsasawaan eh. Eh di iba-iba gumamit para you have something new each and every time. Diba? Pero yung iba kasi ayaw mo na ginagamit ng iba yung gamit
0: mo. Mm. Eh di ba bigay mo na lang?
2: Eh bigay mo nga. Oh, okay. Sansudi.
0: Sansudi. Ako, bumili ako ng sale na pang-juicing na heavy duty.
2: Ay, ibigay mo hindi sa akin. Ko,
0: parang like ko din to, no? Hindi ko naman nagagamit kasi walang time.
2: Mahilig ako dyan.
0: Juicing?
2: Juicing? Oo. Very important yun, di ba? Oh, for your health.
0: Katulad, pwede nang huwag ka na mag-shake, no? Juice na
2: juice
0: lang.
2: Juice? Oo. Yung, ako masusuko shake kasi kasama yung pulp.
0: Hindi, kapag juicing kasi siya parang smoother. Mas smooth.
2: Oo,
0: yung
2: pero
0: ano,
2: nabawasan yung
0: consistency.
2: Tama naman, tama naman. Minsan
0: meron nga ako, yung muntik na ako mabudol eh. Yung ano? Pangtanggal ng balat ng grapes, ang tamad. Ano sabi ko sa sarili ko? Parang ang tamad ko na nito, di ba?
2: Ang itsura.
0: Parang maglagay mo yung grapes na sumiikot-ikot-ikot tapos wala ng balat paglabas.
2: Talaga ba?
0: Parang ano eh.
2: Ano, bumili ka?
0: Hindi. Sabi ko pa, sabi ko nga, wag parang ang tamad-tamad ko na ng tao.
2: Kailangan ba talagang tanggalin yung balat ng grapes, ma'am? Oh,
0: tabi kinakain mo naman.
2: Talaga ba? Ano yung mga anak ko nung bata pa? Eh, hindi ka naman 2 years old, no? Duh.
0: Oo nga. Buti na lang hindi ako, nasasabihin na ako, ako napakatamad ng mga ano. Minsan
2: go
0: yung buhay
2: Fabi,
0: tamad
2: Tita
0: eh.
2: Mir, na natatawa po ba kayo sa amin dahil ang tamad-tamad
0: namin? Minsan yung buhay
2: namin
0: nating tamad, masyado natin ano, pinapa nino-nurture.
2: Yeah.
0: Diba? Dapat hindi. Dapat, sabi ko nga eh, galaw-galaw para hindi tayo pumanaw.
2: Aray! Yung mga hindi gumagalaw.
0: Pero madaling sabihin,
2: bakas bumilis tayong pumanaw. Magmula sa simula, ang ating episode today, may pera sa agrikultura, ube, halaya, at kung ano-ano pa, di ba? Eh, napakaganda ng
0: yung
2: mga
0: kape,
2: kape na coffee shop. Maraming salamat po sa
0: sabi
2: lahat ng sumasama.
0: Sabi nung friend ko, sa Amerika, nagkakaubusan din daw ng ube flavor dun sa coffee shop
2: na
0: mamahalin.
2: Oh.
0: So, abangan nyo, magkaka-shortage dahil nag-suspend dito.
2: Pero alam mo
0: ang
2: good
0: Department
2: yan
0: of Agriculture.
2: Kasi pag rare, mas mahal.
0: Oo.
2: O kaya gawin mo,
0: agawan kayo para mas mayaman
2: sila
0: mga Pilipino. Gawin mong ano, parang special offer kasi nga, ang ube flavored coffee mo habang ano
2: basta
0: para masabik sila tapos sa susunod ay nawala.
2: Tsaka worth it naman kahit mas mahal mas masarap.
0: Mm-mm.
2: Alright. Mm-mm. Thank you so much. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin at lagi niyong tandaan, ikaw ako tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat may kusang palo at dapat may action at hindi lang dapat kita ang ating isipin. Katulad ng guest natin kanina, nakakatuwa. Dapat i-share ang kaalaman at i-share ang ating mga tatanggap na pagpapala. Ako po ang inyong kapamilya, Mayvalia Siniza. Happy birthday nga pala kay Josie Sanchez, yung assistant ni Dr. Luisa, assistant makeup artist, driver, all around.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday, Jo!
2: Pakabilis ng oras kapag masayang pinag-uusapan ng mga inspiring stories at practical tips on how to live your best life na walang pag-aalala tungkol sa pera. Hindi kailangan perpekto ang simula, basta may simula. Mahirap yung in-ending na agad. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Nangingiti kay Lee Cyril dahil ang cute ng ngiti niya, friend.
0: Sabi ni Lee, ano sabi ni Lee?
2: Ibubuduli ko lahat ng mga tao para dito kay Lee. Sabi ni Lee kanina, Zach, huwag na daw batiin yung mga wala na dito. Tandaan, laban lang sa hamon ng buhay dahil tayo mga Pilipino ay may panalong diskarte!
0: Happy Sunday! See you next week!
2: Ayan, ang mga makukulit, iwas sakit, iwas gastos with Dr. Luisa. Susunod na!

0: Ito ang diskarteng malupit.
1: Malupit.
2: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa
0: Panalong Diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa. Para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na.

pamilya, ginagamot pa rin sa ospital ang apat na sugatan sa Pumaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Sinabi sa DZMM ni Banga Mayor Albert Palencia na sa pitong na sugatan, tatlo na ang nakalabas ng ospital. Handa namang bigyan ng seguridad ng lokal na pamahalaan ang ama ng estudyanteng Namaril na sinasabing hindi na umuuwi dahil sa takot sa kanilang buhay. Kinumpirma ng alkalde na Disaster Mitigation Officer ng DepEd Region 12 ang ama ng suspect na nasa seminar ang nagtuturo kung paano may iwasan ang active shooting incident nang mangyari ang Pumaril ng kanyang anak. Sa ibang balita, kinumpirmang may kakulangan sa senior high school curriculum kaya pahirap pa magkatrabaho ang ilang senior high graduates sa bansa. Ayon po yan sa isang reform advocate. Sinabi sa DZMM ni Business for Education Executive Director Bal Camua na interesado man ang mga kumpanya na tumanggap ng K-12 graduates pero may pag-aanilangan sa kanilang kahandaan sa trabaho. Tinitingnan pa rin anya ng mga employer ang life, critical, technical at communication skills ng mga aplikante. Ito anya ang mga nakitang problema sa kasukuyang SHS program kaya isinasaayos na ng DepEd ang implementasyon ng Enhanced Senior High School Program ngayong taon. At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagapay sa kalusugan,
1: Doktora Luisa.
0: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging adlada, maging maalam para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

0: di ko mabasa yung screen. Talagang tumatanda na tayo. Lumalabo ang aking paningin. September 20, 2026, 96 days before Christmas. Aba, tatlong buwan na lang yon, no? Divided by 30, mga 3 months to go. Napakabilis po ng panahon. Ito po ang inyong kod, Dr. Luisa, yung pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radio 630. Batiin po muna natin lahat po ng nanunood at nakikinig po sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Oo, favor, wala akong naririnig sa radyo. Wala tayong naririnig. Yan, wala po tayong audio. So, okay. So, ano ang pag-uusapan natin for today? Ang pag-uusapan po natin for today ay tungkol po sa atrial fibrillation, kung tawagin. Ito po yung irregular na pagbibit ng ating pong puso. So, ang ating pong puso ay meron daw kuryente. May kuryente yan, no? So, pag na mali po ang rhythm, ay meron ho itong mga komplikasyon. Maari ho tayong ma-stroke, no? Maari yung, dahil magulo ho yung beating ng ating puso, magkaroon ng blood clot, maari yung ma-stroke, maari ho daw mag-heart failure. So may mga complications po ito. Pero ayon po sa ating mga magagaling na cardiologist, ang malaking problema ay halos 40%, tama, no? 40% na ating pong mga kababayan. Is this worldwide or just in the Philippines? 40% worldwide ng mga taong may atrial fibrillation o maling pag-beat ng puso ay walang simptomas. Okay, so yun po ay alarming, dahil kung wala kang symptoms, hindi ka magpapa-check up. So ang tanong, sino yung mga at risk, 'di ba? Kasi kung at risk ka, dapat ho nating malaman yung mga early signs para tayo po ay magpa-check sa ating pong mga espesyalista pagdating po sa sa tibok ng ating pong puso, dahil nga po nakakamatay siya. Okay, so yan po ang ating pag-uusapan kasama po ang aking Dr. Mighty. Ang aking kaibigan na si Dr. Mighty, Dr. Marcellus Francis Ramirez. Ano yan, genius, henyo. Henyo kong kaibigan, mula po sa University of Santo Tomas. Okay, so tayo po ay napapakinggan dito po sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band, at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I Want App. Ayan na nga. At sa episode na ito, pag-uusapan po natin atrial fibrillation. Sa inyo pong mga katanungan, mag-text lang po tayo sa 0919-278-3000. Tayo rin po ay napapanood sa YouTube at sa Facebook. Kaya like, mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. Dito po tayo sa ating programa, Iwas Sakit, Iwas Gastos. Lagi hong nagpapaalala, magastos pong magkasakit. Promise, magastos talaga. Kahit sa ospital ka pa mapadpad, magastos. No? If you want the best care, di ba, and you want to save your life, magastos pong magkasakit. So, dapat ho ay dobling pag-iingat. Prevention is key. The right education is key. So, sumali po kayo sa aming huntaan for today. Maganda po itong topic, kahit ako hindi ko ho ito alam gaano. May kuryente ang ating puso. 40%, almost 40% of people with atrial fibrillation may maling tibok sa kanilang puso, o maling ang tawag doon ng kuryente, yung flow, no, ng kuryente. Tuloy nang mamali ang coordination ng pag pump ng heart, ay magugulat ka na lang ay namatay ng stroke, ay nag-heart failure siya, no? So may kinalaman pala dito sa kuryente ng puso. So kung 40% ay walang simptomas, aba, alamin natin, dapat ba magpa-check up ako, 'di ba? Kasi wala akong nararamdaman, eh. Sino yung mga dapat magpa-check up? So yan po, malalaman po natin mamaya. Okay? Samantala, ito po muna ating balitang pangkalusugan. Maaring maka tulong sa pagpapanatili ng malusog na puso ang regular na pagkain ng prutas dahil mayaman ang mga ito sa fiber, antioxidants, vitamins at minerals. Kabilang sa mga nirecommend na prutas ang mansanas, ang berries, avocado, saging, peras, ubas, kiwi, mangga, pinya at papaya. Ayon po sa pag-aaral, ang mga sustansyang taglay ng mga prutas na ito ay maaring makatulong sa pagpapababa ng kolesterol at blood pressure, pagprotekta sa mga ugat at pagbaba ng risk of heart disease. Paalala naman po ng mga eksperto, mas mainam na isama ang buong prutas sa balanse at masustansyang diet para sa pangkalahatang kalusugan. Yan. So tayo po muna magko-commercial. Sali po kayo sa ating huntahan na atrial fibrillation sa pagbabalik po ng iwas sakit, iwas gastos, pero ang lahat, oras po natin, 11:09 na po ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Basta AM, DZMM!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol! Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella!
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Basta AM-DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Oras po natin, 11:11 na po ng umaga.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
0: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. Alam niyo po, ang buwan po ng Setyembre ay Atrial Fibrillation Awareness Month. Okay, so ang atrial fibrillation po ay karaniwang problema sa tibok ng puso. So irregular beating of the heart, no? Ito po ay may nagpapataas ng panganib ng pagkakaroon ng stroke, heart failure, or cardiac death. No? So sa ating pong episode ngayong araw ay aalamin po natin nga yung mga risk factors, kahalagahan po ng maagang pagsusuri o pagpapacheck up, at kaalaman po para po makapagligtas po tayo ng ating pong buhay, at makaligtas po tayo ng buhay ng ating pong mga kapamilya. So today, kasama po natin ang aking dear friend, kaibigan natin, doktor ng nanay at tatay ko. I only trust my parents' lives with him. So si Dr. Marcellus Francis Ramirez, known to us as Dr. Mighty Ramirez, siya po ay Associate Professor ng UST, Faculty of Medicine and Surgery, Internist Cardiologist, Cardiac Electrophysiologist, and Head of Arrhythmia Services ng UST Hospital. Presidente po siya ng Philippine Heart Rhythm Society at Consultant Staff ng The Medical City Chinese General Hospital. At siya po ang Head ng Emergency Awareness Program ng Lingkod ER Foundation. So I should say, atrial fibrillation is part of mga emergency ano yan, no? Cases. Tama, no? Bati tayo, Dr. Mighty.
11: Hello, good.
0: Ay, you have to press the red one, the red one. There you go. Okay.
11: Yes, can you hear me?
0: Yes, yeah. I could hear you.
11: So, good morning po. It's nice to be back here in DCMM. Iwas sakit, iwas gastos. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapanood at tagakinig dito sa programa ni Dr. Luisa.
0: Okay, so si Dr. Mighty ay isang electrophysiologist. Ano ibig sabihin nito, Doc?
11: So, electrophysiologist, ito po ay special type of cardiologist na ang aming subspecialist po ay for patients na may irregular heartbeat. Ito yung mga pasyenteng may arrhythmia, no? So, ang ibig pong sabihin ng arrhythmia, ito ay electrical disorder ng ating puso. Ang ating puso, it has its own electrical system. Ito po yung nagpapatibok na irregular sa ating puso para po makapagbomba siya. So, ang arrhythmia, ang ibig sabihin, kung may problema sa electrical system, either bumibilis masyado o bumabagal masyado o nagiging irregular, ito ang tawag po dito ay arrhythmia. So, yun po yung inaaral po namin at those are the patients that we care for.
0: We're so honored that Dr. Mighty is the president ng Philippine Heart Rhythm Society at head nga po ng arrhythmia services sa UST Hospital. Grabe, Doc, no? Hindi lang pala bara-bara ang ating iniisip, no, sa ating kinakain. So, ito ay may kuryente. Should you say na yung pagkakaroon ng problema sa rhythm has nothing to do with the person's lifestyle o meron?
11: Well, definitely meron. So, actually, lahat ito connected sa isa't isa, no? So, ang ating regularidad ng pagtibok ng puso ay, of course, linked sa overall health ng ating individual. So, similar to sa mga pasyenteng na may risk, nakakaroon ng heart attack, yung mga risk factors na magkaroon ng AF ay a little similar. So, ito yung mga pasyenteng medyo may katandaan, may mga risk factors na high blood, no? Diabetes, umiinom ng alcohol na sobra-sobra, mga poor lifestyle, obese, at marami-marami pang ibang risk factors. And that's the reason why may opportunity tayo, no? Na sa mga pasyenteng may ganitong risk factors, makaiwas nang magkaroon ng atrial fibrillation, at kung may atrial fibrillation man siya, i-manage natin para bumaba ang kanyang risk ng komplikasyon katulad ng stroke at heart failure.
0: Oo, Doc. So, sabi mo nga, as many as 46% of the population worldwide ay merong atrial fibrillation na hindi nila alam, undetected. So, putting them at risk, diba, na mag-stroke.

0: artery disease. So, yung iba yung mga risk factors, obese, yung mga taong may tinatawag natin sleep apnea, no? Yung mga problema sa pagtulog at maraming iba pa.
1: Sleep apnea yung tumitigil, huminga,
0: tumitigil paghinga, habang tulog.
1: No? Okay.
0: So, just to clarify, in terms of yung statistics, in general, overall population, about 1 to 3% ang atrial fibrillation. Pero pag ang population mo ay mga taong adults, no, especially 40 to 50 years and above, as much as 40% of these individuals ay may risk na magkaroon ng AF. And yun nga, hindi lahat may sintomas. Of course,
1: yung... So, totally walang nararamdaman?
0: Totally walang okay. nararamdaman. Nakakatch lang natin yan sa ECG. So, ECG lang po ang tanging test na para makita natin at makapag-diagnose ng atrial fibrillation. Yung ibang mga pasyente, ano ba yung mga sintomas nila? Well, usually, kabog sa dibdib, itong palpitation. Sometimes they feel ng puso nila masyadong mabilis, no? Or minsan na feel nila irregular, no? Yung parang may kumakabog-kabog sa dibdib. Ang ibang sintomas is medyo hirap huminga, no? Hinihingal. Sa mga ibang pasyente, pwedeng nangihina, mabilis mapagod, or may pagkahilo. Yun lang. Yung iba, walang sintomas at nakikita lang natin incidentally pag nagpa-check up sila. Kaya napakahalaga, lalo na kapag may risk factor ang isang tao, ay dapat mag-check up according to sa pangangailangan niya.
1: Okay, so nabanggit ni Doc Mighty yung mga symptoms, no? So kung kayo po ay mga symptoms na kanya nabanggit, no? Yung mga kumakabog yung dibdib, palpitations, ayan na, no? So parang iba talaga yung beating of your heart, yan, talagang magpa-check up ka, di ba? So maaring meron kang atrial fibrillation. Ang problema, 46% of the population ay walang symptoms, no? But at risk. So ang sabi mo, Doc, ay as simple as an ECG, malalaman na kung meron kang atrial fibrillation at dapat ito idagdag sa iyong annual checkup, tama?
0: Tama.
1: At what age dapat po ito umpisahan?
0: Actually, while yung guidelines nagsasabi na starting at 40 years old, pero sa ngayon, minsan nakikita na natin itong mga ganitong sakit as early as 20s, no?
1: Wow.
0: Siyempre sa mga risk factors natin, no? Yung mga bad habits,
1: paninigarilyo. Alcohol.
0: Inom, alcohol. Wow. Of course, yung unhealthy lifestyle, all this increases yung risk ng atrial fibrillation.
1: Mga walang tulog, no, Doc? Vape,
0: stress,
1: mga kabataan,
0: no? Stress,
1: puyat.
0: Yes. Puyat, pagod.
1: All contributes to that. Okay, so maaaring gumulo yung kuryente ng puso mo na hindi mo nararamdaman, no? So, Doc, I have a question. Kasi di ba pag nag-ECG, nahuhuli mo lang siya. To be honest, Doc, ang dami ko na rin nakitang kaso ng mga kaibigan ko may atrial fibrillation. Mahirap hulihin, Doc, eh.
0: Tama ka, Luisa.
1: Mahirap hulihin. So, iniisip ko, kung ECG lang, di ba yun yung tibok ng puso for that moment?
0: Tama.
1: So, iniisip ko, paano kung nangyayari pala yung atrial fibrillation sa gabi? So, paano kaya yun, Doc?
0: Okay, napakahalaga yung sinabi mo, no? So, yung ECG, mahuhuli mo lang kapag during the time na na-ECG yung pasyente, ay on atrial fibrillation siya, no? Or may nararamdaman siya, no? Kaya lang, karamihan ng may mga small or proportion ng pasyente may atrial fibrillation, ang tawag natin intermittent or paroxysmal, no? So,
1: which
0: minsan
1: means
0: nagiging normal siya. So, pag napunta sa clinic mo, normal na siya at wala kang nahuli. Ang pulso niya ay regular. Pero paminsan-minsan, nakakaroon siya ng atrial fibrillation. Yun yung medyo challenge na hulihin. So, meron tayong mga ibang tests na pwedeng gawin. So, in addition to ECG, pwede silang magpa-diagnostic test, yung tinatawag natin Holter, no? Uh-huh. Yung Holter is also ECG, pero continuous siya. So, kakabit siya sa pasyente for 24 or 48 hours para makahuli tayo if ever meron siyang sintomas at nagkakaroon siya ng irregular heartbeat. Makikita natin sa Holter. There are other tests. For example, yung pasyente, very rare ang kanyang sintomas. So, may mga more prolonged monitoring ang tinatawag natin doon, mga event monitor. Like, for example, 1 week or 2 weeks. At maraming pang iba. It's very important na you get advice from a specialist, from your doctor, kung ano yung pinakamagandang test na magawa para mahuli itong particular na kondisyon.
1: I really saw this, Doc, kasi may isa akong kaibigan.

0: kaibigan na dinala ko sa isang pulmonologist kasi nag-chest pain siya. Sabi niya, nag-test, sabi ng pulmo, Luisa, hindi sa akin to, hindi kanya. Dinala ko sa cardio, sabi, hindi rin kanya to. Pagdaling namin sa clinic, bumagsak lang siya, syncope, talagang nawalan ng malay. So, ER kami sa baba, takbo kami. Tapos yun, nakita ng mga ER doctor, ayan na Luisa, oh, lumabas dun sa screen. Kasi matagal yung, hindi na ECG, nakakabit na sa heart monitor. Then, meron kaming atrial fibrillation. So, parang nakakalungkot na, Doc, no? So, yun, wala rin siyang, well, yung chest pain niya, hindi niya alam kung muscle kasi, ano siya, healthy, Doc, at saka cyclist siya, hindi niya in-expect. Parang may chest pain siya, hindi niya alam kung sa buto, sa dibdib. So, nirurule out lahat, diba? So, sabi sa heart, okay tayo, healthy, lungs, okay. And then, yun ang nangyari. Nawalan na lang ng malay. Is that possible, Doc? Talagang, sa harap ko, nag-pass out siya, Doc.
1: Well, may mga nangyayaring ganyan. Sometimes, even in healthy individuals, no? May not necessarily be atrial fibrillation. Ito yung, it's a different condition called sudden cardiac death.
0: Okay.
1: No? So, kapag may also an electrical problem ng puso ang nagdudulot ng ibang arrhythmia naman na ventricular fibrillation. Ito yung talagang tumitigil yung tibok ng puso at nawawala ng malay yung pasyente. Kapag hindi na agapan, hindi mo siya na kuryente o na-defibrillate, mamamatay siya. No? So, yun yung mga pasyenteng kailangan i-defibrillate mo sila and then you do CPR.
0: Defibrillate means tatamain mo yung kuryente. Tama, Doc? Di ba yun yung pag may na-heart attack, dudug?
1: Yes.
0: Tama yun, no? Yung sa flatline. Diba?
1: Yes.
0: So, parang nire-reverse mo. Tama ba yun, Doc? Para maintindihan natin.
1: Yes,
0: makalma.
1: Para makalma mo.
0: Makalma mo.
1: Very irregularly
0: beating
1: heart.
0: Of the heart. Okay.
1: Para maibalik mo sa normal.
0: Yung kuryente. Okay, so yun po, ano. So, okay, so now that you say that, Doc, parang lahat tuloy gusto magpa-halter na. Kasi tama, no, Doc, mahirap ang ECG. May pag-aaral ba ganon na halter is much better kasi
1: yes.
0: 24 hours nakakabit sa'yo kesa yung simpleng ECG lang. Meron bang pag-aaral na ganon?
1: Yes, so mas mataas ang yield, no, sa mang longer ECG monitor.
0: Na makukuha mo.
1: Opo. So, pero hindi naman lahat ng populasyon kailangan magpa-halter. So,
0: okay, at risk.
1: Kailangan lang natin, syempre, evaluate pa rin yung patient. Mm-hmm. No? So, depende sa sintomas ng pasyente. Kung may nararamdaman siya, pero wala ka nahuhuli sa ECG, then baka kailangan mo ng additional tests like the Holter or yung event monitor. So, lahat yan ay malalaman kapag nagpa-check up tayo sa doktor once na may nararamdaman. And even for those na
0: not feeling anything
1: basta may risk factors ka,
0: yes,
1: no, kailangan magpa-check up.
0: Okay, so parang dapat paulit-ulitin eh. Ito risk factors. So 46% no symptoms, all at risk pa ECG o pa Holter. Ano ulit ang risk factors, Doc?
1: So marami, no? So high blood, diabetes, of course, yung mga may sakit na sa puso.
0: Matataba,
1: obese.
0: With vices.
1: Vices, alcohol,
0: cigarillo,
1: vaping, smoking, poor lifestyle. Of course, edad, no? So, edad. And yun, basically yun, yung mga risk factors.
0: Okay,
1: natin.
0: Okay, Doc. Okay, so ang sabi at risk of, one, we've mentioned stroke. Paano nakaka-cause ng stroke?
1: Okay, so, sa mga pasyenteng may atrial fibrillation, hindi na regular yung pagbomba ng puso. Specifically, yung isang kwarto ng puso na tinatawag nating atrium, no? Ito yung isang kwarto ng puso kung saan dumadaan ang dugo natin bago ibomba ng puso sa iba't ibang parte ng katawan. Dahil hindi na regular yung pagbomba, no? Medyo nanginginig na lang yung atrium, yan yung tinatawag na atrial fibrillation. So nakakaroon ng blood clot sa loob. So ito yung mga blood clot, yung mga dugo na tumigas na, kapag ito ay nakawala, no, mapupunta sa iba't ibang parte ng katawan, una-una yung brain, no? So ito yung nagdudulot ng stroke.
2: Pwede siyang lumipad.
0: Pwedeng lumipad to the brain.
1: Pwedeng lumipad
0: kasi
1: to
0: magulo
1: the brain.
0: Yung heart pumping. Oh, sige.
1: Correct.
0: Okay.
1: So kaya napakahalaga sa mga pasyenteng may risk ng stroke and mga pasyenteng may atrial fibrillation, kapag nahuli natin sila, ay magsimula tayo ng gamot. So, there are medications para makaiwas ng stroke. Number one is to give them blood thinners. No? So, maraming blood thinners na pwedeng ibigay sa mga ganitong pasyente. And they have been proven na i-decrease yung risk ng stroke. At alam mo naman, ang stroke, kapag ito ay dahil sa AF, mas malalato sa pangkaraniwan ng stroke. No? So, mas worse ang kanilang outcomes, mas shorter ang kanilang survival, mas grabe yung severity ng stroke. And kaya napaka-importante na pag nakita natin atrial fibrillation at may risk ang patient according to certain clinical scoring systems, magbigay tayo ng pampalabnaw ng dugo or blood thinner.
0: Okay. Ano pa pa?
1: Ngayon, in addition to that, napaka-importante din na i-treat natin yung underlying condition niya. So, if may high blood siya, kailangan makontrol to. So, makontrol to sa healthy lifestyle at tamang gamot, no, for blood pressure. Kapag may diabetes, kailangan din makontrol yung diabetes. Kapag may sakit sa puso, yung tinatawag nating heart failure, dapat umiinom siya ng mga gamot na rekomendado para sa heart failure. So, lahat ng ito ay also important, no? You not only manage yung condition niya sa irregular ng puso, dapat minamanage din natin yung condition ng heart. Ngayon, sa mga ibang pasyente, minsan, sobra yung ramdam nila ng sintomas ng irregular heartbeat. Okay? So, minsan, sobra ang kabog nila sa dibdib, hindi nila matolerate. So, there are medications to give for these patients. No? We can, pwede tayo magbigay ng gamot para slow down yung kanilang heartbeat para hindi nila masyado ramdam. Sa selected patients, minsan candidate sila na bigyan natin ng gamot para maibalik sa normal yung kanilang pagtibok ng puso.
0: So, meron, no?
1: Meron. So, and there are other modalities. So, selected patients can be candidate na pwede natin ikuryente, no? Para maibalik, restore to normal.
0: What do you call
1: heartbeat.
0: It?
1: So, ang tawag
0: procedure.
1: Dun, cardioversion.
0: Cardioversion.
1: Similar to defibrillation, pero mas lower voltage siya. At sa ilang pasyente na hindi natotolerate yung mga sintomas ng AF despite medication, so pwede silang mag-undergo ng procedure na tawag natin as ablation. No? So ablation ng atrial fibrillation. It's a specialized procedure and effective siya in selected patients to cause what we call as total cure. No? So pwede niya i-totally eliminate yung risk ng atrial fibrillation in selected patients. So, lahat ng procedures na ito ay available and can be decided on. Depende sa profile ng ating mga.
0: So, what's important lang is, kailangan kung may symptoms, pa-check up ka agad. Diba? Kasi tama. Meron lunas. Dok, ito pong gamutan dito ay panghabang buhay, no?
1: Opo. Habang buhay, siyempre yung mga gamutan for the cardiovascular disease at yung mga pampalabnaw ng dugo. As long as you have AF, kailangan mo siya i-maintain para bumaba yung chance mo magkaroon ng stroke.
0: Okay, isa doon, sabi mo na maaring komplikasyon ng atrial fibrillation ay heart failure. How does it happen?
1: Okay, so mga pasyente may atrial fibrillation, kumpara dun sa walang atrial fibrillation, 3 times ang risk niya ng heart failure. So, ito ay dahil hindi na ganun ka-epektibo ang pagbomba ng puso. So, hindi na rin ganun ka-sufficient ang tinatawag natin function, no, ng ating puso. And marami sa ganitong pasyente, minsan humihina yung kanilang pagtibok ng puso. So, they go into condition which we call heart failure. Even yung AF mismo itself can cause symptoms or sintomas ng heart failure ng hingal. So, paano natin maagapan to? Gamot pa rin. There are certain medications na pwedeng ibigay kapag ang pasyente ay sobrang lunod. No? Yung heart failure na nagkakaroon ng pulmonary edema, binibigyan siya ng gamot para pampaihi, diuretics, no? Para guminhawa ang kanyang paghinga. At maraming mga ibang gamot para mag-improve ang kanyang symptoms. At the same time, mag-improve ang kanyang survival, no? So, yung improving lifespan nila. So, ganun pa man, sa mga pasyenteng ganito, kailangan talaga mag-follow up sa kanilang doktor at a regular check-up.
0: Lastly, Doc, yung sabi ay cardiac death. Ano ba yung cardiac death versus heart attack?
1: Okay.
0: Okay. Ano bang, o cardiac arrest, naririnig po natin yan.
1: Okay. So, atrial fibrillation itself, hindi siya directly nagkakos ng cardiac death, no? So, but it is linked to a higher risk of mortality or cardiac death. So, ibig sabihin, ang taong may atrial fibrillation, mas mataas ang risk niya na mamatay from reasons related to the heart kumpara sa taong walang atrial fibrillation. So, ang ibig sabihin ng sudden cardiac death, ito yung tumitigil, yung basta na lang titigil yung tibok ng puso. Iba namang arrhythmia to. Ang arrhythmia na dulot dito ay ventricular fibrillation. So, itong 1 ng Setyembre, we advocate for Atrial Fibrillation Awareness Month. No?
0: Tama.
1: October is actually Sudden Cardiac Arrest Awareness Month.
0: Pag-usapan din natin ulit yan. Doc.
1: Yes. Okay. So, ang ventricular fibrillation, ito ang pinaka-tinatawag natin fatal o pinaka-delikadong arrhythmia or electrical problem ng puso. Kasi bigla na lang titigil ang pagtibok, ang epektibong pagbomba ng puso. At, well, pag hindi mo siya na kuryente, hindi mo na agapan, hindi mo na bomba, mamamatay ang pasyente. So, ano ang nagkukos ng sudden cardiac death or ventricular fibrillation? Number one is heart attack. So, hindi sila pareho, no? So, ang ibig sabihin ng heart attack, pag magkaroon ng barado sa isang ugat na nagsusupply sa isang muscle ng puso, ito yung nagkukos ng heart attack. So, masakit ang dibdib, hihingal yung pasyente, pupunta siya sa ospital. Hindi lahat ng heart attack ay nagdudulot ng sudden cardiac death. Okay? So, iilan lang. Pag sobrang sama or sobrang severe yung heart attack, isang komplikasyon is sudden cardiac death. On the other hand, yung sudden cardiac death, isa sa pinaka-common cause niya ay heart attack. Pero marami pang pwedeng ibang cause. Minsan, nakakarinig tayo, may mga pasyenteng healthy naman sila, no? They exercise well, but suddenly nakakaroon sila ng bigla na lang nawala ng malay or pag hindi mo naagapan, bigla na lang namatay. Ito yung sudden cardiac death. And these are due to electrical disorders, no, of the heart that cause arrhythmia. So, I am sure na nakarinig ka na ng kondisyon na tawag natin brugada or bangungot, no? Sa Pilipinas. Bangungot. Ang tawag dito, brugada syndrome. So,
0: akala nila pancreatitis.
1: Akala natin nung unang panahon, pancreatitis or yung kumain ka ng marami tapos
0: na carbohydrates o uminom ka ng alcohol.
1: Kasi hindi ka na nagising.
0: So, anong talagang nangyayari? So, sa bangungot.
1: Okay. Bangungot is actually brugada syndrome. It's electrical disorder ng puso. May problema sa isang ion channel dun sa puso natin. And it puts mga individual at risk of ventricular fibrillation. So, basta na lang, biglang, bibilis masyado yung tibok ng puso at titigil siya. So, ito yung mga nakikita natin sa mga pasyente.
0: So, anong nangyayari doon? Kasi talaga madami tayong nababalitaan, kahit mga sikat na tao pa nga na natulog lang at namatay sa tulog nila. Okay, Doc. So, ano ang sanhi? So, ngayon, no, binabago na natin. Dati, tinuro rin sa atin tong mga doktor na ang sanhi ng bangungot ay dahil sa pamamaga ng lapay. Tama, no? Pero ngayon ay hindi pala.
1: Hindi pala.
0: Oo. So, ang bangungot ay dahil sa isang arrhythmia or atrial fibrillation, maling kuryente sa puso na tinatawag na
1: ventricular fibrillation
0: na mabilis sa tibok at biglang hihinto yung puso. What is the cause, Doc? Bakit yun nangyayari sa isang taong natutulog?
1: So, ang punod dulo nito is meron siyang abnormal electrical process dun sa kanyang puso, no? So, merong abnormal channel. So, ang puso kasi natin, sabi ko kanina, it has its own electrical system. Ang mga nagkakos ng normal na flow ng electricity ng puso ay tinatawag natin mga cardiac ion channels. No? So, kung naalala mo sa med school, inaral natin yan, mga sodium channel, correct, potassium channel, okay, napakaraming channels. No?
0: So,
1: isang particular channel ay abnormal sa Brugada syndrome. At dahil abnormal to, pwede siya mag-cause ng very irregular flow ng electricity sa loob ng puso. At isang komplikasyon niya is ventricular fibrillation. So, ito yung nagkakos ng sudden cardiac arrest or sudden cardiac death. So, paano natin madadiagnose ang Brugada syndrome? Again, ECG. No? So,
0: pero wala ba yan ginawa before sleeping na maaring maging sanhi nito?
1: Usually, wala.
0: No? So, talagang time mo na, Doc.
1: Okay. But there are certain situations na pwedeng maka-increase ng risk ng cardiac death, no, in some individuals. So,
0: siguro my question should be is, how do we avoid na tayo po ay mabangungot o mamatay sa ating pagtulog?
1: So, hindi naman lahat ng tao ay at risk ng bangungot. Okay. So, only those who inherited. So, ito ay napapasa.
0: No, namamana.
1: Namamana. Okay. So, pag may family history ka ng taong namatay at a young age, nag cardiac arrest o nawawalan ng malay, number one yan. Number two, kung meron kayong gene na nakuha mo, no? And makikita natin yan in most cases sa ECG. So there are ECG features na nagsasabi, oops, may Brugada syndrome or may Brugada pattern. So, pag lumabas yun, kailangan i-check up yung pasyente.
0: Then,
1: para makita kung meron siyang risk ng cardiac arrest. Kasi hindi rin naman lahat ng may Brugada pattern sa ECG ay makakaroon ng cardiac arrest.
0: Mababangungot.
1: So, hindi rin lahat. So, kailangan lang siya magpa-check up and
0: at
1: then
0: mabantayan.
1: Mabantayan.
0: So, may gamot, Doc. May gamot.
1: Tests. Okay. Unfortunately, pag talagang Brugada syndrome ka, at may risk ka ng cardiac arrest, walang gamot. The only modality na makaprotect sa'yo from cardiac arrest ay tinatawag natin implantable defibrillator. So, ito yung special type ng pacemaker na kinakabit sa mga pasyente. Imamonitor niya yung puso. Anytime na
0: bumilis,
1: makakardiac arrest yung puso, bibigyan niya ng shock sa loob para bumalik sa normal.
0: Wow, high-tech na yan. Pero Doc, tayo po muna ay magre-report na. Sana ang ating report. Oo, may report tayo. Report. Okay, so high-tech na. Yung bang implantable na defibrillator ay available sa ating bansa?
1: Yes, it's available.
0: So kaya. Okay, Doc, sandali muna. Tayo po muna ay kukuha ng balita mula kay Kelly Cordero. Protesta kontra korupsyon sa EDSA Shrine natapos na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Kelly Cordero.
2: Doc Luisa, matagumpay nang natapos ang kilos protesta sa EDSA Shrine ngayong Linggo, September 20, 2026. Nagsisiuwian na rin ang mga relihista. Ayon sa Eastern Police District na natiling mapayapa ang isinagawang aktibidad at hindi rin nakaapekto sa trapiko. Nasa 2,000 pulis ng EPD ang nakadeploy sa EDSA Shrine, Connecticut Street sa San Juan City at sa bahagi rin ng Mandaluyong City. Sa datos ng EPD, umabot sa 250 na relihista ang nakita sa protesta ngayong Linggo sa EDSA Shrine. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMN.
0: Maraming salamat, Kelly.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa Istrenda.
4: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: Oras po natin, 11:41 na po ng tanghali.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay?
8: Liver Aid Pro.
7: May Silymarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment.
8: Born for happiness.
10: Yeah. Palitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
1: Bakit? May naramdaman ka.
11: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
12: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Oras po natin, 11:43 na po ng umaga.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
13: Si Doktora Luisa,
14: Doktora Luisa,
13: ating kagapay sa kalusugan.
0: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. Nagiging exciting po yung ating usapan. No? So pinag-uusapan po natin yung bangungot. Alam po na ang lahat ng Pilipino yan. Namamatay sa pagtulog. Sa aming mga doktor, akala namin noon, madami kang kinaing carbohydrates, uminom ka ng alcohol, natulog ka, namaga ang iyong lapay, yan, nabangungot ka. Eh, hindi pala. Hindi na po pala, no? Sa bagong pag-aaral, ang bangungot po ay dahil po sa pinag-uusapan natin, atrial fibrillation.
1: And ventricular fibrillation.
0: Sorry, ventricular fibrillation. Iba pala, hindi atrial. Ibang ano, parte ng puso, no? Ventricular fibrillation, mabilis na pagtibok at bilang ihinto yung iyong puso, no? So, ang sabi ni Doc ay, it's still an arrhythmia. It's a wrong rhythm of the heart, maling kuryente, at ito po ay nakakamatay, nagko-cause ng cardiac arrest, kaya sa pagtulog ay namamatay na lang. Okay? So, sabi ni Doc ay, maaring may gawin. Pero Doc, anong simptomas para maalam na, sabi mo namamana din.
1: Namamana.
0: Okay.
1: So, yung simptomas, isa is nawawalan ng malay.
0: Okay.
1: Unfortunately, sa maraming pasyenteng may Brugada syndrome, yung unang sintomas nila is yung cardiac arrest na, no? So, papasok sila sa ospital, bigla na lang huminto yung pagtibok ng puso. Kapag na-revive sila, ibig sabihin na napaaga yung punta niya sa ospital, na-defibrillate natin siya, na-revive, nabuhay siya, no? So, candidate siya para lagyan ng defibrillator, para hindi umulit.
0: Yung tinatawag mong implant.
1: Implantable.
0: So, meron sa Pilipinas. Sige, Doc, yes. Ano po ito?
1: Ito ang tinatawag nating implantable cardioverter defibrillator sa mga taong may risk ng sudden cardiac arrest.
0: Okay, so yun po ay, Doc, mahal, no?
1: Affordable naman, and we're actually really pushing for increase in field health coverage sa itong life-saving device.
0: So meron, wala?
1: Yes,
0: meron.
1: But it's not enough for the common individual. Kaya pinupush namin na ma-increase ng
0: Okay,
1: ating,
0: so that's
1: gobyerno.
0: My question. Any PhilHealth coverage for all arrhythmia-related incidents?
1: Well, for the usual medical care, hospitalization, yes. For patients na nangangailangan ng pacemaker, and let's say yung procedures na ablation, meron namang konti, pero kailangan pa nating dagdagan kasi the normal Filipino
0: hindi rin ma-afford
1: kasi masyadong mahal, especially for atrial fibrillation ablation and implantable defibrillator.
0: Okay, Doc, may mga questions na tayo dito. From May, nakakatulong ba ang pacemaker kapag may atrial fibrillation? So, iba naman ang pacemaker, right? Doc, what is it for?
1: Okay, so pacemaker ay treatment para sa pasyenteng masyadong mabagal yung tibok ng puso. At ito yung mga nawawalan ng malay. Of course, there are certain patients na mabagal ang puso na meron din silang atrial fibrillation, no? So, So only in selected patients na sobrang bagal yung kanilang atrial fibrillation ay nangangailangan sila ng pacemaker.
0: Okay, so mula kay Mameng, Doc, kailangan po karadiwang nire-recommenda ang pacemaker sa may AFib. Nako, yun ulit.
1: So hindi lahat ng atrial fibrillation ay candidate for pacemaker. So yun lang may...
0: Mabagal.
1: Mabagal masyado. At ang tawag kasi sa condition na yun ay sick sinus syndrome. Ito yung condition ng matatanda, no? So pag degenerative process habang tumatanda, no, humihina na rin yung electrical system ng puso, minsan nagkakaroon ng atrial fibrillation, minsan bumabagal, doon sila nawawala ng malay, doon ang nangangailangan ng pacemaker.
0: Okay, mula kay Arnold, ito nasagot na pero ulitin na lang natin. Ano po ba ang nangyayari sa puso ng taong may atrial fibrillation?
1: Okay, so instead of the normal heartbeat na dapat normal, regular ang tibok ng puso, no? Ang atrial fibrillation, nagiging irregular yung tibok niya. At minsan, bumibilis masyado. So, nakakaramdam ng kabog sa dibdib. Minsan, hinihingal kasi hindi na normal yung pagbomba ng puso. At dahil dito, nakaka-increase siya ng chance ng stroke. And in some patients, pwede siya mag-lead to heart failure. So, ito yung mga komplikasyon ng atrial fibrillation.
0: Okay. So, Doc, itong normal na question kasi paano ang palpitations ay hindi lamang dahil may atrial fibrillation, tama? So minsan ako nagpapalpitate pag
1: ninenerbios. Opo.
0: Pag may exam, Doc. Tapos hindi ko nabasa yung remaining 3 chapters, hindi ko yung makakalimutan, tumatakbo ako papunta dun sa classroom ko. Mag-e-exam na ako, dun ako talagang nakaramdam ng malakas na pagtitibok ng puso ko. Talagang dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug. Nakala mo, plus tumakbo kasi ako, Doc, eh. You know, so there you go. So how will I know if ito po ay normal? Or meron din tayong mga kapamilyang merong hyperthyroidism, diba? Na nagko-cause ng mabilis na pagtibok ng puso, o ito po ay nako atrial fibrillation lang. So how do we do this?
1: Okay, so totoo yan, no, Luisa? So marami kasi pwedeng cause ng palpitation. Ang palpitation is pagkabok or pagbilis ng tibok ng puso. Sa karamihan, pwedeng normal ito. Kapag nag-exersisyo tayo, pwede tayo magkaroon ng palpitation kapag ninenervyos ka or kinakabahan ka, pag nagagalit ka, no, or kulang ka sa tulog, or you're emotionally stressed, or halimbawa nakita mo yung crush mo, no, pwede ka magpalpitate, bibilis yung tibok ng puso mo.
0: So, or nahuli ka cheating.
1: Kakabahan ka na. No? Ano kaya mangyayari sa akin? So, bibilis yung tibok
0: ng puso mo. Okay.
1: So, hindi lahat ay abnormal. So, malalaman lang natin kung ano ang cause ng kanyang palpitation, kung normal ba to or abnormal, or kung may atrial fibrillation, sa pamamagitan ng ECG. Ngayon, binanggit mo yung hyperthyroidism. Totoo yan. Sa pasyenteng may thyroid problem, of course, pag hyperthyroid sila, mataas ang thyroid hormone, isang effect sa thyroid hormone, nag-i-increase yung metabolism ng tao, at ang effect nito sa heart, bumibilis yung tibok ng puso. So, nakakaramdam din ng palpitation ang pasyente. So, malalaman natin yan sa ECG. Minsan, sa ilang pasyenteng may hyperthyroidism, pwede rin siya magdulot ng atrial fibrillation. Kaya lang, itong mga pasyenteng to, pag trinit mo na yung thyroid niya, kumbaga kinamot mo na, o tinanggal mo na yung thyroid niya, goiter niya, pwedeng bumalik sa normal ang atrial fibrillation. Ito yung mga reversible causes ng atrial fibrillation. Pero napakarami po ang pwedeng magdulot ng palpitation. So, pag nakakaramdam kayo ng ganitong sintomas, punta sa doktor, and baka kailangan ni ECG, at kung kailangan ng i-holter or other tests for certain patient, certain individuals, para malaman natin kung ano yung cause ng palpitation.
0: Okay. So in other words, if you have symptoms, just go see a doctor para malaman natin ano yung nagko-cause nun. Okay ba yun? Cheating. You're caught cheating. lilipad na yung puso mo out of your heart. Ay, out of your body sa nervous mo, no, Doc? Okay, mula kay Marilu de Guzman, tinatanong niya, yung arrhythmia ba sa childhood curable, Doc?
1: Well, depende kung ano ang cause ng arrhythmia, no? So, marami kasi pwedeng cause ng arrhythmia sa childhood. Kailangan lang talaga ma-check. Ito ba ay congenital heart disease? ito by may congenital electrical problem. So, kung congenital heart disease ang cause, pag na gamot na or na-opera na yung congenital heart disease, usually, nakukure na rin yung arrhythmia. No, for other causes, depende kung ano yung nagdudulot at kung nagamot sila, then pwedeng ma-reverse yung arrhythmia.
0: Mula kay Mirna Tambis, good morning, Dr. Luisa. For 3 weeks na, parang mabigat ang paghinga ng aking dibdib, lalo na pagpagod ako. Pero hindi ako nagpa-check up due to financial problems. Ma, madami yung libreng hospital, no? Maraming charity hospital, mm-hmm. government hospital. Please, huwag kayo matakot. Libre po, zero balance billing tayo. O, sa ating po mga DOH hospitals, magpa-check up po tayo. Pero chest pain, Doc.
1: So, chest pain, napaka-importante.
0: Is it a symptom for atrial fibrillation?
1: It can be a symptom for atrial fibrillation. And many other conditions. Kaya, magpa-check up po kayo, no?
0: Oo, ang hirap mag, sabi ni Ma'am Dulce, mahirap talaga mag, pag walang budget o insurance, hindi natatakot. Pero alam niyo ho, pag may simptomas, ay, Doc, sige nga ho, baka naman anong mga program ng Philippine Heart Association po para sa ating mga kababayan na natatakot na sila maaring at risk of having an arrhythmia. Ano to, arrhythmia.
1: Okay, well, in line with that, Dr. Luisa, this September, we are also celebrating World Heart Day, no?
0: Okay.
1: So that's on September 26 yata o 27, basta yung last weekend.
0: Okay.
1: Tingnan nyo na lang yung website ng Philippine Heart Association. So there's going to be awareness campaign, of course, programs. Sometimes there are programs, free clinics, free checkups. Go to your nearby hospital. There are certain programs na nakakaroon ng free clinic. Of course, in government hospital, you can easily consult. So, hindi dapat excuse, actually, yung walang budget, kailangan magpa-check up ka kasi napaka-importante makita natin kung ano yung nagdudulot ng sintomas para makaiwas tayo. Well, kung hindi man tayo makaiwas sa sakit, makaiwas tayo sa komplikasyon ng sakit kung meron man siya.
0: Okay, so Doc, sabi pala dito ni Chito and Nanay, makikita po ba sa 2D echo ang heart issues katulad nito? Sa 2D echo ba kaya? Hindi, no?
1: Ang 2D echo, makikita niya ang pagbomba ng puso. Kung mahina yung pagbomba, kung may mga problema sa mga daloy ng dugo, pero yung ECG, yung pang-diagnose ng arrhythmia.
0: Ay, ang ganda ng mga questions natin. Yung mga bagong relo ngayon, mga smartwatch, okay ba yon? Nakaka-detect ng atrial fibrillation? Pag nag-alert, anong dapat gawin?
1: Okay, so yes, meron tayong mga bagong modalities, yung tinatawag natin smartwatch ECG. No? So, in fact, ito ay increasingly nagagamit na sa buong mundo. They are capable of detecting irregular rhythm. And in some smartwatches, pwede ka makakuha ng one lead tracing, no? So ilalagay mo lang yung kamay mo dun sa isang parte ng watch at makakuha na siya ng 30 second tracing or ECG tracing mismo.
0: Galing, no?
1: Uh-huh. And this can detect AF, and in fact marami ng pagsusuri ginagawa dito na nagsasabing pwede niya ma-increase yung yield ng detection ng atrial fibrillation.
0: Nako, Doc, napakaganda na ating episode for today, no? So, nakikita nyo po ang ating pong puso, hindi lang pala pagbabarabara ng mga ugat ang ating pong problema, no? Maari rin tayo, pag pangit ang lifestyle natin, we don't take care of our bodies, ay mag-aari rin tayo magkaroon ng problema sa kuryente nito. Nagugulo ngayon yung beat niya, imbes na regular na nagbi-beat, gugulo siya, maaring mag-cause ng blood clot dahil magulo na yung pumping of the blood, no, out of the heart. Yan, maso-stroke ka, magkaka-heart failure, cardiac death, yan po yung maaring mangyari sa'yo. So, ang simple lang, a simple ECG yearly, so I should say, pwede na rin 20s, no, Doc? Kasi sabi mo, bata.
1: Earliest
0: 20s. At 20s, it won't hurt. At 20s, a simple ECG, makikita kung meron kayong problema sa pagtitibok ng inyong puso dahil nga po, 46% of the population ay walang nararamdaman. At kung meron mang nakitang problema sa rhythm, ay may gamot dito, no? It will save your life. Okay, so the last question, Doc, is panglingkod ER. What is a red flag? Ano yung talagang run to the ER because this is different?
1: Okay, so bago ko sagutin yan, Luisa, just to emphasize na bago kayo ma-ECG, Merong isang napakasimpleng bagay na pwedeng gawin ng kahit sino man, no? Ito ay pag-check ng inyong pulso. So, ito yung advokasya ng
0: Philippine yung normal, Doc?
1: Heart Rhythm Society. So, ang normal na pulso is 60 to 100 beats per minute. Paano natin i-check yung pulso? So, dito sa ating kamay, no? So, radial pulse, no? So, gamitin yung
0: dalawang
1: index
0: galire,
1: and middle finger. I-slide mo lang dito sa area na to. Dapat ngayon, try nyo yan. Mabibilang nyo ang inyong pulso. Yung pagtibok ng pulso sa radial artery.
0: Okay.
1: So, bibilangin mo yan in 15 seconds and then multiply by 4. Yan yung pulse rate mo. Normal pulse rate is 60 to 100 beats per minute.
0: So, kung mas mabilis sa 100,
1: ibig sabihin, meron kang tachycardia.
0: Mabilis
1: na pagtibok. Or pag masyadong mabagal, less than 60, and especially less than 50, baka meron kang bradycardia. So, ito yung mga condition na baka kailangan mo magpa-check up.
0: Uh-huh.
1: Number two, kapag ang kapa mo, parang irregular ang pagtibok. No? So, baka may konting irregular or electrical problem ka, then kailangan nyo magpa-check up.
0: Hmm. Ano ba naman ang effect ng mabagal na pagtibok ng puso?
1: So, pag masyadong mabagal ang pagtibok, pwede ring mahilo, pwede ring mawala ng malay ang pasyente.
0: Maari rin mag-cause ng stroke?
1: Hindi stroke, no?
0: Ang maaring komplikasyon?
1: So, pwede siyang, pag nawala ng malay, tatama sa ulo, and then yun yung magkakaroon ng head trauma.
0: Ah.
1: So, yung mga pasyenteng may bradycardia, masyadong mabagal, siya yung nilalagyan.
0: You haven't answered my question. So, what is the red flag at home? Ano yung tug-dug-dug-dug ER na tayo?
1: Okay, red flag at home, too fast heartbeat, too slow heartbeat.
0: Below 100 or below 60?
1: More than
0: 100.
1: Below 60.
0: Below 60.
1: And parang
0: kumakabog.
1: Kumakabog ang dibdib, hinihingal, and nawawala ng malay.
0: Takbo.
1: Takbo na sa ER.
0: Okay, ang ganda na. Yan ay dala sa iyo ng
1: Lingkod ER.
0: Lingkod ER. Ang ating pong head ng Emergency Awareness Program ng Lingkod ER Foundation, si Dr. Mighty or Dr. Marcellus Francis Ramirez is the best. Alam niyo po, I'm grateful for Dr. Ramirez. Sabi ko nga, ang nanay ko has 9 lives. Laging buhay kasi sa kamay ni Dr. Mighty. Kasi genius yung aking kaibigan. No? Yung mga hindi nakikita ng ibang doktor, nakikita niya. No? So, siya ang nagpapaalala sa akin. Yung ating pong mga elderly, hindi kailangan lagnatin para malaman na sila ay may infection. So, yun ang lagi niyang paalala sa akin. So, ngayon mabilis, kakalabas lang namin of pneumonia, Doc. At we were abroad. No? Dahil nga, hindi ako pinapansin, kinakausap ko, alam mo, she was into her own world. Iba yung behavior, pneumonia na pala kami. So, thanks to Dr. Mighty. Okay, so maraming salamat, Dr. Mighty.
1: Thank you.
0: Ngayong September, ito po ay panawagan ng Philippine Heart Association. It is the Arrhythmia Awareness Month. No? So,
1: Philippine Heart Rhythm Society.
0: At ng Philippine Heart Rhythm, Philippine
1: Heart Rhythm Society.
0: Iba ba ito sa Philippine Heart Association?
1: It's an affiliate Society of the Philippine Heart Association.
0: Okay, so thank you. Maraming salamat po sa pagsali po sa ating huntahan for today. Abangan nyo po ako mamaya kasama po ni Franco Reyes. Dalawang oras po na huntahan. Pinag-uusapan natin iba-ibang social issues po sa ating pong lipunan sa Connect Kajal 1:30 to 3:30. So bye! Happy Sunday everybody! Let's all stay healthy!
14: Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
15: Maging updated sa mga showbiz happenings kasama ang beshi ng bayan, DJ Jai Ho sa Bongga Kajai! Bongga Kajai!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 12:02 na po ng tanghali.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, pinauwi na umano ng grade 9 student ang kanyang mga kaklase bago nangyaring pumaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Sinabi sa DZMM ni Banga Mayor Albert Palencia na ayon sa report, bago na marin ang suspect noong Biyernes ng hapon, ay sinabihan pa nito ang mga kaklaseng umuwi na dahil may gagawin siya pero hindi sila naniwala. Tatlo ang namatay sa nasabing shooting incident, kabilang ang namaril na estudyante at pito ang nasugatan.
4: Lunch break, umuwi siya ng alas 11 ng umaga sa bahay nila kasi malapit lang yung school at sa bahay nila. Noong 12:46 ng hapon, bumalik siya sa school. Kaya pagdating niya doon, sinabihan niya yung mga classmate, kaklase niya at sa kakaibigan na mag-uwi na kayo kasi may mangyari mamaya, may gagawin ako. Yung mga classmate niya nagtawa kasi hindi naniwala. Nung 1:15 doon na ginawa yung shooting incident.
3: Inanunsyo rin ni Mayor Palencia na walang pasok sa lahat ng mga paaralan sa Banga bukas dahil may punong sila ng mga school head para ilatag ang mga dapat gawin para hindi na maulit ang insidente. Sa ibang balita naman, wala pang katiyakan kung maisasalang sa witness stand sa impeachment trial sa Miyerkules si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Team Lead Prosecutor Jervy Luistro na depende pa ito kung matatapos hanggang Martes ang dalawang unang testigo sa Article 2 na umano'y ill-gotten wealth ni Vice Presidente Sara Duterte. Idinagdag naman ni Luistro na handa na ang prosecution at napili na rin ang public prosecutor na magiging kinatawan ng kanilang team para sa oral arguments sa Miyerkules sa issue ng voting threshold. Excited na anya sila matapos marinig ang mga legal na opinion ng mga tinuguriang Michi Curay o Friends of the Court na si Retired Chief Justices Artemio Panganiban, Hilario Davide at Renato Puno, gayon din si dating Associate Justice Adolf Ascuna.
5: Puspusan ang paghahanda ng prosecution. We are confident and positive about this public prosecutor who will stand for the team, no? At alam namin na magaling siya, bagaman lahat naman ang nasa prosecution panel, I must say, ay magaling, no? And we're excited. We're excited for Wednesday, most especially after hearing the position of our Amici Curie.
3: At yan po mga balita, basta may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!
6: Bongga!
7: Bongga!
8: Bongga!
9: Bongga!
10: Bongga!
11: Jai! Mga maiinit na showbiz balita.
12: Bongga ka Jai!
11: Walang palalampasing inside story.
12: Bongga ka Jai!
11: Face off! Kasama ang mga trending personalities.
12: Bongga ka Jai!
11: Makinig!
12: Manood!
11: Now na!

0: Ponce. Ay, happy kapamilya! Kumusta po kayo, ha? Ay, pansamantala munang humahalili. Sa beshi ng bayan, walang iba kundi si DJ Jai, ho. Ako muna inyong mga kasama, ha? Ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. Dito lamang sa programang laging trending sa mga entertainment news at mga good vibe stories. Walang iba kundi ang Bongga Ka Jai!
1: Bongga!
0: Kami po'y napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sa bayan napapanood nationwide po yan, ha? Sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan niya ng The Filipino Channel at I Want App. At syempre, kapamilya, kaserbisyo, kung gusto niyo makibahagi sa ating chikahan, abay, dapat kabisado muna to, ha? Pwedeng-pwede kayo mag-send na inyong mga reaction o messages sa ating Viber line 0919-278-3000. At syempre, ha, sundan mo na rin kami, follow mo kami, ha, sa YouTube, kapamilya. Mag-subscribe at panoorin kami sa at DZMM Teleradio YouTube channel. Hoy, ha, talaga naman, kapag tungtong ng September, abay parang hinihila na yung bawat araw, no? Papalapit na ang Pasko. At speaking of Christmas, aba, sipin mo, nagka-countdown na ulit tayo, oh. 96 days na lang, kapamilya, kaserbisyo, abay, Pasko na. Ay, dapat medyo nagsisimula-simula ka nang mag-ipon-ipon ngayon, ha? Eh, hindi naman nangangahulugan na kailangan mahal yung ireregalo mo dun sa mga malalapit at special na tao sa'yo. Sapat na yung maaalala mo sila, di ba? Eh, minsan nga, yung batiin mo lang sa chat at sa message. Sabi mo lang, Merry Christmas, di ba? Eh, wala nang kasunod. Merry Christmas, tapos na yun, eh. Hindi yan yung tulad ng pangungumusta na, uy, kumusta? Baka naman meron ka. Ay, shoutout muna doon sa ating mga kapamilya, kaserbisyo na kasalukuyang bumabiyahe sa kakalsadahan ng Metro at Mega Manila. Ingat-ingat, ha, baya medyo maganda yung panahon ngayon dito sa Metro Manila, ha. Pero minsan napakahirap na rin pagkatiwalaan, eh, no? May trust issues na tayo ngayon pagdating sa panahon. Ang ganda-ganda, ang init-init ng araw, maganda ang sikat. Aba, maya-maya, umuulan na. Parang yung pagsasama niyong dalawa, akala mo ang saya-saya niyo ngayon. Bukas, hindi ka nakakasiguro kung siya pa rin ang tatawagin mong dawan na hindi ka iiwan.
1: Bongga!
0: Ay, huwag ganyan, ha, lalong-lalo na pagdating sa feelings ng usapan. Aba, kapag emosyon ng usapan, abay, walang lokohan. Mahirap yan, ha. Huwag na huwag kang mananakit kung ayaw mong masaktan. Ay, ang aga hugutan naman yan, ha. Pero syempre, bago pa tayo magtuloy-tuloy sa hugutan, abay, alamin muna natin ang mga kaganapan sa mundo ng showbiz itong mga nakaraang araw, ha. Kaya kung medyo hindi ka naging updated, ito na yung pagkakataon mo para makahabol sa mga chika. Baka mamaya nagkukwentuhan yung mga kapamilya, yung mga kaibigan mo, mga katropa, tapos hindi ka makasabay. Ay, kaya ilakas na ang ginagamit mo ngayon, ha. Radyo man yan, laptop, cellphone, desktop. At pakinggan natin ang mga kaganapan sa mundo ng showbiz.
1: Bongga!
0: O, para sa ating unang chika, Alden Richards nakisaya sa comeback ng GGV. Game na sumabak si Kapuso star Alden Richards sa pagbabalik ng late night talk show na Gandang Gabi Vice. Inilarawan ng aktor ang panayam kay Vice Ganda bilang meaningful moment ng self-discovery. Aminado si Alden na nagulat pa rin siya kahit may expectation na sa mangyayari sa pag-guest sa Gandang Gabi Vice. Naging emosyonal ang aktor ng pag-usapan ang love life, partikular ang limang babaeng niligawan sa showbiz industry.
1: Bongga!
0: Inamin ni Alden na hindi natutuloy sa happy ending ang ligawan dahil siya o ang babae ang umaatras bago pa man sila maging official. Nagbalik tanaw naman si Vice at Alden sa mainit na tapatan noon ng It's Showtime at Eat Bulaga. Pabirong sinabi ni Vice sa walang memo pero may email kung saan pinagbawalan ng Showtime staff na manood ng Aldab. O kapamilya ka serbisyo ha, mapapanood ang Gandang Gabi, Gabi Bay sa GMA at I Want tuwing Linggo ng gabi.
1: Bongga!
0: Ah, diba, minsan nakakatuwa rin talaga no, makapanood mga ganito. Eh, sabihin na natin na may competition, huwag naman natin sabihin na magkalaban. Noong mga panahon na may competition pa ang Eat Bulaga at ang Eat Showtime, talaga naman, diba? Napakataas ng competition noong mga panahon na yun. Pero ganun pa man, di ba, ang panalo dito ay yung mga manunood dahil nagpo-provide ng mas mataas, mas magandang entertainment sa bawat kapamilya at kaserbisyo.
1: Bongga!
0: At para naman sa ating susunod na showbiz balita, Vice Ganda Vic Soto aminadong may pressure sa unang beses na pagtatambal.
2: Bongga!
0: Aminado sina Vice Ganda at Vic Soto na nakararamdam sila ng pressure sa pagtatambal sa pelikulang The Greatest Showdown. Sinabi ni Vice na may sariling brand of comedy silang dalawa, kaya mas mataas ang expectation ng mga manunood. Pero excited pa rin ang dalawa sa unang beses na pagtatambal, lalo nang marinig ang reaksyon ng fans. Para kay Vice, masarap sa feeling na makatrabaho si bossing Vic Soto na itinuring niyang idol. Kasama ang The Greatest Showdown sa entry sa Metro Manila Film Festival na mapapanood sa December 25.
1: Bongga!
0: O, oh, diba? Ito yung mga sinasabi natin na huwag tayong magsasalita ng tapos. Sino ba naman na mag-aakala, diba? Na si Vice Ganda at si bossing Vic ay magsasama sa isang pelikula. Abay, kaabang-abang to, diba? Kumbaga, bagong flavor ang ating aabangan. Tayong mga manunood ng sine, yung mga taga-suporta ng pelikulang Pilipino. Aba, nakaka-excite to, ha? Kaya abangan natin ang MMFF sa darating na December 25. Tingnan natin kung anong pasabog ang ibibigay sa atin ng The Greatest Showdown.
1: Bongga!
0: Samantala, kapamilya, kaserbisyo, ilang celebrity kumasa sa viral 80s AI photo.
2: Bongga!
0: Ilang celebrity ang nakijoin sa viral na 80s AI photo trend sa social media? Kabilang dito sina Jong Hilario, Rufa Gutierrez, Dimples Romana, at Sunshine Cruz. Gumagamit ng artificial intelligence o AI services para ma-edit at pagmukhain nasa 80s ang larawan. Pero pinayuhan ng ilang eksperto ang publiko sa paglalagay ng personal na impormasyon sa mga AI services.
1: Bongga!
0: Eh, bongga naman talaga yan, di ba? Nakakatuwa eh, di ba? Lalong-lalo na yung mga Gen Z, yung mga Jed Alpha, yung mga hindi talaga nakaabot ng mga ganitong era. At nabibigyan sila ng idea, teka, ano nga ba yung formahan ng mga panahon ng 80s? Ano ba yung ayos nila? Diba? Ano yung mga pak na pak na attire, na hairstyle, na formahan noong mga panahon ng dekada 80? Pero okay yun ha, kapamilya, kaserbisyo. Eh, magagamit natin ang AI sa maraming paraan. Maraming may tutulong din sa atin, diba? Sa information, sa entertainment, sa paglilibang, diba? Minsan napapasaya tayo niyan. Pero sabi nga ng mga eksperto, hinay-hinay tayo ha sa paglalagay ng ating mga private information gamit ang AI services. Kasi hindi natin alam, sooner or later, baka mamaya, hindi rin maging maganda.

0: caption. Isang netizen ng pabirong nagsabi na boyfriend reveal. Kaya nilinaw ni Ellen na wala siyang karelasyon sa ngayon. Ayon kay Ellen, galing ang pera sa kanyang dating partner na si John Lloyd Cruz bilang buwanang sustento sa kanilang anak. Natapos ang relasyon ni na Ellen at John Lloyd noong 2019, pero maganda ang relasyon sa pagiging co-parent sa anak na si Elias.
1: Bongga!
0: Oy, bongga naman talaga to. Maraming bongga rito sa balita na to. Unang-una na rito, syempre, di ba? Yung pagiging isang responsabling ama ni John Lloyd doon sa anak niya kay Ellen Adarna, di ba? Eh, patunay lang din yun na hindi pinababayaan. At para i-flex, di ba, ni Ellen, na ito yun, no? Ito yung suporta ni John Lloyd kay Elias. Sabi, malaking bagay yun, di ba? At magandang inspirasyon yun para din doon sa mga nagko-co-parenting na, oo, dapat suportahan yung anak mo, di ba? Hindi man kayo magkasama as mag-asawa, mag-partner. Pero mahalaga na hindi mo pababayaan ang bata. Ay, kailan kaya ako masasampal din ng ganyang karaming pera, no?
2: Bongga!
0: Sana pagsampal, ibigay na rin. Oo, kaya lang yung ibang panampal, mukhang nasa bulsa na ng iba. Ay, ibang usapan pala yun. Sorry naman. Ay, yan ang kapamilya. Yan ang ating may init at trending na showbiz balita. At bonggang-bonggang mga entertainment news. Dito lang yan. Sa Bongga Ka Diyay. Oh, ayan ha, hindi ka na pahuhuli para pag nakita mo sa social media, may mga pinopost na kung ano-ano yung ating mga idol na artista. At tayong mga fans, nagtataka, teka lang, bakit may ganun? O teka lang, bakit may sinasampal ng pera? Teka lang, bakit si Alden at saka si Vice magkausap? Si Vic Soto at saka si Vice Ganda gagawa ng pelikula? O, ayan yung mga bonggang impormasyon.
2: Bongga!
0: Na inihatid sa inyo ng Bongga Ka Diyay. Kaya naman kapamilya, kaserbisyo, ayun ay patikim pa lamang ha. Ayan ay pampainit lang sa ating mga usap-usapan ngayong araw ng Sunday. Kaya mamaya meron tayong mga makakasama at makakausap ha. Ay, interesting to ha. Masarap na pag-usapan natin yung mga ganitong bagay na akala natin, teka lang, paano niya ginagawa yun? O ayan, isang profession ang ating aalamin mamaya. Madali ba to? Mahirap? Paano niya na-enjoy at paano siya pumasok sa ganitong klase ng trabaho at karir? O, yung mga mahilig dyan na mag-makeup, ha? Yung mga gumagawa-gawa din ng mga video tutorial about makeup. Siguro maganda makinig ka dito, ha? At doon sa mga mahilig lang talagang maglagay ng pang-ayos sa kanilang mga mukha. Ito na rin yung chance mo, baka makakuha ka rito ng mga tips kung paano pa mas ma-enhance yung skill mo pagdating sa pag-makeup, ha? Oh, pero bago ang lahat, ha, papasukin muna natin ang balitang ito. Kapamilya, kaserbisyo, kumuha muna tayo ng update sa sunog na sumiklab sa LTO office dyan sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, good morning!
3: Ayon sa Bureau of Fire Protection, bandang alas 11 ng umaga nagsimula ang sunog at itinaas sa ikalawang alarma bago na apula ng 12:04 ng tanghali. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa ikatlong palapag ng tanggapan. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy at wala pang naiulat na nasaktan sa sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGNF.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa X30.
0: Ayo, yung balitang yun, medyo hindi nakakabongga yan, ha? Pero sana walang nasaktan. Kung meron pang mga papeles na masira, sana ay ma-retrieve pa rin yan, ha? At doon sa ating mga kapamilya at kaservisyo na nandyan sa kanyang area, ay ingat-ingat, ha? Doble ingat tayo. At doon sa mga bahay-bahay din, ha? Kailangan ba'y nag-iingat din tayo dahil sabi nga nila, hindi rin naman maganda na manakawan ka. Pero sabi nila, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Pero kahit ano sa dalawang yan, hindi magandang mangyari, ha? Kaya doble ingat tayo, mga kapamilya. At sa ating pagbabalik, makakausap na natin yung sinasabi ko kanina, ha? Kung ikaw ay isang, pwede ko bang tawagin makeup enthusiast? O ikaw yung mahilig magpaganda kahit maganda ka na? O kaya yung mga kaibigan mo, gustong-gusto mo ng pagandahan din para mas lalo silang maging attractive? O mamaya, abangan natin yan. Kaya walang iwanan, ha? Pansamantalang humahalili sa beshi ng bayan, walang iba kundi si

0: JJ Ho. Ako muna inyong mga kasama, ang nauna nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. Dito lang yan sa Bongga Kajay.
1: Bongga Kajay! Bongga Kajay! Sa DZMM! Basta AM, DZMM!
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
4: Ring, ring, go away.
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemex.
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
10: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
11: Pagaanin at pasayahin ang
12: buhay at kalusugan!
11: Kasama si Kuya R at Manshi Sara! Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio!
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
13: Bongga Kajay!
1: Bongga Kajay! Bongga Kajay!
13: Bongga Kajay!
1: Sa DZMM!
14: Bongga!
0: Kapamilya, kaservisyo, abay bonggang-bongga. Hay, kanina di ba nabanggit ko, meron tayong makakausap na isang makeup enthusiast, yung karir niya tungkol sa pagma-makeup. Pero bibitinin muna natin kayo dyan ng sandali, ha? Dahil isa pang interesting na pag-uusap ang ating pagsasaluhan ngayong episode na to dito sa Bongga Kajay. Alam niyo nung binabasa ko yung background nito, yung makakausap natin, kung saan tungkol yung pagkukwentuhan natin, nakaka-excite ka pamilya kaservisyo eh. And alam naman natin, di ba, lahat ng first time, yun yung mga bagay na napakahirap kalimutan at talagang may excite ka. Oh, may pumasok na first time sa isip niya.
15: Bongga!
0: Oh, ano yung unang-unang beses na pumasok sa isip mo, di ba? Eh, sige, sabihin natin, yung first kiss mo, di ba? Oh, malilimutan mo ba yon? Kung paano ka, hindi ikaw, kayong dalawa, kung paano kayo nagnakaw ng halik sa isa't isa. Oh, yung mga ginagawa na bago sumakay ng jeep, ya, hatid. Isang mabilis na smack dyan, oh.
15: Bongga!
0: Ah, imposibleng hindi mo ginawa yan. Oh, tapos ha, yung halik sa pisngi. Oh, hanggang kinabukasan, hindi ka naghilamos para hindi mawala. Yan. Oh, tapos ha, yung halik sa pisngi. Oh, hanggang kinabukasan, hindi ka naghilamos para hindi mawala yung smack na yon, di ba?
13: Bongga! Oh,
0: ganun lang yung patunay na lahat ng first time sa buhay natin, hinding-hindi natin malilimutan yan. Lalong-lalo na kung yan ay tatatak talaga sa ating buhay at magiging parte ng ating buhay, di ba? Eh, whether it's happiness, mga trials sa buhay, basta first time mong naramdaman, hindi yan mawawala at sa'yo, yan ay maiiwan. Kaya naman kapamilya, kaservisyo, itong pag-uusapan natin ngayon, ha? Galing nito. First ever musical film, Sine Kabataan. O, diba? Isipin mo yung parang nanunood ka ng pelikula, may kwento, may istorya, at the same time, parang nanunood ng concert.

0: Diba? At habang ha, nanonood ka, kasi yung lahat ng kanta, alam naman natin may kwento yan eh. Pero ito, yung mismong kwento, kinakanta. At yun yung kakaiba ron, diba? Ang sarap eh, ito yung pag nanood ka, pinanood mo, sulit na sulit yung bayad. Diba? Sulit na sulit yung panonood mo yung bawat minuto at segundo na ibibigay mo dito sa pelikulang ito, ha? O, sabihin, ang dami mo naman sat-sat, Mr. Right, game na. O siya, sige ha. Ito ang pyesa, musical film tungkol sa pagkilala sa sarili. Ang pyesa ay isang musical film na bahagi ng FDCP City Kabataan Film Festival 2026. At isinulat at idinirek ni Ryan Angelo Ugalde. Nakatakda itong palabas ha. Ngayong September 2026, actually nagsimula na yung showing nito ha. At kasalukuyan pa rin ipinapalabas. Sinusundan ng pelikula ang kwento ni Chris, isang batang Ilocano transgender man na nangarap bilang soprano singer habang hinaharap ang sarili niyang identity at mga pagbabagong dala ng kanyang buhay. Habang sumasailalim si Chris sa hormone therapy, nanganganib siyang mawala ng scholarship. Maapektuhan ang kanyang sining at tuluyang mapapalayo sa entablado. Sa gitna ng mga pagsubok, nagiging kanlungan niya ang musika habang unti-unti niyang hinaharap ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Gamit mga klasikong awiting Ilocano at pagtatanghal ng Nasudi Choral, isang award-winning choir mula Ilocos Norte, ginagamit ng pyesa ang musika upang ikwento ang pagbabago, pagtanggap sa sarili at papangharapin ang mahalagang desisyon sa buhay. Ay kaya, ay excited to. Masarap pagkwentuhan to. Actually, totoo yun. Na-excite ako magkwento rito, ha? Kasi kanina medyo nagkaroon kami ng konting chit-chat, kumbaga. O, makakasama natin ngayong hapon na ito. Walang iba, ha? Siyempre, makakasama natin Nicole Ballesteros, isa sa mga cast ng pyesa. Kasama rin natin si Paul Enrico Centro. At syempre, mabubuo ba naman ang isang pelikula kung wala to, di ba? Ito yung promotor ng lahat eh. Ito yung may kasalanan kung bakit meron tayo napapanood minsan talaga eh. Walang iba kundi si Direk Ryan Ugalde. Welcome po sa Bongga Kajay.
1: Thank you so much, sir, for inviting us and really just taking the time na nandito kami ngayon. It's our first time, so sobrang laki po na ito para sa amin at yung buong production. So,
0: and thank you din, di ba? Especially for sharing your talents and your creative ideas, your creativity sa ating mga kapamilya at kaservisyo. Kasi minsan kailangan talaga natin ng bago eh. Diba? Alam naman natin maski sa pagkain, kapag laging yun ang kinakain mo, may umay factor. Diba? May konting sawa na eh. Pero this time, it's a new flavor. Yeah. Diba? So pag sinabi natin new flavor, bago to, ano ang meron dito na masasabi mo, ah, dito mo lang makikita yan. Wala sa iba yan. Siguro kahit, si Direk muna siguro. Direk, ano yung meron dito na first time nito makikita, first time nito mapapanood?
1: Ang Cinecab po, it's running now for 9 years. Okay. So, medyo matagal-tagal na rin at marami na rin pong mga entries from different filmmakers across the Philippines ang nabigyan ng oportunidad para makapagkwento. Mm-hmm. Pero ngayong Cinekabataan 9, mm-hmm, kung saan ako'y pumasok, ngayon may mapapanood naman kayong bago. This is the first ever musical film, mm-hmm, of the festival. Nakakatuwa kasi yung first ever musical ng festival nang galing pa siya sa isang filmmaker from the region.
0: Okay.
1: At ang paggawa ng musical sobrang hirap. Ang dami po namin na pagdaanan. Mm-hmm. Kaya aside from it, yung bragging rights na, oh, kami yung nauna, parang it's also a proud moment for everyone in the production. Kaya yun na rin po yung pambenta namin na kailangan nyo manood kasi, mm-mm, kami yung una eh.
0: Yes, so, yes. Po. And siyempre alam natin kapag first time, ang dami mo kailangan itry eh. Diba? And malaki yung room for errors and at the same time, ang laki ng room for improvement. Diba? Ang daming challenges. Siguro alam naman natin sa lahat ng bagay, may pagsubok eh. Diba? Since ito yung first time na nangyari, siguro tatanungin ko naman yung cast, no? Unahin ko na rito siguro si Nicole. Ano yung sasasabi mo na, teka lang, first time gagawin to, bago to eh. Ano yung pinakamahirap na naging parte habang ginagawa niya yung pelikula?
2: Actually po, para sa akin, yung scene na, yung...
1: Naguhubad.
2: Oo, naguhubad
0: okay,
2: ako.
0: Okay, okay.
2: Na parang, oh my God, parang, mm-hmm, ang bigat ng feeling Mm-mm. for me. Mm-mm. Kasi mapapakita yung skin mo, ganun yes. po.
1: Mm-hmm. And Nicole is also a first-time actor.
3: Ooh.
1: Kasi
3: yes po,
1: oh, by discipline talagang singer sa okay, party okay. kami ng high school choral. Kaya din yes, nabuo tong yes. kwento okay. because of our experiences as friends. Mm-hmm. And parang hindi lang yung musical aspect nito ang bago, pati Mm-mm. yung mga actors, and even ako po, it is my first big film na talagang may budget. Nung ano nga po, nung nagkaroon kami ng release, parang sabi ko, ito na po yung pinakamagandang gift na binigay ni Lord. Kasi for the first time, meron na kaming release, meron ng tao sa per-production. Kasi sa regional film po, madalas ang setup kapag ikaw ang director, ikaw na rin ang producer, yes. ikaw ang maglo-location manager, mm-hmm. casting, mm-hmm. writer, mm-hmm. magkocontact ng mga catering, lahat-lahat na. So parang, aside that from it being the first musical film of the festival, mm-hmm. it was also a first time for all of us na talagang ma-immerse sa ganitong discipline of mm-hmm. filmmaking. And it really just goes to show na dito po napatibay talaga yung decision namin na kung para sa amin ba ang pagpe-pelikula. Mm-hmm. Dahil yun nga po, tama po kayo, this is the first time, so there's a lot of room for errors as well. Mm-hmm. And yung naging proseso po, hindi ko po hinayaan na ako lang po yung magde-desisyon, at talagang siniguro po namin na lahat ng mga tao sa production mm-hmm. ay may input. Kasi ang tendency niyan, kapag ako lang po ang nagde-desisyon, magiging flat yung mundo ng aming pelikula.
3: Okay.
1: It's also the first time. So mm-hmm. maraming mga tao ang nagkaroon ng input. So mm-hmm. sa pamamaraan po na ganun, naging nasigurado po ako na kahit first time po ito, mm-hmm. alam namin na hindi lang ito produkto ko.
3: Okay.
1: Produkto po ito ng mga isip ng mga lahat ng nasa production.
3: Collection of ideas yes, na ginawa exactly. sa isang proyekto, yeah. which is good, di ba? Kasi alam naman natin, sinasabi nga nila, two heads are better than one. Ito pa kaya buong production yung nag-isip. And that's good, no, as a director, kasi you're open-minded to get ideas from the production itself. And siguro, no, si Paul, since pinag-usapan natin usapang first time, ikaw, ano yung first time na? First time ko itong naramdaman na. Kaya, mahirap, pero hindi, sige, lalaban ko to. Ano yun?
4: Yes, hello po ulit sa mga tagapagsubaybay ng DZM and Teleradio and si TJ. First time, I think it's my first time doing a role that is a choral conductor.
3: Mm-hmm.
4: And appreciating arts kasi DJ, it's actually for me, it's really ingrained in me kasi I'm mm-hmm. I'm a starting, if I may say, starting theater actor here in Manila mm-hmm. kasi sa Baguio po ako na-expose sa arts.
3: Okay.
4: Mm-hmm. I'm mostly doing directing and mm-hmm. choreographies, but this time I'm already immersing myself into doing acting, and this is just one of my few roles that I have handled. Doing choral conducting, actually doon ako nahirapan.
3: Mm-hmm.
4: I've even contacted one of my friends
3: okay.
4: na may background ng choral conducting uh-huh. kasi I know it's technical. Nung nagkakausap kami ni Direk, yun yung challenge niya sa akin na parang how can I embody that choral conductor, na parang I thought a choral conductor is hindi naman ganun ka-strict. I mean, kasi di ko, hindi naman po ako choir, part ng choir. Mm-hmm. I think sila yung part ng choir. Mas dance ako in theater.
3: Okay.
4: Ibang-iba pala yung disiplina sa choir. Mm-hmm. Like, ibang-iba na ikaw as choir conductor, parang you have to always be on your toes when it comes to technicalities,
3: okay.
4: especially to your ensemble, mm-hmm, mm-hmm. to the choir.
3: Mm-hmm.
4: So gusto ko, doon ako na challenge embody yun, kasi parang how can I go back to my old self, my young self,
3: mm-hmm, mm-hmm.
4: my young self na sobrang strict. Kasi ganun ako before as a director,
3: okay.
4: as a
3: tapos bigyan, naging loose
4: na lang ako, tapos shucks, babalik ako doon sa sobrang strict, kasi sobrang strict po ni Sir Vince dito yung character na ano. And I think I would also want to highlight yung struggle to how can I be able to deliver that role na sobrang mm-hmm. konti lang nung mga scenes niya mm-hmm. pero may bigat when it comes to also affecting the whole story of mm-hmm. Nicole or Chris, yung okay. yung lead role namin.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
4: So dun talaga po ako na-challenge. Mm-hmm. Pero hopefully it translated well in the film.
3: At malalaman natin yung kapag kapag pinanood natin.
4: Kaya panoorin
3: natin,
4: po diba? Ninyo.
3: Kapag pinanood natin, which is good din, no? Kasi ibig sabihin nito, kung naapektuhan ka at nahirapan ka, it means bumaon din sa pagkatao mo, di ba? And yun yung mahalaga. Kasi siguro sa kahit anong pelikula naman, any project, teatro man yan, o doon sa stage, yung play, or sa film, or kahit sa TV, mahalaga na maramdaman ng tao.
4: Yeah.
3: Na totoo yung pinapanood niya, di ba? Parang walang detachment. Na yes. Parang nanonood lang ako, pero parang nandun ako sa loob ng pelikula, di ba? And that's the experience kasi. And going back doon sa sinabi ni Paul, na sabi niya kanina na, kailangan ito yung maging laman ng pelikula. What made you decide? Ikaw yung nagsulat nun direct, di ba? What made you decide na, teka lang, itong topic na to, itong about doon sa pagiging transgender together with the struggle nung character, bakit yun yung pinaghugutan mo ng kwento?
1: Sinulat ko po ang pyesa, yung mga earlier drafts niya. Last year, nung kakagraduate ko po ng college, nagtrabaho po ako sa Quezon City. From Ilocos, lumipad po ako sa Manila. And I think it's safe to say na yung first job ko po talaga, it really challenged me as a person. Siyempre, coming from the province, na lipat ka sa urban Manila, first time ko ma-experience. Totoo pala talaga yung traffic ng oras.
3: Outside your comfort zone, eh, no?
1: Yung commute, tapos uuwi ka ng apartment, mag-isa ka.
3: Yes.
1: So, sobrang grabe po yung naging challenge ko as a first-time employee of the government. Tapos, and I really needed to go back to what I love, and which is really writing, and making films. So every after work, I would go to coffee shops with my government-owned laptop. na pagmamay-ari pa ng CHED. I would really sit down, and when I was writing and I was thinking of a concept. Parang accidentally napadaan si Nicole sa aking newsfeed.
3: Okay.
1: Tapos siguro yun na yung parang desperation ko na balikan yung mga masayang araw ko. And one of my happiest days talaga is when I was involved in the choral.
3: Okay.
1: So magkaklase po kasi kami noon.
3: Oh, nice.
1: So we were part of our high school choral 10 years ago.
3: Wow.
1: Parang 12 years old, 13 years old kami noon. And Nicole was a choir mate and also a friend. And nag-outline lang po ako na ito yung pelikula. Tapos minessage ko na po sa, I think that's my way of manifesting things.
3: Parang ito na, para matuloy ito, kailangan simulan ko.
1: Sabihin ko na. Saka sabihin ko na. Sabi ko, kaya may gagawin tayong pelikula. Wala pa siyang budget or anything.
3: Basta may gagawin tayo.
1: Basta pelikula lang siya. Pero may gagawin tayo at gagawin natin to. And then, iba yung kwento ng pyesa sa mga naunang drafts.
3: Okay.
1: Parang, ang kwento niya, it's about a transgender man din naman who is trying to join an all-boys choir. Yun yung ano. Parang, it also tackled identity, yun yung hormonal replacement therapy.
3: Equality.
1: Oo po, equality.
3: Okay.
1: Uh-huh. And how the world sees trans people in general. And nung sa sinikabataan po kasi, if magpapasa ka at mapapasama ka sa top 20 out of the hundreds of entries na pinasa, dadaan kayo sa story lab, sa mga development, mga laboratories. And pinarealize po sa akin ng mentor ko, si Direk Carlo Cato, na let's look back. Kasi hindi siya pwedeng musical lang because gusto mo.
3: Correct.
1: Dapat maging parte siya ng kwento. So, imagine like 1 year ko na siyang sinusulat, tapos sabi sa akin ni Direk Carlo, magsulat ka ulit within 2 days.
3: Wow.
1: Magbago ka ng draft. So yun na po talaga yung challenge, nag-draft talaga ako, and talaga pong pinakinggan ko yung universe kung ano yung kwentong hinihingi ng karakter ni Chris. And yun, I came into conclusion na yung music embedded siya. So it's about a young soprano who's struggling with choosing between his identity as a singer and his identity as a man, and everything fell into place. And I also co-wrote this with Jody Dantes.
3: Okay.
1: So dun talaga kami bumangko sa kwento ni Chris, dahil siya lang din naman po yung in-interview ko, nag-immerse talaga ako sa mga experiences niya as a transgender man, because of course at the end of the day, this is their story.
3: Correct.
1: And ako lang naman yung taga-kwento, pero kwento nila to. So I handled everything with sensitivity, na iwasan yung mga usual na pagtingin ng mga tao sa transgender people, mm-hmm. especially transgender men, na I would say is very absent in Philippine cinema. Mm-hmm. So, ito na rin po yung way ko, siguro love letter ko na rin po sa kanila. So, talaga pong hindi ito nabuo. I would want to own the credit na ako lang to, parang gano'n. Pero hindi po. Binuo siya talaga ng mga tao sa paligid ko. And I don't think the pyesa is what it is now kung
3: wala yung mga
1: ako nakinig.
3: And it depicts reality, no? And that's the most important part, I guess, ng kwentong ito. It depicts the reality. And talking about doon sa transgender na pinag-uusapan natin, just to give a brief idea, no? Siguro, tatanong ko rito si Nicole, para doon sa mga kapamilyat ka-servisyo natin na medyo malabo pa sa nila kung ano nga ba tong transgender, kasi usually alam lang natin, di ba, babae, lalaki, may bakla, may tomboy, but then may papasok na hindi transgender man yan, transgender woman yan. So let's give them a clearer vision, a clearer view, ano to, di ba, para mas makita nila kaya sila ganyan, to gain respect din yung community. Go ahead, Nicole.
2: So ang trans man po is parang nagte-take po siya ng ano yun,
3: hormone, yes.
2: Parang nagpapa-top surgery pa sila, yung nagpapatanggal ng boobs po.
3: Mm-mm.
2: Para po, kasi number one po na insecurity ng mga kagaya namin, mm-mm. is yung boobs namin.
3: Okay.
2: Po. Kaya, yun yung parang unang goal ng mga trans man, mm-mm. para mag-start sila.
1: Mm-mm. And to be technical na lang din, parang ang mga trans men are by birth sila ay female.
3: Yes.
1: So pero it feels like they're trapped in the wrong body.
3: Okay.
1: So sa puso nila lalaki sila. So hindi mo naman kailangang mag-take ng HRT, mga hormones, mm-hmm. and mga magpa-top surgery to mm-hmm. become a trans man. It's just kung ang identity mo ay
3: alam mo sa sarili mo na yun,
1: lalaki ka.
3: And that matters.
1: Yeah.
3: Diba? Mas mahalaga yon. And kapamilya ka-servisyo, ha? Direkta, galing yan mismo doon sa tao kung sino siya.
1: Yeah.
3: And that's very important, I guess, na kailangan malaman din natin dito sa society natin na we should learn how to respect everyone. Diba? Kaya nga may equality. And siguro tanong ko rin si Paul, no? With regard doon sa film, since we're talking about equality, ano sa tingin mo yung malaki may tutulong and contribution nung pelikula, and not just a movie but a musical film, para mas maintindihan ng tao, mas tumatak sa kanila na, oo nga, dapat nung ko pa ginawa ito.
4: Okay. Actually, ang ganda po ng question. Kasi, when we were talking about the film, and talagang minahal ko din po yung film,
3: mm-hmm.
4: at naniwala po ako sa pelikula, sa kwento ni Direk. Yung pelikula po kasi, it's not just, you know, a musical per se.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Ang ganda nung pinag-usapan namin about the metaphor of the film,
3: okay.
4: which is the choir as a community, and a choral conductor is very strict about the community, mm-hmm. the one leading the community,
3: mm-hmm.
4: lahat nakikinig sa kanya kapag yes. nagalit siya or
3: uh-huh.
4: Pero I think something that I think everyone could realize is that pwede naman palang mag-switch yung soprano sa tenor,
3: uh-huh.
4: and tenor sa soprano.
3: Uh-huh. Uh-huh.
4: And that's a metaphor of, pwede naman palang maging babae ang isang
3: lalaki?
4: Dating lalaki.
3: Okay.
4: At ang lalaki
3: vice versa.
4: Maging babae.
3: Uh-huh.
4: I mean, kasi we have our own individuality.
3: Uh-huh.
4: At kanya-kanya tayo ng buhay at pinagdadaanan.
3: Yes.
4: And yung strictness po kasi, yung pagiging strict is dictated kasi by the society.
3: Actually, yes.
4: And parang sa pyesa, parang ganun kasi siya, parang mm-hmm. dictated tayo na dapat tenor ka lang.
3: Kung ano kayang
4: ka. Dapat soprano ka lang, kung okay. ano ka lang dapat.
3: Aha, aha. And ang ganda nun, no, yung metaphor na sinabi mo, minsan doon tayo nakukulangan, eh, di ba? And siguro this is the right timing na rin, no, para sa ating mga kapamilya at kaservisyo to realize na kapag nanonood ka ng pelikula, hindi ka lang nanonood base doon sa kung ano yung nakikita mo doon sa tao. Di ba? Kasi behind that person, behind that character, mas may malalim na ipinapahiwatig. And gusto ko yun, no? Yung from soprano to alto and from alto to soprano. And it applies to everyone, I guess, no? Hindi lang dahil doon sa gender preference mo, also kung sino ka doon sa community mo.
4: Yeah.
3: And gusto ko yung conductor na parang, Oo nga, no? Sumusunod lang tayo, lalo na kapag istrikto, di ba? And, well, may kanya-kanya tayong paniniwala talaga, di ba? Pwede yung pinag-uusapan natin dito, hindi, may hindi sasang-ayon sa atin. But then again, ang bottom line nito is respect.
1: Yes.
3: Di ba? We should learn how to respect everyone. Kasi may pinagdadaanan, sabi nga kanina ni Paul. And hindi natin alam yung mga na-encounter natin na tao. May pinagdadaanan lahat yan eh. Lahat tayo, di ba? Pagising natin sa umaga, may mga tao ang bigat na ng pakiramdam. Tapos dadagdag ka pa sa bigat na nararamdaman niya, di ba? And medyo huwag na tayong maging cruel.
4: Yes.
3: Dahil malupit na ang mundo, di ba? And talking about doon sa mismong pelikula, ano yung gusto niyong maiwan doon sa tao? Siguro sa direct, go.
1: When I was really diving into the story, parang very clear po yung goal ko.
3: Mm-hmm.
1: Na queer people and trans people are human beings as well.
3: Yes.
1: Tama po yung sinabi ni Direk, ni Sir Paul, at sobrang natas naman ako na nag-stay sa yon kasi parang pasada lang yon.
4: Sobrang.
1: Yun nga po, yung metaphor ng choir being our society.
3: Mm-hmm.
1: And then, the conductor being the critic of that society.
3: Okay.
1: Na yung choir, may labels. Mm-mm. Tayo din sa society. Mm-mm. Meron tayong mga roles and labels. Mm-hmm. At sa mundong yon, sa community at society na yon, pinuwag ni Chris yon.
3: Okay.
1: Na pwede naman eh. Pwede tayong mag-switch ng roles and the sky will still be blue.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
1: The water will still be colorless and tasteless. Mm-hmm. And the world will still revolve even with the presence of trans men and queer people.
3: Correct.
1: So, gusto ko lang, kasi yung binuo naming mundo dun mm-hmm. sa pelikula, parang it's a perfect world for trans people. Mm-hmm. Na nakapag-perform pa rin naman yung choir.
3: Aha. Uh-huh.
1: Hindi namin dinescos kung nanalo sila or hindi, pero hindi na po yun importante.
3: Mahalaga nag-perform sila.
1: Nag-perform sila. Uh-huh. At nakapag-perform silang lahat.
3: Mm-mm.
1: Masaya sila sa performance nila. And sana yung mga tao na-realize nila na yun, umiikot pa rin ang mundo even mm-hmm. with our presence. Kasi we grew up with the notion na masalot tayo sa lipunan.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Of course, being part of the queer community, I witnessed that firsthand. Nasabihan din ako. And so, yun po yung parang bigat na dinala ko sa pelikula. Mm-hmm. Na kung yung world na pinagdaanan ko at pinagdaanan namin ay malupit, gusto ko sa mundo ko naman masaya lang.
3: Yes. And pwede naman mangyari, yeah. Di ba? And yun yung minsan eh, no? Ang gulo lang na bakit ginagawa natin isang komplikado yung mga bagay na simple lang naman, di ba? And siguro, coming from Nicole, ano yung ramdam na ramdam mo na posibleng mangyari? Bakit nagkakaroon ng gap? Representing the movie, ha? Kasi gumawa tayo ng ganitong klaseng movie. Ano yung nagiging gap usually ng society doon sa mga binabali na from soprano to alto? Yung ito yung preference ko, eh. Diba? Ano yung bakit nagkakaroon ng gap between the society and those people na ito yung gusto ko, ito yung pagiging ako, ba't hindi nyo ako maintindihan? Ano kaya yung nagiging barrier doon?
2: I think po nagiging gap is, ano ba?
1: Siguro based on may hiya siguro. Siguro saluhin ko na lang din yung thought process po namin before writing the second draft na challenge sa akin ni Direk Carlo. Nag-usap po talaga kami and parang 90% of the film is just coming din sa experiences
3: okay,
1: niya.
3: Uh-huh.
1: And I think sana wala namang gap eh. Pero we were accustomed to what the society told us okay. even before. Mm-hmm. Na dapat kapag lalaki ka hanggang sa kabaong mo.
3: Mm-hmm.
1: And unfortunately, the world doesn't work that way. Mm-hmm. And that becomes the gap. Mm-hmm. Na some people still chooses to believe their biases, the mga bias nila, predispositions and upbringings, instead na makinig at tanggapin na lang na not all people are like them.
3: Mm-hmm.
1: Because I think God made it that way, na hindi tayo.
3: And okay yung sinabi mo, no, natanggapin. And I guess, sa lahat ng bagay, no, ang dulo ng lahat kasi sa acceptance, eh.
1: Yes.
3: Diba? And sa relasyon nga, diba? Ikaw na nakikinig ngayon, nag-break kayo ng jowa mo. Diba? Nasasaktan ka sa mga oras na to, but there will come a time
1: yeah.
3: na ma-accept mo na, masasanay ka na,
1: and
3: diba?
1: And that's the first step. totally accept.
3: Totoo. Uh-oh. And I guess there's no such thing as moving on. Kasi dito sa ganitong sitwasyon, hindi naman nag-move on ang tao, yeah, eh, di ba? We really have to accept and learn. Di ba? Kapag nakasanayan mo ko isang bagay, magiging normal na yan, eh. And siguro yun yung kailangan ng society natin. Kailangan masanay, yes, ang mga, sir, tao para matanggap ito, mm-hmm, ng buong buo.
1: Yes, masanay, diba, sila to coexist with people like,
3: yes,
1: us.
3: Yes, yeah, totoo naman, di ba? And we're talking about people, we're talking about human, and lahat lang yan, tao naman tayo lahat, di ba? And going back dun sa pelikula, bakit pyesa? Eh, kasi alam naman natin, di ba, ang pyesa is marami. For example, ang isang tula ay pyesa. Di ba? Ang isang kanta ay pyesa. Meron ding mga parte ng isang bagay na tinatawag pyesa. Bakit pyesa yung title?
1: Yan talaga yung tanong na gusto kong tanongin ng mga tao. Kasi sobrang loaded po ng title na pyesa. Mm-hmm. Of course, pyesa pertains to the choral piece, yes, the choral arrangement, mm-hmm, na hinahawakan at ine-ensayo ng mga choir. Mm-hmm. Pero the pyesa is also a double entendre on yung pyesa ni Chris na kulang. Mm-hmm. Yung pyesa sa sarili niya na hindi niya mapunan kasi dinidiktahan siya ng society kung ano lang dapat siya.
3: Okay.
1: So yung film po, it's about finding that peace.
3: Nice.
1: To come into a conclusion that sana ma-figure out ng mga tao kung mapapanood nila kung kinumpleto nga niya nga ba yung pyesa.
3: Uh-huh.
1: At nahanap niya nga ba yung nawawalang pyesa sa sarili niya.
3: Uh-huh.
1: So, that pyesa is also reflected within us, kahit yung mga audience,
3: uh-huh,
1: na kahit papano, there's a lot of missing pieces sa atin. And I think our journey in this world is to collect the missing pieces and eventually make them whole.
3: Nice.
1: And yun po yung talagang pinanghawakan ko while really handling the film na dapat paglabas ng mga tao sa sinehan, alam nila na possible na mahanap yung missing pieces in their lives. Kasi kung napagdaanan ni Chris at nahanap niya sa hagupit ng mundo, sa mga trans people and queer people, paano na lang kaya sa atin, ano, na mas mabait yung mundo sa atin.
3: Yes.
1: Pero, ayun, para ang message nung film, kung kaya niya, kaya nating lahat.
3: Yun. And maganda yun, eh, no? It's a motivational film din siguro, yeah, no? Pwede ko sabihin na it's really a motivational film and encouraging film para gusto ko yung hanapin mo yung parte na nawawala sa'yo. And alam naman natin siguro lahat tayo may mga missing pieces sa buhay natin. And siguro it will take time para mahanap natin yon. So ibabalik ko yung tanong. Unahin ka na kay Nicole. Sa tingin mo, ano pa yung piece na yan na wala sa'yo?
1: Oh. Ikaw na lang nakasagot.
2: Oh. Ako kasi po, sasabihin ka na dito. Hindi po ako open sa family ko.
3: Okay.
2: For who I am.
3: Mm-hmm.
2: So, ang missing piece lang po sa akin is, yun, sana matanggap ako ng family ko.
3: Mm-hmm.
2: And, parang, yun lang po yung kulang, eh. Kasi family yung number one supporter mo, mm-hmm, in life. Mm-hmm. So, yun po yung parang missing piece in my life. Yung family ko.
1: DCMM na tayo. So,
3: pwede ka na
4: makagata na.
2: Opo, yun lang po.
3: And, ano yun, ang laking factor, no? Kasi, sila yung una mo talagang tatakbuhan. Your support system, di ba? Sila talaga yung, kumbaga, backbone mo sila, eh. Di ba? Without them, pwede ka mag-collapse. But then again, hindi naman sa habang panahon nakasalalay ka doon, di ba? You have your own life. Pero, ang ganda nung sinabi mo na, oo nga, no? Tama. Yung family dapat matanggap kang unang-una, di ba? And siguro, papunta ka na ron, di ba? Papunta ka na doon. We're just waiting for the right timing, di ba? Minsan, parang surprise yan, eh. Hindi mo, or baka mamaya, hindi na kailangan sabihin, mararamdaman mo na lang. Di ba? And siguro kay mamaya ka na direct. si Paul, ano kaya yon?
4: Okay, so I'm a very grateful person po.
3: Mm-hmm.
4: And I'm really happy that I'm one of those part of the LGBTQIA+ community that is really accepted by the family. Mm-hmm. So, hindi lahat nakaka-experience ng ganun.
3: Mm-hmm.
4: Pagmamahal na ganun.
3: Mm-hmm.
4: Naramdam ko. I believe, siguro po kung meron akong missing piece siguro is to totally accept who I am.
3: Okay.
4: So, I know that the people around me, especially those who are beloved to me, really accept me and love me for whoever and whatever I am. Hindi naman po dahil hindi ko matanggap yung sarili ko. Kasi love na love ko pa rin naman po ang sarili ko. It's just that, of course, you can't deny the fact that in this society, especially in the in our community, it's mahirap ilugar or should I say mahirap iwasan yung comparison. I mean, the standard of what the society looks for.
3: Correct. And I do understand yung sinasabi ni Paul. No? And kailangan minsan, kailangan ba natin talaga i-match yung sarili natin yes. doon sa sinasabi ng iba. Yes. And bago ako pumunta kay Derek, doon sa sagot niya kung ano yung piece na yun, siguro commercial muna tayo ha, isang mabilis na mabilis na to sa ating pagbabalik. Maririnig natin ang sagot ni Derek Ryan. Kapamilya, diyan ka lang ha, dito lang yan sa Bongga Kajay.
5: Bongga Kajay! Bongga Kajay! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Ipinakalat na ang mahigit 15,000 pulis sa mga lugar sa Metro Manila kung saan inaasahan ng mga protesta kasabay ng 54th anibersaryo ng martial law bukas. Sinabi sa DZMM ni NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Hazel Asilo na kabilang sa binabantayang lugar ang Senado sa Pasay at US Embassy sa Maynila. Ay kay Asilo, wala pa rin humihiling ng permit para sa rally pero posibleng pagbigyan ang mga relistang magsagawa ng programa sa mga lugar kung saan kailangan ng permit. Muli rin tiniyak ng NCRPO na ipatutupad ang maximum tolerance sa mga mag-rally.
1: Kakaroon tayo ng amicable na pag-uusap kung paano natin mapagbibigyan na mapayapang pagtitipon at syempre yun din naman po na masunod natin ng permit no rally. So siguro po bibigyan sila ng pagkakataon na kahit isang oras mag-conduct ng kanilang programa pero after po nun is mag-disperse din po sila.
0: Sa sports, uuwi ng Philippine Women's Soft Tennis Team ang unang medalya ng Pilipinas sa 20th Asian Games. Nasungkit ng koponan ang bronze medal matapos bigong manalo kontra Japan sa semifinals ng kompetisyon. Sa kabila nito, masaya ang team captain ni si Bian Zoleta sa kauna-unahang podium finish ng Pilipinas sa soft tennis mula nang ilunsad ang laro sa Asian Games noong 1994. Muli namang sasabak ang Philippine team sa mixed doubles bukas, gindin sa women's at men's singles events sa Martes. At yan na po mga balita, basta't may nangyari. Nag-report agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Ceril.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Bongga ka dyan! Bongga ka dyan! Sa DZMM!
3: Bongga!
4: Ay, oras muna natin mga kapamilya, kaservisyo. Oras natin, 1:03 na.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: O, ayan ha, sandali tayo nabiting kanina. At ngayon, siyempre, inaabangan natin kung ano kaya ang isasagot ni Direk Ryan Ugalde doon sa tanong natin na ano yung parte sa'yo mismo na nawawala at hinahanap po pa hanggang ngayon. O, Direk Ryan, siguro may time ka na lalo no, para makapag-isip. Ano kaya yun? And tingin ko kanina, bago pa tayo mag-break, may sagot na si Direk. So, go ahead, Direk.
6: Hindi ko napaka-showbiz ng answer ko, pero before po ako nag-dive into narrative filmmaking, dokumentarista po muna ako.
4: Mm-hmm.
6: Kasi yung discipline ko as a writer came from journalism.
4: Okay.
6: And yung crossover ko to films, naging dokumentarista. And before ako sumabak sa mga fiction, non-fiction talaga ako. And parang I created 11 documentaries prior to... and one of it is I also documented yung ABS-CBN shutdown for my films. Uh-huh. And sa lahat po ng mga pelikulang ginagawa ko, parang I would like to believe that I am a mosaic of the stories I tell.
4: Uh-huh.
6: Parang lahat ng mga kwentong kinikwento ko, meron silang binubuo sa buhay ko na yun lang, yung kwento lang yun ang makakapag-feel.
4: Okay.
6: And parang after every film, parang feeling ko buong-buo na ako. Mm-hmm, and then here comes another story. And then I figure out na, ito pa yung missing piece pa.
4: Uh-huh.
6: And siguro yung naiambag na piece ng pyesa sa akin mm-hmm. is to really listen. Ako, very stubborn ako as a human being. Mm-hmm. I really don't like listening.
4: Mm-hmm.
6: Parang my way is the highway. Parang ganun palagi. Uh-huh. As a control freak. And pero in many ways and... in a lot of ways, really, pyesa has taught me how to listen.
4: Okay.
6: And siguro yun yung naambag niya sa buhay mm-hmm. ko na moving forward, I should know better. And listening is a vital discipline that I should possess. Kaya hindi lang naman sa pakikinig sa mga tao sa pagpepelikula, uh-huh. pero lahat-lahat.
4: Uh-huh.
6: Kasi akala ko noon ang makakapag-solve lang ng mga problema ko ay ako.
4: Uh-huh.
6: Pero it really takes also... courage and humility to admit that you need help.
4: Yes.
6: And mm-hmm. lalo na ngayon, September is National Suicide Prevention Month.
4: Yeah.
6: Mm-hmm. And dito ko po, hindi lang yung pelikula yung pinoblema namin during the course of filming. Eh, meron kami mga buhay-buhay.
4: Mm-hmm.
6: And daming nangyari actually sa buhay ko, nawalan din po ako ng trabaho while filming.
4: Okay.
6: So parang, ang dami pong, ang bigat po ng mundo ko sa mm-hmm. paggawa ng pelikula. Mm-hmm. Pero, yung mga production team po namin ngayon, naging friends na rin sila. And they're now part of the circle that I open up to. And yung pyesa hindi lang sa nakaambag because of I want to tell stories. Yung proseso kung paano namin sa iniraos,
4: mm-hmm.
6: yung mga
4: mm-hmm.
6: taong nakasalumuha ko.
4: Mm-hmm.
6: Ang dami kong natutunan sa kanila.
4: Mm-hmm.
6: And actually, siguro kapag puzzle ako, yung analogy ko, pag puzzle, parang half ng pieces ng puzzle, nanggaling yun sa pyesa.
4: Okay, so, nice. Mm-hmm. Oh, and okay, no? Yung sinabi ni Direk na mahalagang makinig ka. Diba? And tingin ko lahat tayo yun yung kailangan, diba? Hindi lang mahalaga na napapakinggan mo, mahalaga na iintindihan mo yung naririnig mo,
6: yeah.
4: Diba? And that's very obvious din naman na sa panahon ngayon, kailangan natin matutong makinig. And dun sa mga tao na akala natin kailangan nila na advice, no, they just need someone to listen. And maraming salamat sa inyo, Nicole, Paul, and Direk. And siguro this is the right time. Quick invite. Sayang, kulang sa oras. Mahapyo pa sana yung pagkukwentuhan natin. Masarap ang kwentuhan. But go ahead, invite our kapamilya and kaservisyo.
6: Ayun po, inaanyayahan po namin kayo to watch. This is the last day of the Cine Kabataan Film Festival in Shangri-La Cinema Plaza 1. Pero it will still be showing on all cinematheques nationwide mm-hmm. starting tomorrow. Kunin ko na rin po yung opportunity mm-hmm. to thank everyone who were involved in the production. Of course, my producer Yuan, all the cast, all the crew that flew from Manila to Ilocos mm-hmm. to film this and do it with us, na alam namin kulang na kulang yung compensation.
4: Mm-hmm.
6: Pero ginawa nila to because of the love for storytelling. Mm-hmm. Our partners, our co-production partners Sonet, our mm-hmm. Adonis also, Adonis Lesbian Philippines.
4: Mm-hmm.
6: Maraming salamat po sa paniniwala. And sa lahat ng mga taong nakapanood na po, please spread the word. And libre lang po siya.
4: Nice.
6: Libre lang po siyang mapapanood.
4: Mm-mm.
6: At sana yung entries namin along with the other 8 entries of Cine Kabataan, supportahan niyo po. Dahil hindi lang po ito mga pelikulang gusto naming ipalabas because we want to.
4: Mm-hmm.
6: Gusto namin silang ipalabas because we need you to see it.
4: Yun. Yun ang pinakamaganda. And maraming salamat. And hopefully, kapamilya, kaservisyo, ito yung isa sa libre na hindi mo dapat palampasin.
1: Yes.
4: Diba? Makinig, maging inform, at tanggapin ang mga bagay-bagay. Again, maraming salamat ha. Para sa pelikulang pyesa, nandito sa atin ngayon si Paul Enrico Centro, Nicole Ballesteros, and Direk Ryan Ugalde. Thank you, and good luck. Maraming pelikula pa aabangan namin.
1: Thank you,
4: kapamilya, kaservisyo. Ayan ha. Narinig din ninyo yung mga bahagi ng pyesa, at ito yung sinasabi ko kanina pa, di ba? Ito yung kung ikaw isang makeup enthusiast, ito yung dapat mong abangan. Kaya dyan ka lang, walang iwanan, dahil magbabalik ang Bongga Kajay.
2: Bongga Kajay!
7: Bongga Kajay!
2: Sa DZMM! Basta AM, DZMM!
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro!
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liveraid Pro!
10: May Silimarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro!
12: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado!
2: DZMM!

0: Balitang Balita. Mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
5: Bongga ka jay!
6: Bongga ka jay!
7: Kapamilya, kaserbisyo, oras natin 1:12 na. Ito pa rin ang hugutero at ang Mr. Right mo dito sa Bongga Kajay. Oya, medyo nagkatsikahan na kami itong susunod natin mga kausap. At nakakatuwa dahil ito yung mga pagkakataon na malalaman mo yung kwento ng isang tao kung paano siya nagsimula at bakit niya pinasok yung ganitong klaseng karera, di ba? Sa edad na 24, ay may ilang taon ng karanasan sa mundo ng makeup. Bata pa lamang siya nang magsimulang mahasa sa larangan. And take note, kapamilya, kaserbisyo ha, 14 years old pa lang siya nang sumali sa mga makeup competition sa kanilang school bilang bahagi ng Technolympics. Mula sa mga simpleng kompetisyon, unti-unti niya napalawak ang kanyang career at nakapag-makeup ng ilang personalidad tulad ni na Aura Briguela, Carmel Collado, Pay Galang, BNT, Pipay, Stormy, Like Estrella, Baby Dolls, Francine Garcia at Mariel Monteliano. Isa sa kanyang hinahangaan sa industriya si Sir Jelly Eugenio na nagsisilbing inspirasyon niya sa kanyang craft. At dahil marami pa siyang gustong maabot, pangarap niya na makatrabaho at ma-makeupan ang mas marami pang artista at personalidad sa hinaharap. Kaya huwag natin patagalin pa ha, kasama natin live na live dito sa studio para sa Bongga Kajay, walang iba kundi si Luis Acena. Hey, good afternoon. Oo, kumusta, kumusta?
8: Okay naman po ako ngayon, ati, and kontento po ako sa mga na-experience.
7: And ganda na sinabi mo, happy and kontento ka. Okay. Minsan yun lang talaga kailangan natin, eh, di ba? Bago tayo maging masaya, kailangan nating makontento. So, you started at the age of 14, yes. Tama? Ano yung nagbigay sa'yo ng parang, teka lang, ito yung gusto kong gawin eh. Ito yung parang ito yung soon, magiging karir ko. Mm. At the age of 14, bakit ito yung gusto kong gawin talaga?
8: Mahilig po talaga kasi ako sa art. So, madrawing ako, mapainting.
7: Okay.
8: Tapos parang one time, sa pencil siya nag-start.
7: Mm-mm.
8: Ginamit ko yung pencil as nose line.
7: Oh, talaga?
8: Tapos napansin siya ng daddy ko.
7: Okay,
8: tapos
7: okay.
8: Tapos yung daddy ko, parang sabi niya, huwag mong gamitin yan kasi may lason yan.
7: Oh, baka, toxic.
8: Toxic siya. Kaya, binilan niya ako ng makeup.
7: Start
8: yun parang grade 7 ako. Tapos yun na, ano na yung skills ko.
7: And full support si both family, po. Both. Lahat sila supportado sa'yo. And which is good, no? Salamat doon sa lapis.
8: Yes.
7: Diba? Lapis. Kasi, oo, dahil sa lapis, nabigyan ka ng isang set ng makeup. So, binigyan ka ng isang set ng makeup.
8: Okay.
7: Sino yung unang-unang? Siyempre, sarili mo. Susubukan mo sa sarili mo yan, diba? And kapag sa sarili mo, wala ka naman masyadong inaalala eh. Ikaw lang. Pero sino yung unang-unang nagtiwala sa'yo na, sige nga, makeupan mo ko?
8: Yung cousin ko po, yung ate, si Ate Ren.
7: Okay, siya. Siya yung unang-una mong nakumbinsin na, uy, oo, makeup lang kita.
8: Mm-mm. Siya po.
7: Oh, and dito sa ginawa mo na career, no, then 14 years old, after 10 years, ito yung nakita mong path na, ay hindi, magsisettle ako dito. So, habang tumatakbo yung taon, 14, 15, 18, anong ginagawa mo nun? How did you pave your way para marating mo kung nasaan ka ngayon?
8: Nag-school po ako sa parang high school. Tapos may ano po kasi doon, may Technolympics. So sumasali po ako ng ano, ng makeup competition. Tapos nung nagte-training po ako doon kay Ma'am Gadon. Tapos nung sinali po nila ako, parang wala pa talaga akong tiwala sa sarili ko kasi parang
7: feeling ko bago siya, ako sa magaling, parang ganoon, no.
8: Ganoon. Tapos nanalo po ako.
7: Oh, nice.
8: Tapos nanalo po ako. Doon ko na po na parang unti-unti na naniniwala na ako na magaling din
7: talaga. So, inyong, that was your first contest na competition na sinalihan mo and nanalo ka agad. So, from there, tumaas siyempre yung confidence mo, di ba? Na, ako nga, siguro magaling nga ako kasi nanalo ko. So, doon ka nakagain ng confidence na, teka lang, kakaririn ko na to.
8: Opo.
7: Then, after the competition, what's next?
8: Sumali po ulit ako.
7: Okay.
8: Or national na po atay.
7: Mm-hmm, mm-hmm. So, bigger competition.
8: Opo.
7: And nanalo ka ulit doon.
8: Out of 32 candidates, third po.
7: Wow, talaga, okay. Talaga. And ito yung mga competition na hindi mo nahanga rin pa mag number one. Well, ikaw yung number one, why not? Diba? Pero out of 30 plus, at ikaw yung pangatlo, eh talagang makakadagdag yun sa pag-boost nung confidence mo, diba? And sabi nga natin kanina, may mga personalities ka na rin na naging client na na-makeupan mo. Paano naman nagbukas yung door papunta dito sa ganitong klaseng mundo na hindi lang pinsan mo minake-upan mo, hindi lang sarili mo, hindi lang competition, kundi may mga pangalan na talaga. Paano naman nagsibula yung career mo doon?
8: Nag-pandemic po kasi nag-start ako as parang content creator.
7: Okay.
8: So meron na po ako mga connections sa mga artists. Tapos nag-start po talaga

0: lang po siya kung saan ako marating,
1: okay.
0: Kung anong dumating,
1: sige, yan yan. So, and sumakto yun doon sa sinabi mo kanina na happy and contented, di ba? Okay. Kasi tama, eh, no? Kung ano yung nandyan, pasalamatan mo.
0: Okay.
1: And then, susunod-sunod na, eh, no? The blessings will come sa hindi mo inaasahang pagkakataon. So, yung pag-makeup, sa tingin mo, ano yung nabibigay niya sa isang tao? Kaya ba niyang takpan yung insecurities ng isang tao? Kaya niya bang takpan kung ano yung pagiging siya na parang natatakot ako kaya kailangan ko mag-wake up? Ano yung perception mo?
0: Confidence po talaga.
1: Confidence. Okay. Kasi may mga pagkakataon na ganun.
0: Opo. Kapag, kasi kahit ako kapag nag-makeup ako, sobrang confident ko. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Ganun din po yung mga clients kasi hindi naman po nila everyday nararanasan yung sobrang fresh.
1: Okay, oo.
0: Yung iba hindi marunong mag-makeup sa sarili. So, kapag na-experience nila yung proper way ng makeup. Edi ang sarap sa feeling.
1: Oo, di ba? Ang sarap tingnan yung sarili mo, di ba? Titingin ka sa salamin na ito pala ako. Di ba? Totoo no, so confidence, so tama, pwede natin sabihin na some of your insecurities pwede matakpan kapag nag-makeup ka. Pero ano naman yung parte ng ikaw, ng pagiging tao mo na hindi kayang takpan ng makeup? Sa tingin mo?
0: Parte ng tao
1: po. Oh, yung kahit sino, 'di ba? As a person, kasi 'di ba, pinapataas ng makeup ang confidence sa isang tao, nawawala yung insecurities niya. Pero ano kaya yung hindi kayang takpan ng makeup sa isang tao?
0: Siguro yung Hindi mo masabi.
1: Siguro sa ngayon, no? Hindi mo pa masabi, no? Na parang, ah, sige, basta ako, ginagawa ako to as my craft and gusto ko mabigay ng kasiyahan sa mga tao. Then, na-expose ka sa mundo ng showbiz, di ba? Kasi siyempre, may mga naging client ka rin na mini-makeupan mo. Kumusta? Yung, kasi bagong mundo yun, di? Kung ikukumpara mo, nung sumali ka pa lang sa competition, anong difference? Mas naging mahirap ba? Mas naging komplikado?
0: Sa akin po, magaan po kasi yung flow ng lahat sa akin. Eh. Hindi ko po kasi tinitake sobrang seryoso lahat ng bagay.
1: Mm-hmm.
0: Parang ini-enjoy ko po siya.
1: Ah, okay.
0: Kaya ang gaan po lahat ng nangyayari sa akin.
1: And gusto mo kasi yung ginagawa mo, no?
0: Yun yung sobrang passionate po kasi talaga.
1: And that's the biggest factor kung bakit, okay ka lang, chill lang. Di ba? Yeah. Basta ito, gagawin ko to, this is my craft, pagbubutihin ko.
0: Chill lang. Lagi po akong sinasabi yun, chill lang, walang matiten.
1: Yan ha, kapamilya ka servisyo. Maganda yan ha, magandang siguro maging ugali din natin na chill lang, walang matitens. Di ba? Kasi that moment na matitens ka, dyan na papasok, magkakamali ka na, ninervyusin ka na, di ba?
0: Lalabas na yung mga attitude.
1: Oh, yan, di ba? Especially the attitude. And may mga artists ka na nami-makeupan, well-known people. May isa ka bang dream na sana dumating yung time ma-makeup ako siya?
0: Siguro si Marian Rivera talaga.
1: Marian Rivera, oo. Bakit siya?
0: Para kasing sobrang, bukod sa sobrang ganda niya, hindi na ako mahihirapan
1: magandahin pa lalo
0: siya. Parang enhance.
1: Ano may pinakamahirap na parte ng pag-makeup? Para din mabigyan natin
0: for
1: yung tip.
0: For me po, sa kilay.
1: Kilay,
0: mahihirapan ako sa kilay kasi hindi naman siya kailangan pantayin, pero hindi din, parang komplikado kasi siya.
1: So, totoo na kilay is life.
0: Opo.
1: Okay.
0: Isa siya sa nagbibigay ng buhay sa face ng tao.
1: Saan tao? Ayan ha, may tip na ha, si Luis, mga kapamilya at kaservisyo ha. So, kung gusto mong maging okay, yung datingan na mukha, kilay. Kasi di ba sa kilay, nagiging mataray,
0: yes.
1: Nagiging malungkot ang dating, di ba? So, anong tip natin para doon sa mga kapamilya at kaservisyo natin? Pagdating sa kilay, ano yung dapat nilang unang tandaan na pag maglalagay sila ng kilay?
0: Huwag masyadong dark.
1: Nakaka-mature.
0: So mas okay yung light, tapos i-follow nyo lang yung shape ng brows nyo.
1: Okay, huwag ka na gumawa ng iba pang kurba ng kilay mo. So ano yung natural, yun lang yung susundan mo. Okay, para doon naman sa mga kapamilya at kaservisyo natin na maraming gumagawa ng makeup tutorial, di ba?
0: Okay.
1: And may mga gusto pero wala silang confidence para gawin yon. So ano yung sa tingin mo masasabi mo sa kanila? Hindi, tuloy mo yan, sige lang.
0: Sa content creation.
1: Sa content creation muna. Kasi you started as, di ba, gumagawa ka ng mga makeup tutorial. Doon sa mga gusto nila, ano yung unang dapat nilang gawin?
0: Mag-practice kayo.
1: Mm-hmm.
0: Practice kahit kayo lang muna.
1: Mm-hmm.
0: Tapos kapag nakabisado nyo na yung steps, try nyo sa iba.
1: Okay. Kailangan mo na tao magtitiwala sa'yo.
0: Yes.
1: Di ba? Okay.
0: Tapos, yun, tiwala lang kayo sa sarili nyo.
1: Mm-mm.
0: Kasi napapag-aralan lahat.
1: Totoo, no? So, kailangan mo lang tiyagain.
0: Mm-mm.
1: Talaga.
0: Actually, ngayon nga po, nag-aaral pa rin ako. Inaaral ko pa rin siya kasi may mga bagong trend ng makeup.
1: Mm-mm.

0: So, kailangan ko siyang aralin. Lalo na yung mga technique ng ibang artist na nakaka-invento.
1: Oh, nice. No? And it's a continuous learning, no?
0: Yes.
1: And sabi mo, may mga artist, may sarili silang technique. Ikaw, marami. May sarili ka?
0: Meron din.
1: Meron kang isa na pag nakita sa mukha ng isang tao, ay, gawa ni Luis to ba? May ganun ka?
0: May yung iba pong mga friends ko, yung mga clients ko, pag nakikita nila, kunyari sa TV, gawa to ni, sabi ko, Nay, gawa mo yun eh, nakita ko kanina.
1: So ano yun? Ano yung parang marka ni Luis sa mukha ng isang minake-upan niya? Hindi. Sa tingin mo, hindi mo rin alam?
0: Siguro sa eyes, yung hairstylist ko po si Ral, yung eyes daw po.
1: Parang mata.
0: Iba ko gumawa ng eyes.
1: Oh, okay. Oh, siguro bigyan na rin natin ng tip, no, yung ating mga kapamilya at kaservisyo. Ito, Al, libreng seminar to kay from Luis, ha. Doon sa mga, di ba, iba-iba naman yung shape ng mata, di ba, iba-iba yung korte, yung sizes ng mata nila. Doon sa mga chinita, sa mga singkit, na medyo gusto nilang maging rounded yung mata nila, anong kailangan nilang gawin?
0: Gumagamit po kami ng double eyelid tape. Para mas lumabas yung eyelids, para maging double eyelid siya. Kasi di ba yung mga chinita monolid? So naglalagay po kami ng tape para mas maging round.
1: Okay.
0: Mas maging maganda yung shape.
1: Oh, I see. Tapos doon naman sa mga rounded naman yung mata, na medyo gusto nila, medyo singkitin ang natingin nila. Paano naman?
0: Sa akin, bukod sa eyeliner and eyeshadow, yung lashes din po talaga.
1: Lashes?
0: Sa lashes.
1: Oh, okay.
0: Yung mga fox eyelashes kasi na tinatawag.
1: Mm-mm-mm-mm.
0: So, dun po, yun yung daya namin.
1: Okay, pag fox eyelashes, ano ibig sabihin nun?
0: Mahaba yung dulo sa end part. Tapos maiksi po yung sa inner.
1: Oh, ayan ha. Oh, may tip. Ano yun? Parang yun? Nagdo-double layer kayo? Ganun? Hindi naman.
0: May time po, nagdo-double layer or half yung dadagdag sa dulo para mas maging lifted. Marami. Depende po sa makeup artist talaga.
1: So, doon papasok yung technique dun ng isang makeup artist. Okay. Oh, ayan ha. O, kapamilya ha. Kahit paano, meron na tayo natutunan ha. Libreng tips yun ha. Coming from Luis. Una-una, sa mukha, kailangan yung kilay. Isa yan sa mahalaga. O doon sa mga chinita na gusto maging rounded ng konti yung mata, o nagdo-double eyelid. O tapos doon sa mga rounded naman na mata, gusto maging chinita, gumagamit yun ng fox eyelashes ba?
0: False eyelashes.
1: Ah, false eyelashes. Mm-hmm. O, false eyelashes. O, so, ayan ha, medyo pag-aralan mo lang, continuous learning na. So ngayon, nasa era tayo kasi ngayon na Luis ng technology, ng AI. Factor ba? Na yung AI, especially pag ginagamit sa picture, yung mga editing app, yung mga cellphone app, ano yung tingin mo na advantage and disadvantage nun pagdating sa mundo ng isang makeup artist?
0: Sa editing app, gumagamit pa rin naman po kami ng editing app. Kasi ayaw naman namin i-release yung mga photos ng clients namin na parang makita pa rin yung mga imperfections nila. Pero hindi naman yung super AI na yun.
1: Parang hindi na ikaw.
0: Hindi na ikaw.
1: Okay, oo.
0: Siguro nagtatanggal lang po kami ng mga blemishes.
1: Para kuminis. Okay.
0: Yung mga insecurities ng client. Kasi ayaw naman po namin i-release yung mga photos ng nakikita na hindi confident yung client.
1: So, ano yung pinakamasarap? Sabi mo, hindi kinag-release na isang photo na hindi confident, hindi happy yung client. May dumating na ba na tagpo sa buhay mo na parang sobrang thankful yung client sa'yo? O, hindi ko akalain na ganito ako, kundi dahil sa'yo, baka hindi naging ganito itsura ko. May time ka na ganun?
0: Maraming time na po. May mga, lalo na yung mga first time ko na mga clients. Parang, syempre pinag-iipunan po muna nila kasi nag-start po kasi ako parang mga students yung client ko tapos parang first time nila
1: so yung budget tight
0: tapos yun parang hello parang first time ko maging ganito tapos ayun na parang fulfillment na napufulfill
1: ko kasi dahil sa'yo napasaya mo yung isang tao no? And doon sa mga kapamilya at kaservisyo natin na parang gusto nilang magpa-makeup pero parang iniisip mo baka mahal yan just to give them idea usually saan nagre-range halimbawa mag-a-attend ako na isang party gusto ko talaga syempre bongga yung dating ko pagdating ko doon sa party usually nasa magkano yung kailangan nilang i-prepare kung magpapa-makeup sila ng bongga talaga
0: ngayon siguro 10?
1: Just 10,000.
0: Kasama na yung hairstyle.
1: Lahat-lahat na yun. Lahat-lahat na yun. And yung 10,000 na yung masasabi mo, sulit yan.
0: Sulit na yun.
1: Oo, ayan ha. Oo, kapamilya, kaservisyo. Ako medyo may binabala ka na papuntahan na party, di ba? Event, di ba? Eh, siyempre gusto mo maging presentable ka naman, di ba? So, with regard naman dun sa pag-makeup as a makeup artist, kumusta yung mga makeup? Mahal din ba? parang halimbawa gusto ko mag-invest, yung mga nakikinig sa atin ngayon, makeup artist na sila, pero parang, teka lang, ano pa ba yung gamit na kailangan ko, magkano yung kailangan ko para magkaroon ako ng isang magandang set ng makeup?
0: Parang for me, hindi kailangan na mahal yung mga makeup mo. Kasi nasa skills talaga.
1: Exactly.
0: Kasi even me, gumagamit pa rin po ako ng local brands. Lalo na yung mga local brands ngayon, ang gaganda na rin ng...
1: Kaya na rin makipagsabayan.
0: Yes, kaya na makipagsabayan sa high-end. Gumagamit lang ako ng high-end. Depende sa client.
1: Kung gusto niya.
0: Opo.
1: Okay, okay. So,
0: kasi
1: ayan.
0: Parang for me, yung high-end makeup, dumidepende din siya sa skin ng ano.
1: Hindi porke mamahalin, swak na sa'yo, di ba?
0: Minsan mas okay pa yung ano, local kasi
1: na.
0: Designed siya for skin ng Filipino,
1: tama,
0: Asian.
1: No? Oh, oh, oh.
0: Kapag yung sa high-end, hindi talaga, lalo sa weather natin.
1: Hindi nagmamatch.
0: Hindi nagmamatch.
1: Okay. So, Luis, no, marami kami natutunan sa'yo and pinakamahalaga doon yung journey mo bago mo narating kung nasaan ka ngayon, and it's very inspiring, di ba? Parang lalo-lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang. Mm-hmm. Siguro, final words doon sa mga, sabi ko, aspiring pa at gusto pang maging career to, ano yung dapat nilang tandaan at ano yung masasabi mo sa kanila?
0: Don't compare and siguro, trust yourself. Yun lang.
1: So, may kanya-kanya tayong galing at yung galing mo, pagyamanin mo. Maraming salamat. Social media accounts na gusto mong i-promote where they can follow you. Go ahead.
0: Sa lahat ng social media accounts ko po, Luis Acena lang po.
1: Yun. O, ayan na. Louise
0: Acena.
1: Ayun. Luis Acena, makeup artist. Maraming salamat, Luis. And more projects to come, ha?
0: Thank you po.
1: Thank you. Ingat ka lagi. Kapamilya, kaservisyo. Ayan, ha, na tikim tayo ng libreng tips kung paano natin mas ma-enhance ang ating itsura. Eh, mahalaga makontento tayo kung ano at sino tayo. Yun ang mas mahalaga, di ba? At maraming salamat sa pagsama sa ating bonggang-bonggang chika at kwentuhan ngayong linggo. Sana'y marami na naman kayong nasagap na mga latest chika mula sa ating mga guest celebrities. I-chika na yan, ha, sa mga kumare, kaopesina o kay beshi, dahil ayaw namin kami lang ang bongga sa chika, dapat lahat tayo, di ba? Kaya ituloy ang hugotero at ang Mr. Right mo. Susunod na ang programang Konek Ka Dyan kasama sina Frank Reyes at Doktora Luisa, kaya walang iwanan. Hanggang sa muli. O tandaan, ha, kailangan bongga Kajaya.

0: Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
1: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
2: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
3: Oh, ito na! Totoo!
4: Surprise!
5: Ilan?
6: 2, 3, 4, 5, 6.
5: Wow! Kompleto!
6: Nabasa ko kasi sa comments, sinahanap nila ba't daw hindi naman tayo masyado madalas nang nakukompleto. Kaya ito po, kompleto kami ngayong hapon.
7: Para sa bayan.
6: Kaya magandang hapon po, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Clive Arguelles, nagbabalik this Sunday.
8: Na-miss ko po kayo, ah.
6: Na-miss ka ba nila?
8: Hindi ako sure. Salamat sa muli pagtutok sa isang kalahating oras na vibe check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon.
7: Na-miss din kita, Dino.
5: On the record.
7: Parang 1 week na tayo. Samahan niyo po ulit kami sa meriendang puno ng bangayan at baliktaktakan. Ako po si Richard Hidalion.
9: Yes, kaya paikutin na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gakad.
10: At available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila at Signal Channel 31. Just mabalos, ako po si Cheska Persia.
5: Parang feeling ko mag-overtime na naman tayo sa ruleta today. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook Livestream at PRTV Manila YouTube Livestream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa
11: With Due Respect!
8: Kompleto edition!
5: Kompleto edition!
0: Richard Haydaria.
7: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlo Flores.
5: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Clive Arguelles.
6: Seryoso, sincero, at yung buo.
0: Dino De Leon.
8: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No?
0: Sabrina Gaka.
12: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Cheska Persia.
13: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarir.
0: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With Due Respect.
7: Okay, practice.
6: Parang ang gaan ng pakiramdam ngayong linggo na to, ah.
9: Ayos. Diba?
6: Masaya na. Di, nakakagaan kasing makita kayong lahat.
7: Yo. Wow. Galingan pagalingan ng bulaan ngayon.
5: Oh, kaya nga eh.
6: Ikaw ba, Richards, parang paano ba gumagaan yung pakiramdam mo?
7: Yung at aking jet lag ay nagpo-process na kaya gumagaan.
6: Okay.
7: off the record ko na.
6: Maganda po kayo, ha. Medyo hanggang alas 7 po kami ngayong hapon na ito. Pero kabilang po sa mga pag-uusapan natin ngayong hapon ay ang survey hinggil sa mga senator judges na pinagkakatiwalaan ng iba't ibang age generation. Ano nga ba ang pananaw ng ating mga kababayan sa mga senador na hahatol sa impeachment trial ni VP Sara?
8: Tatalakayin din natin ang issue ng voting threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Makatutulong nga ba ang testimonya ng mga dating mahistrado sa magiging desisyon ng impeachment court?
7: Hiimayin din ang pagsita ng Malacanang sa pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa itong palitan ang pwesto si Pangulong Marcos, of course, Jr. Hindi senior. Ano ba ang pagsita ng pahayag? Bakit senior ang gusto mong palitan?
5: Kaya saan? Nasa libingan ng mga kabayan yung papalitan
7: ano
5: niya eh.
7: Ano ba? Doon niya ba? Ang pahayag ng kampo ni VP Sara Duterte.
5: At tatalakayin din natin ang kasong plunder na kinakaharap ni Senador Ronaldo Marcoleta. Yo. Paano makaka-apekto ang testimonya si Marcoleta? Oo. Ang nagsolicit ng campaign donations noong 2025 election.
10: Pag-uusapan din natin ang pagbangga ng barko ng China sa barko ng B4 sa karagatang sakop ng Palawan. Ano bang dapat gawin ng pamahalaan para matigil ang pangaharas ng China?
9: Ang daming pag-uusapan, bubusisiin din natin ang status conference ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May implikasyon ba sa kaso ang personal na pagharap ng dating pangulo sa pagdinig?
6: Ayan. Only topics po kami ngayong linggo.
5: Intro pa lang yan.
6: Pero kaya naman, mawalang galang lang po at sisimulan na natin ang
11: Vibe Check!
0: Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
7: Ano na ang ano dyan?
6: Walang kamatayang surveys natin at surveys. Sisimulan natin ang talakayan natin sa survey ng balita ko, napakahusay pero bago pa lang.
5: Parang may bias ha. Parang may bias ha.
7: Impartiality 100%.
6: Hinggil sa tiwala ng iba't ibang age generation sa mga senator judges. Lumabas na pinagkakatiwalaan ng mga Gen Z kagaya ko, si Senator Bam Aquino.
8: Kala ko kini-credibility eh.
6: At sinundan naman ito ni Senator Alan Peter Cayetano at Senator Rizo Ontiveros. Para din sa mga Gen Z naman, ang hindi nila pinagkakatiwalaan, lubos na hindi pinagkakatiwalaan, ay si Senator Robin Padilla.
10: Tama ka, Cleve. Dahil ikaw ay Gen Z like me. Pero ang mga millennials...
6: Kagaya ni na?
10: Kagaya ni attorney. Pero ang mga millennials, nagtitiwala kina Senator Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at Raffy Tulfo. Mataas naman ang distrust kina Senator Tito Soto, Rizo Ontiveros, Jinggoy Estrada at Bato de la Rosa.
8: Kaya nga, Cheska, nagtitiwala rin ang Gen X
6: yan ka
8: kay Senator Alan Peter Cayetano, pati na rin kina Senador Raffy Tulfo at Francis Escudero. Nungunguna naman sa distrusted ng Gen X si Senador Bato de la Rosa na sinundan ni Robin Padilla.
5: Yun. Resistant ah.
7: Bukod dyan, my fellow Gen Zillennial, na nagkatitiwalaan din ang mga boomers at silent generation. Pakita naman kayo dyan. Silent generation. Sina Alan Peter Cayetano, Robin Padilla. Ito hindi ko maintindihan, nasaan po siya? Si Bato de la Rosa.
5: Eh, senador pa ba yung Bato de la Rosa?
7: Ano bang status?
5: Oo, parang yung pinapanigan mong senador, eh, depende kung gano'ng kasakit yung likod mo, no? Oo, eh, nakakapagtaka dyan, Richard, nangunguna rin sa hindi pinagkakatiwalaan sina Cayetano, Padilla at De La Rosa. Ganito rin ba ang pananaw ng iba nating mga kababayan?
8: Ayan, interesting, no?
7: Oh, yung mga boomers, silent. Silent,
5: oh, silent generation. Oh,
7: silent dyan.
6: I think ang very interesting dito sa recent na survey na to, na findings na to, ay may kita mo na may mga pagkakaiba yung iba't ibang generation. Mm-hmm. So walang shared na consensus.
7: Correct.
6: Sino dun sa mga senator judges yung katiwa-tiwala at hindi pinagkakatiwalaan. And of course, this is about popular perceptions. Ibang usapin dyan kung are they really performing well in the court, right, no, as senator judges. Ang pinag-uusapan po natin dito ay public opinion, no? Paano sila nakikita ng ating mga kababayan. And on the one hand, makita mo na may diversity dun sa perspective ng iba't ibang generation. Yep. If you ask the Gen Z's, Senator Bam Aquino is doing well, di ba? Mm-hmm. If you ask the millennials, no? Iba na, Senator Alan Peter Cayetano, no? And then so on and so forth. But on the other hand, of course, syempre worrying din yan. Kasi kung iba't iba yung nakikita natin, ano yung mga batayan kung bakit iba-iba yung pagtingin ng mga generation sa mga senator?
8: May tanong ako dito, ah. Hindi kaya may correlation din doon sa paggamit nila ng social media. Kasi kung mapapansin mo, kung mataas itong si Alan Peter Cayetano, Mr. Facebook Live online seller, halos lahat ng generation sa mid ng millennials nasa Facebook. And kung live siya ng live, yun yung target. Pero it does not necessarily mean that it works for the Gen Z's who a lot of them choose not to be in Facebook.
5: Yep.
8: Diba? Ang dami sa kanila, TikTok na lang. In fact, ayaw na nga nila yung may mga profile sila, diba? Yung hindi nagpo-post, lurker lang, yung marami sa mga Gen Z's. Hindi katulad ng mga millennials sa post post hanggang ngayon, di ba? The behaviors of the Gen Z's are quite different. So, ibig sabihin, kung hindi nila tingin, hindi nila main platform ang Facebook at doon nag-online live selling itong hindi naman senador, kung hindi daldalero lang at pinakamaraming absent na si Alan Peter Cayetano, no, napakatamad, bungangero.
5: Welcome back,
8: ibig sabihin, hindi necessarily effective, no? Doon sa generation ng Gen Z's, yung pagdadadaldal, pagtatatalak, at pagkabungangero ni Alan Peter Cayetano.
7: Pero kitang-kita din natin na medyo polarizing, for instance, Alan ng Peter Kaitan comes appears on both sides of the ledger, right?
6: What
7: but also Riza Ontiveros, right? She also appears on both sides of the ledger. So clearly, may mga figures who appeal very strongly sa isang base, sa isang demographics, but at the same time, very much alienating sila. So
6: Robin in, Padilla din, di ba?
7: Exactly. So you could see a couple of figures there na both sides of the ledger sila, no?
6: And napaka-interesting nga yun, no? Kasi lagi ding tinatanong sa ganitong klaseng survey, bakit same yung mga tao minsan sa most trusted at most distrusted?
5: Uh-huh.
6: Because the explanation is that magkakaibang mga Pilipino yung sumasagot. Ibig sabihin, Senator Robin Padilla is distrusted by, you know, a big group of Filipinos, around 30%, 25 to 30%. But at the same time, may 25 to 30% din na mahal na mahal si Senator Robin Padilla.
10: Yes, pero what's interesting to me nga, no, na hindi monolithic yung mga age generation gaps nga talaga. Like, hindi monolithic yung votes ng millennial, hindi monolithic yung vote ng Gen Z. Kasi kung titignan nga natin in my echo chamber, I would think na yung mga Gen Z would really vote against Robin Padilla, yung mga DDS Black Senators. Pero nakita natin, pumasok siya sa survey mo eh, tinatrust siya ng mga Gen Z. Mm-hmm. So, ibig sabihin, may kakulangan pa talaga dun sa civic education na ginagawa natin kasi nananalo pa din yung popularity vote porket nga they're always present sa news, sa headlines, and also sa social media. So, pag narinig yung pangalan, yung name recall, I guess, merong point of trust dahil nga, given na si Senator Alan Peter Cayetano, he is involved with a lot of controversies, pero he is on his third term as a senator. Mm-hmm. So, maybe meron pa rin bearing yun sa ibang mga tao. So, maganda yung mga ginagawa ng mga kasama na kung mga kuya ko dito nagsa-civic education sa kanilang mga platforms to really make sure that maybe ma-turn around to before the 2028 elections.
6: Thank you, Auntie Cheska. Salamat, Auntie.
10: Last 80
5: pa. Pero nag-carry over ba? Kasi alam ko naman, di ba, highly polarized na kapag tinignan naman natin yung distrust nila as senators and senator judges. Parang medyo, di ba, may previous survey ni Tia na parang medyo mini-mirror lang din naman yung ganung resulta. So, ibig sabihin talagang reputation o pagkakakilanlan ng mga tao, ng mga kababayan natin doon sa mga senador na yun, eh, nagki-carry over sa kanilang function as ano.
6: Oo. Parang diba, hindi na nila pinag-iiba yung pagtingin nila dito sa mga senador na to, whether they're performing their ordinary role as yun, senators o bilang mga senator judges. Mukhang nagko-collapse.
9: Saka babalik tayo dun sa part na sino ba ang mga taong nakasunod din sa impeachment trial. So, kung i-compare natin, parang kung ang question ay, magiging successful ba ang impeachment trial by way of tatanggapin ba ng mga botante, ng mga mamamayan, kung ano yung magiging decision nito, is this survey showing us ano yung magiging pagtanggap din sa boto ng mga senador na to? Kasi palagay ko, yun yung mahalagang part. Yes, the impeachment trial will continue, kahit na hindi siya sinusubaybayan ng marami. Tapos sa moment na magde-decision siya, may hatol siya sa demokrasya, may hatol siya kay VP Sara. So pag humatol yung impeachment court dun sa credibility at sa liability ni VP Sara sa lahat ng mga pagkakasala niya, ang question, tatanggapin ba to ng tao? And it seems like this survey is showing us sino yung tatanggap sa resulta ng kung sino yung magde-decision in favor of or against VP Sara.
6: So mukhang at this point, kung ngayon sila magbobotohan, magiging hati din siguro yung pagtanggap ng mga kababayan natin. Kasi hati pa yung sino yung pinagkakatiwalaan nila, hindi nila pinagkakatiwalaan. No? But also, I'm looking at 2028 and to me, yung mga ibang generations, mahalaga naman yan, but the biggest voting blocks are the Gen Z's and the millennials. Mm-hmm. Merong may, parang may contrast dun sa kanilang mga, mga take dun sa mga same na senators, and a lot of them are up for re-election. Mm-hmm. So it's also high time to, siguro, pag-isipan ng mga millennials kagaya ni Dino, Ina, and all of you, okay? And my fellow Gen Zs to think about, no, ito ba yung, ano ba yung klaseng senado na gusto natin? Halimbawa, di ba? Is it the same set of...
8: Exactly. Kung anong klaseng senado ba, siguro naman marami tayong iba't ibang opinion, di ba? Pagdating sa mga taong, sa mga tao, sa mga performance nila, sa mga political factions nila, pero meron naman siguro tayong mga objective na criteria na lahat naman talaga tayo ay mag-a-agree. Una, ayaw ng mga Pilipino na malalaking duwag. So hindi ko maintindihan kung bakit si Bato de la Rosa ay nandiyan pa. 'Di ba?
6: Marami naman siya nasa distrusted naman.
8: Pero 'di ba, pero marami pa rin ng mga nag-a-agree, 'di ba? Siguro naman agree tayo na ayaw natin ng duwag. Ayaw natin ng bonjing. Ayaw natin ng tamad. At ayaw natin na pasweldo ng taong bayan na hindi naman nagpapakita. 'Di ba? So yun siguro lahat 'yun eh. Gusto niyo ba ng duwag? Gusto niyo ba ng bonjing? Gusto niyo ba ng tamad? Gusto niyo ba bilang hindi nagpapasok. All of those things are objective criteria na hindi natin maintindihan kung bakit pagkakatiwalaan nyo pa yung ganyang klase ng tao na talaga namang author ng malawakang patayan pag wala silang kalaban-laban, pero pag titingnan na siya ng mata ng batas, eh nagtatakbo, nagkandara pa. Di ba? So yun, siguro ako lang ha, objective tayo dito, and yung mga criteria na yun, regardless of your political beliefs, eh siguro naman ayaw natin ng mga ganyang klaseng tao.
6: Siguro dapat panahon na para baguhin yung balota. Hindi na siguro pangalan yung pipili. Buboto ka ba ng Bonjing?
5: Lagay mo doon yung attendance record. Oh, diba?
8: Oh. Mabilis tumakbo.
9: Hello, Carla.
8: Mabilis tumakyat the stairs.
6: Oh, siyempre, kung hahayaan nyo lang po kami dito magdadaldal, hindi po kami matatapos.
5: Oh, diba? Overtime na tayo agad eh. For second.
6: Kaya tigilan ito, pero samahan nyo po kayo at makisali po kayo sa aming huntahan. Mag-comment po kayo sa aming Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa East 30. At syempre, babasahin namin ang inyong mga komento at opinion sa segment na Take It or Cleave It.
9: Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang pagdinig ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito lang yan sa...
11: With due respect!
8: Hindi na, tumigil
5: na. Oh, hi! Virginia!
14: May arte? May budget? Akala

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Sama si Maan Makapagal,
3: Yes, Peters at Sandro Ochona.
2: Siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
4: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron pa nito, wala kang talo.
1: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
5: Napakapasaway kong kasama. Now let's take a deep dive sa pagdinig ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, otherwise known as Curly Tops.
6: Ganda na kayo niya.
7: Bagong salo.
5: Oo, bagong
8: kita mo nga naman.
5: Pag first world yung healthcare system talaga kumakasang air din, no?
8: Yes, at noong Miyerkules, personal na dumalo sa pagdinig ang dating Pangulo. Kapansin-pansing pumayat at nagbago nga ang hairstyle ni Duterte.
5: Yun.
8: Sa kasagsagan ng conference, nakaupo lang sa likod ng defense team ang dating Pangulo habang tinatalakay ang kanyang kaso.
9: Dumalo sa status conference ang Berdugo sa kabila ng pahayag ng defense team na nakararanas ito ng major memory loss o pagkalimot. Sa kabila nito, iniutos ng ICC trial chamber na panatilihing nakakulong ang Berdugo dahil may posibilidad na tumakas o maging hadlang sa isa sa gawang paglilitis.
10: Di na nakalimutan na kaya ni Tatay Digong nasisipain niya dapat yung mga ICC kasama ng kanyang memory loss. No? At nakatakda rin maglabas ang ICC ng kautosan sa panel of experts para suriin kung fit to stand trial ang dating Pangulo na nauna nang nanindigan ng depensang mahihirapan silang kumuha ng utos kay Duterte kung nakakaranas ng seryosong memory impairment.
11: Umaasa naman si ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na maging maayos ang kalusugan ng dating Pangulo para magpaliwanag at mapapanagot sa libo-libong biktima ng war on drugs. Sa inyong palagay, sa mga kasama natin ngayong hapon, nakatulong ba sa kaso ni Duterte ang personal niyang pagharap sa ICC? Lahat ng yan, sasagutin natin dito lang sa
12: Deep Dive!
10: Muti ko na sabihin yung
1: truth. Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive!
5: Pero ito yung napansin ko talaga sa mga kasama natin, mga ka-DDS. They want to have,
2: kasama mo lang.
5: They want to enjoy both sides of the ledger. Parang sa isang banda, parati nila sinasabi, kawawa naman si Tatay Digong, isa siyang martir. Nakita niyo, meron mga ginawa siyang parang sage. May mga AI generated na si Tatay Digong, para siyang Confucius, nagbibigay ng advice. Seryoso! Sa garden, naglalakad sila. So may mga coach, may mga life coaches na ginagamit siya. At the same time, kitang-kita mo na proud sila. Tignan mo si Tatay Digong, he looks great, he looks fantastic, he looks beautiful, he looks amazing. So kita mo talaga, they want to have talaga both sides of the same ledger, no? At yun ang talagang tendency. I think may technical term dyan. I think hypocrisy is like the nice way of putting it, but there's a more politically incorrect way of saying it.
11: Yeah. Richard, parang kasi, diba, sa mga pag-aaral ng mga populist na leaders, diba? Parang, at they want yung mga populist kasi, yung kanilang character is that they want to portray na sila yung may great sacrifice mm-hmm. and ordinary
5: yes.
11: on behalf of the ordinary people. But at the same time, being represented as the exceptional leader, yeah. diba?
5: Uh-huh. Strong!
11: Parang yung ganung class yeah, tension exactly, yeah. na two sides of the same coin.
5: Yeah.
11: Aping-api ka because inaapi ka para sa taong bayan. But at the same time, you want to be seen as, I'm the only one who can do this, diba? Uh-huh. Parang ganun na na-observe natin.
5: Yeah.
11: But at the same time, ang gusto ko ditong i-point out, kasi pinagtatawanan yung bagong hairstyle, yung bagong itsura. Mm. Medyo nakakatawa naman talaga. Ang gusto ko i-point out though ay, baka deliberate mm-hmm. on oh, part yeah, of the sure. Family. Kasi if you will historicize kung paano ninanakaw ng mga Duterte yung media attention,
5: yeah.
11: Lagi, ano, lagi silang medyo may mga pastilo sa buhok, di ba? Remember?
10: Nagpakalbo!
11: Dating ni VP Sara para mapatakbo si Digong and then this, no?
5: And then Harry Roque.
11: Yes, oh, di ba? My point is that yung mga ganitong klaseng politicians, mga populist leaders, no, pagka inaaral natin,
5: right.
11: talagang they want to hijack media and public attention. Right. And the purpose is to divert yung right. mga public conversations na instead na yung of course, yung status ng kanyang krimen, crimes against humanity yung pag-usapan. Pag-usapan na lang yung mga personalidad, no, yung kanilang
5: itsura. Na ginawa ni Bato, di ba? When he was inside the Senate, parang siya yung naging center of attention. Alos 99% ng media attention ay nasa kanya. Walang nagtanong, wait, bakit ka nandyan? Bakit may warrant of arrest sa'yo? May meron bang nag-interview doon sa mga witnesses, sa mga biktima?
9: Ano yan na? Si Rodrigo Duterte na mismo nagsabi doon sa isang rally, yung nagpipilay-pilayan siya, ganyan-ganyan. Tinan nyo, ganito yan pag ayoko yung mga ano. Tapos ba, halos hindi siya makalakad tapos biglang nakalakad ng diretso sa
5: kanya.
9: Drama-drama. Kumawa. So, alam mo, deliberate and by design talaga ang panlilinlang itong si Rodrigo Duterte, tandaan natin. And in fact, sinubukan niyan linlangin yung panel of experts, di ba?
10: Uh-huh.
9: Na nag-determine ng kung whether or not fit siya to stand trial. And matagal niya na tayo nililinlang. In fact, yung sinasabi ng cognitive decline, natural ito kay Rodrigo Duterte kasi kung maalala ninyo nung pandemic, and hindi nga makatapos sa isang sentence. Di ba? Hindi makatapos sa isang sentence, malalabas at the wee hours of the night, parang lasing, drunken monologue ang gagawin, 2 hours tayo mag-aantay kung anong i-announce niya, yung palang sasabihin, dakit is dakit, o lagyan ng gasolina yung mask, di ba? O pagka yung dugo ng cobra, kaya makagalig ng COVID. Yun yung mga pinagsasabihin ng mga oras na yan eh. Pero deliberate and by design yan. Alam niyo kung bakit? Hindi ako naniniwala na may cognitive decline yan kasi despite the fact na nagganyang acting-acting yan at saka high sa fentanyl, he was still able to carry out a massive policy of killings.
10: Mm-hmm.
9: Tandaan natin yan, ha? So kahit na naglalasing-lasing ka, nagfe-fentanyl ka, the fact of the matter is, when it comes to policy ng patayan, eh kayang-kaya niyang i-orchestrate, kayang-kaya niyang i-architect, at kayang-kaya niyang i-execute. Most importantly, pagtawanan natin itong si Rodrigo Duterte sa itsura niya, yung buhok niyang yan, yung ewan ko, tinan mo, yung nakahawak na naman siya sa mukha niya, pero kung makikita mo, alam niya yung nangyayari. Number one.
5: Alert siya.
9: Diba? Alert siya. Number two, sige, tuwang-tuwa siguro tayo, pero huwag nating kakalimutan na yung mga yan, ang bawat nakikita natin, ang dapat nating alalahanin yung mga biktima ng war on drugs na walang kalaban-laban, yung mga naulila, yung mga taong pinatay. Alalahanin natin mga pangalang Kian De Los Santos. Alalahanin natin pangalang Carl Arnaiz, si Kulot, no? At lahat yung pahit yung mga bata, no? Na mga sobrang minor pa, eh naging collateral damage at ngayon ay numero na lamang sila. So sana, bukod sa katatawanan at celebratory natin na nandun na siya, huwag natin kakalimutan yung hinagpis ng mga pamilya na biktima sa marahas na gera laban sa droga.
5: Sabihin ko lang ito, no? Kung titingnan mo yung nangyari dyan, yes, that's what a functioning justice system is supposed to
10: look like.
5: Tapos na yung kaso ko, di ba? Kita-kita natin dito, hindi na gumagana. Kasi jester si Digong, eh.
11: Oh,
5: jester.
11: Uh-huh. Oh, oh, oh,
5: I think even yung mga times na kunyari hindi niya matapos, kasama
11: jester.
5: Yan, eh. Parang ilalabas niya yung layers na tingin niya. Ito yung tutugma sa audience. I've watched these guys live in Malacanang other places, parang minsan kasama sa kanyang authenticity yung hindi niya matapos, parang lasing-lasingan, but when he wants to be alert, he is alert, pero hindi siya nag-isa, kasama siya sa isang team. But nevertheless, tignan mo, hindi gumagana sa korte na yan. They don't care kung anong mga social media, anong jester gawin mo, anong troll na gagawin mo. This is what the rule of law looks like, plus very good healthcare system. That's what you can see. So parang, this is what we should aspire to as a democracy. Dapat yung justice system natin yung katulad na nakita natin dyan. Kaya the Filipino people have a good chance of seeing what should be the future of this country in terms of the rule of law.
11: Should be an inspiration.
5: That's why this is an education for our country, for a statesman, at saka yung mga naniwala sa judicial reform, katulad
11: ni Gino. So hindi pwede pag may kaso ka, ma-wheelchair ka, and all.
5: Drama ka, yeah.
11: Drama ka, diba? Magsasahit ka. That's the usual in the Philippines, yep. Eh. Mm-hmm. Pero makita mo, dyan sa court na yan, hindi ka pwede magdrama.
10: Now, speaking of justice system, yung wheelchair defense, what happens, Dino, if ma-determine yung fitness to trial? I assume natin na to outcomes, ma-determine yung fitness, or hindi siya fit to stand trial? What are the consequences?
9: Pag hindi siya fit to stand trial, hindi sabihin, uuwi na siya. Okay. Nakapalo pa rin siya doon temporarily, and they will constantly check whether he's gonna be fit, no? Pero mm-hmm. hindi kasi na tatanggal yung fact na menace siya sa mm-hmm. sa society. Baka ipagpatuloy yung malawakang patayan at the same time magtamper ng evidence and at the same time takutin yung mga witnesses, no? Pero ngayong fit to stand trial siya as determined by the experts, and he looks healthy, ah. Uh-huh. He looks healthy. Yung pagpapayat niya hindi yung sa masamang kain.
5: Yeah, it's healthy food.
8: Maayos ang pagkain.
9: Right. Maayos ang pagkain. Ibig sabihin, magtutuloy na finally yung trial. At gusto ko lang sabihin, di ba, matapang ka digong, di ba? Matapang to si Digoy, tatapang-tapang ito, nasa kongreso siya, lahat ito mga to DDS. Sabi niya, ito double death squad lahat yan, kasama to si Bato de la Rosa. Sabi niya, I will face everyone else and do it again. Sabi niya, di ba, doon nandun siya sa kongreso. I challenge nga nito si Rodrigo Duterte sa katapangan mo, nasabihin mo ulit yan. Sabihin mo ulit yan before the International Criminal Court. Kung kinakaya-kaya mo ang Senado, kinakaya-kaya mo ang Prosecution Service sa Pilipinas, kinakaya-kaya mo ang institusyon natin dito, tingnan natin yung tapang mo, tingnan mo lahat yan sa mata, no? At sabihin mo, proud ka sa ginawa mo, aminin mo lahat ng mga pinagagawa mo kasi ginawa mo na yan dati. At when the day comes at titingnan mo na rin ng Diyos sa mata, sabihin mo, proud ka sa ginawa mo.
8: At add ko lang din, ang pinapalabas kasi nakita ko yung mga script ngayon ng DDS trolls and even yung mga organic supporters na parang kinakawawang lolo siya. Na parang kawawa naman, matanda na, tapos sinasabi pa ang ganda ng aura ni Tatay Digong, ganito. Pero tandaan natin, President Rodrigo Roa Duterte was already in his senior years when he was elected as our president.
5: Oldest
8: senior
5: ever.
8: Na po siya nung pinagpapapatay niya yung mga kababayan natin. Ibig sabihin, hindi po pwedeng i-escape ng accountability yung age niya because he was alert during that time. He knew what he was doing. At ayun na nga po. So si Rodrigo Roa Duterte, maybe this is just a theory, this part of his branding, maybe formulated by his family and his defense team. So wag po tayong magpaloko.
11: But in the interest of justice, I'm happy to see him healthy and
8: totoo
11: is
8: naman.
11: Able to face, diba? Kasi yan naman yung sinasabi natin na yung prinsipyo natin na ang isang akusado, bigyan ng due process, panahon sa korte, eh di sana makuha ng mga biktima yung hustisya.
5: At saka mas maganda may kasama siya. Mm-hmm. Si Bato. Yung mga iba. I mean, we want to see him, you know. Reunion!
11: I would love to see his new hairstyle.
9: Hindi ka namin nakakalimutan, Bongo, ha? Hindi ka namin nakakalimutan na chief implementer ka ng war on drugs. Hindi namin nakakalimutan yung testimonya ni Colonel Garman na ikaw ang financier at ikaw ang source ng mga rewards dito sa malawakang patayan.
11: Na-interview din siya. No?
9: Nasabi niya kung magkano. Pinangalanan mo pa nga. Sinabi mo pa nga yung mga amounts, no? Ang wag natin kakalimutan na isa ka sa mga tinataguriang mamamatay tao nung panahon ng war on drugs, no? Kaya ka nga part na ng ICC list na dapat ay kasama dito sa kasong ito. Mm-hmm. So palalahan lang natin, Bongo, sana sa lalong madaling panahon ay samahan mo na si Tatay Dugong doon sa ICC, dalahan mo ng pizza pie.
8: Saka dito kasi maaalala natin, 'di ba? Ang strategy talaga ng mga Duterte nung simula pa lang, nagcapitalize sila sa social media, nagcapitalize sila sa pagpapakita ng some kind of public energy para suportahan si Tatay Digong. Maalala natin manufactured yan lahat. Maalala natin itong moment ng paglabas ni Tatay Digong dito sa ICC. May maayos na schedule yan. So napagplanuhan yan, napaghandaan para may panibagong mukhang iaharap sa publiko.
11: Production
8: talaga to, para may panibagong set of reels, para may panibagong set of script, para mangungumbinsin na naman sila ng kanilang mga followers o kumbaga bibigyan ng gospel truth ang kanilang mga followers para ipakita ang sacrifice na naman ni Tatay Digong. Huwag natin kakalimutan yung ganong klase ng spin at huwag natin kakalimutan intentional nito ginagawa.
5: Our resident attention economist. Yun ang expertise niya, attention economy.
10: Speaking of, no, abangan sa aming pagbabalik. Alamin natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta. At bakit kaya naging usap-usapan ang mga kwentuhan. Dito lang yan sa With Due Respect!
11: Kasi episode mo na, Carlo.
5: Si Carlo.
7: La, la, la, la. With Due Respect! May nagbago. May arte? May budget? Akala

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Papaya, kutis sulit ang glow up.
1: Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
2: Feasible ba to? Di ba yun maaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
4: May nagbago? May arte? May budget? Akala nyo

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
2: Hindi na kaya.
3: Hello!
2: Wow. Ayun, no?
4: Ang dami nangyari.
5: Inigil kasi tayo ni Cardi, eh.
3: Well!
5: Pero ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas at ang perfect attendance na team na nandito yes. ngayon ha, ng With Due yes. Respect. Muli, ako po si Clive Arguelles na nasi sensor ni Carlo Flores.
6: Agyaman ang unay kabsat. Ako po si Atty. Dino De Leon.
7: Ako po si Richard Hidaren, dating kliyente ni Dino De Leon.
2: Ano na ang addendum
6: na ako? Baka future din.
7: God forbid.
4: Ayun na nga. At ako naman po si Ina Gakad. So far, Mark, safe?
5: Dino.
7: Ako po ay nag-uwan.
4: Yes. So far, Mark, safe. Dating taong bahay nung wala kayong lahat.
2: Boom!
7: Yun. Cliva.
5: Auntie, ikaw na auntie.
8: Blessed Sunday po sa inyo lahat, mga magagayonon. Ako po si Cheska Persia.
3: At ako naman po ang resident hater at censor ni Prof. Cliff, Carlo Flores. Excited na rin kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta. Ay, posible na naman magiging quick comments at matatapatan ng maiwagang ruleta. Sana kapag-CR po kayo nung aming gap at medyo yun. Mahaba po ito. Hanggang alas 7 po tayo, pakicancel po yung mga plans ninyo. Okay? Sa mga nanonood na kikinig, pwede kayong makijoin, share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istianra Facebook page. Ito ang Magic Ruleta!
1: It's time! Ikutin ang Magic Ruleta!
3: Go Ruleta na natin! Go Ruleta! Go na agad!
4: Yes!
3: Ang dami agad!
4: Ang pinakauna!
7: Dyan.
3: Lumabas.
7: So, nung 2019, meron akong term na ginawa, Duterte-garks.
3: Duterte-garks.
7: Oligarks. Ginawa ko yung term ngayon sa boligarks, yung kay Hugo Chavez, di ba? Speaking of populist, di ba yung style ng populist, against kami sa mga oligarks, sa mga elite, andito pa kami para tulungan yung taong bayan, di ba? Durugin ang mga oligarkiya. Tapos the next thing, you know, may mga beshi sila, bigla may umaman, yung isa, DPWH, yung mami niya nandito, yung tatay niya nandyan, yung sister niya, future millennial, ganon. Yung trend na yan, nakita natin yung Duterte-garks. Of course, I know back in the day, Dennis U yung pinag-usapan among other people. Uh-huh. Pero actually, we also know for a fact that the Villiers were doing very good. At ngayon, nabigla nakikita natin, baka naman ito ay House of Cards. Mm-hmm. It was more because of the political connection rather than their entrepreneur skills. Mm-hmm. So at least yun ang sasabihin ng mga... Kasi ang problema sa mga oligarchs is that yung kanilang business fortunes ay tied to the political fortune ng kanilang patron rather than their real entrepreneurship skills.
3: Para lang malinaw, lumabas sa...
5: Duterte-garks.
3: Duterte-garks na.
4: Bilyar.
3: Pero ang tanong ko, sino sa inyong nakaligo na sa dagat ng basura? Yung tatay lang nila.
6: Ito yung ginawang family affair yung gobyerno. Akala nila, every time na magkoconvene ang anong sanghay ng gobyerno, ay kala nila family reunion nila. Tandaan natin kung anong mga pinagagawa dito. Meron silang kaso ngayon na minanipulate nila yung stock market. Yung prime water, halos walang tubig sa lahat ng mga concession na kinuha nila. At tandaan natin ha, ang ABS-CBN franchise. Sino ang nakinabang pagkatapos mawala sa kanila? Again, itong Villar family, di ba? Pero, kung magagaling talaga silang negosyante, bakit ang sama ng lagay ng old tiki?
7: Right.
6: Di ba? Bakit ganun? Ayaw ng mga artista doon. Ayaw ng mga tao doon. Walang palabas, no? At saka wala ring mga sponsor. So kung gaano sila kagaling na na negosyante, o baka naman hindi talaga magaling na negosyante. Baka magaling na maging rent seeker, i-take advantage sa sistema ng gobyerno, i-take advantage ng political power. Kaya katandaan natin ha, anong unang-unang akusasyon dito? Kanila Villar. Hindi ba yung insertion ng sa budget para tumaas yung mga real property nila doon? On pinapadaan yung mga kalsada. So they take advantage of the system and their elite status as a family para magpayaman. At ito nakikita na meron silang interes ng bayan. Huli na, tandaan natin na itong flood control scandal nagsimula nung panahon ni Rodrigo Duterte noong 2016. At ang DPWH secretary sa loob ng 6 na taon ay si Mark Villar. Pero ano, unscathed?
8: Perfect.
6: Ano, tahimik lang?
3: Tahimik eh.
6: Ano, parang wala siyang kabalastugan at wala siyang kaalam-alam? Kung magaling talaga siya na leader, eh bakit nangyari yun sa ilalim ng ilong niya? No? O baka naman nakinabang at makapangyarihan pa rin sa mga lagay na ito kaya hindi nasasama sa mga kaso. Kung gusto talaga natin ng tunay na hustisya, di ba, it goes all the way up to the secretary of the DPWH. Alam namin ang personal yan kasi yung mga bidding sa DPWH na yan, parang gawang-gawa na eh. Gawang-gawa na. At ilang beses ko sinulatan ng personal. Itong si DPWH Secretary Mark Villar, dahil doon sa mga bidding na tingin namin, eh gawa na, nagmo-motion for reconsideration kami, tahimik eh. Walang
3: consistent.
6: Consistently. Hindi
7: ko alam yung boses nila eh.
5: Oh, okay. Thank you, gentlemen from Ilocos for your privilege speech.
7: Si Cynthia at si Dino, one-on-one. Cynthia Villar and Dino De Leon.
6: Eh, di ba sinulatan ko yan si Cynthia Villar? Inapi-api ko naman yung mga nurses. Mga nurses nung panahon ng pandemya na halos sila na nagbubuwis ang buhay nila. Anong sinabi nitong si Cynthia Villar? Eh, pagbutihin nyo kasi yung trabaho nyo. Eh, siya kaya pagbutihin ang trabaho na puro, kasi, puro kayo, ano sabi niya, puro kayo research.
3: Research kayo, research.
6: Research kayo na research.
3: Wala naman. Ay, matalino naman daw siyang tao, pero hindi daw niya naiintindihan yung mga research.
8: Bakit?
3: O, di ba?
8: Bakit?
3: Uy, pero ha? Wait, like, context lang natin. Kasi, sikat na naman ng Family Villar dahil nagbukas na ng kaso ang ombudsman tungkol sa graft practice dun sa is both administrative and criminal dun sa mga binanggit nga ni attorney.
6: Tandaan mo ha, nagtataka ako kung bakit graft lang eh. Dapat dito mga non-bailable offense eh. Di ba para yung kay Marcoleta? Kasi kung total accumulated value ng nakalam nila nakalam nila doon sa kanilang mga negosyo dahil sa ginamit nila yung mga influence nila is more than 50 million eh dapat plunder. Hindi lang graft na kaso, no? So sa aking palagay, sa dami ng atraso ng mag-anak na ito sa taong bayan, pati yung mga declarations sila doon sa stock market, pati ba naman yun ay dodoktorin nila, no? Eh dapat mas malakas na kaso para magtino.
5: Okay, go ruleta.
3: Well, that's a segway. Kala nyo, ha?
5: Ayun, mabigay din ito.
3: FBI.
5: Sa'yo yung Villar.
3: Oh, ito na lumabas.
8: Bago.
7: Oh, Sabrina.
3: Ilit na naman.
7: Ikaw na lang bahala kay Pulong.
3: Oh, NBI Director Matibag at si Representative Pulong Duterte.
5: Hindi, pero kasi si Cynthia Villar.
3: Bakit si Cynthia Villar na naman may kasalan?
6: Sayang ang boto namin sa'yo, Camille Villar.
5: Oh.
6: Ikaw na nga na nag-iisang millennial.
3: So wait, niloto mo si Camille Villar?
5: Oh.
6: Ah, hindi. Wala pala kasi.
5: Wala, 1,100 na daw ang ating viewers sa YouTube.
3: Wow, hello! Kasi, salamat po.
5: Kasama
3: po
5: si Cynthia Villar, kinaya. Kasama
7: po si Cynthia Villar. Nagising si
6: Cynthia. Ano daw? Kasama pa si Cynthia? Cynthia!
5: Nagmemeryenda yung pamilya. Linggo-linggo, di ba? Nagkakapis sila.
3: Hindi. Nagbabantayan ng gate sa subdivision si Cynthia Villar.
7: Pinubuksan.
8: Ingat sa biyahe.
3: Oo, di ba? Oy, may baka maingit naman si Pulong Duterte. Hindi mo pinapansin, Dino.
5: Iba at saka si Pulong.
3: May investigasyon ng NBI, di ba?
7: 30 projects, 17 lang daw yung projects na ano. Parang mali-mali daw yung projects.
8: 47 out of 100 flood control.
5: Ay, ginawarin ka ni Chess.
7: Hindi, meron ako Mindanao News or something. It went down to 17 or something.
8: Wait, Inquirer.
7: Hindi ka kasi, bias ka sa source.
6: So, 47.
7: I go local news.
6: 47 ng flood control project sa Binabahana, Davao. Eh, may anomalya.
8: Oo.
6: 47 out of 100. Kaya naman pala pahaan ang baha sa Davao. Tandaan ninyo, ang
5: 1 in 2 projects yun.
6: 54 billion ang inaloka sa kanya nung presidente yung tatay niya. Kahit na po pagsamasamahin ninyo yung mga budget ng mga mas malalaki pang mga probinsya para doon sa infrastructure, eh, ang laki na itong 54 billion. That's dapat true. Yung flood control dyan, ano, parang intestine na. Sobrang dami. Paghaba-haba na kayo sa buong Davao, baka kulang pa mga sobrang 54 billion.
5: Kaya pala billion-billion yung pumasok doon sa bank account ng ikalawang pangulo.
8: Ayun!
5: Yan pala! Yan pala mga
3: Banda, para bang sinasabi mo yung pares na strategy yung Villar family at Duterte family.
5: Ah!
4: Parang may difference.
7: Ano? Why is NBI going after it?
4: Yung Villar.
6: Well, okay, kasi NBI? Nasa case build-up stage. Tapos right. Pagkatapos noon, pagka meron na silang sufficient evidence, mm-hmm. tingin ng NBI, tsaka isusumite dito sa ombudsman. Gusto ko lang sabihin na ito na naman ang sasabihin itong mga nahiya naman ako dito.
4: Mm-hmm.
6: Sa mga,
4: mm-hmm.
6: Nahiya naman ako dito sa mga sasabihin na naman political persecution.
3: Pawak no? naman.
6: Ano, mahiya naman kayo sa mga katulad nila Laila de Lima na talagang pinakulong nyo na 7 na taon dahil sa mga inventong kaso. Ang difference sa inyo, hindi inventong kaso yung pinupukol sa inyo. In fact, anong sabi ni Miriam Defensor?
4: Ano?
6: Santiago?
4: Ano?
6: Kapag sinasabi niyong pinupolitika na naman kami, everything's political. Oh. Ang question lang is may kasalanan ka ba o wala? Nagdakaw ka ba talaga ng pera ng taong bayan o hindi? No? So kung ayaw mo na politikahin ka, umalis ka sa politika, good riddance, mawawala na kayo sa serbisyo publiko kasi lahat naman kayo salot.
7: Pero pwede ka naman mag... just to be fair.
5: Plan B.
7: Pwede ka naman politically persecuted, pero trapo pa rin. Kasi pwede both happen.
3: Naman.
7: Nagkataon lang, you're on the wrong side of things.
5: Hindi, ako
7: diba?
5: Ang gusto kong ibigay na perspective dyan sa political persecution. Kasi, you know, kapag ka ikaw ay oligarch, kung ikaw ay isang politiko, no? Ang nangyayari kasi niyan, kapag ka malapit kayo doon sa nakaupo sa kapangyarihan,
7: weather lang
5: yan. Enjoy all of the privileges. The benefits of the power. And in fact, you use it, yung access nyo sa makapangyarihan nung kayo ay namumuno para pahirapan ng iba.
4: Mm-hmm.
5: Para yung iba ay na madaya sa negosyo, di ba? Kayo yung magkaroon ng mga proyekto, no, etc. Kaya, kapag you're out of power, no, the dynamics of it is of course, no, babalikan ka ng mga ginamitan mo din ng kapangyarihan na yon, no? And yan yung dynamics halimbawa ng mga oligarchs na this is why it's dangerous for them because rather than entrepreneurial skills yung batayan, rather than talaga
7: parang yun din ang sinabi ko.
3: Nagpa-plan B na rin pala ito sa clip eh. Grabe. Uy, alam niyo ba na 2,000 viewers na tayo nadagdagan?
7: Kasi nag-away kami. Nag-away tayo. Yan, ganun yun.
6: Political persecution lang yan, no? Kung hindi totoo yung mga pinupukol sa'yo na kaso. Hindi yung every single time na wala ka sa ihip ng hangin, binigay yung nilabas sa'yo yung mga kaso mo na it shouldn't have
5: gawa,
6: been the case.
5: Gawa, diba?
6: Paggawa-gawa yan, political persecution yan. But let's not misuse and disabuse yung political persecution na term kasi kawawa naman talaga yung totoong politically persecuted. No? Mm-hmm. Eh kayo naman talaga, kumamahal kayo ng pera ng taong bayan eh. Bumatay kayo ng maraming tao eh. Bastos sa tulang modo kayo eh. Pro-China naman talaga kayo eh.
7: Anong correct na term, Dino? Kasi Marshall

0: Kasi noon pa naman talaga na alam ng taong bayan na questionable itong mga pinagagawa nyo. I-justify mo na lang yung 54 billion pesos na infrastructure funds mo, Polong, at bakit binabaha pa rin sa Davao. That the people of Davao actually deserve more at hindi na deserve na bahain dahil sa mga kabulustugan ninyo.
1: Kaya yeah, bring Harry yes. home. Ito. Ay, bring tatayo. Para tulungan yung
2: Davao. Gusto ko lang i-mark itong moment bilang unti-unti nang nadidismantle yung Duterte myth. Mm. Diba? Kasi ang Davao, they've always said, Davao, maayos, walang naninigarilyo, walang drug addict.
3: Parang Singapore.
2: Kasi tinanggal ni Tatay Digong lahat. E Davao, binabaha.
3: Mm-hmm.
2: Hindi natanggal ng Duterte ang baha dahil sa napunta yung pera.
3: Mm.
2: Question mark. So, unti-unti nating nakikita itong Duterte myth ng strong government na kayang mag-organisa ng proper state response to lahat ng mga indiscretions na mga hindi disiplinadong tao. Hindi nagdulot ng kaayusan at pagtigil ng pagbabaha, hindi nagdulot ng kaayusan sa tamang paggastos ng pera.
1: Para alam mo yung sinasabi ng mga kaibigan natin, kasi I'm being fair, di ba? Sinasabi na, kasi wala na daw si Tatay Digo at saka si Sarah. So basically, sinisisi si Baste. So yun yung nangyari.
2: So di magaling yung sumunod.
1: It's not the question of may problema sa Duterte model, it's the wrong Duterte who is in charge. Oh, okay. I-export namin siya for national politics in the next election cycle. But honestly, parang medyo may pagkaganon na okay naman nung time ni Sarah at saka ni Tatay Digong.
0: Yung baha, hindi naman nasasolve yan bukas na. Dapat yung mga infrastructure nilagay mo noon para hindi
1: master
0: mababa
1: plan.
0: Ngayon.
1: Master plan
0: yeah. Una. Pangalawa, gusto ko lang susugan yung sinabi ni Ina kanina na yung Duterte myth na yan na ligtas ang Davao. Isa yan malaking kasinungalingan. I challenge all the people of Davao to take a look at my data. Ha? Ayon sa nung panahon ni Rodrigo Duterte bilang mayor, number one ang Davao sa buong Pilipinas sa murder. Number two sa robbery, sa holdapan. Number three sa rape. Number four sa theft. Sa buong Pilipinas, tinalo nyo pa yung mga malalala supposedly ng crime rate sa Caloocan, sa Malabon, no? So huwag nyo sasabihin ligtas yung Davao. Pwede siguro nagbubulog-bulagan lang kayo, pinipili ninyong i-justify doon sa utak ninyo na gusto namin ng strongman, gusto namin ng disciplinarian. So pipilitin na lang natin na feeling natin safe tayo kahit data says otherwise. Hindi nagsisinungaling ang datos, ha? Ayaw natin i-cancel out siguro yung nararamdaman ninyo. Pero i-check nyo naman yung nararamdaman at feelings ninyo dun sa what the data shows. At itong datos na ito ay datos ng Philippine National Police na under ni Rodrigo Duterte for 6 years.
1: Mas mauna ka.
3: Iintayin ko saan.
4: To respect.
3: Alam niyo, iintayin ko saan.
1: Ayun na yata yung next sa Roleta.
3: Iintayin ko saan bumalik kay Cynthia Villar na naman yung conversation. Kaso alam, kailangan natin mag-go Roleta.
4: Meron akong challenge kay Dino sa susunod na lalabas sa Roleta.
3: Okay. O, jackpot! Senator Rodante. Senator Rodante Marquez. Na parang pare sila ng hairstyle ni Tatay Digong ngayon.
0: Senator Dante Roleta po ang lumabas, ha? Sa ating Roleta. Oh, bakit ako na naman? Kayo muna.
4: Hindi, ikaw na.
1: Bakit si wait lang. At least si Marquez, alam natin, nandyan siya. Eh, yung si, yung solar.
3: Solar
1: mom. Sana. Sana. Kasi politically persecuted din daw yun.
3: Oh, di ba?
1: Ano masasabi niya yan? Sa mga ating environmentalist champions.
0: Na ikumpara natin, no? Na at least si Marcoleta. Si Marcoleta nandyan, nakakulong. At sabi niya, harapin niya raw supposedly.
4: Tulog muna ako, ha?
0: No? itong mag-ina, yung dalawang mag-ina, no? Para bang tinatakasan, no? Sabi ni Leandro Levice dati, excited na siya pumasok. Bakit daw may break? Ngayon, na legislative session.
1: Workaholic.
3: Budget pa, no?
0: Budget season pa supposedly wala. Impeachment trial pa, wala din yung nanay.
3: May sakit naman yung nanay, di ba?
0: Pasensya na po doon sa spokesperson ni Noreen Legarda.
1: Yeah, of course, kaibigan natin yan.
0: Nakaibigan po, di ba? Pero parang sa akin...
1: With due respect. Ito talaga genuine
0: para
1: with due respect.
0: Para namang unfair yung paggamit ng political persecution. At sasabihin na at most or at the very least, itong si Leandro, innovative lang at magaling na entrepreneur, no? Kasi kawawa naman lahat ng mga 20 years old, 21 years old na hirap-hirap nagbabanat ng buto araw-araw. Di sigurado mas masipag kay Leandro.
1: Na hindi senador yung mommy.
0: Na hindi
1: malapit sa presidente.
0: Na hindi nakakuha ng 34 billion pesos worth na pera kaagad at nakuha yung concession.
4: Wag na na tayo mag-storycon kasi ayaw niya naman sundin yung mga pinlano nating topics, di ba?
3: Magtatanggol si Senator Marzuleta!
4: Ibista yung pag-usapan.
1: Mamaya na si Marzuleta.
3: Ibalik-ulit kay Cynthia Villar!

0: get them on my head. Don't worry. Don't worry.
1: Huh?
2: Next time. Next time.
0: Next time.
3: Oy, si magpapala ko na.
1: O kaya nga.
2: Mamaya na yun. O, sige.
0: Sa threshold.
3: Mamaya na daw.
2: Go roulette.
0: Go roulette.
3: May jet lag pa yan si Richard Kumagrin pa yan.
0: Minsan lang.
2: Oh, ayan tuloy. VP Sara Duterte.
0: Wait.
2: VP Sara.
0: Ano? Oh, ako.
2: Okay, bilang walang nasabi.
0: Hi po, hi po, VP.
4: Kami
0: po ni Richard. No comment, no comment.
3: No comment.
0: No comment.
3: Ano na naman sabi ni, ano, handa na raw siyang pumalit.
0: Marcos.
3: Kay Ferdinand Marcos.
2: Saan?
3: Senior.
2: Sa libingan ng mga bayani ba siya papalit?
0: Medyo mo na kasing college senior ba?
3: Hindi, baka naman kasi kating-kating ka na talaga. Kating-kating ka na talaga maging presidente, no? At kala ko ba, antay na lang yung 2028, di ba? Talagang destabilizer, gustong-gusto na, no? Na pumalit sa kay Pangulong Rodrigo Duterte. So, antay ka lang, ma'am. Harapin mo muna yung mga kaso mo. Sagutin mo muna siguro yung confidential funds, no? Sagutin mo muna bakit sinitsire mo yung pera ng taong bayan. Sagutin mo na muna bakit may 6.9 billion labas-pasok na worth of transaction sa bank account mo. Sagutin mo na rin, no? Sagutin mo na rin kung bakit supposedly zero yung cash at kung saan mo na kuha yung mga pera na ito, eh supposedly kahit yung mga negosyo ninyo, negative. According sa audited financial statement ng Securities and Exchange Commission. At bukod sa lahat, sagutin mo kung bakit nagne-negosyo kayo, supposedly vice president ka ng Pilipinas at bawal niya sa saligang batas.
0: Ako, may continuing disappointment is that hindi pa rin humaharap yung vice president sa
5: witness
0: impeachment trial. For the longest time naman kahit kanino pong survey yung tignan nyo, ang gusto ng mga kababayan natin, ha, and regardless whether you're supporters of the Duterte, Marcos, or independent, no, na they want the vice president to face her own impeachment trial. Kasi alam mo, mapapabilis lang din yan na magpaliwanag ka na. Ito bang mga alegasyon, no? Paano mo ba sasagutin ito, no?
5: Tapos may shimenot na naman.
0: Shimenot? Kasi ako lang, sinasabi ko lang, as an observer, nakikita ko parang gumugulong na yung accountability sa bansa natin. I mean, you know, Senator Marcoleta, may hinaharap na kaso, di ba? May mga bagong kaso filyar. Even the former speaker, Martin Romualdez, is in jail. Kailangan niyang harapin yung kaso niya sa korte. The vice president, bakit kailangan kakaiba ka, exceptional?
5: Mugshot nga lang. Bumarap sa sarili mong impeachment. Di ba? Ang dami niyang drama yung sa mugshot.
0: Kapag humihingi tayo ng pananagutan at ustisya sa lahat, we mean it, di ba? Harapin mo yung kaso mo.
2: Eh, gusto nga kasi lagi ni Inday Sari, exempted siya lagi sa pananagutan.
5: Special siya.
2: Diba? Very special. Pag nakita mo naman yung silent, gets ko na kung bakit gusto niyang itago. Na ikaw pala yung supplier sa sarili mong city hall. Diba? Yung mga supply, pagkain ng mga, diba? Yung mga korporasyon niya, marami daw na bag na mga contract sa Davao City Hall.
3: Gusto ko lang sabihin sa impeachment, ha, hindi to criminal case. Sa impeachment, palalahanan natin ng taong bayan na ito ay tinatawag nating fitness to remain in office.
2: At constant yan, di ba?
3: Constant. Tinan natin yung story ni Sara Duterte. Ang story ni Sara Duterte, nanapak ng sheriff. No, brazen, in broad daylight, no? Court officer yan, ha? At alam mo, may nakausap ako. Pwede ba akong magkwento?
1: Ay, sige na lang.
2: Mapipigilan ko na namin.
0: Mapipigil ka ba?
3: May nakausap ako. Alam mo, gusto ko si Sara kasi alam mo nung sinapak niya yung sheriff, nakikita niya na kaya niya disiplinahin ang buong Pilipinas. Kaya niya hawakan ng Pilipinas. We need a tough person. Alam mo, tinanong ko lang sa kanya, sa anong pinagkaiba pag yung supposedly pinagbibintangan mo ng adik, sinapak yung pulis o binaril yung pulis? Diba? Krimen yun. Bakit tuwan-tuwa ka pag si Sara Duterte na napansin?
5: And you know what's the irony there? Pag binasa mo yung book ni Patricia Vangelista at yung mga kaibigan natin, yes, sa Rappler, sinabi nila, actually, yun isa sa mga pinakamalaking regret ni Sara Duterte na dahil dun sa machismo culture sa Davao, yung expectation na she'll be as tough as her brothers, as her dad, ginawa niyan. So actually, siya mismo, hindi niya yung proudest moment, no? So, at ayaw niya makilala for that moment.
3: Correct.
5: That's the irony na gusto siya ng tao for the very things na ayaw niya to be remembered for. At yun yung interesting contradiction na nakikita ko dyan.
3: So, ayaw niya pala yung kwento ni Sara Duterte, fitness to remain in office, pinag-usapan, nanapak ng sheriff in broad daylight. Yung pangalawa is binaboy yung pera ng taong bayan. No, sinisirya yung pera ng taong bayan. Yung liquidation process, binaboy. Nilagyan ng mga pera at ng mga pangalan ng kung ano-ano. Pangatlo, gumastos ng 475,000 pesos kada oras, no, for 11 days, totaling of 125 million pesos. Pang-apat, no, yung sa sal-in niya, dineklara zero yung cash. Pang-lima, pinagmumura-mura yung Pangulo at sinabi nagkontrata na ng assassin. Ang tinatawag ko lang dito is, dahil hindi sila napapanagot, brazen yung attitude. And it's very clear na hindi yan fit to remain in office. Uh-huh. And it's the first time that our institutions are actually holding the Dutertes into account, no? Mm-hmm. So sana magpatuloy yun. Hindi kasi pwede yung ganyang klaseng brazenness pagdating sa
5: pag-respond
3: sa mga institusyon. Garapalan.
5: Can the ladies speak? Baka sabihin nila sexist tong conversation. Apat na lalaki ang nagbumabanat sa ating vice-presidente.
0: The ladies speak, so I speak first?
1: Yes, please.
5: I'm making this easy for us.
3: Okay. Ano natin kay Sarah?
1: Hindi. Since hindi ako nakapagsalita kanina pa.
0: Okay, wag na. Pagpatuloy na natin.
1: Wala sa Villar family hanggang kay Marcoleta hanggang sa Duterte family.
0: Isa-isahin mo?
1: Isang statement na lang from Tita Cheska. Gen
5: Ante.
1: But this is a timely reminder to the oligarchs na this is not political persecution, this is not bullying, kung ano man po nangyayari sa inyo. This is just justice catching up to you. It was your choice na pumanig sa kadiliman o sa kasamaan. Ngayon, kung sino man yung kalaban nyo, sila rin ang umahabol sa inyo, pero in the name of justice. So, ibig sabihin, mali po talaga gumawa ng mali sa kahit anong panahon, sa kahit anong sitwasyon. So, oras na panagutan nyo lang po ito. Hindi po to persecution, hindi po to bullying, napakayaman nyo, napakadaming yung protector. Sa tingin nyo ba kayo po ang binubuli? Ang totoo yung binubuli sa araw-araw yung mga Pilipino, yung mga kababayan natin na hirap, mahumanap ng pangkain nila sa araw-araw, hirap na hirap, humanap ng pambayad nila sa kuryente, pambayad sa tubig. Yung iba homeless na, yung iba nagkakandara pa, nagkakamatay dahil sa sakit, dahil hindi maayos yung healthcare system natin. So sila ang tunay niyong binubuli, hindi yeah. po kayo. Wag
5: very proud pabiksin. Sa Cliff sa'yo.
0: Oh, yeah. Tsaka
5: may talent.
0: Ayaw magpatalo kay Dino eh.
5: Oh. Closing statement.
0: Ayaw.
5: Closing statement. Ina, ikaw naman.
1: Okay.
5: Attention economist.
4: So babalik natin, saan tayo naglalagay ulit ng attention? Thank you for the term. Pero
0: pala, thank you.
5: I feel seen.
4: Exactly, do you feel safe? Diba? And ito yung kiniklaim ni VP Sarah. Pansinin nyo, hindi siya umaharap sa tamang proseso.
5: Right.
4: Pero outside of these processes na nakalagay sa constitution, na siyang haligi ng demokrasya natin, humaharap siya sa social media. Mm. Sa social media, at nagre-request siya nung kanyang supporters i-video lahat ng mga pangyayari kasi natatakot siya na baka daw may pumatay sa kanya. Mm. Hindi niya pinagtitiwalaan yung justice system. So sa akin, ang tanong ko dito, ma'am, kung gusto ninyong tumakbo, pero hindi nyo pinagkakatiwalaan yung mga institutions na dapat ninyong pangunahan kung sakaling kayo man ay manalo bilang presidente, saan kayo tumatakbo? Anong role ang gusto mong i-occupy? Presidentiable ka ba talaga kung hindi mo pinagkakatiwalaan yung mismong demokrasya na naglatag ng opportunities para sa'yo na mapatunayan na mali lahat ng alegasyon? Kasi kung hindi mo yun haharapin, ang question ko ay, dapat ka ba talagang tumakbo? Diba? Hindi pa nga siya question nung kung guilty ka or not, pero kung wala kang tiwala sa proseso, how can you claim na ikaw yung magiging leader ng mga prosesong ito sa kinabukasan? How can we trust you when you want to earn that level of public trust and public power kung ikaw mismo hindi nagtitiwala naman pala sa mga institusyon na to?
0: Parang ano ha, talagang in awe si Richard.
5: Ang galing talaga ni Sabrina, no? Yeah. I feel seen, so...
0: Ah, you call her Sabrina.
3: Pasensya, alam kong kailangan natin wrap up, gusto ko lang sabihin.
0: Oh,
2: Okay, thank you! Next! Okay, thank you, Direk! Grabe!
5: Let's go!
2: Jose Clare Castro! Attorney Paolo Panelo! Pero dahil dyan, Dino, anong sasabihin mo kay VP Sara?
3: Hindi ako kayang pigilan, ha?
0: Hindi, sabihin lang tayo dito, ha? Sabihin lang tayo muna yung... travel ni Awel, canceled na po. Hindi na po yan mag-e-ere kasi kakaigay
3: na lang. Ito lang, gusto ko sabihin. No? Sabi niya, she does not feel safe. No?
5: That's a good talaga, point.
3: And I wanna just say, napaka-privilege niya para sabihin, she was articulating that at that precise moment na surrounded siya na napakaraming bodyguards, 500 halos ang bodyguards pala ha, ni Sara Duterte.
2: Sagot ng taong bayan yan.
3: Sagot ng taong bayan, surrounded by a battalion of lawyers, no? At napakaraming resources to actually make sure na she can protect herself. Gusto ko na siguro i-contrast yung mga tao na walang lawyer, walang protection, walang bodyguard. Yeah. Nung panahon ni Rodrigo Duterte, hahatakin, papunta dun sa dark alley, tututukan ng baril, paluluhurin. Na walang kalaban-laban. Sino kaya yung hindi nakaka-feel ng safety? No? So, nagugulat lang ako na yung mga privileged people katulad ni Sara Duterte, kaya pang i-articulate ito without any kind of shame. No? And kung hindi mo talaga feel na safe ka pa rin hanggang ngayon, dapat lang naman siguro na yung mga magnanakaw, mga tulisan, no, mga law violators shouldn't feel safe under our justice system.
1: Right. At dahil dyan, may nag-comment, good to see you back, Senator Attorney Dino.
5: Yo! Oh, yeah.
3: Senator! Yun ang inintay niya. Yung comment diba? Yung ano.
0: Kaya kung gusto nyo po na marinig pa si Dino ng ganito, lagi ah, yung siya nagsasalita sa Senado.
3: Ayoko na nga magsalita.
0: Si sino na bang nasa ruleta?
2: Oh. Ayun nga, ay, nagkatawagan
0: sana,
2: na lang.
0: Sana galangin natin yung effort ng mga...
2: Oo, pinaghandaan to, di ba?
0: Ng mga naghandaan.
1: Si Yusef Claire.
5: Can I defend Auntie Claire?
2: Oh, go.
5: Claire, Auntie Claire.
2: Di ano ba muna yung issue? Di ba nag-word war itong dalawa?
5: That's my point. I mean, I think some friends are taking issue with the spokesman of the president na masyado daw matapang, batagulan. Meron din nakaroon ng issue with a fellow journalist friend of ours, no? Ang akin lang, I think people should realize mahirap maging kaharap ng mga Duterte. Yeah. Kasi everyday kang babastusin, and I'm sure there's sexism, there's misogyny, all sorts of horrible things. So ako, for me, I just hope, no, na yung resilience natin in face of that trolling, you keep still yung ano mo, internal. So for me, yeah, I have a lot of empathy for Ate Claire. And I yung mga nagsasabi na, ba't ang tapang niya masyado? Bakit siya nakipagbardagulan? You have to realize, it's a very difficult job. And masasabi natin yan, kasi Dino, right? Remember, in time ng mga Duterte, for years, we had to deal with them. So as much as you wanna be as, diba, as mabait as possible, the reality is that it's an information war. Hey, so kailangan talaga para kang sundalo talaga dyan.
0: Oh, so a lot of it also is structural. Nagbago na kasi yung information environment.
5: Correct. Mm-hmm.
0: Syempre, the expectation of a traditional presidential spokesperson is that yun nga, you are presidential, diba, no? Pero iba na nga kasi nga, ang ating resident attention economist, diba? You have to cut through all the noise.
2: Yeah.
0: At sobra, ha? Dahil nga po na medyo yung mass media natin hindi na the same. Ibig sabihin, kapag ka tumayo sa podium yung spokesperson ng presidente, you're not sure, ha, kung ikaw ay tatago sa iba't ibang mga publiko. Yeah. So ngayon, sometimes, syempre, na-incentivize that what you need to say, kailangan may masabi ka agad na maanghang, mabilis masabi mo agad yan, because that's the only way to right. cut through the noise and get the attention of the public. Yeah. Of course, it's another thing to talk about whether maganda na yan yung incentive. Yun, but definitely, the job of the spokesperson is to be able to speak for the president, no? At malapit niya yung gustong sabihin ng Pangulo doon sa publiko. And so the information environment has changed a lot, and a part of it is, of course, kailangan mag-respond ng mga iba't ibang political actors. Yeah. I mean, and this is not only happening in the Philippines, eh. You look at the United States, di ba? Kung paano na din sila magsalita yung spokesperson ng ni President Trump and other places as well. So, I think si Attorney Claire is responsive, no, to the changing information environment.
3: Ah, Chatter de Panela nasan dyan sa ruleta?
2: Kasi, di ba, yung spokesperson ng OVP.
3: I see. Oh, yes.
5: Panela Jr.
3: Yeah, you were saying Cheska.
1: Pero pasok ko dun sa sinabi ni Prof. Richard, though, bakit may double standards, di ba?
5: Yes.
1: People like Sara exactly. Duterte kasi brusko siya, matapang siya, exactly. She says what's on her mind. Exactly. Bakit si Yusef Claire Castro, babae rin dito, karespe-respeto, pare silang abogado ni Sara Duterte. Pag siya, when she speaks her mind, she speaks professionally, using spicy terms in that manner, bakit siya tinitingnan ng mga tao na parang bakit ka ganyan,
5: hold
1: kababae mo tao,
5: standard,
1: diba? Held to a different standard.
3: So, yung cognitive dissonance gadget, may nakita ko comment, no? Yung kaibigan nating si Attorney Poa.
1: Yes.
3: Sabi ni kay Attorney Poa nung isa, ang galing naman ni Attorney Poa, very respectful, very calm. Go, mabuti yan. Hindi ko talaga sa isip ko talaga, eh, bakit yung balahura mong buhangera nagmumura na si Sara Duterte?
1: Kliyente niya.
3: Diba? No? Okay sa'yo na parang si Sada ko na madilim pa nagaganon-ganon doon sa
2: TV. Sa Zoom niya.
3: Tapos sasabihin papatayin yung Pangulo. Okay sa'yo. Tapos, pero gusto mo pala respectful. So medyo may cognitive dissonance po tayo doon, mga kaibigan nating mga DDS.
2: Pero tataka ko, paano na yung level ng conversation kung puro ang labalan na lang ay sound bites para lang yung mga one-liner na narinig? Paano natin na-advance? So, I'm talking about yung discourse in general. Kaya ang problema natin, ayaw na makipag-debate ng mga Pilipino. Sasabihin na lang sa'yo, ikaw na matalino, ikaw na magaling. Kung ganyan din yung inaasahan natin, tandaan natin na gusto ko lang i-point out na kung OVP spokesperson at Attorney Panelo at si Yusef Claire Castro, pasakod pa rin yung taong bayan.
5: Alam mo, so, may responsibility dun sa attention economy research, ang pinapakita dyan is, ang gusto ng tao ngayon is either very long conversation, kasi doon sila nagde-develop ng para-sociality, kaya yung mga podcasters ngayon, mas malapit sila sa puso ng taong bayan. Kasi pinapakinggan ka ng dalawang oras habang naglinis ka.
0: Si Richard, napakalapit.
5: Or reels.
2: Yeah.
5: 30 to 60.
2: So extremes.
5: Like, yung medium ang nawala.
2: Uh-oh.
5: Yung medium range discussion nawala. So either magde-develop ka ng falling doon sa long conversation mo, or magiging sensation ka in reels. Yun po yung katotohanan sa attention economy. Hindi lang siya short-term attention. It's just a completely different structure of relational...
4: Go ruleta ulit.
0: Go ruleta kasi ano na.
1: May ruleta.
2: Lunes na.
5: Nagre-research pa tayo.
2: Magagaling sa'yo si research.
4: Okay.
3: Ano yung
2: mabay? Philippines!
3: God. Robin Almadilla.
1: Yes.
3: Ating bayani. Katipunero.
2: Parang recently nagkaroon na naman ng dangerous maneuver, di ba? Doon sa West Philippines.
0: Pero wala pa, may isa pang segment, ha? Sige.
5: Okay, pero para sa akin, kasi pag nakikita ko yung labanan sa West Philippines, sinalala ko yung spirit, the Katipunero spirit in Robin Hood Padilla. Yun ang parati ko, naanala dyan. Kasi siya yung pinakamatapang eh. You know, what's really sad about Robin Hood Padilla for me is that actually, before naging senador yan, tapang yan sa West Philippine Sea issue. Pumunta pa nga yan sa West Philippine Sea and all of that. Alam ko yan dahil sa ating mga sources dyan sa ating sandataan lakas. And then the next thing you know, nung nandun na siya, biglang kinakopy lang niya yung digong line. And at the same time, pinipretend pa rin niya na siya pa rin ang ating Katipunero. So yun ang medyo frustrating sa akin when it comes to this issue, because what's happening there in the West Philippine Sea is a clear case of imperialism and bullying. Napaka-racist na sasabihin na ang imperialism ay Western lang. Wala pong kulay ang imperialismo. Wala pong civilization monopoly. Pwede Eastern, pwede Western, pwede China, pwede America. At para sa akin, ito yung height of hypocrisy na you call out whenever may maling ginagawang Estados Unidos, na maraming ginagawang mali si Trump, pero pagdating sa China, biglang, ay, may context kasi yan, may ganito yan, may ganyan. And then at the same time to pretend na Katipunero ka. Yun for me is very frustrating.
0: Kaya nga eh, maganda nga na bring up mo yung Katipunero, kasi for the longest time, kapag tayo ay may mga kalaban na mga dayuhang bansa, di ba, na inaapi tayo, niyuyurakan yung ating kalayaan, yung ating soberanya, it's always been naman in our history na yung greatest enemy talaga, yung enemy from within. Mm-hmm. Kasi hindi na natin kontrolado yung China, gusto mangamgam, 'di ba, ng ating ng ating teritoryo, 'di ba, ng sovereign rights, no? But also, 'di ba, in the past we've had the US, no, yung Japan, yung Spain, no.
5: Correct.
0: At ang masakit diyan lagi yung mga politiko sa loob ng ating bansa, whether in the First Republic, Bayak na Bato Republic, na ang trabaho ay maging apologist ng foreign powers rather than to speak for the Filipino people, no, and to stand up for national interest. Yan kasi yung pinakamahirap na kalaban, 'di ba? Kasi at this point, dapat ang binibuild natin, public will, a national will to stand up against a power like China, diba? And that's really also,
5: and alam mo, mas masakit dyan, yung inaaway pa yung ating mga bayani.
3: Correct.
5: Tignan mo yung ginagawa ni Secretary Gibo. Tignan mo yung ginagawa ni Admiral Tariela. We are so lucky to have outspoken people like that. Galing lang tayo sa US, galing tayo sa Europe. Lahat sila pinapraise yung ating mga officials for standing up to China. No other country does that in ASEAN.
3: Richard, gusto ko lang rin sabihin na wala tayong Admiral Tariela, wala tayong Gibo, dahil hindi ripe yung environment at hindi na-create na environment ng panahon ni Rodrigo Duterte.
5: Correct.
3: Yeah. In fact, napakatahimik natin. It's the first
2: foreign
3: time that we've been actually pushing
5: correct
3: back, no? Mm-hmm. And sobrang hirap lang na makita, and saludo po kami sa inyo, ha, doon sa ating Coast Guard, ha. Kailangan po namin kayong saluduhan, no? Doon sa mga Coast Guard, yung mga sundalo na nandun sa BRP Sierra Madre, alam mo, lima, walo lang sila dyan.
5: Correct.
3: Yung loneliness pay, exposed sa harsh elements.
5: Exactly.
3: Every single time na nagkakaroon ng malabanggaan dyan sa West Philippine Sea, binubuwis nila ang buhay nila. Binubuwis nila
5: yung
3: oras nila sa pamilya nila. Tapos makakarinig ka ng mga naka-aircon at senador na ang sarap ng buhay, na hindi man lang magsasalita sa West Philippine Sea. And hindi lang mga senador, ha? I'm talking to you, Sara Duterte. You've always been quiet when it comes to the West Philippine Sea. In fact, diba, ang babatiin mo pa si Xi Jinping, pero hindi ko narinig na
5: binati yung
3: mga sundalo. In Mandarin. Na hindi mo binati yung mga sundalo natin, yung mga Coast Guard natin, at yung mga taong nagsasakripisyo lagi sa West Philippine Sea. Deafening silence ka. Bungangera ka pag patayan ng pinag-uusapan, magmumura-mura ka, no? At mag-hire ng assassin. Pag doon, very vocal ka eh. Pero hindi mo alam yung paksili. Tapos tahimik ka.
5: Paksilik.
3: Doon pagdating sa West Philippine Sea. So I'm still waiting for you to defend our territorial integrity integrity and sovereign rights in the West Philippine Sea.
0: Sa ating pagbabalik.
2: Yon.
3: Issue sa voting threshold, sa impeachment. Ayan, oh, exciting to ha. Dito lang yan sa
0: With Due Respect! The Attorney Gino De Leon Show.
1: Welcome back!
5: Ibalik natin kay Marvalet.
6: With Due Respect! Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: Alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Sama si Maan Makapagal.
2: Yes, Dieters at Sandro Ochona.
1: Siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
3: Sa ulit!
4: Welcome back!
5: Sino kayong pinas? Dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat.
6: Balat? Sino may balat?
5: Balas yun! Bawal ang balat si Buyas. Pag-usapan natin ang issue sa voting threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte. Humarap sa impeachment court ang mga dating maestrado ng Korte Suprema bilang ang Michi Curie o Friends of the Court.
1: Uy, mga friends din ba yan ni Richard?
7: Yeah.
6: Aba!
7: Kabilang sa dumalol, sina dating Chief Justice Atilio Panganiban. Let's be very respectful. Renato Puno, habang nagsumite ng legal memorandum si dating Chief Justice Hilario Davide Jr., which was very well covered, off-cited yung kanyang talagang yung sinopmit niya. Yeah.
8: At pare-pareho ang posisyon ng tatlong dating Chief Justice na ang ibig sabihin ng katagang all members ay lahat ng senador na walang balakid sa pagganap sa tungkulin.
9: Pero para naman sa pananaw ni dating Associate Justice Adolf Ascuna, kasama sa basehan ng 2/3 ang lahat ng senador, kaya 16 ang kinakailangang boto. Magbabago lang ang base number na 24 kung may senador na pumanaw, nag-resign o pinatalsik sa pwesto.
6: Magsasagawa ng oral arguments ang depensa at prosecution sa kapagbobotohan ng mga senator judge ang issue sa voting threshold sa September 23. Kaya ang tanong ng bayan, ano magiging desisyon ng impeachment court sa issue ng voting threshold? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Hindi Balat si Buyas.
0: Bawal ang pikon, huwag kang BS. Balat si Buyas.
7: Pahamak talaga kayo eh.
6: Balat si Buyas.
5: Balat si Buyas. Okay, so tingnan natin itong voting threshold. Ang 3-1, no? 3-1. Nakukuha ko yung stand ni Justice Ascuna. Sinasabi niya,
1: Team Ascuna ako eh.
5: Team Ascuna ka ba? Pagka senador ka, no? Basta senador ka, all is all, no? Pero para sa akin, very
7: specific. Kasi may mandato sila galing sa ating mga kababayan. Just to be fair, again.
5: Yun ang sinasabi niya. Pero dalawang bagay ang hindi ko maintindihan pa dito sa stand ni Justice Ascuna na I think hindi niya nasagot despite all the questions, no? Una is, anong mangyayari ngayon nga doon sa scenario na yung mga senador natin are just temporarily deprived of the ability to actually do their functions because of circumstances outside of their control. So for example, nagkagera sa Middle East na hold eroplano nila doon. Ibig sabihin ba nun wala nang impeachment? And ang gusto ko doon sa interpretation ng tatlong chief justices is they say na yung constitution, living, breathing document yan. Mm-hmm. Yung contextual reading. Kung ang konteksto, hindi mo pwedeng i-disempower ang constitution. Ang lagi mong presumption is the constitution must be empowered to make sure na mabibreathe into life mo yung purpose niya, which is in the chapter on accountability. Sa aking palagay, no argument was discussed by Ascuna in so far as that interpretation is concerned. The second thing na hindi ko pa makuha dito kay Justice Ascuna is lahat ng mga argumento niya, sinasabi niya, sinajustify niya kung bakit kailangan what he calls supermajority. Sabi niya, 2/3 yan, kailangan marami yan. No? Pero hindi naman debate dito kung dapat 2/3 o hindi. Kasi yun nakalagay sa konstitusyon, 2/3. Hindi lang absolute majority, 2/3. The question is, anong ibig sabihin ng 2/3 na yun?
7: Anong denominator?
5: Contextually. Yeah. At hindi niya nasagot. So, yung argument ni Justice Ascuna was generic. No, defense of why there has to be a higher voting threshold as opposed to what does that voting threshold mean in light of the circumstances. Kaya para sa akin, mas enlightened yung tatlong chief justices sa kanilang interpretation.
7: Just to give this more context, kasi na-interview ko na si Justice Ascuna early on dito sa impeachment trial, meron din siyang argument na actually sabi niya, even if found guilty, sana hindi necessarily ma-disqualify to run for office, because ultimately in a democracy you should leave it to the voters to decide on this. So I see some sort of consistency in his argument. You may not agree, pero yung line of reasoning niya is we have to be very careful dahil nasa demokrasya tayo, may mandato tong mga tao na to, and we have to make sure na yung integrity ng process is not under any shadow of doubt, and therefore dapat very strict tayo if we're gonna change the threshold. Having said that, in fairness to Justice Ascona, if I'm not mistaken, he also pushed back or preemptively pushed back dito sa argument na baka mistrial ang mangyari pagpalitan yung threshold. If I'm not mistaken, Justice Ascona and other also justices, the friends of the court, also mentioned na pwede actually palitan yung threshold even if it's in the middle of trial. Because yung kaibigan natin, si Senator Alan Peter Cayetano, is implying that if you do that, mistrial na yan, which in itself is a very questionable thing. But the one thing I want to also emphasize here is that for me, the most important argument was what counts as being an active, impartial, consistent senator judge. Hindi pwede yung nasa canteen ka lang, absent ka lang, pa-abroad ka lang, pabalik-balik. Hindi lang ito yung question kung suspended ka or pugante ka. Ito rin question kung whether meaningfully nagpa-participate ka sa proseso. Kasi kung parati ka rin absent, kahit hindi ka nasa kulungan or suspended and all, di ba? Parang it's like nasa korte ka, tapos yung judgment nagbe-break time all the time. Or sa jury system, kalahati ng jury, nagla-lunch break all the time, wala sila. Of course, hindi questionable yung integrity of the process. And yun ang hindi ko nakikita sa mga kaibigan natin on a certain side of the ledger. They don't talk about meaningful participation as senator judges. Forget about their impartiality.
9: Eh, pero given that nga, no, Richard, ako ang pinagtataka ko din as an institution, yung Senado, no, and I'm sure na yung katabi ko po dito ay magagalit sa take ko dito, ay... bakit kaya hindi na din parang interesado masyado yung institusyon ng Senado na ipaglaban na yung mga presently na yung mga senator judges na may kaso at ikinulong, detained, no, ay ipaglaban na makapag-participate sila doon sa impeachment trial. I was just wondering, no, kasi interesting din na yung Senate, no, it has just allowed na okay, ganito na yung situation. Kaya nauwi tayo dito sa sitwasyon na kailangan pagdebatihan kung kailangan na magbago yung base number nung tutor.
5: Can I try to answer
9: that?
5: I agree with you sa stand mo nung panahon ni Laila de Lima. No, dapat pinaglaban yun ng Senado na makapag-participate siya sa proceedings. Kasi ang big difference is
7: right,
5: kaso kay Laila de Lima, walang temporary suspension.
7: Right.
5: Hindi plunder eh. And doon sa, and okay, presumed innocent siya until proven otherwise. Kaya nga nagsubiti kami ng mga motion na, proven, innocente pa naman yan. So pag-participate nyo, tandaan nyo may mandato yan. Juxtapose that with the current,
9: plunder,
5: with the plunder, at yun ay nakalagay sa batas. At tandaan natin na nagpasa ng batas ito, Senado ha. Nagpasa nagbibatas ito, legislatura, and they ought to respect it. So I agree with you contextually. In this particular context, dahil plunder ang kaso, hindi na lang pwedeng bruskuhin ng Senado na sabihin, pag-participate nyo, kasi sabi sa batas, hindi pwede mag-participate.
7: Pero agree ka ba, Dina, na sinasabi nila Pulong and others, mga kadidias natin na kaibigan, na bend the law ang nangyari dito kung palitan yung threshold?
5: Hindi, no? Tatlong sa akin nga, di ba? Tatlong chief justices na eh. I actually, ang ganda nung nakikinig tayo doon sa tatlong chief
7: correct
5: justices, no? Ang tawag ko nga dito is,
7: public education.
5: These are public education, and these are our institutions at work.
7: Yes.
5: Di ba ang ganda? Pag yung mga institution natin gumagana, pag yung mga institution natin nakikinig sa mga scholarly people, and at the same time, doon sa mga taong bayan rin mismo, hindi lang pwedeng taong bayan na lang lagi na parang populist eh. Kailangan minsan ma-humble down tayo na baka hindi natin alam yung mga bagay-bagay, at kailangan natin makinig sa experts at doon sa mga merong alam dito sa mga sitwasyon na ito. Lalo na dalawa sa kanila, constitutional framer. Tapos tatlo silang chief justices. No? So, this is our constitution at work. This is our institutions at work. And I laud the Senate for actually being humble enough.
7: Yes, yes.
5: Na, kailangan namin ng amici curie. Kailangan namin ng...
6: I have a question. So, ibig sabihin, two-thirds na pinag-uusapan, it only ang pangangailangan lang natin na ma-determine kung ibababa yung threshold na yan ay simpleng majority sa senator judges na nakaupo sa session.
9: Actually, para clear din sa ating mga nanonood, no? Actually, misnomer na sabihin na ibababa yung threshold. Because the threshold
3: two
9: will remain two-thirds. The threshold is not going to be lowered down.
6: Anong number?
9: It's going to be two-thirds.
6: Uh-oh.
9: Ang question lang ay, yung base ba nung two-thirds ay
7: active denominator
9: participating members of the Senate in the impeachment trial?
6: Uh-oh.
9: Or ika-count ba yung lahat?
7: Or rather, is it absolute 16 or not?
5: That's the nuance.
9: Pero, regardless of the disagreement, and you know, sa isang demokrasya naman, usual yung disagreement, kahit sa isang impeachment trial, precisely why we have parliaments, while we have Congress, while we have the Senate, is because alam natin may disagreement sa'yo papatakbuhin yung political life natin. Pero ang maganda sa sinabi ng mga friends of the court, ng mga tatlong Chief Justice, and even si Ascuna, is that at the end of the day, convinced sila na ang may karapatang mag-decide dito ay yung impeachment court.
7: Correct.
9: Dahil, sabi nga ni Panganiba, di ba, na, well, ibinigay ng konstitusyon yung kakayahan na mag-try and decide on the case of impeachment trial sa Senado. Okay, ang, sa Supreme Court, hindi sa House, hindi kahit kanino man, kundi sa Senado. Kaya, kayong mga senator judges, you decide on this. Wag na kayong, wag nyo nang ilagay pa sa Supreme Court, wag nyo nang ipasa pa yung responsibilidad. Kayo po yung may responsibilidad na ibinigay ng taong bayan na humusga dito sa impeachment trial na ito.
8: Yes.
9: Kaya naman.
8: Pero wait!
7: Wait.
9: By the way, yes. Ay, mahalaga to.
8: Hindi ako makapag-pigil. Batiin lang natin si CJ Panganiban. Ano, dun sa issue ng kung ang demokrasya natin buhay, kung ang mga institusyon natin buhay, buhay pa din po ang toxic masculinity. Baka ito namang toxic masculinity na pagbate sa pagiging dalaga ng senadora na matalino at matapang habang pinag-uusapan ang voting threshold para sa impeachment. Baka naman itong toxic masculinity pwede na nating patayin.
7: Ano pong kasi, difference between boomer tito jokes or tito moment at saka talagang genuine toxic masculinity?
8: Hindi, it's pareho eh. Bahagi ng kultura nung nakasanay yan, nung mas nakakatanda na gawing entertainment ang pagiging dalaga, ang pagiging single ng mga kababaihan. Yan yung idea ng na-objectify yung mga kababaihan kasi yung sexuality nila, yung pagiging dalaga nila, often kayang-kayang i-call out ng mga lalaki at para masabi na i-consider mo ako kahit na pa-joke lang ito. So kahit na pa-joke lang po ito, hindi na po siya bagay sa panahon natin ngayon na kumikilala.
3: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
7: Jessica, ikaw, anong masabi mo?
9: The court, ha?
4: Ayoko na magsalita para kayong dalawa nasa frame.
7: Anong masabi mo?
9: Then I pwede palagyan ng heart.
7: Ayan!
8: Grabe!
9: Ayan, o.
7: Ang galing na. Parang sumaya.
5: And I hope that every one of us, no, let's guard each other. And when there are moments na meron tayong mga pagkukulang, sabihin natin yon at let's call each other's attention. So, with due respect po, Chief Justice Panganiban, you were in the wrong there. That was inappropriate behavior. No? That was inappropriate behavior. Don't treat women in the halls of power like that and as if yung conversation na yun was something trivial. It wasn't. And you were in a position kasi of influence. Eh. Hindi dapat ganun yung pinapakita natin halimbawa. So with due respect po, that was inappropriate behavior.
6: Speaking of what we have to protect our airtime. Clint, mukhang papasito tayo sa ating susunod na segment.
9: Ngayon naman, with heart for Arena, favorite Rina, ay babasahin na po natin ang inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judges at lovers kami dito.
5: Mahal namin yung isa.
9: Ang decision kami, if we will either
7: take it or cleave it!
2: Take it or cleave it!
6: Of course.
9: Ayaw na kami pagsalitain eh.
6: Sige na. Sabi ni Alma Aranillo, share ko lang, Gen X ako pero parang iba yung favor ko dun sa survey. Sa tingin ko lang po, nasa tao na yon, hindi lahat dahil nasa generation
7: na. Paki-explain nyo.
6: Take it or leave it.
9: Hindi tama naman, di ba? Ang survey ay gabay lamang po, meron tayong free will, gamitin natin.
6: Maraming salamat, Zenaida Seva.
4: Thank you,
7: Hachu. Take it.
6: Okay.
9: Next.
6: Okay,
4: next comment from Menchu Yamamoto. Yeah, why only all of a sudden now? For far too long, he wouldn't appear since his detention. One would think of the perfect timing they chose to show up. Looks really intentional to gain sympathy.
8: Daba!
9: Take it or leave it.
7: Wait, sino to?
9: Sino ba ito?
7: Daming suspended. Daming nawalan.
9: Si Jingoy ba ito? Or Coleta?
6: Basta alam na.
5: Si ano ito? Si Rodrigo?
6: Yes.
9: Take it or leave it.
8: Take it. Yes. At mula naman kay Vanessa Torres 1129, hindi yan naharap si Sarah, buong pamilya niyang duwag. Nakuha ko ba yung feelings? Puro hamon pag pinalagan umaatras.
7: Yun!
9: Bare months na kasi, puro hamon.
8: Hamon!
6: Take it.
8: Take it.
9: Okay, last comment, Richard.
7: Bakit ako magbabasa nito?
1: Kasi
7: ang daming emoji at yung profile pic mo. Wow! Kompleto ang Team Pinas ngayon. Praise the Lord!
4: Wow!
7: I love it. Okay.
4: Wow! Thank you!
6: Thank you. Meron pa nung isa. Oy, wow.
7: Whoa.
6: Australian, wow, may nagbigay ng $15.
7: Wow.
6: Watching from Sydney, you're all doing great. Sana mga media is as tough as you when interviewing Sarah in Lustay Duterte.
4: Ayun.
6: So may open invitation ba tayo kay Greg Sarah na umattend sa With Due Respect? Dino, invite mo naman.
5: I'd like to issue an invitation. Not sa pina at testificando, pero invitation to Sarah Duterte.
7: Oh.
5: Okay, we would like to have you in With Due Respect. Tignan natin ang tapang mo at sana makausap ka namin dito. We will respect you. Hindi naman kami bastos eh. We will respect you as the Vice President.
7: Tapang, ano ha?
6: Sino ang pipili natin?
1: Gusto ko na yung ano, nagse-celebrate kasi kumpleto tayo.
6: Okay, congratulations. Sino?
5: Si Vanessa Torres 1129.
1: So ikaw na naman masusunod.
5: Oo.
6: Okay.
7: Ano na, may tension.
1: So si Vanessa at saka si yung last...
4: Si Zoriel Mendoza.
7: Zoriel. Okay.
6: Congrats sa ating mga napili. Hater na naman. Now let's watch this video.

0: partida, nagbawas pa tayo ng isang segment, overtime pa tayo. At dyan, alam mo po, nagtatapos ang isang kalahati at higit pa ng bardagula at malamang talakaya natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
1: Muli, maraming salamat po sa lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
2: Yun.
3: Nabitin ba kayo? Kami rin sa ating kwentuhan. Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama nyo pa rin po ulit kami sa susunod na linggo.
2: No pressure, ha?
0: Hey!
2: Sasama ulit namin kayo next week sa merienda. Puno ng bangayan at balitaktakan at bardagulan.
4: Yes, hanggang po ninyong mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz.
5: Dito nakukuha niyo na yung pinakamainit na talakayan sa politika pero may love ano din.
3: Ba't ikaw mag-isa ka lang? Oh.
2: Parang
3: may
5: kahit po narinig nyo ang mga opinion at talakayan namin dito, wala pong personalan. At dito lang yan sa
6: With Due Respect!

o bukal ng buhay. Walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko.

0: nagbabantay ng bahay. So, ang pusa, okay lang na mas less maintenance sila.
1: Opo, mas less maintenance po sila. Tulad sa grooming, pwede po sila once a month lang talaga ang required.
0: Malambing ba mga pusa?
1: Sobra po. Lalo na yung mga male cats.
0: Ang rabbit, sir, kasi ang nakikita ko lang rabbit sa hindi sa loob ng bahay. Mm-hmm. Hindi ko pa, well, may pet na rabbit pero hindi siya parang pusa na kasama mo sa kwarto or yung mga dogs. Ganun na rin bang nangyayari ngayon sa mga rabbits at saka sa KV?
2: For rabbits and guinea pigs, depende pa din sa owner and depende sa breed. So, some breeds, for example, Angora rabbit requires colder temperature. So, most of the time indoors, naka-AC. So, some also like Holland Lop. So, because sobrang adorable yung iba, they keep them inside their houses or their condo.
0: Hindi ba magastos mag-alaga? No? Kasi ngayon ko lang narinig yung mga ganong klaseng rabbit eh, di ba? Ang alam ko lang, pusa, daga, aso, yung ano, di ba? Pero may mga, Andorra?
2: Angora.
0: Angola something pa, di ba?
2: Yes. In terms of maintenance, I'd say mas expensive than dogs and cats. Kasi some of the food or yung feeds nila, mas mabilis mo consume eh. Kasi cats and dogs, sometimes once or twice a day.
0: Yeah.
2: For rabbits and guinea pigs, parang from time to time, kain sila ng kain eh. So, refill ng food and then also grooming. Depende din sa breed kung mahaba yung coat or not. Madami din siyang kailangan gawin.
0: Yeah, maanatag talaga. No? At mahaba rin ang PC mo kapag meron kang ganyang klaseng pet.
2: Yes, mahaba PC and then at the same time, I'd say worth it.
0: Oo, yung binibigay naman sa'yo.
2: Yes.
0: Diba? So, Leo, mas maraming interest ngayon sa pets ang mga Pinoy?
3: There is. Actually, kaya din po kami nag-mount ng World Pet Expo dahil nakita po namin yung potential ng pet industry in the Philippines. No? Ang dami din po kasing mga condos right now. Minsan mag-isa lang sila sa bahay, so they opted to have their kasama at ang naipipili nilang kasama ay mga pusa or aso. Yan.
0: Kaya, may mga pag-games ba na tayo na-expect sa ano, Miss Nesh, sa Expo?
4: Oh, and there will be also competition, not just games. And bawat booth yan, definitely may mga kanya-kanyang gimmicks yan.
0: Ilan yung participants ulit, sir? Ano, sir?
3: Exhibitors, Leo? We have 350 plus, plus we're expecting 80,000 foot traffic
0: for the 3-day event.
3: For 4-day event.
0: That's
3: September 24 to 27 po ang World Pet Expo.
0: Okay. Online, pwedeng bumili ng tickets?
3: Yes, pwede po kayong bumili ng tickets online. That's www.worldpetexpo.ph. Kami po ay bukas mula 10 a.m. to 7 p.m. Pero more importantly, kailangan po lahat ng mga pets na dadali natin ay fully vaccinated.
0: Ayun.
3: So, pakidala po ang inyong mga vaccination.
0: So, okay lang na isama nila yung kahit anong pets nila.
3: Pwede
0: basta
3: po.
0: Dala po yung mga documents.
3: Yes. Kung may dala naman po kayong reptiles, make sure na sila po ay may permit ng DNR.
0: Ah, dapat DNR permit kapag reptile.
5: Oh, madami na lang nagpe-pet ng reptiles, ha?
3: Yes.
0: Kung crocodile, doc, sa may batasa, charot lang.
5: Ipet yon.
0: Huwag nang ipet. Huwag nang ipet.
3: Meron din po kami dyang crocodile, ha. Siya po ay kulay puti.
0: Albino na crocodile.
5: A display.
0: Oh, wow. May flood control. Joke lang.
5: Alam mo, ang sarap for ano, ha, for a family to go.
0: Yeah.
5: So from what time to what time bukas?
3: From 10 a.m. to 7 p.m. Tama po yun, Doc Luisa. No? Pwede po nating bitbitan ng ating mga buong pamilya, lalo na po ang mga bata at ang ating mga alagang hayo.
5: Oo. Fun siya. Saka talagang mapapagastos ka.
0: Never pa ako nakapag-pet
5: mapapamili ka kasi sale yung pagkain ng aso.
3: Mababang presyo
5: niya. Diba? Shopping galore. Ang bigat nga.
3: Plus, mga freebies po kasi from all the exhibitors. Yung dala niyong trolley ng inyong mga pets. Naku, pag alis nyo po, punong-puno na po yun ang freebies.
5: O, namimigay rin, eh, di ba? Yung mga kasali na nasa booth. Okay, so
0: World Trade Center.
5: Sa Pasay. Okay, invite mo sila ulit.
3: Again, iniimbitahan po namin kayo, ang ating mga kapamilya, na pumunta po sa upcoming na World Pet Expo this coming September 24 to 27 at the World Trade Center, Metro Manila. This event is organized by the leading event organizers in the country, World Pet Services International, and for the benefit of the ABS-CBN Foundation Incorporated.
0: Ayan, ako. Ayan, World Pet Expo September 24 to

0: 27 sa World Trade Center. Mura lang po ang ticket. Makakatulong pa po kayo sa ABS-CBN Foundation Incorporated. Thank you po. Nakasama po natin sina Sir Leo Salonga. Sample nga dyan, sir. Si Ms. Nej Abrasia, yes. Chief Marketing Officer po ng Zumanity Group. Si Sir Clarence Liagas, yep, ng Philippine Feline Club. At si Sir JC Salud, ang Pangulo po ng Rabbit and KV Club. Maraming maraming salamat,
1: salamat po
0: sa ating mga kapamilya.
2: Okay, so thank you. You know, today was a fun day, mm-hmm, kasi ang dami po natin natutunan, no? Dahil nga po sa ating mga Filipino innovations, mm-hmm, no? Na nakatanggap po ng award from the President. So maraming congratulations po sa lahat po ng nanalo, at saka more power po sa inyo. Sana ay merong mag-invest, no? At kunin yung inyong technology para hindi ito mananatiling idea lamang, partner. So maganda dito ay natutunan natin na hindi natin kailangang tumingin sa ibang bansa, 'di ba, para bigyang solusyon anuman ho yung mga problema natin dito sa ating bansa. So today, ano bang mga nakita natin? Nakakita tayo, first, yung ating first guest ay sa basura, mm-hmm, no, na may solusyon din pala sa ating pong solid waste management, mm-hmm, issue, na merong ngayong bagong technology. For how much, partner? 45 million.
0: Yes.
2: Oo, na kaya na niyang baguhin yung ating solid waste, i-transform siya into a fertilizer at pang hollow blocks.
0: Correct.
2: Pa, di ba? Na approve yung emission na ito na po-produce sa ere.
0: Correct. Nakita, within standards.
2: Nakita rin po natin ang innovation on venting diesel.
0: Biodiesel, yes.
2: Biodiesel mula po sa cooking oil, partner, mm-hmm, ay mayroon ka ng diesel for 20 pesos, di ba? Na ngayon ay 100 pesos, di ba? So meron tayong invention na 'yan. At yung last nating guest ay ang
0: Austria vent.
2: O, meron tayong nakitang mechanical ventilator na gawa sa ating bansa, na kasi masyadong mahal yung from abroad, at pag nasira, merong local supply, at saka pwedeng palitan, no, yung, mm-hmm, machine habang nasisira, habang sira, may replacement po. So makikita natin na madaming mga inventors, no, madaming mga innovation gawang Pinoy. Sana po ay suportahan natin ito.
0: Mga kapamilya, hindi po kapos sa talino ang mga Pilipino. Marami po sa atin, na-mention nga ni Dr. Luisa, ang gumagawa po ng solusyon para po sa basura, sa healthcare, sa kuryente at sa enerhiya. Pero ang tunay po na innovation, hindi lang po paglikha ng mga imbensyon, kundi paglikha po ng mga bagay na makakatulong. At para maging tunay na solusyon po, kailangan ito ng suporta ng gobyerno at ng bawat isa po sa atin. Mula po sa pagpopondo, mula sa regulasyon, hanggang po sa pagtangkilik at paggamit. Dahil ang talino po ng mga Pinoy ay kayang-kaya pong makipagsabayan sa buong mundo. Pero ang puso ang nagtutulak para po gumawa ng mabuti sa kapwa. Marami po ang may utak, pero kakaunti ang may puso. Ako po si Franco Reyes, kaserbisyo na kapamilya pa sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: At ako po si Dr. Luisa, niyo pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradyo, Radyo sa Istrenta. Susunod na si Papa Owl Pass sa travel ni Owl, and everything's gonna be
3: alright!
2: Woohoo! Bye! Happy Sunday, everybody!

0: bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon. Ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 3:30 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Buong mundo'y libutin! Sumama na kayo sa amin! Sakay na at maki-join sa Usapang Biyahe!
3: Usapang Biyahe!
2: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals! Bit-bitin nyo na ang mga gamit nyo! Tuklasin natin ang ganda ng mundo!
3: Ganda ng mundo!
2: Kapit ka ng mahigpit sa Travel ni Owl! Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
4: This is a reminder to all passengers for flight radio sa East Trenta. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

0: viaje que salva si papa a awa pa sa travel di awel. Nako, magsipagbunyi ang buong mundo mga kapamilya dahil very exciting na episode natin ngayon. Mabubusog po tayo, didighay, kaloka dahil ang ating episode ay pagkaing Pinoy sa iba't ibang bansa. Nako, humawak na po kayo, fasten your seatbelts, lalo na po sa ating mga first class passengers at sa ating mga business class passengers. Babiyahin na po kaagad tayo. Hindi na po natin patatagalin pa kasi lutong-luto na ang mga pag-uusapan po natin at ang ating very special guest na first passenger from Jacksonville, North Carolina. Naku, naka-ready na siya. Kaya eto po, ha, pabatiin po muna natin ang ating kapamilya. Baka kayo po meron din kayong gustong batiin. Gumawa na po kayo ng video na pa-landscape. Tapos ipadala nyo dito sa 0919-278-3000 para mapasama po ang video greetings nyo. Gaya ng ating kapamilya mula sa Los Angeles, California, Pasok Teleradyo.
1: Mula sa Los Angeles, California, ito sa Pinto Arena. Kung mundo'y limutin, sumama na kayo sa amin sa travel ni Awel.
0: Travel ni Awel. Yes! Di ba naman? Para pat pat pat

0: Eten sa ating kapamilya niya mula mismo sa Los Angeles, California. Eto na, mas mataas pa ang lipad natin dahil marami po tayong guests ngayon. Makasama pa rin po natin yung kauna-unahan at pinakabatang babaeng Pilipina na nabuo na, nabiyahe niya na ang buong mundo. Naku, 195 countries ha, nabiyahe niya. At mamaya may mga beauty queens at mga male pageant winners tayong makasama dahil babiyahe tayo sa Malabon. Masarap dyan yung pansit Malabon. Pero eto ha, kahit wala kayong visa, nasa loob lang kayo ng bahay, pupunta tayo lahat sa North Carolina, dyan sa America. Kaya lahat kayo, bibigyan natin ng Travel Pass!
1: Paspas ang biyahe kasama si Awel Pass sa Travel Pass!
0: Eto na nga, ayan o, kitang-kita nyo sa mga screens nyo. Screenshot nyo na yung travel pass ninyo para po kayo makapunta at makasama sa ating chika. Dahil ang ating very first special guest, humawak kayo. Didighay po kayo sa sarap. Saan man kasi mapunta ang isang Pinoy, talagang hanap-hanapin ang lasa ng ating pagkain. Isang kababayan natin ha, mula Cavite, ang nagpakita ng kahit nasa Amerika, pwedeng makilala at mahiligan ang sarap ng Pinoy. Noy. Ang kanyang main attraction, walang iba kundi ang lumpia. Yes, kapamilya sa America, naging patok sa social media at pinipilahan. Isa sa nakipilan niyan online si Kuya Gerson Cruz mismo. Kaya naman hinagilap niya ang lumpia na yan. At ang nasa likod niya, nakuha isa lang naman na proud owner ng Rolling Lumpia Food Truck sa Jacksonville, North Carolina. Kaya please, welcome on board, Miss Cecilia Arevalo Bridges! Hello! Please greet all your fans and all your mga parokyanong bumibili sa inyo dyan sa North Carolina.
2: Hello mga ka-rollings! Hello sa mga viewers ni Papa Awel. And sa mga taga-Jacksonville, North Carolina, hello sa mga followers ko dyan sa Philippines and all over the world. Andito na tayo kay Papa Awel.
0: Yes, naku, buong mundo po napapanood kayo. Kaya pati po sa YouTube with more than 1.5 million subscribers. Sa Facebook po, more than 3 million subscribers po yan. Sa Pilipinas po, sa buong Pilipinas, napapanood po kayo mga ka-rollings. Live na live po sa teleradyo, sa TV, maging sa radyo po. Napapakinggan din po kayo, Ma'am Cecil. At syempre sa TFC World Wide at sa I Want, di ba? Konting chika naman, Ma'am Cecil, from Cavite, paano kayo napunta dyan sa America at paano na mayagpag ang mga ka-rollings natin dyan?
2: So, yung una tayong nag-travel abroad, kasi yung kapatid ko at saka yung nanay ko, nasa Japan sila, and then hinikayat nila ako na pumunta rin doon. So, yung naging trabaho ko doon, yung unang naging trabaho ko doon, mga ka-rollings, or is naglinis tayo ng bahay ng mga diplomat. And then pinalad tayo na makalipat from cleaning to office work. So nagtrabaho ko sa Filipino newspaper dyan sa Japan. And then
0: anong shimbun ito? Saan yan sa Japan? Shimbun ang nanuhan mo?
2: Yes, Filipino Shimbun, Pinoy Gazette yung pangalan
0: very
2: ng
0: correct. Familiar.
2: Filipino Shimbun.
0: Yes.
2: And then yung actually yung ano niya, yung nagpo-produce ng newspaper, telecommunication company siya. And then alam mo yung dati uso pa yung telephone card.
0: Yes.
2: Kaya lang wala na ngayon,
0: di ba? Napanood mo ba yung ano, yung telephone card na pusa, yung ano, yung naka-picture? Tsaka si Nikki Hill.
2: Hindi ko na matandaan, Papa.
0: Sayang. Well, kasi ang kasunod nun, ako ang aging endorser doon sa Japan.
2: Oh my God, telephone baka card ano yun? Yun?
0: Naku, anong year ba? 2009-2010. Yun, nagpunta kami Martin Rivera dyan.
2: Nandito na ako lang sa Amerika noong 2010.
0: Oo, ayun. So ang ganda pala ng journey mo, tapos nakapunta ka ng Amerika, pero bukod dyan, mas namayagpag ang iyong rolling store, ang iyong rolling lumpia food. Paano mo to naisip? Dati ka na ba talaga nagluluto? At saka bakit lumpia?
2: So hindi naman talaga tayo nagluluto nung nasa Philippines tayo. Mm-hmm. Kaya lang, yung anak ko, yung panganay ko si Sydney, siya yung mm-hmm. aking, siya yung founder, co-founder ng Rolling Lumpia, and business partner ko rin siya. Naisip niya na, alam niyo yung gusto niya na magnegosyo na lang kami. So, ang naisip namin, dahil nga mahilig kaming lumabas, mm-hmm. mahilig kaming kumain sa labas, syempre nakikita namin yung mga iba't ibang food trucks, iba't ibang pagkain. So, parang yun yung nagpainganyo sa amin na mag-business ng food truck. So, sabi niya, Mama, ayoko nang mag-work sa office, mag-business na lang tayo. So, for a few years, laging nag-uusap lang kami, and then mawawala yung usapan, and then babalik na naman pag kumakain kami. So, one day, may nakita ako sa marketplace na food truck.
0: Mm-mm.
2: And then, sabi ko dun sa asawa ko, tingnan namin yung food truck. Kasi, sabi ko, mukhang maganda siya. So, pagkakita namin ng food truck, nung time na din na yun, binili namin yung food truck. Pero wala kaming plano, wala pa kaming idea kung paano magbukas ng food truck business. Correct. So, basta binili ko lang yung food truck.
0: Wow, ganun lang, no? Sana all. May nakita lang ganun. Ay, gusto kong bilhin yan. Bilhin ang lahat na makikita ko. Ganun lang talaga, no? Kaloka, ang buong ganun. Teka muna, ano bang nickname mo, Ka-Rolling?
2: Cecil or Ces.
0: Ces. Naku, Ate Ces, kasi, namayagpag talaga ang iyong rolling store business dahil hindi lang sa sarap ng Pinoy food na ino-offer mo. Actually, nang tiyempo ang ko rin yan, ilang beses kitang napanood, tuwang-tuwa ako pag nagbibigay ka ng libreng lumpia o libreng food. Bakit ganon? Bakit very Pinoy? Pakishare naman sa amin, lalo kang minahal dun at kinagiliwan eh.
2: Yes. So, para kasi sa akin, hindi lang talaga, hindi lang para magbenta or magnegosyo. Kahit na hindi pa ako nagtinegosyo noon, mahilig na talaga kaming mag-feeding ng mga kapatid ko sa Philippines. And masarap sa feeling kapag nakakapagpangiti ka ng mga tao. Lalo na kung hindi nila ina-expect. Marami kasing mga customers ako na, alam mo yun, hindi nila ina-expect na magkakaroon sila ng libre. And yung expression and yung mga ngiti nila, parang nakakapagpasaya din sa akin.
0: Actually, nakakataba ng puso yun eh. Kasi likas sa Pilipino, di ba? Kunwari pag fiesta lang, kahit di mo kilala, kain-kain, di ba? Tapos di ba tayo daw, Asians are food sharers. Yung tipong, hindi kasi lahat ng tao sa buong mundo, yung kakain ka, you want to have some? Ganun, gusto mo? Kain, di ba tayo lang, kain tayo, di ba? Ganyan tayo, kahit di natin kilala.
2: Yes.
0: Parang natural sa atin na bago mag-umpisa, kung magdadasal man, pagkatapos magdasal, lahat na makikita mo, sabi mo, kain tayo. 'Di ba parang yun, bukang bibig natin. Tsaka tayong magkakapitbahay, may birthday, ay kailangan 'yan. May budget ng pansit o palabok, mamimigay tayo ng sotanghon, pansit o lumpia sa kapitbahay, imbitado man o hindi. At kahit imbitado, may pauwi pa. Paano mo nadala yung ganyang kultura diyan? Kaya lalo kanyang minahal diyan. Kasi sabi mo kasi hindi sapat na magbenta lang, 'di ba? Meron din bang experience, I don't know kung ikaw yun na dahil patulog na ako, naiiyak ako eh. Meron yung walang walang pambayad kasi wala pa siyang sweldo. Ikaw din ba yun? Tapos inano mo, binigyan mo siya ng libreng pagkain. Sige, that's yours for free. Ganon.
2: Yeah, I don't remember, but marami na akong nabigyan ng free food.
0: Yes.
2: Marami na.
0: Mm-mm, totoo naman yun. O, syempre, dyan naman sa North Carolina, marami din mga destinations dyan na pinupuntahan ng mga Pilipino. Kahit saan kasi pumunta, pagkain ang pack na pack, di ba? Nagpapapiesta ka ba dyan? Di ba meron kayo mga Pinoy fiesta, ganyan-ganyan. Tsaka, yung rolling store mo ba, dyan lang siya nakastay o umiikot ka sa iba pa?
2: So, yung food truck natin, umiikot dito lang around Jacksonville lang. Kasi mahirap i-drive yung ating food truck ng say more than 2 hours. So, I would say like yung pinakamalayo na pundalahan natin is 1.5 drive.
0: Okay.
2: 1.5 hours na drive. Mm-mm. And then, so meron na tayong dalawang food truck, Papa Awel.
0: Yeah!
2: Nagsimula tayo sa maliit na food truck. Nag-invest muna ako ng maliit na food truck. And then, nung nakaipon na tayo, medyo maliit-liit na yung food truck natin. So, bumili tayo ng malaking food truck.
0: Ayun, tama naman yan. Pero bukod doon sa lumpia, syempre eto na ang pagkakataon. Ano-ano ba yung menu? Ano ba yung ano, patok na patok? Di ba may pansit din? Ano pa, may burger? Yes. Oo. Sige nga, Chris, sabi mo nga yung menu dyan. Kasi pati mga US Army, ano eh, ano, giliw na giliw sa'yo eh.
2: Ay, oh, marami tayong mga ano, mga military na customers dito, yes, sa Jacksonville, North Carolina. So yung ating menu, Papa Awel, yung pinaka main, ha, yung pinaka main is yung lumpia, dynamite lumpia, loaded lumpia, pancit, and pork belly adobo. So yan lang yung talagang regular na menu natin. And then pagka may mga araw na sinisipag tayo, nag-i-special tayo ng say tapa, beef tapa, crispy pork belly, yung belly chops, barbecue. Pero hindi natin yan ginagawa every day kasi nga maliit lang yung hours natin na nagbebenta tayo, 2 hours lang pagka weekdays. Pagka special event, ayan, dyan natin nilalakihan yung menu natin.
0: Oh, eh, speaking of special event, sa Rolling Store ka lang ba nananatili or nagki-cater ka na rin? Kasi may mga birthday-birthday na Pilipino, kasal-kasal, binyag-binyag, ganyan. Nagki-cater ka na rin ba, Ate Ses?
2: Yes, nagki-cater tayo pero hindi pa tayo masyadong active sa catering kasi nga yung anak ko, si Simi, yung business partner natin, meron pa siyang full-time work. So once na, you know, nag-focus na siya dito sa ating food truck business, so pwede na tayong tumanggap ng mas marami pang catering. Pero maraming nag-i-inquire. You know, hindi ko makuha lahat.
0: Dama naman. Siyempre, hindi lang mga locals, I mean, mga Americans, lalo na mga Pilipino, ang talagang patok na patok sa'yo at pumupunta. Meron pa bang ibang lahi? Kasi diba, baka may mga Mexicans dyan or other Asians, ganyan. Sino-sino yung mga parokyano mo na ano, bumibili sa'yo? Mga naliligaw, tsaka mga regular customers, siyempre.
2: Yes. You know, halo-halo, Papa Awel. Halos lahat. May mga Americans, Asian, Filipino, mga basta lahat, you know, mahilig sila sa lumpia, Papa Awel. Napaka popular ng lumpia. I think kahit saan ka pumunta, kilala nila yung lumpia.
0: Tama naman. O eto na, syempre yung version mo ng lumpia, ano lang ba yan? Pork, beef, meron din kasing isda, may tinapang lumpia. May lumpia din na meron ng pansit sa loob, lumpia na may sotanghon. Ano yung lumpia mo? Baka may lumpiang may sinigang ka. Lumpia sinigang na may sabaw na ganyan. Ano yung lumpia mo?
2: Yung lumpia natin, Papa Awel, it's either pork, and then nagpapa-special order ako ng chicken lumpia. And then yung nasa lumpia natin mixture is carrots, cabbage, garlic, onion, of course salt and pepper, egg. And naglalagay tayo, Papa Awel, ng mozzarella and parmesan cheese sa ating lumpia. I think yun yung kakaiba sa lumpia ko, yung parmesan at saka mozzarella cheese.
0: Iniinggit mo naman ako. Tapos syempre, yung ano, yung lumpia daw, ang sarap niyan, lalong tumata Jack sa sausawan. Meron ka bang sweet and sour dyan? Meron ka ba, banana ketchup lang, patok na? O baka naman meron kayong ano, yung salsa na sausawan?
2: So, recently, Papa Awel, nag-start tayong gumawa ng sarili nating sweet chili sauce.
0: Wow.
2: So, yung sweet chili sauce natin, meron vinegar, pepper flakes, garlic, and of course, sugar, salt, and nilalagyan ko ng ketchup, banana ketchup.
0: Wow! Naku! Eh, pag Pinoy ang pumupunta dyan, naghahanap ba ng kanin? Rice is life sa ating mga Pinoy, Ate Ses!
2: Yes, Papa Awel. May mga customers sa mga Filipino na tita pwedeng extra rice.
0: Yun
2: so, yung iba na naghihingi ng extra rice, hindi na natin yan chinacharge ng top charge.
0: Both Filipino tsaka ibang lahi para sa lahat, ganon, basta mapagbigay ka lang.
2: Yes. Minsan pag may mga nagpapa-add ng one lumpia, ganyan, or extra sabaw, basta may extra, basta yung reasonable naman yung hinihingi nila na extra.
0: Correct.
2: You know, hindi ko yan sila chinacharge. Huwag lang extra 4 pieces.
0: Huwag naman ganun. Pero parang nakikita naming lumpia, ano no, American size, parang ganun, parang big sizes kasi, di ba? Pag big serving kasi dyan, no?
2: Yes, kasi naisip namin kung maliit una-una, mahirap magbalot.
0: Correct.
2: Pangalawa, mabibitin naman yung mga customers natin sa lumpia. Alam mo naman, Papa Awel, yung lumpia, napakabilis kainin yan at mabilis maubos.
0: Correct.
2: Sa handaan or kahit saan ka pumunta.
0: Saka binubulsa yan eh. Pag maliit, binubulsa. Eh pag yung malaking yan, sige, subukan nilang ibulsa yan. Huling-huli sila.
2: Yun lang nga, Papa Awel, hindi nila pwede ibulsa ang malaking lumpia, ang mahabang lumpia.
0: Yun na nga, eh, di ba? Nakakatuwa naman yan. Nakakataba ng puso na ang pagkaing Pinoy ay nakarating dyan. Pero yung dynamite mo, ano yung pinagkakaiba nung lumpia, dynamite lumpia mo sa ibang lumpia? Talaga bang maanghang yan?
2: Hindi naman siya sobrang anghang, Papa Awel. So yung dynamite lumpia natin, yung regular na lumpia na nilagyan lang natin ng fresh chili pepper.
0: Wow, yun naman, no. Tsaka yung ano niya, yung cheese niya, no? May cheese.
2: Yes.
0: Ano, nagme-melt talaga yung cheese.
2: Ah, so yun yung loaded lumpia natin na nag-trending, Papa Awel, na merong sour cream, nacho cheese, candied bacon, fresh jalapenos, and green onions.
0: Ayan, and speaking of trending, bukod sa napaka-patok ng iyong pagkain sa lahat yan na nanonood sa'yo at pumaparokyano sa'yo, trending din ang iyong mga online at ang iyong pagbablog. Ito na, pag-usapan na natin. Naku, influencer at social media content creator ka na, ating sis. Superstar at celebrity ka na. Anong masasabi mo na ikaw ay pak na pak worldwide?
2: Siyempre, Papa Awel, proud ako sa na-achieve ko kahit na, alam mo na, may edad na tayo. So parang nag-bloom ako ng medyo, you know, yung edad ko is, you know, late na. Or like, I think nasa 50s na ako.
0: Mm-hmm.
2: So nung nag-open tayo ng food truck, I was maybe 50.
0: Mm-hmm.
2: And then, yun na nga, naging influencer tayo or ng
0: content
2: mga, yun na, around 50 kasi nagsimula yung pagiging influencer ko or yung nagsimula tayo ng food truck din.
0: Oo, di ba? So eto na, saan ba papatungo yung food truck na yan? Kasi dalawa na ang food trucks mo. Meron na bang nagre-request yan na uy, pa-franchise o kaya sa iba namang state ng US of A, makarating din yan. Sa mga kapitbahay mong state, meron na bang ganon?
2: Wala pa tayong franchise, mga Papa Awel. Siyempre, napapag-usapan namin yan nung anak ko.
0: Mm-hmm.
2: But nakapagpatayo rin kami, Papa Awel, ng boba shop. Meron tayong rolling boba. And then, meron tayong nilulutong restaurant ngayon.
0: Wow.
2: So, hopefully, in the next 2 months, mag-open na yung restaurant natin. But dito din yan sa Jacksonville.
0: Yun naman. Nakakatuwa naman yung achievement mo, Ate Ses, di ba? Ganyan. Anong sinasabi ng mga kamag-anak at kapamilya mo sa Pilipinas? Mga taga-Cavite nanonood ngayon. Batiin mo din sila.
2: Hello mga Caviteño! So dito na tayo kay Papa Awel. So syempre, Papa Awel, very proud sila and na napapanood nila tayo sa social media.
0: Mm-mm.
2: And yung mga kakilala nila, mga katrabaho nila, lagi tinatanong, "Uy, kilala mo ba tong si ganito kasi yung sa last name?"
0: Yes.
2: And then proud sila na sabihin na, "Oh, pinsan ko 'yan."
0: Wow.
2: Or kapatid ko 'yan. So
0: mm-hmm.
2: proud sila. At saka yung mga Caviteños din, marami rin yung nagsasabi na, "Eh, Caviteño din ako ganyan."
0: Mm-hmm. So eto na, syempre, sasamantalin na namin pagkakataong ito sa mga hindi pa nakakapunta sa Jacksonville, North Carolina. Ipasyal mo naman kami. Ano ba yung mga pwedeng pasyalan diyan? Pakikwet sa amin. Meron ba diyang mga museum, mga old churches, zoo, may beach ba diyan? Ganyan. Ano na mga napapasyalan
2: yes.
0: dyan?
2: Malapit, papawal malapit tayo sa mga beaches dito.
0: Yan.
2: And then, around 4 to 5 hours away, mm-hmm. Pwede kayong pumunta ng mountains.
0: Yan.
2: And, you know, pagka yung tamang season, pwede rin kayong mag-ski and
0: wow.
2: snowboard and mag-tubing, ganyan.
0: Mm-hmm.
2: So, yan yung mga pinupuntahan natin dito, beach or mountains.
0: Correct. Okay, kailan ka ba huling umuwi ng Pilipinas at ano ang namimiss mo sa Pilipinas?
2: So, Papa Awel, kakawin gagawin lang natin, I think this month, September pa lang, di ba?
0: Ginagawa so, mo yung Quiapo, ang Pilipinas, sabi nga nila, di ba? So siya lang, Ate Ces, naka-rolling natin.
2: Yes, nami-miss ko sa Pilipinas, syempre, yung pagkain. Yes. At saka yung, alam mo yung, nakaupo lang kayo tapos nagkukwentuhan kayo ng mga kaibigan, kamag-anak. Yung wala ka lang ginagawa, basta nagchichismisan lang kayo tapos kumakain kayo ng mga pusit, ganyan, correct, mga chichirya. So yun, syempre namimiss ko yun kasi papa-awel dito. Yung minsan pagod ka na sa work, pagkagaling mo na sa work, uuwi ka na lang and then magpapahinga ka na.
0: Correct. Bidyoke, namimiss mo ang mga bidyoke-bidyokehan, ganyan, di ba?
2: Yes, yung ano, yung mga inihaw, fishballs.
0: Yan. Eh baka next time meron kang ano, ma-i-add mo sa iyong menu yan, 'di ba naman? Yon. Kaya
2: yes.
0: Ito na ang chance mo, Ate Cecil. Please promote your rolling store. Ay, teka muna, pinapakita natin. Pumunta ka ba yan sa Pilipinas? Fourth day in the Philippines. Nagbudal pala kayo ng mga seafoods, di ba? So, saan ka naman siya sa Pilipinas? Buti na ihabol ng Teleradio. Thank you, Teleradio. Crispy pata. Ayan, mga na-miss mo dito sa Pilipinas, no?
2: Pagkain talaga, papawel.
0: Last na, Pasko. Namimiss mo ba ang Pasko? Iba ang Pasko sa Pilipinas. Aminin mo yan, Ate Cecil.
2: Siyempre. Actually, nagplano kami nung anak ko na umuwi ngayong December. Kaya lang, super mahal ng ticket, papawel, pagka December. Actually, 2018, nandiyan kami ng New Year naman. New Year, 2018.
0: Correct. O, ayan na. Nako, i-promote po natin sa ating mga ka-rolling ang iyo pong rolling store dyan sa Jacksonville, North Carolina. Pati para mag-subscribe sa'yo. Tapos, Ate Cecil, pag in-upload mo ito, itag mo syempre ang ano, travel ni Awel. Tsaka si Papa Awel pa din. Tsaka pag nagpunta akong Jacksonville, hanapin kita. Magulat ka na lang. Nangihingi na ako ng lumpia mo dyan sa harapan mo, no? Kikending tayo dyan. Yun.
2: Sige, yes, please, Papa Awel. Sana makapasyal ka dito sa Jacksonville, North Carolina. And thank you sa mga followers natin doon sa mga nanonood ng Rolling Lumpia Journey. And then, mag-follow kayo, Cecilia Arevalo Bridges. At i-follow nyo din yung guys, yung Rolling Lumpia Facebook page natin. And maraming maraming salamat mga ka-rollings talaga sa suporta nyo sa pananood, sa pag-share, sa pag-follow. Hindi tayo magiging influencer kung wala kayo dyan, mga ka-rollings.
0: Yes! Naku, thank you very much, Miss Cecilia Arevalo Bridges, ang owner po mismo ng Rolling Lumpia Food Truck dyan sa Jacksonville, North Carolina. Wish come true yan sa aming pong piloto na si Kuya Gerson Cruz. Talagang matagal kanyang hinanap. Thank you, Ate Cecil. God bless po!
2: Thank you, Papa Awel!
0: Yee! Ayan, ano, picture, picture. Alam ko na pinipicture screenshot. Sabay post. Siyempre, bye! Dahil dyan, 1,028 live YouTube viewers po tayo. Sumampa na kagad yan. Out of 1.5 million subscribers natin. Samantala, ang oras po muna sa buong kapuluan, 3:57 po ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ayan, ako, may oras pa ako para mabilis ang batiin kaagad, ha? Ngayon na kaagad. Para mamaya po, dire-diretso po tayo. Thank you very much sa mga nakatutok sa atin. Mercy G, Maria Teresa Orario, Josh Kyle Official, Bolanong Bugay. Thank you very much. At syempre, si Repaboyo of Init. Yan, Roberto Clemente, Chris De Leon, Chodora Vilostas, syempre, Tita Nona Damian. Thank you very much po, Maria Dulce Orario. Ate Jericho Ferrer, syempre Professor Paz Diaz, Mercy G, thank you. Kenneth J. Montesabo Bornidos, ang haba ha. Thank you very much po sa lahat ng inyong pagtutok po sa atin, Kenneth J. Montesabo Bornidos. Ayan, nabuo po natin. Ang sarap daw ng food, sabi ni Professor Paz Diaz, pumalo na sa 1,039 live viewers sa atin. Pakyatin pa natin yan. Louis Basco, thank you very much. Sa ating pagbabalik ay makakapanayan po natin ang nakabuo lang naman ng 195 countries. Ang pinagmamalaki natin si Catch Medina Umdap. Dito lang sa Travel ni Awel.
3: ating chance mag-travel, ito ay...
4: US!
5: Kasi nga po, gusto po namin rin makapag-perform internationally. At yes, sana po sa US para maka-snow nga rin.
1: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
6: DZMM ako ay memorable.
7: Fulfilling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DZN. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Masdan mo ang iyong kapwa, anong iyong nakikita? Luha ba o ligaya ang nasa kanilang mga mata?
3: Hanggang sa kasagsagan ng superbagyo, nandun ang DZMM
4: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ka on the situation.
2: May nakikinig sa'yo, kapamilya, nagmamalasakit sa tweet-tweet na.
5: Patuloy pa rin kaming tinatangkilik ng maraming tao, and that keeps

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 4:02 ng hapon.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Rain, rain, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities. On the go!
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Mga kapamilya, ang oras po sa buong kapuluan, 4:06 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
11: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
0: At mas masaya, nagbabalik po ang Travel ni Awel with yours truly, the ever laughable, the ever lovable, and the very travelable. Travelable, oh, Papa Awel Paz. I'm so excited sa next guest natin. Favorite natin siya. Yung maiden episode natin, yung kauna-una-una-unahang episode po ng Travel ni Awel, kasama na siya kagad. Dahil siya lang naman ang first Filipino to visit all 193 UN member countries, ha? At syempre, achieve kung achieve ang ate mong girl dahil meron na siyang libro. Kaya shout out sa more than 1,085 live YouTube viewers. Good natin. Bukod sa 1.5 million at 3 million subscribers, narito na, isang author na siya. Mula sa pagbiyahe, tanong ba career or travel? Why not both? At siya lang din naman ang co-founder ng travelwithcatch.com. Please welcome on board the very travelable talaga and the most travelable, Catch Medina Umanda!
12: Thank you so much for having me again. And lagi kang nandyan sa every milestone ng travels ko.
0: Nako.
12: And congratulations sa show mo, ha. Grabe, tagal-tagal na. So proud of you.
0: Thank you very much. Nako, we're so happy and proud of you, of course. Kasi isa kang pride ng Pilipinas. Hindi lang nga ng Pilipinas, ng buong mundo. Kasi ilan bang babae sa buong mundo? Mabibilang kayo sa kamay na nalibot na ang buong mundo. Di ba naman? Eh, yung mga nakarating nga ng buwan, hindi niya nalibot yung buong mundo eh. Ikaw, di ba? Ganon, yun naman yun. Congratulations. Siyempre, chika muna tayo. Kumustahin natin ikaw. Ano ba yung most recent travel mo? Saan ka na naman rumampage, Miss Catch?
12: Actually, galing ako Europe kasi naglakad ako ng Camino de Santiago at Chicago. So, kailangan. Oh. Nagpahinga. Actually, simula nung magkausap tayo last year,
0: correct.
12: Nagpahinga ako sa biyahe. So, either nasa Palawan ako or nasa Europe para bisitahin yung mga kapatid ko habang nagsusulat.
0: Wow naman! Siyempre, ayan, bago yan, anong route, anong ruta ang kinuha mo sa Camino? Kasi diba ang dami yung ano nun eh, way nun eh, para makapunta doon. Yung shortcut ka ba na 14 kilometers lang o ilang days mo ginawa?
12: Ay, hindi naman. Oh, ginawa ko galing from Porto to Portugal.
0: Portugal, oo.
12: Santiago, oo. Inabot din ako ng 2 weeks, parang 250 kilometers yung hinilakad ko.
0: Ah, malayo-layo yung sayo. Talaga naman.
12: Meantime, gawin
0: ko. Siyempre, ano muna? Nagsaya ka muna sa mga wine-wine sa Porto.
12: Yes.
0: Oo. Kasama ko si Karen Davila dyan, si KD, tsaka si ano, Eric Santos nung rumampa kami sa Porto, sa Portugal. Nagustuhan din nila dahil maganda, di ba? Masarap.
12: Yes, at maayos. Bagay sa'yo doon.
0: Correct. Yun naman. Pero mas bagay sa'yo ang estado mo ngayon. Congratulations! Isa ka ng certified author!
12: Thank you. To share this book, not just for Filipinos, pero sa Global South. Indians, correct. Pakistan, but in the point of view of a Filipina traveler. So,
0: totoo naman.
12: Eto na.
0: Oo. Ano, ilang chapters ba yan? Ano yung laman niyan? Ano, gist lang naman, para naman ma-excite sila. Kasi ako, siguro marami pa rin mga tao, iba pa rin yung nagbabasa ka ng finiflip mo yung page eh. Yung amoy nung libro, yung amoy library, amoy papel, di ba? Ganyan eh. Ang sarap pa rin magbasa niyan eh, di ba? So, chika mo naman sa amin, ilang pages yan, ano yung mga makikita dyan sa loob, ganon.
12: Well, actually, around 240 pages ang book. Mm-hmm. Actually, confirm ko na lang. Mm-hmm. And because may mga references. Mm-hmm. But gusto ko lang i-explain, you know, the old Filipino dream is to become an OFW. You know, kung lumipat ka ng abroad, tapos magpadala ka ng balikbayan boxes, magpatayo ka ng mansyon, and then sustentuhan mo yung nagbabantay ng bahay mo hanggang makapag-retire ka na at babalik ka.
0: Tama.
12: But this generation, with technology, the new Filipino dream ay iba na. Mm-hmm. It is to work online and earn in dollars and or euro.
0: True.
12: And then in the Philippines, most of the time, live in the province. I live in Palawan na. Uh-oh. And at the same time, pabalik-balik ka ng Europe, Japan, America, and madali ka na makakuha ng visa kasi meron kang global employment and your income is way higher. Usually, ang mga virtual assistants ngayon, mga, di ba, 1,500, 1,000 euro. And kapag hindi pa enough para sa'yo yan, dagdag ka pa ng mga employer. So the new Filipino dream is like using technology and adapting to it and like helping the economy of the Philippines while living in the Philippines. And you know, kung dati ang malaking tumutulong sa bansa ay yung mga remittances ng OFW, maybe ngayon ang panibagong dream na is to have all the remittances ng mga foreign employers to our remote Filipino workers.
0: Correct.
12: So this book is the next progression ng Filipino dream. So ang aking parang sinasabi dito is it's possible na for Filipinos to earn dollars and live in the province, but the question is why work from home when you can work anywhere?
0: Correct.
12: And this is the book on how you can become a digital nomad.
0: Oh,
12: and at the same time, making the Philippines your kickstart base, di ba?
0: Oo, totoo naman yun. Kahit nasa ibang bansa ka, pasyal man o ito, o additional work or racket, nakakatrabaho ka sa Pilipinas virtually, di ba?
12: Yes.
0: Kasi ano na yun na nga eh. The world has become much smaller now dahil sa ano, mga nangyayari sa technology. Yun naman
12: yes,
0: yun.
12: Yes, look
0: eh.
12: At you. I'm talking to you. Oh, layo mo. Pero diba? Parang magkalapit lang tayo.
0: At maganda ang signal, ha? Impairness. Yes. Impairness, di ba? Yun naman yun eh. Pero magkano? Yun ang sinisigaw. Ang dami bumabati sa'yo. Congratulations daw sa'yo, sabi ni Kenneth Jane, ni Professor Paz Diaz. Congrats daw sa'yo. Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Maria Dulce Orate. Si Ryota Takashi Kabalan O'Hara. Tuwan-tuwa din naman. DZMM Teleradio version 2.0. Congrats din daw sa'yo. Ang dami, ha? Ang dami mong fans, di ba naman? O, yaan. Sige, saan mabibili? Magkano? Yaan. Pwede ba daw online order?
12: Yes!
0: Go!
12: Actually, it's 999 pesos. Medyo, mm-hmm. May presyo kasi galing pang production ay galing sa Singapore. And you can buy it from all the national bookstores and mm-hmm. Fully Book. And also, nasa website na rin ng National Bookstore. Mabibili na rin sa Shopee at saka sa Lazada.
0: Wow!
12: This is actually, sa mga nanay at mga tita, this is the perfect gift para lalo na sa mga Gen Z or sa millennials na nag-iisip, meron pa bang, para malaman nyo na merong option. Like, hindi ko naman sinasabi na hindi na pwedeng gawin yung pagiging OFW or yung ibang career. But I just want you to know that this generation, this technology, there's another option us Filipinos to join the global economy kahit kakatira ka sa probinsya. And then you can buy it from Shopee and Lazada.
0: Yun naman, yeah. No? Tama, eksakto. Alam mo, very timely ang pagkakalimbag. Pagkakalimbag, ha? Diba naman? Ngayon na ba narinig yung saltang limbag? Ganon. Maganda na panahon na ito na limbag yung iyong libro. Kasi pwedeng gift this December. Christmas yes. Gift, diba? O, sa, manawagan tayo sa mga korporasyon tsaka sa mga travel agencies, catch, para giveaways nila. O, diba? Ganon. Kasi,
12: ako, Papa Awel, dahil dyan, salamat sa'yo. Ikaw talaga ang ating isa sa mga sumuporta talaga sa akin and I really support your show. Kaya nga, sa mga perfect gift talaga, hindi ko naman sinasabi na mag-quit yung mga nagtatrabaho sa corporate for this. Pero pwede siya habang nagtatrabaho ko ng corporate, parang side hustle ba? So gusto ko lang malaman nyo na even though alam ko na mahirap ang buhay sa Pilipinas, kapag naisip nyo na mahirap ang buhay dito, mas mahirap ang buhay sa Amerika, sa Europe, at saka sa ibang lugar. At yung mga taong doon ay nagtatrabaho ng full-time, pero nag-iisip sila ng mga side hustle or income. Sa Amerika, lagi lang bawa nagbebenta ng extra ng mga t-shirt, mga sabon, or extra pa. So usually, dahil may trabaho sila full-time, maghahanap sila ng tao na hindi kaya ng AI. Ang customer service at pagkausap sa mga clients nila. So kailangan nila na mga kagaya natin na Filipino who can assist them with their little business while working full-time. So sinasabi ko lang is, kahit na may full-time na trabaho ka, maybe the side hustle as well to work remotely could help you. So if you love someone or anything, this is the best gift that you can give to give them knowledge na may option at huwag mawawalan ng pag-asa sa buhay. Kailangan lang talagang mag-adapt sa technology.
0: Oh, di ba naman? Ang ganda! Ito talaga ang best endorser ng sarili mong libro. Di ba? Yun naman yun. Wala iba magpo-promote nyo kundi ikaw. Ako may tutulong ko. I encourage every travel agency there na gawin yung giveaways yan. Di ba? Ganon. For a book, family booking, mga 3 to 5, free, ganon, yes. Di ba? Para hiram-hiraman sa pamilya, ganyan. Online, wala pong soft copy niyan, mas maganda pa rin yung hard copy, yung hardbound, di ba?
12: Yes.
0: Tsaka alam mo, Catch, nakakasosyal yan. Pag nasa airport ka, lalagyan mo lang ng bookmark, kahit hindi mo binabasa, props mo, ako, wow, nakapal ng book, no? Di ba? Nakakasosyal yun. Nakakatalino, titingnan ka ng mga second, may libro siyang hawak, ganun, di ba? Pero actually, lang yan, pang security, huwag kang lalapit, pupulok-buking ka nito. Mga ganun tipo lang naman yan, di ba? Pero catch, I want to catch this opportunity also. Ay, di pa ganun, di ba? Kasi ang episode namin, Pagkain of the World, saan ka mga Pilipino, mga bansa na puntahan mo, nagulat ka, ay, may tindang Pinoy na pagkain. Share with us naman. Sa Africa ba, nung nagpunta ka, may pagkaing Pinoy doon? Ganon.
12: Actually, kapag hinahanap ko, nakakakita talaga ako.
0: Yes.
12: Pero, you know, wherever I go, I try as much as possible, hindi makahanap ng restaurant, kundi makahanap ng Pilipino na nagluluto sa bahay nila.
0: Ay, makakalibre! Yun naman pala. Uy, kabayan! Ganon.
12: Oo, parang isain lang. May tatasagos ako ng plato.
0: Oo nga naman. Ano, bakit bibili ka pa kung makakakain ka naman sa kapwa Pinoy mo, di ba? Kaloka. Majutak. Mautak ang ano, ang catch, di ba naman? Totoo naman yun. Pero ikaw, paano yung pagsahaba ng biyahe mo, nakakalimutan mo ng ano, na nagkikrave ako sa Filipino food, ganyan. Paano mo nagagawa ng paraan yun? Hindi ka ba nagbabaon?
12: Yes, actually, oo. May mga nakainan ako na masasarap na restaurant. Ha? Sa France, may sikat na Parisian restaurant.
0: Yes.
12: Kapag nag-crave, tapos may available, hanapin ko talaga sa app kung may Filipino restaurant. Pero, lagi kasi ako dati may dala ng mamasitas, yun, may sinigang mix ako, o kaya may dala akong pang-afritada. So, kapag ka nagbabiyahe, kung hindi ako mag-stay sa hotel, o hostel, or Airbnb, nagluluto po talaga ako ng Filipino food.
0: Correct.
12: So, talagang hindi mo maaalis na may pagkain. Kasi dati nga may dala akong pansit canton, alam mo yun.
0: Oo, mga ganyan. Nabigay na natin tip yan dati para mas makatipid sa travel trip tips. Magbaon kayo ng mga crackers, tsaka mga noodles, di ba? Pero sinabi mo sa France, nakainan mo ba yung pinakamasarap na Paris doon?
12: Hindi Paris, pero may isang Parisian na restaurant sa Paris. Sikat na siya ha. Actually, dami mga foreigner na pupunta. Tapos, umuso sa kanila yung may parang may boodle fight na sila. Tapos, may mga buffet. May sikat doon na restaurant. Nakalimutan ko yung pangalan, pero ang taas ng review niya sa Google.
0: Alam ko yung pangalan.
12: Anong name?
0: Paris, France. Nako! Kaya catch! Nako, saan ba makakatch ulit? Please, announce again. Marami nang gustong umorder. Please promote your book, ang iyong career or travel. At why not both?
12: Yes, why not both? You can buy it in a national bookstore and fully book sa

0: Yes.
1: Ipa-endorse mo yung book mo, ganyan.
0: Take the idea. Ikaw talaga gagawin ko PR consultant.
1: Ano ba? Kaloka yun. Pero again, sasamantalahin ko na yun nandito ka kasi ikaw yung maraming mabibigyan na travel tripid tips sa atin. Sandali lang ha. Bibigyan ko ng magandang segment ito para mas mahabang exposure ng catch dahil ang libro kailangan bumenta. Pwede po kami tumanggap ng order dito sa ano DCMM. Order, di ba po? Tawag lang po kayo. Ito ang ating travel tripid tips.
2: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripid Tips!
1: Eto na, Catch! Mag-agree ka lang o gusto mo meron kang idagdag sa ating ano Travel Tripid Tips. Unang-una, syempre maging responsabling traveler. Kasi pag kumakain po tayo, di ba, kung saan-saan lang po natin tinatapon yung mga basura natin, itapon sa tamang basurahan ang mga pinagkainan, at kung may clean as you go policy, siguraduhin sundin ito. Anong gusto mong sabihin dyan, Catch?
0: Agree. And usually sa mga bansa na pwede namang inumin yung tap water, dala na lang sila ng mga refillable, di ba?
1: Ay, very good. Tama naman. O, eto pa. Sumubok pero alamin ang limits. Magandang tikman ang local food dahil parte ito ng experience sa paglalakbay. Pero kung may allergy, food intolerance o pagkain na hindi kasigurado, magtanong muna sa restaurant o local guide. Mas magandang nakakapag-enjoy sa pagkain ng safe para iwas aberya at safe. Anong catch mo dyan, Catch?
0: Solid, correct. Walang na dapat idagdag.
1: Correct. Oh, pero magbaon din sila ng allergy medicine para sure, di ba? Yon.
0: Yes.
1: Yon, tama naman yon. O eto pa, respetuhin ang food culture. Kapag nasa ibang bansa, alamin at respetuhin ang kanilang mga tradisyon sa pagkain. May mga pagkain, paraan ng pagkain at etiquette na mahalaga sa kanilang kultura. Tama?
0: Tama. At saka kung anong tamang utensils na dapat gamitin sa pagkain nila.
1: Tama. So, kunwari Chinese, Japanese, tsaka yung mga Asian na gumagamit ng chopsticks, makigamit din tayo ng chopsticks, di ba? Sa mga nagkakamay naman, maghugas ng kamay. Minsan kasi, di ba, mas na-appreciate nilang nakakamay. May ibang kulturang ganun din, di ba? Pero sana, maghugas ng kamay. Simple lang, pero sobrang importante. Maghugas ng kamay bago kumain, lalo na kung galing sa mga tourist spots o gumawa ng maraming activities. Tama?
0: Tama, solid, very good advice.
1: Catch, ano, please help me recall, sa Africa ba yung may tinapay kasi, di ba? Sa Zimbabwe yun, bawal hawakan yung tinapay. Basta ganun ng kamay lang. San ba yan? Basta may ganun
0: parang,
1: yun.
0: Meron sa Ghana, siguro yung parang yan. Mukhang ano, Popo-Pong style ng
1: yan.
0: Tinapay.
1: Yan. South. Yan. Yan.
0: Pangalan, pero yes, correct ka. Same sila. May pangalan doon yung kulay puti.
1: Yun, di ba? Huwag daw basta-basta kakamayin yun, di ba? Mga ganyan-ganyan. Respeto kung respeto. At syempre, maging magalang at respetado sa mga servers at staff na nagsiserve sa atin. Tandaan po, kasama si Catch, may di na umandap para sa mas wise na travel. Yan ang payo ni Papa Awel.
2: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripid Tips!
1: Ayan, thank you very much, Catch! We'll support you all the way sa iyong book!
0: Thank you so much, Catch! Thank you very much!
1: Siyempre, ayun, mabuhay ka and see you again! God bless! Love you, Catch!
0: Bye!
1: Ayan, ako, supportahan po natin ang first Filipino to visit all 193 UN member countries at author na ngayon na si Catch Medina Umandap. Eto na! Huwag na pong umandap-andap pa mga kapamilya dahil sa ating pagbabalik naggagwapuhan at naggaganda ng ating mga bisita. Fresh from Malabon! Ako parang gusto ko mag-shoutout ng Pansit Malabon lalo sa ating special episode. Sa pagbabalik yan ha, sa oras muna na 4:24 ng hapon.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Magbabalik ka rin po ang travel ni Awel.
4: Hello po, this is Bea Milian Wendorski, proudly representing Pilipinas at Miss Universe 2026, and my dream destination is San Juan, Puerto Rico, so that I could bring back the fifth crown for the Philippines.
5: Kapit na ng mahigpit sa travel!

0: Oni Awel.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong TZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Rain, rain, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
7: Mga kapamilya, ang oras muna sa buong kapuluan, 4:28 ng hapon.
8: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
9: Food, people, and places. Covered lahat yan sa Travel the Owl.
10: Travel the Owl.
7: At mabubusog pa po tayo at didagay pa talaga sa sarap ng kwentuhan at chikahan natin dito lang sa Travel ni Owl with your truly the ever lovable Papa Owl Paz. Naku, sumampan na yata ng 1,200 plus ang ating pong live YouTube viewers. Shout out moons na more than 1.5 million subscribers natin. Gandi sa more than 3 million subscribers sa Facebook. Hello po sa mga nanonood sa TFC Worldwide at sa TV, sa teleradyo at sa mga nakikinig po sa radyo. Ang oras po natin ngayon na ay 4:29 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kapamilya, alam niyo po ba sa bandang hilaga ng Metro Manila matatagpuan ang isang lungsod na kilala sa kasaysayan, kultura at masasarap na pagkain, ang Malabon City. Siyempre kapag Malabon ang usapan, hindi mawawala ang sikat na Pansit Malabon. Nasiksik sa flavor, may hipon, baboy, gulay, at iba pang masarap na sahog. Ngayon may corona pa. May corona pa, di ba naman? Dahil nagagandaan ang mga turista at turismo dyan sa Malabon. Bukod sa pagkain, mayaman din ang Malabon sa kasaysayan at kultura. Makikita rito ang San Bartolome Church, mga ancestral house, art galleries, at syempre, mas nagiging makulit at makabuluhan ang isang lungsod dahil sa mga taong patuloy na nag-aalaga at nagbabahagi ng kultura. Kaya mahalaga ang turismo. At ngayon, may mga bagong mukha tayong makikilala. Beauty and Brains, mga advocates po ng tourism. Higit pa sa corona, ang pagiging ginoo at binibining Malabon 2026. Dala rin nila ang pagmamalaki at pusong Malabuenyo. Kasama natin ngayon, mas maganda sila na mismo ang magpakilala sa sarili na parang no ano, presentation of candidates. Pero ngayon parang, hi, I'm ganyan, your binibining Malabon M.M.E. Ganon, di ba naman? Kasi may title na, di ba? Please welcome on the show ang ating pong mga kinoronahang ginoo at binibining Malabon. Starting off with, of course, the binibinis. Go!
11: Good afternoon, everyone. I am Desar Joy Crenshaw, your binibining Malabon 2026.
7: Ayan. Siyempre, yung ginoong Malabon naman. And
12: good day everyone. Lord Ray Cabril, your ginoong Malabon 2026.
7: Ayun. At syempre,
13: good afternoon everyone. My name is Bianca Cernito, your binibining Malabon 2026 first runner up.
7: Ayan. And I have to press the red thing. Yan. That's it. Go.
14: Magandang hapon po. Ako po si Ronjo Tolintin, your ginoong Malabon first runner up po.
7: Ayun, ako nakakatuwa naman ang buong mundo nanonood ngayon. Yung mga dating nakatira sa Malabon, sabi nila, naku, bakit sila din naging ginoo o binibining Malabon noon, 'di ba naman? At syempre makakasama din po natin live via Zoom ang OIC Malabon City Tourism and Cultural Affairs Office, Miss Cathy Labracas. Ma'am Cathy, welcome on board.
4: Hi, Awel.
15: Hello.
4: Magandang hapon po sa kaninang lahat, no? I'm so happy to be here and joining you, no, sa iyong napakabonggang segment, no?
7: Ako, we are equally happy po. Ma'am Kathy, ang tanong po kagad ng sambayan ng Pilipinas makapamilya worldwide, nasan po ang corona ninyo?
4: Naku, kinuha na.
7: Naku naman.
4: Ng ating mga bagong binibini. Naku. At Ginoong Malabon, no? 2026.
7: Opo, parang ano niya po, na, ipinasa niyo na yung corona, di ba po, sa mga susunod.
4: Na, well, no, pinasa na natin yung corona last September 15.
7: Ayun naman po. Pero nananatili po sa inyo ang trono na bilang tourism officer po natin at cultural affairs office. Kumusta po ang mga destinasyon na mga nabanggit ko na rin, tsaka ang pagkain patuloy na patok pa rin po sa Malabon.
4: Naku, syempre naman, no, bilang kasalukuyang officer in charge ng City Tourism and Cultural Affairs Office, natutuwa po tayo na talaga namang tinatangkilik ang ating lungsod bilang the City of Flavors and Heritage. At tama ka dyan, Awel, no? Siyempre, isa sa mga famous sa atin ay yung mga pagkain, lalo na yung ating pansit Malabon, yung ating mga kakanin na crispy pata, na siya namang patok na patok sa ating mga kababayan. Hindi lang dito sa lungsod namin, kundi sa ibang dako pa ng National Capital Region. At may mga foreigner din, no, na love yung ating pagkain mula sa Malabon.
7: Nako, speaking of foreigners po, yung mga dating taga Malabon po na nanonood ngayon, nasa iba't ibang parte na po ng mundo, iba't ibang bansa na po, live na nanonood po sa dito po sa Travel ni Awel. Batiin niyo po sila, tsaka encourage niyo po sila na magbalik bayan at bisitahin po muli ang lungsod ng Malabon. Ma'am, nang ibang bayan na po kayo. Asa na po kayo na wala na si Ma'am? Ma'am? Ma'am Kathy? Ma'am Kathy? Nananawagan po kami ang huli pong damit ni Ma'am Kathy nung nakita siya. Naku, mamaya babalikan natin si Ma'am Kathy. Ah. Baka nagkaroon po ng problema sa signal. Sa tingin ko, nakikikabit yung wifi niya sa kabilang office. Joke lang po, Ma'am Kathy. Ayan, pakitawagan po ulit si Ma'am Kathy, ha? Nawala siya sa Zoom. So, eto na muna. Balik po tayo dito sa studio dahil nagaganda at nagwagwapuhan. Is this your first time to join the competition tapos win kagad? O merong mga experience sa inyo na sumali din last year? Sino sumali last year? Wala.
16: Wala
7: po. Ayan, lahat kayo, pare-pareho. O yung mga runners-up muna natin. O yung Ginoong first runner-up, ganyan naman. Ano ang pinagkakaabalan mo? Estudyante? Nagtatrabaho? May negosyo?
14: Sa ngayon po, self-employed po.
7: Ayan, uy, maganda yun. Mas makatang kumikitang kabuhayan, di ba naman? Napakasipag nun pag self-employed. Anong pinagmamalaki mo sa Malabon bilang Malabuenyo? Malabuenyo ba? Malabuenyo? Tama yung ano?
16: Malabuenyo.
7: Malabuenyo, oo.
14: Ang pinagmamalaki ko po sa Malabon, syempre po yung ating pansit Malabon.
7: Ayan.
14: Then napakasarap ng mga pagkain, katulad ng mga sapin-sapin.
7: Mm-mm.
14: Tsaka po yung heritage po, usually sa Malabon po, yung San Bartolome Church.
7: Correct.
14: Kaya po talaga yung pinagmamalaki ng Malabon.
7: Totoo naman. At yung first runner-up natin na binibini, ganyan naman. Ikaw naman, ano ang pinagkakaabalahan mo? At ano, paano ka nakakatulong sa turismo ng Malabon?
17: Actually po, working student po ako.
7: Very good.
17: I'm a first year college student po sa Lyceum de Manila. Sa Lyceum.
7: Mm-hmm.
17: And then, working po ako as a call center agent.
7: Mm-hmm.
17: And then, sa turismo po ng Malabon, we are helping Malabon, the tourism of Malabon, through engaging sa social media.
7: Yeah.
17: Kasi today's po, syempre malakas na ang hatak ng social media. So, mm-hmm. promote po kami ng promote, engage kami ng engage, para po lahat po ng ating mga kapwa Malabenyos or even other people na engage po namin sila para makita yung ganda na natatangi ng Malabon.
7: Ayun, ang ganda naman nun. At syempre, ang ganda rin nung ano, TVC ninyo, may pa-commercial na ang ating binibini. Mm-hmm. Pagkatapos nyo bang manalo, tsaka nyo sinute itong ano niyo, promotional video ninyo? Or dati pa po yun?
16: Actually, yeah. Part po siya ng activity namin. Mm-hmm. As nung per barangay pa lang po yung nire-represent namin. So, per barangay, pinapakita namin kung ano yung kaganda tindahan na meron sa kabuuan ng Malabon din po.
7: Correct. At ikaw ay nanggaling sa anong barangay? At anong pinagmamalaki ng barangay ninyo?
16: From Barangay Tugatog po. Oh. Actually, ang barangay namin is kilala po for metal crafts. So, kami gumagawa po kami ng mga medals, trophy. Wow. So, doon po kilala ang Barangay Tugatog. And yun din po yung dinala ko throughout pageant.
7: Correct. Ayan. At syempre, ang ating ano, Ginoong Malabon, si Lord D. Rel Gabriel. Ganyan. Oo. Ah, ikaw ba estudyante? Nagtatrabaho? Yes. Estudyante?
12: Estudyante po.
7: Saan?
12: Sa Arellano University of Cerizal Campus po.
7: Ayun. Anong kurso mo?
12: Psychology po.
7: Ayun. Ah, it is your first time, di ba, to join the pageant. Sa school ba, sumasali ka rin ng pageant? Ano ang kinagiliwan mo at bakit ka sumali sa Ginoong Malabon tas win ka agad?
12: Noong high school po kasi ako, sinali po nila ako bilang Mr. Arellano.
7: Mm-mm.
12: And doon ko po na-unlock yung potential ko and mga kaya ko pong gawin. Kaya po, nag-try rin po ako sa Ginoong Malabon.
7: Ayun. Oh, ito, tanong to para sa lahat. Ha? Sana wala magkakapare-pareho. Kunwari, hindi pa ako nakakapunta ng Malabon. Saan niyo ako dadalhin at anong ipapakain niyo sa akin? Para ma-experience ko na, uy, babalik ako sa Malabon. Kasi, di ba, alam ko dati na feature din namin to. Pwede rin kasi yung mga, ano yung pilgrimage dahil pagpunta dun sa simbahan. Tapos, di ba, pag ano, may mga kalye dun na nightmare, ay, pagkainan, street food, ganyan, di ba? Sunod-sunod na, ganyan. O, sige, kanya-kanya. O, ikaw na lang muna mauna, first runner-up.
14: Kung dadalhin po kita sa Malabon, ang una po natin...
7: Sa bahay nyo? Ba't naman ako yung ganyan sa bahay? Papasyalan! Kung dadalhin ka sa Malabon, iuwi na kita. Ba't yan nun ang sagot? Huwag ganyan.
14: Baling, ang gagawin ko po, pupunta po muna tayo sa simbahan, sa San Bartolome.
7: Kasal ka ka! Hindi mo mapapanood tayo kasi maraming kinakasal dun sa San Bartolome, no?
14: Kasi napakaganda po talaga ng heritage, kaya yung structure po talaga nung simbahan.
7: Mm-mm.
14: Bali, ang gagawin po natin is magdadasal po muna. Gabayan po tayo sa paglalakbay natin sa Malabon.
7: Sinasabi mo parang umayos po kayo. Parang gano'n. Hindi, pero talaga pinagmamalaki ang San Bartolome.
14: Yes,
7: no? Milagroso. Tsaka, ilang taon, alam niyo na ba kung ilang taon na yung simbahan? Kasi luma eh, no?
14: Opo. Oo. 112 na po yun.
7: 112? Kita mo naman. Nakakatuwa naman yun. O sige, reserve natin yung ibang ano, sagot sa kanila. Baka maubusan. Sabi, yun na. O Miss First Runner Up. Ano naman, pagkain ba or lugar ang pagdadalhan mo sa mga first timers na pupunta sa Malabon?
17: Siguro po, if you will visit Malabon, dadalhin po kita in my very own barangay. Barangay Dampalit.
7: Yes,
17: sa Barangay Dampalit po meron po tayong Mega Dayka. So ililibot po kita sa Mega Dayka. Tapos kakain po tayo ng lugaw.
7: Oh.
17: Or kaya sa tapsilugan po na matagal na po nakatayo sa Dampalit and sobrang sarap po ng tapsilug doon. So ipapatry ko po sa iyo 'yon para sulit yung lakad mo sa Mega Dike kasi malayo-layo po yun eh.
7: Oo. Parang na-feature namin itong Mega Dike na to.
17: Yes,
7: maganda to.
17: Yes,
7: tsaka pwedeng pasyalan, yes. Pati mga senior citizens, mga bata, jaging-jagingan.
17: Opo. Actually, before, nagtayo na po sila dyan ng parang bazaar.
7: Oo.
17: Na marami po talagang nagtitinda ng mga pagkain.
7: Correct.
17: And for the meantime po, tinanggal po nila. Pero, ongoing pa rin po ang Mega Dike. Maganda pa rin po.
7: Very nice. Ang ganda nga yung pinakita natin eh. Yes. Diba? Nagiging ano siya, tourist destination, hindi lang para sa mga taga Malabon.
17: Yes.
7: Yung mga kapitbahay nating mga munisipalidad at lungsod, pwedeng pumunta.
17: Yes.
7: Diba? Tsaka para maging model, pwede nyong gayahin ito. Yes. Ganon, diba? O ayan ang ating binibining Malabon. Saan mo kami dadalhin? O ano ipapa-experience mo sa amin? Pagkain ba? O kultura? O tradisyon?
16: Kung dadalhin ko po kayo sa Malabon, unang ipapakain ko po sa inyo, dapat kasi na may energy kayo pag nag-tour tayo. So, bukod sa pansit Malabon at kakanin, gusto ko rin po ipatray sa inyo yung sikat na okoy na binabalik-balikan doon po sa amin. Bali, part po siya sa may market ng Concepcion, doon po siya mabibili. And until now, talagang nagkakaubusan po kaya kailangan reservation kasi ganun po kasarap yung okoy na yun.
7: So, para malaman nila saan gawa yung okoy kasi may okoy na gawa sa gulay, may okoy na gawa sa kahipon na maliliit, 'di ba ganoon?
16: Ayun po, kaya siya sikat kasi hindi siya tinipid sa Recados.
7: Oo.
16: Meron na siyang gulay and then buo talaga yung hipon niya. So hindi po kayo mabibitin.
7: Hindi tinatapon yung ulo ng hipon.
16: Hindi po, lahat kakainin.
7: Lahat kakain, masarap talaga.
16: Yeah.
7: 'Di ba naman? O yan. O si Lord naman, saan mo kami dadalhin? Ano ipapa-experience mo para sa first timer na pupunta sa Malabon?
12: Siyempre po yung lugar namin, Barangay Gatmon.
7: Oo.
12: Halos araw-araw or minsan weeks, lagi pong may event doon para po sa mga, di lang po para sa mga buong Malabon, para po sa buong Malabon po yung event doon. Like,
7: mga event, yung mga sports, mga ganyan, mga pang-barangayan.
16: Yes. Masaya po talaga.
7: Pang-madamagang karaokehan, videokehan, ganun. Masaya.
16: Interaction sa tao.
12: Yes. Wow. Lagi pong opportunity para sa mga kabataan, ganun po.
7: Street dance, yes, mga ganyan.
16: Mm-mm.
7: Night market.
16: Yes.
7: Ako na nagkwento, di ba? Diba kayo dapat magpakwento, di ba? Ayun naman. Nakakatuwa. Nako, i-verify natin. Kailangan i-confirm yan ni Miss Cathy Laracas. Ma'am Cathy, baka meron po silang hindi nabanggit na pwedeng puntahan po ng mga first-timer sa Malabon o yung matagal nang hindi nakakapunta ng Malabon gustong balikan. Saan niyo po kami dadalhin, Ma'am Cathy?
4: Ang dami, no? Tama naman yung mga lugar na sinabi nila, Papa Awel. Pero siguro isa rin sa magandang puntahan ng Immaculate Conception, no? Parish Church namin. Isa rin to sa dineclare ng National Historical Commission of the Philippines. At pag nakapagsimba ka raw dito, sabi nga ay para ka na rin nagsimba sa isang church sa Roma, no? So ganun na yung kahalagahan ng simbahan namin na to. And bukod doon, maraming magandang puntahan like the Martinez Ancestral House, no? Isa ito sa pinapupuntahan namin sa mga bisita na dumadayo sa lungsod ng Malabon. Isa itong 172-year-old na ancestral house na well-maintained at napakaganda na pwede po natin puntahan. Bukod sa, meron din kaming isang nearly 200-year-old na La Princesa Tabacalera. Ito yung tobacco factory na pagmamayari ng King of Spain almost 200 years ago na pwede rin pong dalawin, no? Diyan naman sa aming Barangay Hulong Duhat. So, napakaraming lugar bukod sa pagkain na pwede po nating bisitahin at magandang puntahan, no? Pag kayo napagawi dyan sa amin sa Malabon.
7: Yes, ang ganda po kasi dyan, ma'am, ano, ma'am Cathy, ang dali lang po puntahan kasi nga po Metro Manila lang. Dati po kasi sa totoo lang, pag sinabing Malabon, ang lagi po na-feature, parang ang pang-welcome eh, Malabon Zoo. Kasi lagi yan, ilang taon po namin sila, ano, pini-feature po dito. Pero andyan pa rin po ang Malabon Zoo, di ba?
16: Wala na po.
7: Ah, wala pa rin. Hindi ako na-inform.
4: Oh, oo nga, Papa Awel.
7: Lagi namin siya binigess.
4: No? Medyo nagsara yung ating Malabon Zoo dahil medyo nahihirapan na rin i-maintain yung mga hayop na nandun sa loob ng zoo. No? So, because it is privately owned and privately run, no? So I think the owner decided to sell the animals to a better place, no? Nabalitaan naman natin na may isang zoo na nag-adapt sa mga hayop na nandoon, no? Para mas mapaganda yung buhay nila. So yun lang, syempre, pinupuntahan din yan na pag pinag-usapan ng lungsod ng Malabon, isa rin to sa pinupuntahan. And siguro gusto ko nang idagdag, Papa Awel, na maganda rin dahil malapit tayo sa karagatan, no? Pagka gusto nilang bumili ng mga fresh na seafood, naku talaga naman, at napakamurang mga seafoods natin, ay maaari po silang pumunta sa Malabon para matikman naman
7: para
4: yung ating mga masasarap na ani mula sa karagatan, lalo na dyan sa Barangay Concepcion, sa ating Concepcion Market at Asignasyon.
7: Opo, para lalo pa nga angat ang ekonomiya, hindi lang ng Malabon, kasi syempre mga restaurant sa mga nearby places natin, siguradong fresh yung makukuha ninyo. Naku, na-miss ko si Sir Manny. Laging nanonood si Sir Manny ng Malabon Zoo. Sir Manny, sana po magkita po ulit tayo at ano, mag-guest po kayo dito para machika. Malay natin, maibalik natin yan, di ba? Yun naman yun. Meron po ba tayong mga paparating na mga activities pa kasi katatapos sa official ng Mr. and Miss Malabon, Ginoo at Binibini. Ano ang nakaatang na responsibilidad sa inyo? Meron ba kayong mga guest appearances sa mga events? Meron ba mga paparating na mga Paskuhan events dito? O kaya mga sports activities? Anong mga nakalinya na mga pwede pang gawin ng ating mga Binibini at Ginoo?
16: As of the moment po, more on engaging sa mga youth, sa youth organization, then yung mga activities per barangay po para at least, aside from promotion din sa promotion outside Malabon, is nagkakaroon din ng engagement inside our city.
7: Ayun, ang ganda naman yan. Pero kayo, pwede rin kayo siguro magpunta sa iba't ibang barangay, hindi lang sa barangay ninyo. Yes, tumulong kayo sa mga disaster risk reduction management program, o kaya mga solid waste management, ganyan, di ba? Tsaka syempre, alam ko, this early, merong mga paghahanda mga Pasko-Pasko activities. Opo. At yung fiesta ninyo, di ba, May? May ba yung fiesta ninyo?
16: Yes,
7: Mayo, di ba? Baka ipiprepare nyo na rin yan, no? Yun. Okay, ito naman, maitanong ko lang din sa inyo, kung ano po yung mensahe ninyo sa mga kabataan sa Malabon na gusto rin, mangarap na gaya ninyo maging Binibini at Ginoong Malabon. Mm-mm. Kuya?
14: Ang mensahe ko lang po na huwag po kayong matatakot sumubok sa mga bagong opportunity. Tapos, magtiwala lang po kayo na kaya nyo pong gawin dahil nagsimula lang din po ako sa bilang kabataan na may pangarap lang din po sa buhay. Ay, lamang.
7: Ayun naman. Magandang inspiration lalo nang galing sa'yo. Diba naman? O yan, sa Miss First Runner-Up natin.
17: Samahan nyo kaming maglakbay.
7: Mm-mm.
17: Samahan nyo kami katulad ng sinabi ng ating Ginoong First Runner-Up. Magpatuloy sumubok ng mga panibagong bagay kasi kami ang sisikapin namin na maging tulay para matulungan kayo abutin lahat ng gusto nyo sa buhay, mga pangarap nyo. Gagabayan, mag-guide kami as your ate and kuya more than Ginoo at Binibini. So, palagi kaming nasa tabi nyo and sana magkaroon kayo ng lesson na makuha sa amin throughout our journey.
7: Ayan, si Miss Bianca Sortino.
17: Sir Nito.
7: Ayan, ayusin niyo po yung spelling. Ganun. Sir Nito. Yes. Yan, ang first runner-up natin. Bago natin pakinggan ang ating Binibini at Ginoo Malabon 2026, meron muna tayong mahalagang balita ha, na ipapasok po sa labas ng himpilan. Pero ang oras muna sa buong kapuluan, 4:49 ng hapon.
0: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Caps. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
7: Mga kapamilya, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Muzon, Malabon City, kaninang pasado alas 3 ng hapon. Ayon sa Malabon City Fire Station, itinaas sa unang alarma ang sunog kaninang pasado alas 3:30 ng hapon bago idineklarang fire out pasado alas 4 ng hapon. Wala naman pong napaulat na nasugatan sa insidente habang patuloy pa rin inaalam ang sanhi ng sunog.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
7: Mga kapamilyang oras po sa buong kapuluan, 4:50 ng hapon. Ayan, ako, ipagpatuloy po natin ang programa. Kasama pa rin po natin, syempre, ang nagwagi sa Binibini at Ginoong Malabon. At syempre, ang mensahe ninyo ay hinihintay natin. Si ano muna, ang ating pong Binibining Malabon 2026.
16: Ayan, mensahe ko lang sa mga kabataan na gustong tahakin din kung ano man yung nasa position namin ngayon. Huwag kayong matakot sa mga challenges or yung tingin yun magiging obstacle ninyo sa journey ninyo. Kasi the more na may challenges, the more na may obstacle, dun magiging exciting yung journey ninyo. And dun siya mas magiging memorable. Kapag nilook back nyo yan sa mga nakaraan, hindi nyo na maaalala yung obstacle dyan eh. Ang maaalala ninyo kung paano nyo siya nasolusyonan, paano nyo siya naitawid. So, hanggat maaga pa, So, simulan nyo na siya kasi malaki, mahaba-habang journey pa ang tatahakin ninyo and enjoyin nyo lang yung buhay. Dahil meron lang tayo isang buhay, kaya gawin ninyo siyang exciting. Yes. And yun yung motto ko lagi. Once na pumasok ako sa isang bagay, kahit na ang daming challenges niyan, go lang.
7: Yes! Ang gandang mensahe niyan. Sana sundan natin, di ba? Nakakatuwa kasi in the background, chinichir ka ni Bianca. Di ba? Chinichir ka niya yun. Hindi, pang cheer niya yun. Oo, ganun. Go, go, go.
17: May nakaalala po ata sa...
7: Oo. Yung isang judge na alala ka na, ay, siya pala yung first one up, ganun. Actually, chinichir ka niya. Go, go, go, go. Go, ganun yung sabi niya doon.
17: Yun.
7: Yes! At syempre, si Lord naman ang ating ginoo. Ong Malabon 2026. Ano ang iyong mensahe?
12: Ang mensahe ko lang po para sa mga kabataan na tapangan lang po nila palagi. At huwag po silang matatakot pagkamali dahil sa mga pagkakamaling po yun, doon po nila matututo. Doon po sila matututo at doon po nila malalaman kung sino po talaga sila.
17: Yes.
12: Dahil yun po, nagsimula rin po ako sa ganun na minsan takot pero sinubukan ko po. Lagi rin po ako natatalo. Pero nung natatalo po ako, doon po na-realize na kada natatalo po ako sa mga kahit anong bagay, natututo po ako. Kaya, mensahe ko lang po para sa mga kabataan is, huwag po silang matatakot magkamali. Kasi, doon po sila matututo sa mga ali.
7: Yes. Oo naman. May learning doon. Yun ang mas mapapatatag sa atin, di ba? At matututo tayo talaga noon. Ayun. At syempre, matapos magbigay ng mensahe ang ating mga binibinat Ginoo, balikan natin si Ma'am Cathy. Syempre, kailangan mabigyan din po natin ng mensahe ang ating mga kababayan po, mga Malabuenyo po. Mag-imbita po tayo din sa mga gusto pang bumisita sa Malabon. Ma'am Cathy.
4: Yes, Papa Awel, we would like to invite yung lahat no ng ating mga kababayan outside of Malabon and kahit sa ibang bansa sila at plano nilang umuwi sa Pilipinas. Sa dalawin niyo po kami sa Malabon. Hindi naman siya ganun kalayo from Manila and even our airport. At para matikman yung ating masasarap na pagkain, itutur po namin kayo dyan dahil yung LGU po ay merong travel or tour operations, no? I think kami lang sa National Capital Region na may LG operated tours na pwede namin i-offer sa inyo.
7: Wow.
4: At ganyan din ay pwede po namin kayong samahan pumunta sa ating mga heritage sites, no? Na nagagandahan at mga palengke, no? Para sa inyong mga seafoods na baka namimiss na po ninyong kainin ay makikita po lahat yan sa Malabon, no? So, puntahan niyo po kami at tangkilikin po natin ang sariling atin. Ito po ay pagbibigay ng ating mga ambag para sa ekonomiya ng ating lunsod. So, huwag niyo po kaming kalilimutan, no? Sabi nga nila ay malapit lang naman ang Malabon. Hindi naman to mahirap puntahan, no? At maraming lugar, no, na pwedeng pasyalan para po sa kanila at sa kanilang pamilya.
7: Yes! Naku, maraming salamat po, Ma'am Cathy. Gusto rin sana kayong i-cheer ni Bianca. Pinigilan ko lang po siya. Kaya ano, yun po. Kaya okay na daw po yung ano po ninyo, mensahe po ninyo. Ma'am, maraming salamat po at mabuhay po ang lungsod ng Malabon. Ang sarap po na pasyalan yan. And I'm sure...
4: Salamat!
7: Opo. Thank you po sa ulitin po, Ma'am Cathy Laraca, sa OIC Malabon City Tourism and Cultural Affairs Office at syempre ang ating mga binibini at Ginoong Malabon 2026. Thank you very much!
17: Thank you!
7: God bless! Thank you very much! Naku mga kapamilya, ang oras natin 4:55, may oras pa tayo para sa Lengua de Viaje!
15: Mga lengguwaheng hindi maintindihan. Mga terminolohiyang malabong pakinggan. Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje. Lengua de Viaje.
7: At si Miss Binibining Malabon mismo ang nag-cheer naman sa akin ngayon dito sa Lengua de Viaje. Humabol, ayaw magpakabog. Dahil ang ating pong Lengua de Viaje magagaling pa sa Italia, sa Venezia, Venetian. Ano daw po sa Venetian? Yung salita po nila ang eat good, feel good. Sa Venetian, use it!
18: Use it!
7: Ay, madali lang po. Magna ben, senti ben. O yun, magna ben senti ben. At yan po ang ating Lengua de Viaje.
15: Mga lengguwaheng hindi maintindihan.
18: Hindi maintindihan.
15: Mga terminolohiyang malabong pakinggan.
19: Malabong pakinggan.
15: Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje. Lengua de Viaje.
7: At napakasayang magbiyahe mo, ang naganap na naman dito po sa Travel ni Awel. Kaya thank you for flying on air with DZMM Radio Patrol 630. Maligayang paglalakbay po sa DZMM Tele Radio. Isang kasiyahan na makasama namin kayo sa biyaheng ito. Sa ngalan po na ating piloto, Gerson Cruz, kasama ang ating flight purser, Sweet Margin, Annika Encho, Jim and Cabo, Mace Dayon, Charlotte Dizon, Charles Delphine, at ang ating mga flight attendants na sina Hannah Alquazar, Joyce Mansay, Don Ray Gise, Carlo Mantines, at special shoutout po sa minamahal natin si Kuya JP Pasaowa. We love you. Ito po muli si Papa Awel Pass. Hanggang sa susunod na masayang pagbiyahe dito lang sa Travel ni Awel. Susunod na po TV Patrol Weekend. Bye! God bless us all!
15: Travel!

0: TZMM Número 1 sa aksyon.
1: Station lang ng mga fisherman natin.
2: We are united to defend and protect what we have.
0: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 7 armadong lalaki patay sa pakikipagbakbakan sa mga otoridad sa Tugunan Special Geographic Area ng Barm.
4: Sobrang sakit ang nangyayari. Ano po, nawala man lang sakit.
3: Pamilya ng isa sa nasawing estudyante sa pamamaril sa mga South Cotabato nananawagan ng hustisya. Ama ng namaril, hindi pa makausap ng lokal na pamahalaan. Babae, arestado sa drug buy bust sa Las Piñas. Higit 200 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam. Pampasaherong bus lumiyak sa Rojas Oriental, Mindoro. Iba-ibang progresibong grupo nagmarcha at nagprotesta kontra korupsyon bilang pagdunta sa anibersaryo ng batas militar at unang anibersaryo ng Trillion Peso March. Philippine Women's Soft Tennis Team nasungkit ang unang medalya ng Pilipinas sa Asian Games. At mahigit 1 milyong deboto nakiisa sa pluvial procession sa Peña Francia.
1: Kapamilya, magsimula tayo sa bakbakan ng mga tropa ng gobyerno at armadong grupo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 7 ang kumpirmadong nasawi sa law enforcement operation ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa barangay Bialong sa bayan ng Tugunan na Special Geographic Area ng Barm nitong Sabado ng umaga. Ayon kay Lieutenant Colonel Ronald Suscano, tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, magsisilbi ng warrant of arrest ang mga pulis at sundalo sa isang individual kaugnay ng mga kasong carnapping at homicide. Ayon kay Suscano, bago pa maisilbi ang warrants, pinaputukan umano sila ng grupo nito at sumiklab ang matinding barilan. Na-recover ang 5 matataas na kalibreng baril matapos ang engkwentro. 350 residente ng barangay ang kinailangang lisanin ang mga tahanan. Nanunuluyan sila ngayon sa 2 evacuation centers.
3: Arestado ang isang babae matapos mahulihan ng higit 200 milyong pisong halaga ng shabu sa buy bust operation sa Las Piñas City. Nagpapatrol, Liza Aquino.
5: 10 malalaking bulto ng mga shabu ang nakumbiska ng mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group sa loob ng isang bahay sa Las Piñas, Sabado ng hapon. Resulta ito ng kanilang buy bust operation kontra sa high value target na si Alias Gurley.
6: He is originally involved in a big time drug transactions in Pampanga. We know for the fact na yung suspect is from Pampanga and he is distributing illegal drugs in part of Region 3. At siya umano ay nagbabagsak o nagsusupply ng illegal drugs sa Metro Manila.
5: Ayon sa pulisya, hininga ng suspect ang nagpanggap na poser buyer ng 3 milyong piso at ang magkasundo ay nakipagkita ito sa isang bahay sa barangay BF International Village. At nang magpositibo ang palitan ng pera at droga, ay doon nila inaresto ang suspect.
7: So, ay
6: transacted na yung pusher buyer natin, bibili sana kami ng mga 3 kilos. Pinuntahan namin kaagad kung sa meeting place. Plainly, it's a house. But our assessment, doon po talaga iniimbak yung droga. At doon nire-repack At doon sila nakita-kita sa mga cohorts niya. And we are conducting follow-up investigation.
5: Nasamsam ng mga otoridad ang 30 kilo ng shabu na nagkakalaga ng 204 million pesos. Nakakulong na sa Las Piñas City Police Station ang suspect na mahaharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Muling nagprotesta ang mga residente ng Kalumpit at Hagonoy para kalampagin ang pamahalaan sa kanilang hinaing dahil lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Bulacan. Live mula Kalumpit, nagpapatrol si Alison po. Alison, ano ang daing ng mga nagprotesta ngayon dyan?
7: Zen, hindi lang dasal ang inialay ng mga taga-Bulacan ngayong linggo, kundi panawagan sa gobyerno na sawa na sila sa paulit-ulit na pagbaha na nilulubog hindi lang kanilang mga tahanan, kundi pati na rin ang kanilang mga hanap buhay. Halos 2 buwan nang lubog ang ilang mga barangay dito sa Kalumpit, Bulacan, at tulad ng mga bahay na nasalanta ng baha, balot din sa putik ang mga dumalong residente dito sa People's Rally ngayong linggo. Sa pangungunan ng Tindig Kalumpitenyo, nagtipon-tipon sa Gatbuka Bridge at mahigit 3 ang residente at iba't ibang sektor at nagmarcha patungong Kanyogan Linear Park. Dakong alas 4:30 ng hapon, sinimula ng grupo ang isang interfaith prayer at candle lighting activity. Hiling nilang masugpo ang korupsyon na taon-taon na lamang naglulubog sa probinsya ng Bulacan. Sinunog rin sa People's Rally ang caricature ng buwayang politiko na may dalang maleta bilang pagpapahayag laban sa umano'y irregularidad sa mga pondo para sa flood control projects. Matatanda ang naging sentro ang Bulacan sa kontrobersiya ng bilyong-bilyong pisong umano'y ghost at maanumalyang flood control projects sa mula noong 2022 hanggang 2025. Sigaw nila dapat may managot sa anomalya ng flood control projects kasabay ng panawagan para sa permanenteng solusyon sa pagbaha.
8: Ang dami pa rin po nating mga barangay na lagpas tao at lubog. Marami pa rin pong mga sektor at mga mamamayang Kalumpitenyo hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakapaghahanap buhay ng matino. At sa pinakamasakit ay marami pa rin po sa mga paaralan ang hindi pa rin nakakabalik sa regular na sirkulasyon ng pag-aaral. Kailangan po ng taong bayan ng sagot. Kailangan po ng taong bayan ng solusyon.
7: Zen, sa Kalapit Bayan naman sa Hagonoy, Bulacan, hindi napigilan ng high tide ang pagmarcha ng mga residente. Apela din nilang panagutin ang mga opisyal ng pamahalaang sangkot sa katiwalian. Taon-taon din nilang nararanasan ang mga pagbabaha. Zen, sa ngayon sa aking likuran, no, nagpapatuloy ang programa ng Kilos Protesta. Ito na ang pangalawang taong nagsagawa ng People's Rally ang mga residente ng Bulacan. Pero kagaya nga ng sinabi nila, hindi dito natatapos ang kanilang pagkilos dahil patuloy silang mga ngalampag para maresolba na ang patuloy na pagbaha sa kanilang lugar. Balik sa iyo, Zen.
1: Pero Alison, pwede mo bang ilarawan sa amin yung dinaranas ng ating mga kababayan dyan? Hanggang saan pa rin karaniwan yung baha? Kasi ilang araw nang medyo maayos ang panahon. Nakikita ko nga na medyo maaraw dyan sa lugar kung saan ka naroon.
7: Zen, kwento nga ng mga residente na nakausap natin kanina, no, lubog pa rin sa baha ang karamihan ng mga barangay dito sa Kalumpit, Bulacan. Iba pang araw ay lampas tao pa rin ang taas ng baha. Dahil dito, no, patuloy na apektado ang hanap buhay, pati rin ang pag-aaral ng mga mag-aaral dito sa Kalumpit, Bulacan. Balik sa'yo, Zen.
1: Okay, maraming salamat, Alison Ko.
9: Tinupok ng apoy ang isang residential area sa Barangay Vitales, Parañaque City ngayong linggo ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa 2nd alarma ang sunog. Bago ito dineklarang fire out mag-aalas 3 ng madaling araw. Ibig sabihin, nasa 4 hanggang 8 fire trucks ang rumesponde sa sunog bago ito tuluyang naapula. 2 fire volunteers ang nahirapang huminga habang rumeresponde sa sunog. Agad naman silang binigyan ng paunang lunas at dinala sa ospital. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmulan ng apoy. Samantala, nasunog din ang tanggapan ng Land Transportation Office, National Capital Region, sa Barangay Santo Domingo, Quezon City, ngayong linggo ng umaga. Ayon sa BFP, sumiklab ang apoy sa 3rd palapag ng gusali. Umabot din ang sunog sa LTO-NCR office hanggang 2nd alarma. Wala namang nasaktan at wala rin umanong natupok na mahalagang personal records. balik normal din ang kanilang operasyon sa Lunes. Sa Oriental Mindoro, nagliyab ang isang pampasaherong bus na nakaparada sa isang terminal sa barangay Bagong Bayan sa Bayan ng Rojas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nangyari ang insidente pasado alas 8 ng umaga ngayong Linggo. Kadarating lang umano ng bus na galing Maynila at kabababa lang ng mga pasahero nang bigla itong magliyab. Posible umanong sa wiring ng aircon nagmula ang apoy. Wala namang naiulat na nasaktan.
1: Ibinahagi ng Pinoy fashion designer na si Francis Libiran ang inspirasyon at kwento sa likod ng barong na sinuot ng Pinoy athletes sa pagbubukas ng Asian Games. May reaksyon din si Libiran sa mga pumupuna ng kanyang disenyo. Nagpapatrol, MJ Felipe.
10: Sa pagbubukas ng 2026 Asian Games, naipagmalaki rin ng pinakamahusay na atleta ng bansa na gawa at disenyo ng fashion designer na si Francis Libiran. Sa Malaya at Katapangan, hinango ang inspirasyon sa makulay na sleeve na ipinatong sa barong. Natadtad din ang pagpupugay sa kulturang Pinoy.
11: It's a detachable sleeve, so when we detach this one sleeve, it becomes a regular barong Tagalog. Regular. The meaning of Malaya is freedom. Mm-hmm. For them, freedom to perform well in that competition. So I made use of the Baybayin signs for Malaya, translated in Baybay. Nakalagay yan dito sa shoulders nila. Here, naka-embroidery yan, and here sa cuffs nila. And another pattern is the tattoo of the Kalinga, which means bravery.
10: Bukod sa mga kulay ng bandila ng Pilipinas, isinaalang-alang din ni Libiran kung paano lulutang ang kanyang disenyo ng malayuan dahil sa laki ng venue.
11: Our barong Tagalog is white. So from afar, it looks like a button-down shirt that's ordinary. If it maliliit na pattern yan, hindi ma-appreciate.
10: Si Libiran din ang gumawa ng parade uniform ng mga Pinoy athletes noong mga nakaraang SEA Games at Olympics. Sa kabila ng mga puna at batikos, mas pinipili niyang pagtuunan ng pansin ang pagpapabuti ng kanyang disenyo.
11: Some, I'm taking down notes, bothered. If you know yourself, kasi you won't be bothered by kung anong binabato sa'yo eh, di ba? May meaning yung ginagawa ko. Hindi naman ako basta nagdi-design lang out from nothing.
10: Kamakailan, inulan ng batiko si Libiran sa hindi katanggap-tanggap na paggamit ng Maguindanaoan fabric o tela na inaul. Naglabas si Libiran ng public apology ukol dito.
11: Ang dami rin nag-message sa akin from Bangsamoro Group, Mindanao, telling me that this is the proper way of using the inaul. But it's an eye-opener for me. Nice. May mga rules and regulations pala that I need to respect while designing for that sacred fabric.
10: Bukas din si Libiran sa isang dialogo sa Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage para mas marami pa ang maliwanagan sa tamang paggamit ng inaul fabric. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Isa sa mga nasugatan sa pamamaril sa Banga National High School, itinuturing na bayani matapos sipain ang batang gunman at isara ang pinto ng classroom. At pansamantalang tulay na dudugtong sa nasirang Agana Bridge sa Tarlac City, malapit ng buksan. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: 24 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law, nagprotesta ang iba-ibang grupo mula sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila hanggang EDSA Shrine. Kasabay rin ginunita ang unang anibersaryo naman ng Trillion Peso March. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
1: Never again! Never forget!
2: Nagtipon-tipon sa tapat ng Lasal Green Hills sa Mandaluyong City ang iba-ibang progresibong grupo para sa tinawag nilang Walk for Truth and Justice. Isang taon mula nang ilunsad ang Trillion Peso March kontra korupsyon. Bit-bit ng grupo ang mga placard na may panawagang panagutin ng mga tiwali. Sa mga payong naman nakasulat ang mga katagang, binabaha pa rin kami bilang pagbatikos sa anomalya ng flood control projects. May mga grupo rin nanggaling sa tapat ng batas ang pambansa sa Quezon City at sa Korte Suprema sa Maynila. Sakto alas 9 ng umaga, nagmarcha ang mga grupo patungong EDSA Shrine. Nakasubaybay naman sa pagkilos sa mga tauhan ng Eastern Police District. Ayon sa EPD, nasa 2,000 ang pinakalat na pulis para tiyakin ang seguridad sa lugar. Pagdating sa EDSA Shrine, nagprograma ang grupo.
3: Isang taon na pero binabaha pa rin tayo hanggang ngayon at medyo lumalala pa nga. Kaya nagtipon-tipon tayo para ipaalala na tayo ay nakatindig pa rin at nagbabantay. Siguraduhin mapanagot lahat, maibalik ang kayamanan na ninakaw nila sa taong bayan.
2: Anila, kulang pa ang mga naaresto dahil sa anomalya sa flood control projects.
3: Klaro sa atin na malaki ang ninakaw sa taong bayan at dapat mas marami pang big fish ang mahuli.
2: Ayon sa mga nagprotesta, nararanasan pa rin ng taong bayan ang mga isyong kinaharap noong panahon ng batas militar.
4: Hindi pa tapos ang laban natin, laban sa korupsyon, laban sa elite government, laban sa mga pulisya na nagpapahirap sa ating bayan na siyang tatak ng martial law.
5: 54 years man po ang nakalipas after martial law, nakita natin na may mga pinalaya pa rin mga plunderers at hindi po yun pwedeng maulit sa panahon ngayon na 2026.
2: Binatikos din ng grupo ang Kongreso dahil hanggang ngayon, hindi pa naipapasa ang anti-political dynasty law.
3: Hindi lang yung taong bayan, pati yung Supreme Court ay nagsabi na na this is long overdue at hindi pwedeng upuan lang ng Kongreso na alam naman natin ay puro political dynasty.
6: Meron kami isinusulong na alternative anti-dynasty bill na isa lang sa national, isa lang sa local. Hindi pwedeng simultaneous mga posisyon hawak-hawak ng isang pamilya.
2: Una nang sinabi ng Kamara na naaprubahan na nito ang kanilang berso ng panukalang batas laban sa political dynasty, habang nakabinbin pa ang berso ng Senado. Nagtapos ang pagtitipon sa EDSA Shrine sa isang misa. All systems go naman ng NCRPO sa posibleng mga aktibidad sa mismong anibersaryo ng martial law declaration sa Lunes.
7: Naka-ready po ang NCRPO, yung ating mahigit 15,000 na PNP personnel kasama yung ating mga augmented from mga kalapit na region ay naka-ready naman po sila para i-secure ang Metro Manila lalong-lalo na doon sa mga lugar po na posibleng magkaroon ng mga pagtitipon or ng mga rally.
2: Sa lungsod ng Maynila, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan dahil sa mga inaasahang protesta.

0: ano-anong hakbang ang ginagawa para sa kapakanan ng mga guro at mag-aaral na nakakita sa pamamaril.
1: Adrian, alam mo, mahirap yung dinaranas ng mga guro at mga mag-aaral, lalo na yung mga nakakita mismo sa pamamaril. Kaya nagtutulungan ang Department of Education at Department of Social Welfare and Development para makapagbigay sila ng psychosocial first aid at trauma-informed care para naman sa mental health ng mga guro at mga estudyante.
2: Bit-bit palagi ni Aling Rodelia ang backpack ng anak na si Angelito, ang isa sa mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa Banga National High School noong Biyernes. Tumama ang bala sa backpack ng grade 9 student at tumagos sa kanyang likod dahilan ng kanyang pagkamatay. Tagos sa puso ni Rodelia ang sakit ng biglang pagkamatay ng anak, na anya ay mabait, maalalahanin, tumutulong pang mga lakal para sa pang-araw-araw nilang gastusin.
3: Sobrang sakit nung mawala yung anak ko, nawala man lang sakit.
2: Hustisya ang hiling ng pamilya sa sinapit ni Angelito.
3: Kung lang gusto ko po yung magbigyan ng po siya ng hustisya, kasi walang kamangmang yung anak ko na ganito yung mararanasan niya doon sa paralan.
2: Isang bayani, yan naman ang turing sa isa sa mga nabaril na lalaking estudyante na nagpapagaling pa sa ospital. Sa pakikipag-usap ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa biktima, napag-alamang sinubukan itong pigilan ang namaril sabay sarado ng pintuan ng kanilang classroom.
4: Nung unang binaril, yung unang natamaan, ay sinipa niya yung gunman. Sinipa niya, napatras ito, sinirado niya yung pintuan. At yung gunman naman, binaril siya, natamaan siya sa kamay. Pero tuloy pa rin nung nilagay nung gunman yung kamay niya sa bintana.
2: Samantala, ayon naman kay Banga Mayor Albert Palencia, hindi pa nila nakakausap ang ama ng namaril na estudyante.
5: Hindi na makontak ngayon kasi natatakot din yun sa buhay nila kasi maraming nagalit.
6: Apo.
5: Na mga parents sa kasi namatay na yung anak niya, yung galit na punta lahat sa parents. Kung mag-contact sila sa atin, bigyan natin sila ng security para na ma-secure din yung pamilya.
2: Sa pagbisita naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga biktima ng pamamaril at mga guro, tiniyak niyang sasagutin ng ahensya ang gastusin sa ospital sa mga sugatan, burol at libing na mga namatayan at maging ang hanap buhay na mga naulilang pamilya. Isa sa ilalim din sila sa trauma-informed care para sa mas matagalang tulong para sa emotional at mental well-being ng mga apektado ng karahasan sa paaralan.
7: So we will make sure na we're here for the long run, hindi lang sa material na bagay, kundi doon sa psychosocial ng mga emotional and mental well-being ng ating mga naging biktima.
2: Pero binigyang diin ng kalihim ang importansya ng pagpapatatag ng relasyon ng mga pamilya para mas maging bukas matalakay ang mga pinagdadaanan ng bawat isa.
7: Kailangan sumabay tayo sa agos ng panahon eh. May mga hamon na sa pamilya na hinaharap na wala dati. Katulad ng social media, katulad ng net mga games online, pressures in school. So sinimula natin sa family development session. And coincidental, timely, yung Parent Effectiveness Services Law has taken into effect.
2: Hinimok naman ni Education Secretary Sunny Angara ang mga paaralan na higit pang palakasin ang ugnayan sa mga estudyante at huwag lamang ituon ang pansin sa kanilang academic performance.
8: Let's go beyond the books. Ibigay natin yung pagmamahal, ibigay natin yung atensyon. Pagka may tagumpay, i-acknowledge po natin.
2: Iminungkahi naman ang panukalang batas sa kamera para amyendahan ang public service law at isali ang social media platforms bilang public service na kailangan na rin ng congressional franchise.
1: Adrian, kasunod nitong karahasan sa paaralan ay nagsuspende pa rin ng klase ang ilang mga lugar dito sa South Cotabato. Bukod dito sa bayan ng Banga ay suspendido rin ang pasok sa ilang mga lugar tulad na lamang ng Coronadal City, Tantangan, Surala, Lake Cebu at iba pang mga bayan dito. Adrian?
0: Ternel, at kung mag-resume na yung mga klase, may pagbabago ba sa security measures na ipatutupad sa mga paaralan dyan?
1: Yan ang sinabi ni Education Secretary Sunny Angara kahapon na mas hihigpitan nila ang seguridad sa mga paaralan, lalo't ito na ang pangatlong beses no, ng pamamaril sa loob ng eskwelahan sa loob lamang na mahigit 2 buwan. At syempre ay masisinan yung pag-check nila sa mga bag ng mga estudyante papasok ng paaralan at

0: may mga pagbabago din at nabanggit din kanina ng alkalde na dapat yung mga magulang din ay magpapatupad din at i-check nila, i-monitor nila, i-check nila yung bag ng kanilang mga anak bago sila pumunta sa paaralan dahil hindi kaya rin ng mga security guard tulad na lamang dito sa mga National High School. Mayroon lang daw silang 5 security guards pero 3,200 yung mga estudyante. So mahirap din sa mga security guards na i-check isa-isa itong mga bags. Adrian?
1: Hernel, bukod dun sa ating bayaning estudyante, kamusta yung iba pang mga nasugatan? Masasabi bang out of danger na sila?
0: Sa ngayon, Adrian, ang alam nating informasyon ay may isa pa daw na serious, no, yung kanyang sitwasyon doon sa may Cotabato City at may iba pa na nasa hospital pa. Pero may mga ilang mga sugatan ang na-discharge na, Adrian.
1: At may pagbabago ba? Maari bang ma-incorporate din sa curriculum, lalo na yung seguridad ng mga bata, kung paano nila po proteksyonan yung kanilang sarili? At syempre, yung mga pagbabago rin ay patutupad ng mga school administrator like ang mga security guard na idadagdag. May mga ganyan ba?
0: Sa ngayon, Adrian, ang nabanggit ni Secretary Sunny Angara ay yung paghigpit ng seguridad sa mga paaralan, yung sa mga curriculum naman at kung ano pa yung mga changes, no, sa pagtuturo sa mga estudyante ay hindi pa naman napag-usapan dahil patuloy yung pagpaplano nila. At naito lang din natin kung may police na ba na i-deploy sa loob ng mga paaralan, lalo tatlong beses na itong pamamaril. Pero ayon naman sa DepEd na hindi kailangan ang mga police dito sa loob at sa labas na lamang sila. At kung may mga kung may mga kailangang mga i-report ng mga instances na mga incidents ay re-responde ang mga police. Adrian?
1: Colonel, itong kanselasyon ng mga klase, meron na ba tayong tinitingnan kung ilang araw natatagal ito?
0: Sa pagsusuri natin sa mga ilang mga bayan, may nakita tayong 2 araw lang silang nagsuspend din ng klase. May ilang mga bayan naman, lalo na dito malapit sa bayan ng Banga, ay indefinite pa, no, hindi pa sila nag-dedeklara kung hanggang kailan itong class suspension. Adrian?
1: Okay, maraming salamat. Hernel, talk mo.
2: Mga kapamilya, mental health matters. Kaya daan-daan ang lumahok sa World Suicide Prevention Day Run sa Quezon City Linggo ng umaga bilang pakikiisa sa panawagang mapalawig ang usapin, pangunawa at suporta kaugnay sa mental health issues. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
3: Mahalaga ka.
4: Mahalaga ka.
3: Love, you're not
4: alone. Yan, simple. Pero makabuluha ang mensaheng isinulat ni Patricia May David sa commitment board ng World Suicide Prevention Day Run sa Tomas Boroto Avenue sa Quezon City. Para kay Patricia, sa gitna ng mga hindi nakikitang laban sa buhay, malaking bagay ang may masandalan at mapakinggan.
3: Yung mental health, hindi siya yung physically na nakikita. Unless, pag nag-manifest siya physically, more or less, late na siya or nandun na siya sa critical na level. So, as early as possible, we encourage na makinig sa kanila.
4: Kasama ang masiglang pagtakbo sa Car Free Sunday ng Quezon City, bit-bit ng DOH at QCLGU ang panawagang Start the Conversation para basagin ang stigma at palakasin ang mga programang mapakikinabangan ng lahat.
5: Nandito tayo ngayon upang magkaisa para liwanagin at bigyan ng kahalagahan ang mga nararamdaman ng bawat isa. Let's start the conversation because this can change lives of those that have long been in silence.
4: Sa datos ng Philippine Statistics Authority, aabot sa 3.6 milyong Pilipino ang nakararanas ng mental, neurological at substance use disorders sa bansa. Kaya patuloy ang pagpapalawak ng mga health center at programang gaya ng MHGAP o Mental Health Gap Action Program para mas maaga at mas mabilis na matulungan ang mga may pinagdaraanan nito.
6: Dapat meron tayong pinagsasabihan, may kinakausap, may servisyong dapat ibigay sa kanila. Mayroon ka dapat pinagsasabihan ng mga kailangan na maliliit na bagay na kailangan natin mabigyan din ng intervention. Baka kasi yung maliit na bagay, maging malaki pag hindi mo pinapansin.
4: sa mga nangangailangan ng makakausap o tulong sa mental health, maaaring tumawag sa National Center for Mental Health Hotlines. Iyon Sanchez, ABS-CBN News.
1: May isa ng medalya ang Pilipinas sa 20th Asian Games. Kapwa, panalo naman ang Gilas at Alas Pilipinas sa women's basketball at beach volleyball. Mula Nagoya, Japan, nagpapatrol, Paige Javier.
7: Makulay and grande at bida ang kulturang Japanese sa pagbubukas ng 20th Asian Games nitong Sabado. Dumalo sina Emperor Naruhito at Empress Masako, tampok din ang mga dating Olympic at Asian Games gold medalists sa torch lighting. Bumida rin ang mga atletang Pinoy sa opening sa pangunguna nina Olympic bronze medalist Ira Villegas at SEA Games silver medalist Albert Ian de los Santos na nagbitbit ng bandila ng Pilipinas. Proud na proud ang Team Pilipinas suot ang malaya barong na dinisenyo ni Francis Libiran. Samantala, nakuha ng Pilipinas ang unang podium finish sa Asian Games ngayong Linggo ng umaga. Hindi man umabante sa gold medal round ang Philippine Women's Soft Tennis Team matapos talunin ang defending champion Japan sa semifinals, may iuuwi pa ring bronze medal ang koponan.
8: Super grateful kasi top number one country sila sa soft tennis. Ine-enjoy namin yung moment namin kasi minsan lang to and hindi namin alam kung kailan mauulit.
7: Hindi rin napigilan ang team captain na si Bien Zuleta na maiyak sa layo ng narating ng soft tennis.
9: Isa lang naman ang goal ng isang national athlete. Ito'y magbigay ng karangalan at medalya para sa Pilipinas.
7: May mga batang Japanese soft tennis players ang lumapit sa mga atletang Pinoy at humingi pa ng picture at autograph. Pasok naman sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas Women matapos pataubin ang Hong Kong 90-73 ngayon ding araw. Bumida si Stephanie Berberabe na may 21 points, 5 rebounds at 2 assists. Sunod nila makakalaban ang Japan.
10: I'm very excited to play Japan. If we can play our best basketball, we can put up a game with them. I feel like many people see us as the underdogs. I'm up for it.
11: We can definitely win this game, but we're going to need a better performance.
7: Hindi rin nagpahuli sina SEA Games gold medalists Cici Rondina at Bernadette Pons sa kanilang unang sabak sa beach volleyball sa Asian Games. Winalis ng Alas Pilipinas duo ang Bangladesh sa straight sets. Sunod nilang makakaharap ang Kazakhstan.
12: It's a great start for us. Dapat hindi kami mawala sa focus namin kung ano yung goal namin.
13: Kanina, more on pinangita namin na kailangan maging consistent kami palagi.
7: Samantala, hindi na lalaban sa Asian Games si Olympic bronze medalist boxer Yumir Marshall. Kahit na knockout ni Marshall ang Amerikanong si Omer Huerta sa third round ng kanilang laban ngayong Linggo, napag-desisyonang hindi na siya tutuloy sa Asiad. Ayon kay Association of Boxing Alliances in the Philippines President Marcos Manalo, gusto talaga ni Marshall lumaban para sa bayan. Pero di man madali ang naging desisyon, mahihirapan lang ang boxer na mag-adjust matapos ang matinding pro fight, mahabang biyahe at maikli ang panahon para makapaghanda at makarecover. Iginiit ni Manalo na kailangan din nilang alagaan ang katawan at kalusugan ni Marshall. Matapos makakuha ng isang medalya sa unang araw ng Asian Games, umaasa ang Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission na magtuloy ang momentum. Mas maraming atletang Pinoy ang sasabak sa laban bukas, kabilang dyan si double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Mula sa Nagoya, Japan, Paige Javier para sa POC Media at ABS-CBN News.
1: House Prosecution Panel pinag-iisipang maghain ng manifestasyon kaugnay sa pagpapatupad ng sub judice rule ng Senate Impeachment Court. At on-screen chemistry ng Josh Nia, bakit nga ba patok na patok? Alamin yan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Umaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
2: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya mahalaga po ang tamang pag-iingat. Isang paalala mula sa Department of Health.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
1: Po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
2: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya mahalaga po ang tamang pag-iingat. Isang paalala mula sa Department of Health.
0: TV Patrol sa DZMM.
3: Bubuksan na sa publiko ang Agana Bridge sa Lunes o sa Martes matapos itong magiba sa kasagsagan ng habagat noong August 29. Kinumpirma ito ng DPWH matapos maantala ng isang linggo dahil sa lakas ng agos ng tubig sa ilog. Live mula Tarlac City, nagpapatrol si Andrea Cardines. Andrea, oras na buksan nito, madaraanan na ba ito agad ng lahat ng uri ng sasakyan o ililimita pa rin nila yung traffic?
4: Then, nilinaw nga ng DPWH na ang makakadaan pa lang dito sa Agana Bridge kapag binuksan na nila ito this week ay mga pedestrians at light vehicles pa lang o yung mga sasakyan na hindi lalampas sa 10 tonelada ang bigat. Magiging stricto umano sila sa pagpapatupad ng traffic management dito, katuwang ang LGU at ang PNP.
5: Matawid kami ngayon sa Tarlac River. Galing po kami sa barangay San Isidro. Tumakay po kami ng balsa.
4: Mag-iisang buwan mula nang masira ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City noong kasagsagan ng habagat noong August 29, mga residente na ang gumawa ng diskarte para makatawid sa itunuturing ngayon ng mga Tarlakenyo na kabilang isla o kabilang ibayo. 50 pesos ang singil kada pasahero at wala pang 30 minuto ang balikang biyahe. Kahit medyo takot, sumuong at sumakay ng balsa ang mag-asawang sina Jonathan at Jailene para makatipid sa diesel.
6: Dahil nga ho, mas delikado na baka tangay ng alon, baka tumaog, mapanganib po, pinagbabawalan ho nila. Kami naman, because of the urgency at gusto na ho namin makatawid na talagang makabili ng gamot, at para ho makatipid ng oras at makatipid ng gastos sa gasolina, we took the risk.
7: Ako takot-takot talaga kasi ano yung ginamit namin, kahoy lang siya na pinagtagpi-tagpi. Tapos yung upuan niya, parang case lang ng soft drink.
4: Ang construction worker namang si Alfie, mas pinili nang magstay in sa pinagtatrabahuhan para hindi na niya bunuin ang 4 na oras na pang-araw-araw na biyahe.
8: Talagang sakripisyo para may magpakain po sa pamilya namin.
4: Pero malapit na umanong maibsan ang kanilang paghihirap. Ani DPWH Secretary Vince Dizon na ininspeksyon ng ginagawang temporary bridge sa Agana ngayong Linggo, tatapusin nila ngayong gabi ang deck at rampa na dadaanan ng mga sasakyan at saka na sila magsasagawa ng load testing para maging passable na ang pansamantalang tulay.
9: Na-delay tayo ng 1 week kasi nga very very conscious tayo sa safety ng mga tatawid. So kung mapapansin nyo, itong mga malaking bakal na to, ito yung mga extra support no, na tinayo natin.
4: Magiging stricto umano ang DPWH sa tulong ng lokal na pabahalan ng Tarlac sa traffic management.
9: Meron tayong 10-ton limit. Definitely hindi pwede ang trucks at hindi pwede ang buses. Pero 4-wheel vehicles, coasters, yung mga elf na delivery trucks na pagdaga ng mga goods, pwede yon.
10: Konting tiis na lang po at wag na po tayong magva-violate sa anumang hindi papayagan, sa anumang bawal. Sumunod lang po tayo sa batas.
4: Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang DPWH sa Tarlac LGU para naman sa kukumpunihing Aquino Bridge na naunang nasira sa Agana Bridge. Bukod sa transportasyon, hiling ng mga residente sa mga isolated barangay, maayos na rin ang supply nila ng tubig matapos madali ang ilang water pipes.
11: Wala kaming poso. Kaya doon na lang kumukuha doon sa kapatid ko. Pero siyempre, yung gasolina pa rin naman, nag-gasos pa rin at saka yung pagod.
12: As of now, we're developing temporary water systems there to help address the immediate needs ng ating mga kababayan on the other side. So nagpapadrill na kami, ina-establish na namin yung mga water tanks doon.
4: Samantala, sinabi ni Dizon na nagpadala na ang DPWH ng show cause order sa contractor na napaulat na tuloy pa rin ang konstruksyon sa kabila ng cease and desist order na binaba ng ahensya para sa lahat ng proyektong may kaugnayan sa umano'y illegal na reklamasyon sa Laguna de Bai sa bahagi ng Tagig.
9: Hinihintay lang natin yung sagot ng kontratista. As of now, pinacheck ko kahapon kung ano nagtatrabaho. So, ang importante lang, sa lahat ng kontratista, pag kami order, sumunod. Diba? Huwag pasaway.
4: Then, nagpaalala rin ang pamahalaang panlalawigan ng Tarlac doon sa mga sumasakay o gumagamit doon sa mga DIY na balsa o bangka. Meron pa nga din yung parang air mattress lang, no? Na yun yung ginagamit nila para makatawid ng Tarlac River. Sabi ni Governor Christian Yap ay mag-ingat o di kaya ay pakinabangan na lang yung mga inaalok naman ng provincial government at ng city government na libreng sakay coasters. O di kaya ay hintayin na nga itong pagbubukas ng temporary steel bridge dito sa Agana para hindi na sila malagay sa alanganin. Bagamat meron naman daw mga nakastasyon rin doon na rescue teams kung sakaling magkaiberya. Zen?
3: So Andrea, dalawang katanungan lamang. May magbabantay ba doon sa bridge para lang masiguro no, na pang light vehicles lang siya, pang mga pedestrian ang dadaan? At ikalawa, may sinabi ba si Secretary Vince kung kailan ang target para doon sa permanent reconstruction niyang Agana Bridge at maging yung Aquino Bridge dyan sa Tarlac?
4: Then, dun sa una mong katanungan kanina nga nung nag-inspect dito ang DPWH, kasama dito yung provincial director ng PNP, nandito rin yung chief of police ng PNP Tarlac City dahil sila nga yung maaatasan na magbantay talaga dito sa bridge para matiyak na yung mga
3: hours.
4: Pwede lang talagang sasakyan na dumaan ay yun lang yung makakadaan. Sa mga susunod din na araw ay sinabi ng DPWH na magtatayo din sila ng parang gantry o yung doon sa parang height clearance naman para yung mga magkakasya lang doon na sasakyan, yun yung makakadaan lang for safety nga doon sa stability ng bridge. At doon naman sa ikalawang tanong, no, Zen, yung timeline para doon sa mga bridge, wala pa silang sinasabing definite na timetable kung kailan ito matatapos. Pero sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na yung Aquino Bridge ay posibleng masimulan na nila sa mga susunod na linggo o kaya sa susunod na buwan kasi nakikipag-coordinate na sila doon sa local government of Tarlac at provincial government of Tarlac doon sa magiging disenyo ng bagong Aquino Bridge. Matatandaan natin na nagbigay ng 300 million pesos ang Pangulo sa LGU ng Tarlac para nga makapagtayo sila ng mas matibay, mas maganda at ang pagkakasabi nila noon ay climate ready na bridge para hindi na nagkakaroon ng ganitong mga trahedya. Zen?
3: Okay. Maraming salamat, Andrea Tagines.
13: Pinag-iisipan ng House Prosecution Panel na maghain ng manifestation para sa patas na pagpapatupad ng sub judice rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa DZMM Teleradyo, binigyang diin ni House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro na iginagalang nila ang otoridad ng Senate Impeachment Court. Pero naninindigan din silang walang nilabag na panuntunan ang kanilang mga kasamahan. Ito ay matapos maglabas ng show cause order ang impeachment court laban kina House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at Private Prosecutor at tagapagsalita ng prosekusyon na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. kaugnay ng mga pahayag nila na tumalakay umano sa merito ng kaso. Nagsumite na ng kanikanyang opisyal na sagot si Ridon at Tolosa nitong nagdaang Biyernes.
14: Meron din kaming apela. Sana maging uniform ang impeachment court in the implementation of the rule on sub judice. Apparently, we're observing na mayroong mga similar comments, no? And even mas grabe pa nga kesa sa dun sa naging comment ni Congressman Ridon at saka ni Attorney Jay Tolosa. Pero hindi sila nako-call out.
13: Lalago pa ang ekonomiya sa ASEAN ngayong 2026. Yan ang positibong pananaw sa rehiyon kasunod ng pulong ng Asian Economic Ministers sa Maynila. Inaasahan ang 4.5% na paglago, bagamat bahagya itong bumagal sa 4.9% noong 2025. Pero mas mataas pa rin sa pandaigdigang antas ng paglago sa 3%. Sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan, nananatiling matatag ang rehiyon dahil sa patuloy na mga aktibidad sa larangan ng manufacturing, exports at investment. Giit nila dahil na rin ito sa bukas na sistema at pagtutulungang pinaiiral ng mga member nation.
3: Inaasahang puno ng kilig at emosyon ang pelikulang Always Yours, Never Mine na pinagbibidahan nina Joshua Garcia at Julia Barreto. Sa media conference Biyernes, sinabi ni Julia na hindi lang basta love story ang pelikula, kundi iikot sa kwento sa commitment, tamang panahon at mga hamon ng pag-ibig. Ibinahagi naman ni Joshua ang natural na chemistry nila ni Julia. Ito'y sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana. Ipinakilala rin sa media conference ang star-studded cast, kabilang na si Bianca Umali at ang unang pagsabak sa pelikula ni Miss Philippines Earth 2025, Joy Barcoma. Mapapanood ang Always Yours, Never Mine simula September 30.
15: How about you, Joy?
16: Josh is more than a screen partner. There's something so profound in having shared so many milestones together. I'm just so grateful for just everything that we've shared.
3: Nag-aalab na devotion para sa Our Lady of Peña Francia, muling nasaksihan sa fluvial procession. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
17: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
18: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo. araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
15: Ako to, si Chang Ami.
18: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Ano mga concerns? Ano mga issues?
18: Pagkakampi ng masang Pilipino.
19: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
18: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
19: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
18: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
20: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
13: Iintinunte na ng iba-ibang bansa ang sadyang pagbangga ng China Coast Guard sa BRP Datu Magat Salamat, ang sibilyang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa laot ng Palawan noong Biyernes. Nagkakaisang nagpahayag ang mga embahada ng Estados Unidos, Canada, Australia, Japan at European Union ng matinding pagkabahala at pagkondena sa mapanganib na aksyon ng China. Ang hakbang umano ng CCG vessel ay nagdudulot ng banta sa kapayapaan, katatagan, kaligtasan sa karagatan ng rehiyon. Kinundena ni U.S. Ambassador Lee Lipton ang insidente at pinuri ang propesyonalismo ng mga tauhan ng BFAR. Binigyang diin ng U.S. ang kanilang suporta sa pagtataguyod ng malayang paglalayag alinsunod sa international law. Hayagan namang tinawag ng Embahada ng Canada na isang deliberate ramming o sadyang pagbangga na labag sa mga alituntunin ng kaligtasan sa dagat. Nagpaabot din ng seryosong pagkabahala ang EU at Australia sa patuloy na agresibong galawan ng China sa West Philippine Sea. Nauna namang sinabi ng National Maritime Council at Department of Foreign Affairs na walang basehan at katwiran ang pag-atake sa isang sibilyang barko. Binigyang diin ng DFA na ang aksyon ng China ay tahasang paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea sa 2016 Arbitral Award at international protocols para maiwasan ang banggaan sa laot.
3: Nanindigan ang Department of Foreign Affairs na susundin ng Pilipinas ang One China Policy na kumikilala lamang sa pamumuno ng People's Republic of China batay sa kasunduan ng dalawang bansa noong 1975. Pero gate ng DFA, hindi ito nagbabago. Hindi nito mahahadlangan ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Taiwan sa larangan ng ekonomiya at kultura. ayon sa DFA, nakaangkla ito sa independent foreign policy ng bansa na nakasaad sa konstitusyon. Naglabas ng pahayag ang DFA matapos magbabala ang Foreign Ministry ng China kaugnay sa planong pagtatayo ng opisina ng Taiwan sa Cebu. Naunang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang Pilipinas ang masusunod sa pagpapatupad ng One China Policy at hindi ang Beijing. Ayon naman kay retired U.S. Air Force Colonel Ray Powell, isang maritime security expert at direktor ng Maritime Transparency Initiative na Sea Light, dapat paigtingin ng Pilipinas at Taiwan ang ugnayan, lalo't hindi nagugustuhan ng China ang pagkilala ng dalawa sa mga karapatan nito sa dagat. Nasaksihang muli ang nag-aalab na debosyon ng mga Bicolano at mga deboto ng Nuestro Señor de Peña Francia o Ina sa taunang traslasyon at fluvial procession. Sa unang pagkakataon, gabi nagsimula ang prosesyon ng mga imahe ng El Divino Rostro o Jesucristo at ng Inang Maria dahil sa mababang level ng tubig sa Naga River. Nagpapatrol, Jose Carretero.
1: Mga taong tila lumalangoy sa dagat ng mga deboto. Mga boyador o mga lalaking deboto ang umaalalay sa imahe ng ina na nagtitipagsiksikan at balyahan. At mga kamay na nagpupumilit makahawak sa andas ng Our Lady of Peña Francia. Ito ang umaapaw na debosyon na muling nasaksihan sa mga kalsada sa Naga City sa taunang traslasyon at fluvial procession Sabado ng gabi. Sa unang pagkakataon, gabi na nang ilabas sa Naga Metropolitan Cathedral ang mga imahe ng El Divino Rostro at ng Ina dahil low tide ang Naga River. Hinintay pang tumaas ang antas ng tubig sa ilog para ma-chat na makakausad ang fluvial procession patungo sa Our Lady of Peña Francia Minor Basilica and National Shrine. Sa Naga River, ibang mukha naman ang debosyon ang makikita. Malayo sa siksikan at balyahan sa kalsada, taimtim na nagdarasal ang mga deboto sa pampang ng ilog. Ang mga nakasinding kandila ang nagsisilbing dagdag liwanag sa mga naghihintay sa pagdaan ng mga imahen. Nagwawagayway sila ng puting panyo sa pagdaan ng mga imahen bilang tanda ng paggalang at pasasalamat. Pasado alas 10 na ng gabi nang makarating sa basilika ang mga imahen. Puno ang Basilica Grounds para sa Pontifical Mass na natapos bago maghating gabi. Pero hindi pa rin bumitaw ang mga deboto gaya ni Erlinda Alvia na galing pang Iriga City.
21: Ang hindi ko nalilimutan kasi nabago ang buhay namin kasi sa mga unang mga naligipit kami. Ngayon, binibigay na sa amin ang maluwag na pamumuhay.
1: Sa tansya ng Emergency Operations Center at Incident Management Team, nasa 1.2 million ang dumalo sa prosesyon. May naitala rin girian sa pagitan ng ilang boyadores at mga pulis matapos may magpumilit na dumaan sa nakasarang Panganiban Bridge. Pero ayon sa organizers, mapayapa naman sa kabuuan ang pagdaraos ng fluvial procession. Jose Carretero, ABS-CBN News.
3: Fiesta sa mga taga-Bicol.
22: Sa Bicol, buong Bicol yan. Di lang Naga, yun talagang nagpupuntahan.
3: At syempre sa lahat ng mga deboto, no? Ng Nuestra Señora, tama ba, de Peña Francia.
22: Si
3: sabi ko yata kanina parang
22: Señora.
3: No? Mali. Okay, Señora de Peña Francia. At bukas, partner.
22: Oo nga.
3: Protesta.
22: Sa mga nagdeklara na walang pasok, pero hindi yun walang pasok ha, merong alternative na klase.
3: Alternative modes of learning.
22: Yun natatandaan ninyo, kailangan may ano pa rin, mag-aaral pa rin ang ating mga estudyante.
3: At syempre, ang ating hangarin na maging ligtas po at payapa ang mga pagtitipon at protesta. Sa kabila po ng ating matinding panawagan, syempre.
22: Syempre, tandaan pag-aralan yung mga aral ng batas militar na deklarasyon.
3: At yung pakikisa natin doon sa mga panawagan nga na resolbahin na yung mga issue ng korupsyon sa ating bansa.
22: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayadi.
3: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
22: At 96 days na lang.
3: Yan, no?
22: Pasko na. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto makalipas ang 6 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
1: Minsan, hindi nagsasalita ang katawan, pero meron itong sinasabi sa sakit ng ulo.
3: Aray!
1: Sa mabilis na tibok ng puso, sa biglang panghihina.
3: Ay!
1: Sa puyat, sa stress, sa pagod.
4: Kakapagod.
1: Ang tanong, nakikinig ka ba? Inihahandog ng Herbena, ang programang tututok at magbabantay sa inyo. Buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan sa DZMM. Kasama si Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio. Bawat buhay may kwento. Bawat kalusugan dapat alagaan. Ito ang Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan.
0: Days to go before Christmas, isang maganda, makabuluhan at malusog na gabi po sa inyong lahat. It's a beautiful, yes, it's a beautiful Sunday evening. Kumusta po kayo? We do hope nasa maayos kayong kalagayan at kondisyon sa mga sandaling ito. Welcome po sa palatuntunang maghahatid sa inyo ng mga usapan, kwentuhan, huntahan na kapupulutan po ninyo ng aral at inspirasyon. And of course, mga usapin na magbibigay naman sa inyo ng impormasyon, gabay at kaalaman na may kinalaman naman hinggil sa ating mga kalusugan. Ako po si Kuya R. Vargas. At para mas kumpleto at masaya po ang huntahan ng ating kwentuhan at talakayan, abay tawagin na natin ang aking katandem mula pong iba kundi si Ma'am Shizara. Isang magandang gabi sa iyo, Ma'am Shizara.
5: Yes naman, Kuya R. Masaya talaga ang ating huntahan kapag kasama ninyo ang inyong
0: yes.
5: Ma'am Shizara Arsenio, your daily dose of serotonin na makakasama nyo sa ating kwentuhan patungkol sa kalusugan. Ako, 96 days na lang. You heard it right, no?
0: Mm-hmm.
5: 96 days, eh Pasko na. Handa na ba ang ating mga outfit?
0: Hey, kamukat-mukat mo, maya-maya, puro Christmas party na yan at
5: yes.
0: Celebration, Ma'am Shizara, ano ha?
5: Oo, eh, pulang-pula nga tayo ngayong araw, no? But Christmas na Christmas ang
0: dami. Inunahan na natin, ano ha? Eh, pero itong maganda.
5: Yes.
0: Hindi umulan ngayong araw na ito.
5: Ay, talaga.
0: Napakaganda ng panahon.
5: Oo, the sun is so bright.
0: Ayan, nakapagpatuyo na po ba kayo ng inyong mga sinampay? Sana naman po, ano ha? And by the way, Ma'am Shizara, gusto rin nating batiin ng magandang gabi yung mga kasamahan natin dito sa DZMM, yung mga nasa technical side, nasa production side, ganun din, yung mga nasa news and information center, at magandang hapon din sa lahat ng mga kasamahan natin dyan, sa lahat ng Herbena stores, sa iba't ibang bahagi yan ng bansa.
5: Tama,
0: Ma'am Shizara.
5: Dyan, Kuya R, no? At sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, at sa mga kaherbena na nakatutok sa atin ngayon, kasing pula ang suot namin. Ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, madugo, no? Pero nako, mga kaherbena, itutukan po ninyo dahil napakaganda po ng ating tatalakay.
0: Abangan po ninyo yan mamaya. Isang buong oras po ang inihanda namin sa inyo na makabuluhang usapan. Ito po ang palatuntunang
6: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
1: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
0: Ito nga po ang programang Buhay at Kalusugan sa DZMM. Today is September 20, 2026.
5: Uy.
0: Ayan po ha, September 20. Live na live niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, at napapanood sa DZMM Teleradyo. At kanina nga, nabanggit ni Ma'am Shizara, may madugo. At very interesting yung ating topic ngayon. May kinalaman nito, Ma'am Shizara, dun sa mga nakakaramdam ng pangangalay, pamamanhid, yes, ng mga paa, kasukasuan, at yung parang may tusok-tusok na nararamdaman.
5: Aha, naku, mm-hmm, eh, ang mga kaherbena ba natin ay nararamdaman yan. And speaking of madugo, ano, we all know that blood means life, di ba, Kuya R? No? And syempre, hindi lang blood, yung dinadaluyan ng dugo, importante yan. Alam naman natin na the heart pumps the blood.
0: Correct.
5: And of course, it flows through the blood vessels back to the heart. Eh, ang tanong, kumusta ba ang ating mga ugat-ugat at ang ating mga puso?
0: Tama ka dyan, Ma'am Shizara. Yung iba, Ma'am Shizara, for sure, maraming nakakaramdam nito, eh, no? Pero yung iba, pinagwawalang bahala ito. Ang sinasabi, baka kayo ito, ha? Ganito ang katwiran ninyo. Pagod lang ito.
5: Ay, naku.
0: Eh, mamaya, alamin natin yan sa ating mga guest experts. Pero bago yan, abaya, kung meron po kayong katanungan o concern tungkol po sa ating topic kayo na nabanggit, eh, wag lamang po basta makinig. Pwede po kayong makisali sa ating talakayan. Pwede po mag-iwan ng inyong mensahe o katanungan sa DZMM Hotline. Ito, kabisado ko na ito, ha? 0919-278-3000. Again, that is 0919-278-3000. O kaya mag-iwan ng inyong mensahe at katanungan sa ating live stream.
5: O pwede rin sa ating Buhay Kalusugan Hotline. It's 0998-158-6813. Again, it's 0998-158-6813.
0: At pwede rin po sa Facebook page, sa social media accounts ng Buhay at Kalusugan o sa DZMM Teleradyo. And later on, pag marami pa kaming time, babasahin po namin ang inyong mga concern, katanungan at mensahe. Pero bago yan, Ma'am Shizara, abay, tuloy-tuloy muna tayo sa karanasan, sa kwento ng isa nating kaherbena. Narito na po ang inaabangang kwentong Buhay at Kalusugan.
3: Bawat liham may buhay, bawat kwento may aral. Ating pakinggan ang Kwentong Buhay at Kalusugan.
5: Mga kaherbena at kapamilya, ang atin pong letter sender ay si Kuya Philip Lakian. Siya po ay 57 years old, taga Angeles City, Pampanga. O yan, sino dyan yung mga taga Angeles City? Shout out po sa inyo. Si Kuya Philip ay isang ordinaryong ama ng kanyang tahanan. At of course, siya po ay busy sa kanya pong trabaho. Araw-araw pumapasok, nagko-commute, kagaya po natin. At tulad ng maraming tatay, ay madalas niyang dialog na unahin ang pamilya kaysa sa kanyang sarili. Pero isang araw sa kanyang pag-uwi, may kakaiba po siyang naramdaman. Naku, alamin po natin ang kanyang kwento. Hello Buhay at Kalusugan, Ma'am Shizara at Kuya R. Isang hapon pa uwi ako galing trabaho, mainit, pagod at may bitbit pang pandesal. Sarap nito, ha? Para sa bahay, habang naglalakad, biglang nangalay at sumakit ang binti ko. Huminto ako at umupo sandali. Tinitigan ko ang paa ko at sinabi, "Uy, ano ba? 57 pa lang tayo. Huwag ka munang mag-retire." Buti na lang at hindi sumagot. Pagkatapos kong magpahinga, eh, gumaan naman. Kaya sabi ko, eh, baka pagod lang to. Pero hindi pala yon ang unang beses. May mga araw na nanlalamig ang paa ko. Minsan, eh, namamanhid pa at parang may tusok-tusok. Nako, sino ang nakaka-relate dyan? Pero may sagot ako sa lahat. Kapag ngalay, ay nako, eh, pagod lang yan. Kapag manhid, eh, kailangan lang yung maupo ng matagal. Kapag masakit, eh, edad lang to. Kung may suki card nga lang sa paggawa ng dahilan, eh, baka gold member na ako. Pag uwi ko, eh, napansin ako ng misis ko. "Bakit parang slow motion ang lakad mo, honey?" Natawa na lang ako at sinabi kong, "Naku, pagod lang yan." Tinitigan niya ako at alam nyo, yung tingin ng asawa na alam na palusot lang ang sasabihin mo, ayon, yun mismo. Doon ako napaisip kasi kapag may pamilyang umaasa sa'yo, nasanay kang sabihin na, "Kaya pa," o kaya naman, "Bukas na lang." Pero ilang bukas pa ba bago ka talaga makinig? Kinagabihan, napatingin ako sa lumang sapatos ko at doon, eh, may tumama sa akin. Ang katawan pala ay parang sapatos ng isang ama. Kahit matagal ka nitong dinala, hindi ibig sabihin eh hindi ito napupudpod. At kung ang sapatos, inaayos natin bago tuluyang masira, eh bakit ang katawan? Hinihintay pa nating sumigaw bago natin pansinin. Kaya Ma'am Shisara at Kuya R, ito po ang gusto kong itanong sa inyong eksperto. Paano malalaman ang pangangalay o pananakit ng binti ay pagod lang o posibleng may kinalaman na sa mga ugat at sirkulasyon? Kapag nanlalamig o namamanhid ang paa, circulation ba agad yun? O may iba pang posibleng dahilan? At anong mga senyales na hindi dapat isisi sa edad at kailangan nang ipa-check up? 57 na ako. At marami pa akong gustong lakarin kasama ang pamilya ko. Kaya naniniwala ako, hindi kahinaan ang huminto kapag may nararamdaman. Minsan, humihinto ka sandali para mas marami kang malakaran bukas. Maraming salamat po, Ma'am Shisara, Kuya R, at sa Buhay at Kalusugan. At yung pandesal, ito na yung update sa pandesal, Kuya R. Naiuwi ko sa pamilya ko at naupos ng mga anak ko. Kaya bukas, lakad na naman papuntang panaderya. Pero makikinig na rin ako sa mga paa ko. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat.
0: Atin pong natunghayaan itong karanasan itong si Philip Lakyan.
5: Mm-hmm.
0: 57 lang siya, Ma'am Shizara. Ano, ha?
5: Bata pa.
0: Bata pa. At hindi pa siya senior citizen. Pero yung kanyang yung concern niya, yung naramdaman niyang pangangalay, pamamanhi, parang tusok-tusok na nararamdaman. Sabi niya, pagod lang ito.
5: Oo.
0: Pero pagod lang ba? Baka naman may seryosong concern na mm-hmm. na kailangan nang ipatingin sa isang espesyalista o isang doktor. Alamin natin yan maya-maya sa ating guest doctor mismo, sa ating eksperto. Kaya para mas maliwanagan po tayo, narito na po ang ating Expert Connect.
3: Mula sa kwento, kumunekta tayo sa eksperto. Expert Connect. Expert Connect.
5: Pamilya at kaservisyo, narito po tayo sa ating Expert Connect. Mm-hmm. At para po sa ating talakayan ngayong araw na ito, ay pag-uusapan natin, Kuya R, mga
0: yes.
5: kapamilya kaservisyo, ano ba ang papel ng blood vessel sa circulation?
0: Mm-hmm.
5: Ayan. At para mas maintindihan natin itong ating talakayan, makakasama po natin ang ating health expert. Let us all welcome, Dr. Pat Dalisa. Hello po, Dr. Pat.
4: Magandang
0: Hello
4: po. Magandang gabi po sa inyo, Kuya R and Ma'am Shisara. And of course, no, sa ating mga nanunood at saka nakikinig sa atin.
0: Mm-hmm. Ayan, opo. Doktora, yung ating narinig na concern nitong si Philip,
4: yes.
0: hindi pa naman siya senior citizen, mm-hmm. pero nakakaramdam na siya ng mga pamamanhid, pangangalay, tusok-tusok sa kanyang kalamnan.
4: Mm-hmm.
0: Lagi bang pag ganyan involved ang blood circulation? O mm-hmm. ano ba talaga ang sanhi nito?
4: Okay, so bawat symptoms, no, minsan iba't iba ang problema sa kanya.
5: Mm-hmm.
4: Okay, so unahin natin, no, doon sa pangangalay,
0: mm-hmm.
4: yung pagmamanhid, yung may tusok-tusok na feeling, yung parang may tingling sensation, no? Unang-una, okay, kailangan kasi natin tingnan, baka meron bang existing condition ito?
0: Mm-hmm.
4: Pwedeng may diabetes at alam natin, ang diabetes, Ooh. No, ay nakakasira ng ating nerves, no? At syempre, may iba pa, okay? O kaya naman, pwedeng posture-related. Baka naman galing siya sa nakadekwatro, no? Pwedeng naiipit ang ating nerves,
5: mm-hmm.
4: okay? So, pwede talaga siya, no? Ngayon, mostly, no, yung sa tingling sensation o kaya yung pagmamanhid na may tusok-tusok na feeling, mostly nerve-related problem siya. No? Narinig ko rin kanina, no, sa ano niya, sa kwento niya, mayroong pain.
5: Yes.
4: No? May pain daw kapag naglalakad and then pag naipahinga na, umu-okay. No?
5: Mm-hmm.
4: Parang mas ano, mas nare-relieve, no? So mostly baka mamaya hindi lang nerves ang problema niya, baka meron na rin tayo sa arteries, no? Pero paano ba natin ito malalaman? Okay? So syempre kailangan natin tingnan lahat or buong clinical picture ng pasyente natin, no? Or ni sir. Okay, ni sir. So kailangan natin malaman, no, yung syempre buong history niya, kasama na rin yung mga family history,
0: mm-hmm.
4: no, yung mga conditions na meron siya. Okay? Kailangan natin ng mga porta, no, such as blood chemistry, of course yung physical examination natin napakahalaga.
5: Mm-mm.
4: Okay, and of course yung mga imaging, no, sa totoo lang naman kasi malalaman natin talaga kung ang problema natin, no, kung sa nerve ba yan, sa arteries ba yan, sa veins ba yan,
5: mm-hmm.
4: no, dun talaga sa whole clinical picture, no, kasama na po yung ating imaging such as yung mga ating ultrasound, no, yung AV duplex ultrasound plus yung ankle brachial index.
0: Ayan,
4: no?
0: Ma'am, si Sarah, narin na banggit ni Doc yung sa condition ng diabetes. Yung bang nararamdaman ni Philip, Doc, is it the same dun sa tinatawag na diabetic neuropathy?
4: Yes, pwede, no, kasi yan po ay nerve-related problems, pero hindi lang naman diabetes ang pwedeng cause niyan. Pwedeng meron siyang mga nutrient deficiency.
0: What about yung pagtaas ng cholesterol, yes, hypertension?
4: Okay, hypertension pwede rin, no, kasi in the long run, lalong-lalo na pag hindi controlled, pwede pa rin. Okay, so itong ano naman, no, yung sa pagtaas ng cholesterol, meron tayo, di ba, naalala niyo po yung diniscuss natin, no, doon sa ating cholesterol portion,
5: yes,
4: no, na nagkakaroon ng plaque na tinatawag natin, yung namumuong cholesterol sa ating blood vessels, na pwede pong mag-cause ng narrowing, no, or blockage, yung pagkipot ng daluyan ng ating dugo.
0: Yes.
5: Eto, Kuya R and Doc, no, let's talk about carpal tunnel. Alam ko, na napakinggan na rin natin ito, no, at ito madalas nangyayari sa mga sedentaryang lifestyle, lalong na yung mga madalas na nasa computer, yung kanilang trabaho ay related doon. Is it nerve-related din, yung carpal tunnel?
4: Yes po. Multi-nerve talaga siya. So, sa sensation din talaga siya, no? Kasi ang nerve naman natin, no, ang ginagawa niya, hindi naman yan daluyan ng dugo, eh, no? Ito po ay isang electrical wiring, no, kung saan yan po ang nagsisend ng signal from sa ano natin, no, yung pakiramdam natin to the brain. And of course, yung brain ibabalik yan para magkaroon tayo ng pakiramdam at saka makagalaw tayo.
5: Eh paano naman, Doc, yung mga ang lifestyle nila, eh syempre driver,
4: yes,
5: 'di ba?
0: Lagi nakaupo.
5: Lagi nakaupo. And at the same time, pag manual driving ka, talagang yung paa mo, ayan ang laging masakit kasi yan yung laging pinapamasahe ng asawa ko sa akin.
0: Hindi ba normal pag nakaupo ka lagi, mangangalay ka.
5: Oo, pero ang mas mahirap
4: pa.
5: Yes, diba? Ang mas mahirap pag nagda-drive ka kasi napupwera sa talaga yung paa mo, yung tapak-tapak sa mga brake,
4: yes,
5: clutch, at kung ano-ano pa. Diba? So, paano yung mga ganong klaseng lifestyle, lalo na pag long drive?
4: Okay. Actually, no, napakagandang question yan. Unang-una, no, syempre yung mga nagda-drive, nakaupo ng sobrang tagal. No? So, may nangyayari din dyang nerve compression, no, bukod sa napupwersa yung kanilang mga paa. Okay, so naiipit, no? Naiipit siya, nagkakaroon ng parang pwedeng pagkasira ng nerve sa in the long run, no? So yun po ay pagkakaroon ng pinching, okay, pero pagka naitayo nila, umu-okay naman, no? Kaya nga usually ang mga advice ko sa mga drivers talaga, okay, at least every hour, no, mag-stop over sila, tayo sila, stretching lang talaga, stretching talaga ang kailangan nila, no? At saka para mas gumanda rin yung circulation ng blood, no? Kasi syempre pag nakaupo ka ng matagal, medyo ano, no, para ka na rin may sedentary lifestyle.
5: Uh-huh. And actually, okay, Doc, maganda nga ngayon, Kuya Arno, kasi meron na tayong tinatawag na ergonomic na mga workplace na pwedeng iangat yung table, diba?
4: Mga high-tech na, no?
5: High-tech na.
4: Pero,
0: pero Doc, is it possible na hindi ka naman laging nakaupo, tapos wala ka naman nun mga nabanggit na sinasabing mong diabetes, hypertension, o mataas na cholesterol, pero pangit yung flow ng dugo mo? Yung hindi healthy yung flow, hindi normal.
4: Kung ano siya, kung
0: possible
4: pwede siya.
0: Ba yun?
4: Yes, pwede pa rin.
0: Ah, no? Pwede rin?
4: Yes, pwede pa rin. No? Pero yun nga, isa doon, no, yung mga syempre may sedentary lifestyle. Okay? Yung mga hindi nakakagalaw. Kasi number, kailangan natin yung paggalaw. Okay? Kahit wala kang sakit, no, pero hindi ka gumagalaw. Or sa mga kinakain mo, no, pwede pa rin siya mamaya. Hindi lang siya basta sa blood vessel problem. Okay? Mamaya, minsan kasi naaano rin natin, lalong-lalo na sa pain, baka iniisip natin, baka pwede siyang arthritis.
0: What about yung ano, doktora, yung tinatawag na pasma?
5: Ayan.
0: Unang-una, may pasma ba?
4: Okay, actually, napakalaking misconception ng pasma natin, no? Yung sinasabi nilang parang after mo daw maligo, after mo daw mag-work, tapos nagtanggal ka ng socks and bigla ka naligo, di ba? Sabi nila doon daw nagsisimula. Oo, nag-plancha ka, no? Yun po ay ano, napakalaking misconception, no? Parang there's no such thing po talaga sa medical na perspective, no? Wala talagang pasma, okay? Pero marami po itong pwedeng dahilan yung mga nararamdaman natin. Pwedeng muscle fatigue, Okay, pwedeng sa mismong blood circulation na natin, no, yung circulation ng blood na natin, okay? Or pwede baka mamaya nag-arthritis na talaga.
0: What do you mean, doc? There's no such thing as plasma.
4: Yeah, wala talaga. No, kumbaga ano na 'yan, eh? Kumbaga sa mga matatanda natin nakuha 'yan, oh, 'di ba? Yung okay. Sa parang nasa history na siya, no. Yun na yung nadala natin ngayon.
5: Okay? Ito doc, no. May mga nakakaramdam po kasi na pag nasugat, hindi agad gumagalaw. May ano ba yun? Kinalaman ba yun?

0: mula sa buhay at kalusugan. Kung naghahanap po kayo ng mga paborito ninyong Herbena products, available po yan sa iba't ibang Herbena stores na babanggitin ni Ma'am Gisara.
1: Yes, Kuya R. At speaking of Herbena stores, sa mga ka-Herbena natin dyan na nakatutok sa atin ngayon at curious kung saan ba mabibili ang mga products na yan, narito na po ang ilan sa ating mga stores. No, meron po tayo sa Quiapo ang ating Herbena Quiapo Main na makikita sa Mr. Mall Unit A, 339 Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Ang contact number po ay 0919-079-8169. Malapit po ito sa Quiapo Church at Plaza Miranda sa dulo ng Mercury Drug. Sa mga taga Hermosa, Bataan, meron din po tayong Herbena store dyan. Makikita po ito sa New Hermosa Public Market, Roman Super Highway, Barangay Palihan, Hermosa, Bataan. Kontakin na po mga numerong 0906-455-0099. Malapit po ito sa Hermosa Van Terminal at Jollibee sa may New Public Market. Sa mga taga Nova Liches, ayan, meron po tayong Herbena store sa second floor ng Buenamar Drive, corner General Luis Street, Nova Liches, Quezon City. Kontakin lang po ang 0948-241-6217. Sa taas po ito ng Madalena Pawn Shop, harap ng Chokes to Go. At sa mga taga Santa Cruz, Laguna, now, makikita po ang ating Herbena store sa 4054 Villa Josefina Subdivision, Provincial Road, Barangay Calios, Santa Cruz, Laguna. Kontakin lang po ang 0949-722-8911. Sa bungad po ito ng Villa Josefina, katabi ng LadyNet at tapat ng CBC Farmers Bank.
0: At kung mas convenient po sa inyo ang mamili online, abay pwedeng-pwede po lahat ng Herbena products available po sa mga official online shops gaya ng Shopee, Lazada at TikTok Shop.
1: And speaking of online shop, good news po, may 15% discount po tayo,
0: yes,
1: sa atin pong Elea at sa atin pong 4G antioxidant. Not just one, but two. Ayan. Elea at 4G antioxidant. Atin pong Elea, available po yun sa ating Lazada. And para naman po sa ating 4G antioxidant, available po yun sa ating online shops.
0: At para mas updated kayo sa mga promos, programs at iba pang announcements, abay pwede po ninyong i-like at i-follow ang mga official Facebook pages ng Buhay at Kalusugan at ng Herbena.
1: At para po sa inyong mga tanong, komento at kwentong Buhay at Kalusugan, kontakin lang po ang ating hotline. It's 0998-158-6813.
0: Susunod na po namin ang Sangkap Insider kasama si Miss Weng Bravo, ang ating product specialist and pharmacist, sa pagbabalik po yan ng Buhay at Kalusugan sa DZMM.
2: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
4: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro! Liver up na tayo! Liveraid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro!
7: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro. Liver up na tayo with

0: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenda. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Buhay at kalusugan sa DZMM. Kilalanin ang produkto, alamin ang laman nito sa Sangkap Insider. Sangkap Insider.
6: Nagbabalik po ang Buhay at Kalusugan sa DZMM. At para po sa ating Sangkap Insider, pag-uusapan po natin ang ELEA at ang 4G antioxidant. Ano ba ang relasyon nito sa blood circulation? At para dyan, makakasama po natin ang ating product specialist at ang ating pong pharmacist na Rizal. Welcome, Ms. Weng Bravo. Hello po, Ms. Weng.
7: Magandang gabi, Ms. Weng.
8: Ma'am, si Sarah and Kuya R.
7: Good evening po.
8: Okay, yeah. Relationship ng dalawang ano natin, nabanggit na ELEA Vitamin E and 4G antioxidant. Actually, yeah, naando na. Pareha silang antioxidant.
6: Mm-hmm.
8: Okay, anihin ko muna yung kung ano-ano yung mga nasa loob, ha. Yung ating ELEA Vitamin E is natural D-alpha tocopherol. It means ito ay hindi synthetic. May dalawa kasing klase ng vitamin E sa market. Isang synthetic, which is yung DL-alpha. Isang natural, which is yung ating ELEA Vitamin E na D-alpha tocopherol. So, syempre kung papipiliin tayo, mas talagang maganda na yung natural. Kasi less yung magiging reaction. At the same time, talagang pag sinabing natural, maganda yung effectiveness sa ating katawan. Okay?
6: Mm-hmm.
8: So, ELEA Vitamin E is antioxidant. Okay?
6: Mm-hmm.
8: And then, yung pangalawa natin, which is yung 4G. Yan. Actually, tayo lang dati yung na-approve na antioxidant sa market. And nakalagay nga dati, 4G antioxidant. The only antioxidant food supplement in the market. Yan talagang very proud tayo.
6: Mm-hmm.
8: And then, bakit siya tinawag na antioxidant? Kasi may apat siyang sangkap. So, andito na yung garlic, which is maganda sa blood flow, di ba? Okay.
6: Mm-hmm.
8: Andito rin yung ating ginseng, maganda sa stamina. And then, andito rin yung ating ginkgo biloba, maganda sa brain health. And yung ating grape seed extract. Natandaan natin, ang grape seed extract is maganda rin sa blood flow. Ayan.
6: Mm-hmm.
8: So, basically, pareha silang antioxidant.
6: Mm-hmm.
8: Pag sinabing antioxidant, maganda siya sa blood vessel.
6: Mm-hmm.
8: Ibig sabihin, yung blood vessel, mapoprotektahan niya. Actually, yung antioxidant kasi, pinoprotektahan yung nitric oxide.
6: Mm-hmm.
8: Na ito yung molecule sa blood vessel natin na nagpaparelax. Ayan.
7: Ah, nagpaparelax.
8: Nagpaparelax okay. Siya para gumanda yung daloy ng dugo.
6: Mm-hmm.
8: Okay? And at the same time, hindi lang yon, maganda rin yung antioxidant para yung oxidation reaction na nangyayari sa ating katulad ng cholesterol.
6: Mm-hmm.
8: Ayan. Pagka hindi kasi walang antioxidant, yung bad cholesterol is nagki-create ng arterial plaque.
6: Mm-hmm.
8: So, pag nag-create ng arterial plaque, syempre, mabablock yung daloy ng dugo.
6: Mm-hmm.
8: Okay? And then, maganda rin ang antioxidant kasi anti-inflammatory din ito.
6: Mm-hmm.
8: So, yung pamamaga ng ating mga blood vessels ay naiiwasan. So, pag naiwasan, gaganda yung daloy ng dugo.
6: Mm-hmm.
8: Okay? And then, last is yung endothelium. Yan, endothelium natin, lining. Yung lining na maganda kasi yun para maiwasan yung pagkoconstrict yung lining ng blood vessel natin. Pag naiwasan yung pagkoconstrict, syempre, automatic din, gaganda yung ating blood flow. Mm-hmm. So, maganda talaga ang antioxidant sa blood flow.
2: Oo, oh, diba? Kompleto na. Yes. Intro pa lang ni Miss Weng, nasagot na lahat ng tanong natin, diba? Diba? Ang galing. Pero ito, Miss yes. Weng, kung umiinom ka na ng Elea Vitamin E at meron ka ng poor blood circulation, okay lang daw bang hindi na uminom ng 4G?
8: Ah, okay. Pwede
2: dapat
8: naman.
2: Sabay?
8: Okay. Pwede naman po mamili dun sa dalawa. Anyhow, parehas naman silang antioxidant. Mm-hmm. But kasi yung iba kasi hindi lang antioxidant yung ano nun eh, yung effect eh. Yung isa yes. kasi gusto nila, lalo na sa mga kalalakihan, maganda ang 4G. Mm-hmm. Okay? Maganda sa sperm count. And then, yung Elea Vitamin E naman, pagdating naman sa mga kababaihan, maganda siya sa tulog. Ayan. Mm-hmm. Maganda siya sa skin. Maganda siya sa buhok. Yes. Ayan. Sa nails. So, minsan, pinagsasabay nila para, kasi maraming consumer tayo na nagsasabi na pag uminom sila ng Elea and 4G antioxidant, lalo na sa gabi, gumaganda yung kanilang tulog.
6: Alam mo, Kuya R, ano ko dyan eh, patutuo ako dyan. Kasi ang ginagawa namin mag-asawa, sa akin ng Elea, sa asawa ko yung 4G. And, eto Miss Weng ha, talaga naman, 12, first time yun, na nag-4G siya, 12 hours siyang nakatulog.
8: Yes.
2: Wow!
6: Grabe yun! Man, diba? 12 hours, sobra yung pahinga niya. Oo, nahimlay siya ng 12 oras.
2: So, mas
6: first
2: maganda siya
6: yun.
2: Inumin ng gabi bago
8: kasi
2: matulog.
8: Kasi po, antioxidant. Mm-hmm. Sabi ko nga, yes. lahat ng antioxidant po is magandang inumin bago ka matulog sa gabi. Or any, ano naman eh, kung graveyard shift ka, pwede naman sa kung kailan ka matutulog, isang oras bago ka matulog. Mm-hmm. Kasi yung ating pagpapalit nung ating mga cells, ayan, cell regeneration na tinatawag, is nangyayari habang tayo ay natutulog. Mm-hmm. So, mas maganda na meron tayong antioxidant sa katawan natin pag nasa state tayo ng pahinga.
2: Eh, what about Miss Weng, yung mga umiinom ng blood thinner, like clopidogrel? Okay lang ba na mag-take sila ng Elea Vitamin E at 4G?
8: Okay. Since yung ating vitamin E is talagang merong property na nakakapagpa- labnaw ng dugo. Talagang natural property yan. But, hindi naman makakaapekto kung iinom ka, huwag lamang isasabay sa oras ng pag-inom mo ng mga maintenance na gamot. Kaya lagi natin sinasabi, Kuya R, na merong interval. Kung sa umaga mo, kasi ang mga maintenance naman usually, mga once a day lang naman yan eh. So, kung sa umaga mo iinomin yung iyong maintenance, pwede sa gabi naman yung iyong Elea or yung inyong 4G.
2: Pero okay rin, itigil mo na yung mga blood thinner mo, then inom ka na lang
8: ng
2: ganyan.
8: No, hindi.
2: Kasi
8: hindi pwede. Siyempre, tatanong mo muna siyempre sa iyong doktor. Kasi lalo na pagka nag-ano ka ha,
6: maintenance
8: bawal yon. Pero kung i-advise ng doktor mo na pwede ka na mag-stop, and then that's the time. Pero hindi kasi pwedeng i-substitute ang food supplement and any vitamin para sa iyong maintenance. Yes.
6: Sa mga na-convince na natin no, na mag-avail ng Elea at ng 4G antioxidant, Miss Weng, paano ba to inumin? No, ano ba yung best time na gamitin ito?
8: Ayan. So, yung ating Elea and yung ating 4G antioxidant, nakagandahan, one capsule a day lang. So, sabi ko nga, pwedeng inumin mo ang Elea, pwedeng mong inumin ang 4G kung ano yung gusto mo. Sa mga kalalakihan, advice natin, yung ating 4G. Yung sa ating mga kababaihan naman, of course, Elea Vitamin E. But, kung nahihirapan ka nga matulog, pwede mong pagsabayin sa gabi. Okay? Isang capsule lang naman. And then, samahan ko na rin dahil pinag-uusapan natin blood flow eh. Meron tayong produkto sa ating herbena ha, yung tinatawag nating Vegatrol, which is yung ating natural plant sterol. Yung nakakapagpababa ng natural na cholesterol.
6: Ayan.
2: Alam mo, bang higitan mo sa isa yung inom kung talagang matindi yung pamamanhid at talagang poor blood circulation
8: okay.
2: ka talaga?
8: Marami nagtatanong yan, pwede ba kaming mag-megadose? Sa akin kasi, hindi. Of course, kung sa marketing, why not? Uminom ka kung gusto mo, di ba? Pero sa atin kasi, gusto natin kung ano lang yung recommended dosage per day. So, recommended dosage per day is 1 capsule lang. So, enough na yon. I-araw-arawin mo na lang.
6: Mm-hmm. Ito Kuya RL Sismet, yes. Ma-advise po ba natin sa mga momshies natin out there na nakakaranas ng postpartum hair fall, itong Ilea?
8: Yes, napakaganda yan ha. Kasi maganda rin yung antioxidant, lalo na yung Ilea Vitamin E, pagdating sa ano, sa postpartum, premenopausal, postmenopausal.
6: Mm-hmm. Ayan, oo.
2: Okay, maya-maya po, makakasama pa. Maraming salamat, Miss Weng. Maya-maya, makakasama po natin si Miss Weng. Bravo, kasama si Doc Pat Dalisay. Pero bago yan, quick reminder lamang po tayo, kung naghahanap po kayo ng mga Herbena products, gaya ng Ilea Vitamin E at 4G, abay, pwede-pwede pong bumisita sa mga Herbena stores. Babagitin po ni Ma'am Shizara.
6: Tama ka dyan, Kuya R. At sa mga nagtatanong saan ang mga Herbena stores na yan, naku, narito po ang ilan. Sa ating mga Herbena stores, unang-una na po dyan ang Alauli, Pilar, Bataan. No? Makakikita po ito sa Governor J.J. Lina National Road near Alauli Flyover, Barangay Alauli, Pilar, Bataan. Ang kanila pong contact number ay 0906-455-0099. Malapit po ito sa Alauli Flyover at Mercury Drug, bandang Total Gas Station. Sa mga taga Imus, Cavite naman, makikita po ang ating Herbena store sa second floor ng McKinney Building, Emilio Aguinaldo Highway, Bayan Luma 4, Imus, Cavite. Ang kanila pong contact number ay 0908-961-7949. Malapit po ito sa Paredes Medical Center at Robinson's Imus Transport Terminal. Sa mga taga Cubao, ayan, meron po tayo sa Unit G10 Building o Ground Floor, Regalia Park Tower, Pitwazon Boulevard, Cubao. Ang contact number po ay 0968-660-5802. Sa loob po ito mismo ng Regalia Tower sa may Tower B. At sa mga taga Commonwealth naman po, meron po tayo sa Ground Floor, Paradise Square, Vilongco Street, Commonwealth Avenue, Quezon City. Ito po ang kanilang contact number, it's 0906-455-0099. No? Makikita po ito sa Paradise Square Building ng Cellphone City at kahanay ng Jollibee.
2: At kung mas gusto niyo pong mamili online, abay, pwedeng-pwede po. Hanapin lamang ang Herbena Official Stores sa Shopee, Lazada at TikTok Shop.
6: And speaking of online stores, check out na po dahil meron po tayong 15%
2: yes,
6: discount.
2: Samantalahin po yan.
6: Sa atin po, Ilea at 4G Antioxidant Products, kaya samantalahin.
2: Ayan. Yes, grab the opportunity.
6: Na po. Ayan.
2: Ayan. At para mas updated po kayo sa mga programa at promos at iba pang announcements ng Herbena, i-follow lamang po ang official Facebook pages ng Buhay at Kalusugan at Herbena.
6: At para po sa inyo mga tanong, kuwento at pagbati at kwentong Buhay at Kalusugan, kontakin lang po ang ating hotline. It's 0998-158-6813.
2: Ayan. Hindi pa po kami tapos. Susunod na po namin ang inyong mga katanungan at mga pa-shoutout sa pagbabalik ng Buhay at Kalusugan sa DZMM.
5: Buhay at Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
9: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silimarin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: May Silimarin, may multivitamins pa.
12: Yan, ang Liver Aid Pro.
13: Tulong sa pangangalagan ng atay.
14: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. syrup o capsule. Basta Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
1: Rain, rain, go away!
0: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
13: Yay!
15: Pambatang lagundi, Plemix!
0: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan.
2: 6:43 ng gabi, patuloy pa rin po kayong nakatutok sa programang Buhay at Kalusugan sa DZMM. And at this point, bibigyan daan po natin ang inyong mga katanungan, mensahe at mga pabati, mga pa-shoutout. Ma'am Shizara, unahin na natin si Dr. Pat at si Miss Weng. Dok, baka may isa-shoutout kayo. Go ahead.
16: Hello! Magandang gabi sa inyo. Okay, siguro ang ating Herbena family pa rin, okay? Yes. Hindi mawawala yan, saka syempre yung sa Trevenod and Herbs and Nature family.
17: Oo. Alam mo Kuya Aaron, dami nagpapabati sa atin from Herbena store station wide.
2: Hello, hello. Yes, hello po sa inyo. Magandang gabi. Salamat sa pagtutok. Si Miss Weng.
18: Of course, yung aking mga anak, di ba? Yung Tibon Cristan at ang aking kapo si Avery at mag Trevenod Herbena Herbs Oliva MVP.
2: Ayan, ako ha, gusto kong patiin yung aking tiyahin, kung tawagin namin Mama Tits, Varsely Vargas. Birthday niya ngayon. Mm-hmm. Happy, happy birthday yung aming kapitbahay, si Rock Rock Samson. Happy birthday
17: And speaking of birthday, mag-birthday din ang aking kapatid, si Otap, si John Joseph Lagsak. Ayan, happy birthday sa'yo. Ayan, shout out. And of course, sa lahat ng mga nakatutok sa atin, kapamilya, kaserbisyo, kaherbena, ano man ang inyong pinagkakaabalahan, shout out po sa inyo.
2: Ayan, shout out din kaya sa aking mother, Dory Vargas, sa aking pamangkin si Gab at si Sab, at sa aking kapatid na si John John, nakatutok sa atin.
17: Uy, si Tim Bondesto, yan, avid viewer listener natin.
2: Avid
17: hi sa
2: fan mo,
17: Ayan, ako eh, syempre dumako na tayo, Kuya R, dito sa ating favorite part na magbabasa tayo ng mga comments, text messages ng ating mga avid viewers and listeners. Kaya ito, nasimulan na natin, Kuya R, sa kanilang Facebook. No, Kuya
2: Ayan,
17: R?
2: Eto may sa live na nag-comment dito sa ating Facebook page ano ng DZMM. Sabi niya, si Tim Bondesto ito, doktora, related bupa ang gout o arthritis for nerve damage?
16: Well, hindi, no? Kasi mostly ang gout or arthritis, no, ay mostly sa joints.
2: Mm-mm.
16: Okay? Ang nerve, syempre sa nerve siya, mostly sa galaw at saka sa ano natin o sa pakiramdam.
17: Mm-mm.
16: Okay, so magkaiba siya.
2: Tinatanong mm-hmm. din ni Malusan yung muscle spasm naman daw po.
17: Mm-hmm.
16: Ano yung
17: pasma ba 'yon, yung muscle spasm?
16: Yes, well, muscle spasm siya, no, pero ang hindi lang totoo, no, or hindi nag-i-exist ay yung mga dahilan na pasma.
2: So,
16: no,
2: kunyari siya.
16: Oo, iba siya, no? Mm-hmm. Pero siguro yun, ata yung Tagalog niya. Sorry, hindi ko alam po ano Tagalog ng muscle spasm na pasma, no? Pero yung mga dahilan, no, kunyari yung sinabi natin kanina na pagka after natin maghubad ng medyas at binasa natin, no, pasma ang tawag nila doon usually, di ba? So yun yung hindi totoo.
17: Oo, kasi di ba may mga paniniwala yung mga nanay natin na
2: kapag yan, di ba, muscle spasm? Hindi na alam ko eh.
16: Nalito tuloy ako, sabi, pasma ba? Oo nga, muscle spasm.
17: Wala naman talaga. Pasma. Wala naman talaga. Kasi mga paniniwala ng mga magulang natin, di ba, halimbawa, naglakad ka, napagod ka, tapos nagubad ka ng socks, yes, nagbasa ka, mapapasma ka. Huwag kang maligo.
16: Ako pinapagalitan ako before dati ng mami ko na pagka daw naligo ako after ko mag-exercise, no? Oo, mapapasma daw ako. So kasi minsan daw maraming mga sakit ang nakukuha na pasma.
17: Ayan, okay, mami ha. O maganda yan, na-debunk natin yan dito sa ating programa. Ito naman sa YouTube, no? Ito'y patotoo ni Esther Siao Tong. Sabi niya, sabi ng mga apo ko, Lola, ang dami mong ganap. Abay, bawal ba? Kaya mas conscious na ako sa aking pagkain, paggalaw at kasama ko ang Ilea Vitamin E. Bilang antioxidant support habang active pa si Lola.
2: Ayun.
17: Ikaw ba may patotoo ka dyan, Kuya
2: R? Meron. Ito sabi niya sa Facebook. Dati po, pagkatapos kong mamili sa palengke, parang ako pa ang binuhat ng mga pinamili ko dahil sa sobrang pagod. Pero simula na mag-Ilea Vitamin E ako, napansin kong mas magaan ang pakiramdam ko. Ayun. At mas kaya ko na ang mga karaniwang gawain sa maghapon.
17: Mm-hmm. Ito very naman, good. Kuya R, tanong galing po sa ating YouTube si Romeo Mercado. Ayan, tanong ito para kay Miss Weng. Ang sabi niya, kapag nagmomotor po ako ng matagal, minsan nanlalamig at namamanhid po ang aking mga daliri. Kung position o nerve pala ang dahilan at hindi circulation, may dahilan pa rin po ba akong uminom ng Ilea o 4G?
18: Nako, kung parang kay Doc yun ah. Kung nerve or circulation, ang hindi dahilan.
17: Oo.
18: Kung nerve ang dahilan, kasi nerve is connected sa circulation.
17: Correct.
18: Ayan. So, talagang mas dapat siyang uminom. Mm-mm. Dahil lalaki siya, sabi ko nga, mas maganda kung 4G antioxidant.
2: Mm. Ayan. Ito, doktora, paano daw makakatulong yung pag-inom ng tubig at pag-exercise dun sa mga pamamanhid?
16: Okay. So, syempre, no, hydration, napakahalaga niyan. Okay? Kasi, di ba, dyan nagsisimula, lalong-lalo na pag meron kang electrolyte imbalance, no, mababa ang sodium, mababa ang potassium, no, napaka-pro natin sa pulikat.
17: Ayan, okay? Totoo yan.
16: Tapos, ano ba yung isang tanong?
2: Yung pag-exercise.
16: Ayun, sa pag-exercise, of course, no? Sa pag-exercise kasi, no, yung circulation ng ating blood.
2: So, okay? Maganda,
16: pati
2: no?
16: Na rin syempre sa nerve, no, na ano din, nagiging active din yung ating nerves, okay? Kapag ka tayo ay nag-e-ehersisyo.
17: Ayan. Ito naman, Kuya R, texter ito, si Cecilia Derelon, para kay Miss Weng, sabi niya, napansin ko habang tumatanda, mas tuyo na ang balat ko. Kahit hindi naman ako nagpalit ng sabon. Kung Ilea Vitamin E ang iniinom, paano po makatutulong ang vitamin E sa skin at sa iba pang trabaho nito sa moisturizer na pinapahi?
18: Ayan na nga kasi, 'di ba? Talagang as we age, talagang nagde-deplete yung natural ano, keratin natin sa balat natin, yung natural moisturizer natin kasi nga tumatanda na.
17: Correct.
18: So nakakatulong yung pag-inom ng Ilea Vitamin ha. Totoo 'yun, lalo na sa skin. Kasi kahit papaano, babalik at mapoprotektahan yung pagkakasira or yung pagkakawala ng natural moisturizer natin sa ating skin. And at the same time, syempre, hindi lang sa skin natin, pati sa ating buhok, sa ating mga kuko.
17: Mm-hmm. Yeah. Tapos sabayan pa nila ng Menala soap.
18: Ay,
17: diba?
18: Yes. Sabayan pa nila lang ating Menala soap.
17: Oo.
18: Nature's Miss Menala soap.
17: Ayun.
2: Diba? Ito, mula sa taga-subaybay natin sa Facebook, si Virginia Lacson. Sabi niya, Dok Pat, may varicose veins po at ako at nakatayo ako halos buong araw sa panindahan. Pagsapit ng hapon, parang mabigat at puno ang dalawang binti ko. Pareho lang po ba ang problema sa circulation ng varicose veins at yung pagbara ng artery o magkaibang dalawang ito?
16: Okay, magkaiba sila, no? So, meron kasi yan, lalong-lalo na yung sabi natin sa varicose veins, sa veins talaga siya.
2: Mm-hmm.
16: Okay? Kaya nga, kailangan natin talaga, no, pag sa mga ganyan, na yung malalaki yung mga, veins nila, yung mga ugat, sobrang laki, no? Uh-huh. Kailangan talaga natin ipa-ultrasound yan. Uh-huh. And mabibigyan ng mga gamot para sa kanila, para mas gumanda yung tone, no, ng kanilang veins. Okay, yun yung tinatawag nating central venous insufficiency.
17: Pero totoo ba yun? Na kapag ikaw ay mahilig mag-heels, ikaw yung mas prone sa varicose veins. Totoo ba yun?
16: Pwede, no? Pwede talaga. Okay, kasi syempre, yun nga, no, yung heels actually, napakadaming disadvantage niyan, no?
17: Yung ganda talaga siya.
16: Nauna yung tinatawag nating bunion nga, eh, no? Nakaka-cost, nakukost din yan. So, ganun din po yung sa ating varicose.
2: Ayan. Maraming salamat po, Dr. Pat Dalisay at Ms. Weng. Bravo. Thank you so much. Samantala, mabilis lang. Shout out kay Aileen Tatad, Romel Tatad, Obet Lodronio at kay Jojo Hibionada.
17: Shout out sa inyo.
2: Mm-hmm. Ayan. At mga kaserbisyo, kung nagtatanong po kayo kung saan mabibili itong mga Herbena products na tinatangkilik ninyo, gaya ng Elea Vitamin E at ng 4G, mabibili po yan sa lahat ng Herbena stores sa iba't ibang lugar sa bansa.
17: At kung hindi po kayo sure saan ba makikita yung mga Herbena stores na yan, maaari niyo pong kontakin ng ating hotline. It's 0998-158-6813. Again, it's 0998-158-6813. At kung hawak niyo pa ang inyong mga cellphone, eh magpunta na po kayo sa ating pong mga Facebook page. It's Herbena. O kaya naman sa Buhay at Kalusugan Facebook page para sa ating mga latest updates.
2: At para sa ating team online, mas convenient sa inyo ang mamili online. Pwedeng-pwede po. Hanapin lamang ang official Herbena store sa Shopee, Lazada, at TikTok Shop. I-search lamang ang Herbena. That is Herbena.
17: And speaking of online shops, ito na ha, last call na sa ating promo. Again, hanggang 9 p.m. na lang po ang ating promo. Ha? Kaya mag-avail na po kayo ng ating Elea at 4G antioxidant dahil meron po tayong 15% discount.
2: Yes. At para sa inyong mga tanong, pagbati, komento, o kung gusto po ninyong ma-feature namin kayo sa Kwentong Buhay at Kalusugan, pwede po kayong mag-iwan ng message sa 0998-158-6813. Again, 0998-158-6813.
17: At wag po kayong alis, mga kapamilya at kaserbisyo. Magbabalik po ang Buhay at Kalusugan sa DZMM matapos ang ilang paalala.
13: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong Buhay at Kalusugan. Kalusugan. Buhay at Kalusugan.
19: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
21: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active, live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa Calzado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
22: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
24: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
26: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
27: Tuloy lang sa activities on the go.
28: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
29: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
30: Let's go!
31: Make your move, baby.
29: Arthrosin, get going!
32: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide.
0: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
1: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Artrisin. Artrisin citizen yan!
29: For active adults, Artrisin. Artrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maring makatulong ang Artrisin.
7: Enjoy life kahit may edad na. Artrisin.
1: Artrisin. Get going. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa almang uri ng sakit.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities. On the go!
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Artrisin.
29: Para sa mga active adults, may Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Artrisin.
9: Let's go!
12: Make your move, baby.
29: Artrisin, get going!
32: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan.
3: Patuloy po kayong nakatutok sa programang Buhay at Kalusugan sa DZMM at Ma'am Shizara, nakakalungkot man, pero patapos na ang ating oras.
4: Napakabilis ng oras, no? Napakabilis na isang oras.
3: Yes,
4: extend!
3: Pero, why not? Pero next week, abangan nyo po ang another episode ng Buhay at Kalusugan para sa isa pang makabuluhang usapan, talakayan at huntahan tungkol sa ating mga kalusugan.
4: No, for sure, maraming natutunan ang ating mga kaherbena, kaserbisyo at kapamilya sa ating talakayan ngayong araw nito.
3: Yes,
4: kaya naman, pasalamatan natin, no, ang ating mga production staff dito sa DZMX, Sir CJ.
3: Thank you so much.
4: Ayan. Huwag natin kalimutan ang ating direct, no, slash producer. No, kasama natin ngayon, lagi yan, no, si Sir Sedi. Ayan,
3: salamat sa tubig, direct Sedi.
4: Yes, alagang-alagang Sedi de la Cruz. O, di ba? Pasalamatan din natin si Ma'am Carol Villegas, of course, ang lahat ng Herbena Stores Nationwide.
3: Hello po.
4: Na nakatutok sa atin. Dami ko ng friend na taga Herbena. Oo.
3: Yes.
4: At syempre, kasama din natin ang ating mga guests. Thank you so much, Doc Pat Dalisa.
3: Salamat
4: po,
3: Doc.
4: Si Sueng, bravo.
3: Si Sueng, thank you.
4: Ayan,
3: salamat din. Nakatutok sa atin si Ames Dainla, Jericho Ferrer at Jomar Villanueva. Maraming salamat po.
4: Uy,
3: at maraming salamat sa lahat ng tumutok sa atin. Abangan nyo po kami ulit next week. At maraming salamat sa patuloy po ninyong panunood, pakikinig. At magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Kuya R. Vargas.
4: At ako naman si Ma'am Shizara Arsenio, your daily dose of serotonin na nag-iwan sa inyo ng kasabihang your gift to others is a healthy you.
3: Ito po ang balatuntunang
5: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
2: Kuya R. Vargas at Ma'am Shizara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 7:01.
1: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook.

0: atin pong Story Outlook. Regasco magtataas ng 4 pesos per kilogram ng LPG. Ikatlo, big time oil price hike naman, asahan sa Martes. 12 pesos per liter na fuel discount sa PUJ at UV Express, suspendido muna dahil sa election ban. Anim patay sa engkwentro sa tugunan sa BARM. Resulta ng investigasyon sa MV June Aster malapit nang ilabas. At ilang kalsada sa Maynila isasara kaugnay ng mga protesta sa anibersaryo ng martial law bukas. NCRPO walang nakikitang banta sa mga isasagawang protesta.
1: Story Outlook.
0: Sa mga detalye po ng ating Story Outlook. Mga kapamilya, magtataas ng 4 na piso kada kilo ng LPG ang Regasco bukas, September 21. Sinabi ni Regasco President Arnel T. na binigyan sila ng go signal ng Department of Energy na magtaas ng presyo. Samantala, isa pa po bad news. Asahan ang ikatlong sunod na big time na oil price hike sa Martes. Maglalaro sa 8 pesos hanggang sa 9 pesos kada litro ang dagdag presyo sa diesel. 4 hanggang 5 piso sa gasolina at 6 hanggang 7 pesos naman sa kerosene. Hanggang 7 pesos naman sa kerosene ang itataas nga po, at pangunahing dahilan pa rin ng pagsipa ng presyo ng petrolyo ay ang nagpapatuloy na crisis o krisis sa Middle East. 7:04 p.m. Sinuspindi muna ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fuel discount program para sa mga driver at operator ng mga jeep at UV Express. Sa abiso po ng LTFRB na epektibo noong Biyernes, wala mo ng 12 pesos na fuel discount dahil na rin sa umiirad na election ban kaugnay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataang elections. Ginawa ang suspensyon habang hinihintay ang kaukulang aksyon at pag-aproba ng COMELEC para sa pagpapatuloy ng disbursement. Una nang itinakda ng COMELEC ang BSKE sa November 2, pero may pinagtibay na panukalang batas sa Senado para sa suspensyon nito.
1: Story Outlook.
0: Animang patay matapos mauwi sa engkwentro ang operasyon ng militar at pulisya sa bayan ng Tugunan sa Special Geographic Area ng BARM. Ayon sa 6th Infantry Division, isisilbi sana ang warrant of arrest sa individual na may kasong carnapping with homicide nang bigla umanong magpaputok ang suspect at kanyang kasamahan. 5 mataas na kalibre ng baril ang na-recover sa lugar, kabilang ang 4 na M16 rifle. Mahigit 300 residente ang pansamantalang lumikas sa 2 evacuation center dahil sa insidente.
1: Story Outlook.
0: Samantala, ilalabas na ng Maritime Industry Authority o Marina sa mga susunod na araw ang resulta ng investigasyon nito sa pagkasunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan. Sinabi ni Marina Regional 4 Director Attorney Maximo Bañares Jr. na kabilang dito ang testimonyo ng kapitan ng barko sa mga mahigit 40 survivor at resulta ng isinagawang pagsisiyasat ng kanilang mga investigador. Kinumpirma ni Bañares na kumpleto sa safety certificate sa barko at sapat din ang mga life vest at raft base sa huling pagsusuri ng marina noong Enero. Nagpanika niya mga pasahero na nagtalunan sa dagat kaya hindi nakapagsuot ng life vest. Karamihan sa 77 sunog na bangkay ay narecover sa air-conditioned at economy section ng barko. Patuloy ang paghahanap sa 8 sakay ng MV June Aster. Isasalang sa safety inspection ng marina ang 2 pang barko ng Atienza Shipping Lines na bumabiyahe pa rin.
1: Story Outlook.
0: Samantala, oras po natin 7:06 p.m. Kasado na ang protesta bukas sa iba't ibang panig ng bansa na isinabay sa paggunita sa anibersaryo ng proklamasyon ng martial law. Sinabi sa DZMM ni Bayan Secretary General Raymond Palatino, nationwide ang pagkilos na sisimulan sa misa sa San Agustin Church sa Maynila bandang alauna po ng hapon yan. Pagkatapos ay magmamarcha patungong Liwasang Bonifacio para magprograma at dakong alas 4:30 ng hapon ay magmamarcha naman patungong Menjola. Sinabi naman sa DZMM ni NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Hazel Asilo na walang nakikitang banta sa ikinakasang protesta pero may pakiusap sila sa hanay ng mga relihista.
1: Story Outlook.
0: Attention puro opo mga motorista, isasara ang ilang kalsada sa Maynila bukas, September 21, kasabay ng mga inaasahang protesta sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Mula alas 12 ng hating gabi, sarado sa trapiko ang kahabaan ng CM Recto Avenue mula Nicanor Reyes hanggang sa Mendiola, Legarda mula Figueras hanggang San Rafael Street. Ngayon din ang Ayala Bridge at Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge sa bahagi ng Liwasang Bonifacio. Kaugnay nito, sinuspindi ang face-to-face classes sa lahat ng antas, public at private sa mga paaralan sa Maynila bukas September 21. Layo nitong matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante para maiwasan ang peligro na posibleng idulot ng mabigat na daloy ng trafiko at malalaking pagtitipon sa pampublikong lugar. Inabisuhan ng mga paaralan na mag-shift sa ADM o Alternative Delivery Mode.
1: Story Outlook.
0: Oras po natin 8 minuto makalipas sa 7 ng gabi. Yan po ang ating Story Outlook. Ako po ang inyong abang lingkod, si Jay Norris, na maghahatid sa inyo ng malalaking balita at malalaking issue na inyo pong antabayanan ngayon pong araw na ito ng Linggo, September
1: 20, 2026. Story Outlook. Yan ang aabangan ngayon. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Panahon, panahon, patrol.
0: At para nga po malaman ninyo ang latest na magiging lagay ng panahon ngayon pong araw na ito, alamin po natin mula kay Ginoong Aldzar Aurelio ang pag-asa weather forecaster po natin na nasa ating linya. Magandang gabi po sa inyo, Sir Aldzar.
2: Magandang gabi po sa inyong lahat. Habagat ang nakaka-apekto pero may na ito at naapektuhan itong kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Kaya palawan lamang ang inaasahan po natin na makaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa, asahan ang maganda at maliwalas ang panahon, pero may tsansa pa rin na mga bigla ang buhos ng ulan o sandaling buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. At sa mga oras ito, wala naman tayong namomonitor na panibagong bagyo o low pressure area sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan ang update mula sa PAGASA. Ako po si Aldzar D. Aurelio.
0: Maraming salamat po, Sir Aldzar Aurelio.
1: Story Outlook.
0: 10 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Narinig po ninyo ang latest na lagay na panahon mula po sa PAGASA. Atid po sa inyo yan ang aming mga kasamahan dito pa rin po sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kaptuwang po ang mga kasama natin sa PAGASA Weather Forecasting Center. Paalala lamang po namin sa inyo, DZMM Teleradio po at Radio Patrol ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Mapapanood din po kami sa DZMM Teleradio nga po, YouTube at Facebook. Like po kayo at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol 630, Facebook, TikTok, X, at Instagram. Hanggang 8:30 po tayo magkakabiling. Mga giliw namin mga kapamilya, mga taga-subaybay, mga taga-panood. Kaya huwag kayong bibitaw ha. Siyempre kahit yung tapos na yung programa Story Outlook, tuloy-tuloy pa rin po kayo sa inyong pananood ha. Dito pa rin po sa DZMM, sa lahat po ng programa ng DZMM Teleradio, Radio Man. Kung kayo nagda-drive ng inyong mga sasakyan, kung kayo man po ay driver, kung kayo po ay TNVS, ay tapat lamang na tumutok dito para alam ninyo ang latest ng mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa ha. Para ika nga pag kayo nag-uumpok-umpukan, updated ang inyong mga kwentuhan. Huwag kayong bibitaw, huwag kayong kakalas, huwag kayong lilingon. Hindi, lamingan kayo konti, stretch-stretch ng leeg, ha? Baka magka-stiff neck. Dahil, magbabalik ba ang Story Outlook?
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Tayo na!

0: ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook!
3: Story Outlook!

0: oras po natin, 7:15 ng gabi. Isa nga po sa mga topics na ating tatalakayin ngayong gabing ito ay itong pagkuha ng mga dagdag na mga information at opinion. Ano? Dito po sa pagharap ng ating mga kapitapitagan ng mga pinuno po ng dating mga retirado, mga pinuno po ng Korte Suprema, humarap nga po yung mga kagalang-galang na sina-retired Chief Justice Hilario Davide o through the letter na kanyang pinadala po, hindi po in person. Ano? Retired Chief Justice Artemio Panganiban, Retired Chief Justice Renato Puno, at si Associate Chief Justice Adolfo Ascuna na pinatawag po o hiniling po na humarap sa impeachment trial bilang mga amici curiae o friends of the court. Tatlo po silang nagbigay ng pahayag na tila pumapabor doon sa panukala o doon sa posisyon na movable. Ika nga, may konting leeway itong pagbanggit na all members of the Senate. Samantalang si Associate Chief Justice Ascuna, kanya naman istik tila ang pagkanyang pananaw, all members of the Senate daw po ay nagko-constitute, ibig sabihin ng 24 senators. Kuha tayo na opinion kay Attorney Domingo Cayosa, ang constitutional law expert po at dating pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Alamin natin yung kanyang posisyon. Magandang gabi sa inyo, Attorney Cayosa, at maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag at pagbibigay din po ng pagkakataon doon sa ating mga tagapakinig na subaybay na makuha yung inyong opinion dito po sa isyong ito.
1: Good evening, Jay. Magandang gabi po sa ating mga kababayan.
0: Ayun nga po, Attorney. Pwede po bang pakibigyan kami yung ating mga kababayang nanood dito sa at nakinig dito sa pagharap po ng ating mga kagalang-galang na mga Chief Justices at Associate Chief Justice. Ano? Ang kanila kasi, ang ine-expect ko at mga ating mga ordinaryong mamamayan na magkakaisa sila doon sa kanilang mga opinion na, teka, hindi, 24 dapat. Or, teka, hindi dapat, may konting wiggle room. Pero ang nangyari, meron pong ilan, tatlo, ang opinion ay iba kumpara po dun sa isa. Kayo po, anong basa ninyo dito sa mga pangyayari ito, Attorney?
1: Well, mabuti at nakakatulong na narinig ng mga senador at narinig ng taong bayan yung mga kuro-kuro at pagpapaliwanag o opinion ng mga eminent jurist natin. No? Normal naman yan, Jay, na kung minsan iba't ibang mga eksperto, magkaiba ang kanilang paningin. Pero it is also noteworthy to say or to know, to realize na tatlo dun sa mga inimbitahan pare-pareho ang sinasabi nila.
0: Opo.
1: Na pagdating ho sa botohan sa impeachment court, wala namang nakasulat sa konstitusyon na definite number na 16 ba yan, 15 or 14. Wala ho, it's a relative number, 2/3 qualified majority. Kaya ang pinaka-importante dito na ipaliwanag din nila, ano ba ibig sabihin ng all the members of the Senate? Dahil nga itong provision na ito, using the contextual approach, which should be the case, kasi nga, controversial eh, hindi, may iba't ibang opinion. Therefore, you use the contextual approach. Titignan natin ang kabuuan ng konstitusyon at ng provision na yan na tinutukoy niya impeachment court. So, pag sinabing all members of the Senate, ibig sabihin siyempre niyan, all members of the Senate na nakaupo bilang hukom sa impeachment court.
0: Mm-hmm.
1: Iba ho yung all members of the Senate as a legislative body, ibang provision ho yun. So maganda na narinig natin, maganda rin na nagsalita at ibang opinion ni Justice Ascuna. Totoong siya ay member ng Constitutional Commission, pero si Chief Justice Davide member din eh sa 1972 at saka sa 1987 CONCOM. So ay wala tayong, we cannot disregard any of those opinions. So but maganda na very simple ang packaging o explanation ni Chief Justice Panganiban. Simple lang o naman ang message niya. Trabaho yan ho ng mga senador, ginagalang namin kayo, kayo ang magdidesisyon. Pero ginagabayan lang sila dun sa tamang pag-interpret ng konstitusyon. Titignan mo ang konteksto, titignan mo ang purpose, titignan mo ang logic at saka yung para maging effective ang constitution. Hindi ba yung there will come a time with different circumstance, wala nang impeachment court. Hindi naman pumapayag ang constitution sa ganyan. So, sana nakinig ang mga senador at sa lalong madaling panahon, desisyonan na nila ito. The sooner, the better.
0: Ah, ganun po pala yun, attorney. Yung pagkakabanggit ng all members of the Senate, hindi po pala yun tungkol sa impeachment court or legislative responsibility ng Senate? Yun po ba? Tama po ba yung pagkakaintindi ko?
1: Dito sa provision na ito,
0: opo.
1: Ang ibig sabihin nun, all members of the Senate, ibig sabihin, all members of the Senate who are senator judges. Kaya nga, kung yung isa na nagtatago, yung dalawa nakakulong, hindi nakakalabas para mag-participate, yung isa naman may sakit ng biglaan at patayang nag-extend. So, it's possible na mga ito, hindi na sila may bibilang. Kasi nga, ang purpose naman ng provision na ito is for the Senate to try and decide impeachment cases, hukom po sila. So, tama naman na wala naman

0: So, it is very good na ginawa ito.
1: Po. Attorney, ngayon po na narinig na nga po yung opinion ng ating mga kagalang-galang na mga justices, ng mga senator judges, sila po ba'y obligadong sundin itong naging posisyon ng mga hukom? Or meron po ba silang way para ika nga mag-decide para sa kanilang sarili?
0: Well, kinakailangan obligado sila mag-desisyon.
1: Apo.
0: At tama ka, mag-decide sila para sa sarili nila. At the end of the day, yung mga narinig nila sa mga chief justices at saka Justice Ascuna, yan ay advisory lang for their guidance. But of course, kung ikaw naman yung senador nakinig na ang buong bayan, alam na natin kung ano talaga yung tama, tapos iba pa rin yung iyong gagawin, makakahalata ang taong bayan na either out of political gratitude lang yan, o siguro naniwala ka dun sa isa. But, you know, hindi rin pwede rin kasi na baliwalain na lang nila totally. So, we hope na yung mga hindi naliliwanagan noon, ang liwaliwanag na ngayon eh. At yung mga nagpapaliwanag, wala hong kinikilingan ito sa batas lang. Eh di ba, pag hukom ka, sa batas ka lang. Sinumpaan nila, nasa rules of the Senate Impeachment Court, na pag ikaw ay nanilbihang bilang senator judges sa impeachment court, you take away your political affiliation sana. At unfortunately, meron kasi iilan na lantaran pinapakita nila yung kanilang political bias.
1: Ayun nga po, nabanggitin niyo yan. Kunin ko na rin po yung inyong reaksyon dito sa isang live stream na ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang kanyang banggit ka nga po doon sa kanyang live stream sa social media, kapag ka iginit daw na baguhin yung nauna ng statement ni Senator Presiding Officer Chisco Escudero na 16 dapat, baka raw magkaroon ng mistrial. Ano po ang inyong panig? Ano pong inyong posisyon dito sa kanyang sinabi?
0: Well, nandiyan na naman tayo. Marami kasing mga ganyang binibitawang salita si Senator Cayetano, yung magkapatid. Kasi obvious naman ho na hindi sila impartial. Pabor sila sa nasasakdal. So, maintindihan natin, aasahan natin na ipagpipilitan nila yan. Pero yan ho, kung sino, abogado naman mga ito eh. Kung abogado ka, naiintindihan mo na pag procedural rules, it can be changed anytime and it can have retroactive effect. So yung sinasabi nila na foul daw, unfair daw, na baguhin yung rules sa gitna ng trial, wala hong basehan sa batas yan. Pag substantive law ang babaguhin sa kalagitnaan ng trial, yun may problema tayo. Ito ho kasi hindi, procedural lang. So hindi naman nila binabago, winawasto lang nila yung pag-interpret o pag-operationalize sa constitutional provision na napakalinaw na 2/3 naman yan. So, ito yung mga pinapakawalan kasi nila ng mga pananalita na with the hope siguro na magpapaniwala ang taong bayan. Pero kaming mga abogado, alam na ho namin yan eh. Walang basehan sa batas yan because yung Senate impeachment rules is a procedural rules ho yan. So, yan nasa poder ng Senado, pwede nang amyendahan, baguhin, ibahin anytime at walang unfairness o kaya violation of due process kasi procedure lang naman yan eh.
1: Ayun, mabuti na banggit ninyo na aliwanagan yung ating mga listeners, ano? Yung pala ay procedural rule, well, hindi yung naka-set in stone. Dahil sinabi ni sa umpisa, yun na yun. Yung pala ay pwedeng gabaguhin anytime.
0: Hindi lang ho ako nagsasabi niyan. Kahit sinong mga abogado, alam nila yan. Plus, pinaliwanag, ang diretsya ang sinagot yan ni, I think, ni Senate, ni Chief Justice Panganiban eh. Sabi niya, pati ata Chief Justice, paano maging violation of due process ito? Procedural rule lang naman ito. Basic ho kasi yan sa pag-aabugasya. So, nakakalungkot lang na abogado itong Senator Cayetano, pero pa paulit-ulit pa rin yang sinasabi yan.
1: Nako, kung kasi kung ordinaryong nagda

0: drive ng pampublikong sasakyan o kaya i-commuter, abay, ang iisipin niya naman, teka muna, ito na yung sinabi nung una. Bakit ngayon sa kalagitnaan eh, ginagalaw nyo? Paul, sabi nga ninyo, ano, attorney?
1: Tama ho yan. At saka ito ho, tandaan ho natin, ano, hindi ho naman binabago yung konstitusyon eh. Hindi ho. Hindi yan pwedeng baguhin ng mga senador, hindi yan pwedeng baguhin ng Supreme Court.
0: Mm-hmm.
1: Tinatama, winawasto lang nila yung pag-interpret. Kasi nga, nung nauna, sino ba nagsabi niyan? Si Senator Escudero. Pinagbotohan ba nila? Wala ho naman eh. And under their very own rules, anybody who can question yung anuman ang ruling ng presiding officer, that can be undone, that can be improved, that can be amended, or even cancelled by a majority vote of the Senate. So wala pa ho namang vote. Hindi pa tapos yung hearing. Wala namang humaapektuhang karapatan ng sino man, either the prosecution or the defense, kung ba iwawasto ito. Yung ang gusto kasi nila eh, mali na nga, ayaw iwasto. Mm-hmm. Tapos ang gawing pangrason eh, violation of due process. Huwag naman ho sana ganoon.
0: O yun, ako, mabuti na lamang at nakapanayam namin kayo. Ano, naliwanagan yung ating mga nanonood at nakikinig. Attorney, siguro pang huling tanong na lang, ano yung ine-expect po ng taong bayan, ng mga kapamilya natin sa mangyayaring oral arguments ngayon pong nagbigay na nga po ng kanilang mga posisyon yung ating mga kagalang-galang na mga mahistrado, punong mahistrado sa Wednesday po yata ito, kung hindi ako nagkakamali.
1: Well, binigyan sila ng pagkakataon eh, pero para maging fair lang, di ba? Pero yung aasahan natin, yung magkabilang panig, kung anong pabor sa kanila, yun ang kanilang pagpipilitan. Pero narinig na natin yung walang kinikilingan. Narinig na natin yung mga talagang dalubhasa dito, mga former chief justices, di ba? So narinig na rin natin si Justice Ascuna. Sa totoo nga, nung question siya o nagtanong ng hypothetical case Senator Lacson, umatras siya dun sa kanyang absolute 16, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Nagbago isip. Kasi, halimbawa, 15 na lang natirang mga senador. Ibig ba sabihin, wala nang impeachment, wala nang impeachment court? Kasi nga, kulang na eh.
0: Opo.
1: Di ba? Kahit yun lang. Umatras siya dun eh. At pangalawa, sabi niya, kasi para maiwasan ang pamumulitikahan, nakalimutan ni Justice Ascuna at kaibigan natin yan, ginagalang natin, nakalimutan niya yan na nasa konstitusyon, nasa rules of impeachment, nasa oath ng mga senador, pag ikaw ang huwes, dapat non-political ka, anuman ang gagawin ng Malacañang o kung sino man, gawin mo pa rin ang tama, di ba? Pangatlo, tingnan natin ang purpose ng impeachment. Di ba ito, kung titignan ho natin grounds for impeachment, karamihan dyan, corruption eh. At impeachment is an accountability mechanism para mababawas-bawasan, mapanagot yung mga corrupt. Anong pinakamalaking problema natin sa bansa? Korupsyon. Tapos pipiliin pa natin interpretasyon yung mahirap, pahirapan pa natin panagutin yung sino man kung sino man nagkasala. Diba dapat lumagan natin? Kasi this is an anti-corruption measure, kumbaga.
0: Mm-hmm.
1: So yun, yung mga ganun na medyo hindi malinaw dun sa kanyang posisyon, sana i-consider din ng mga senador. Para sa ganun, makadesisyon na ho sila. Hindi naman to pwedeng pakialaman ng Supreme Court kasi sole judge sila dyan eh. At nasa Constitution, they can change, amend the rules. So, they should have confidence. Bawas-bawasan lang yung politicking, yung partisanship. Isipin nila, tama ho yun. Ano ba ang makakapagbigay ng katotohanan at sino ba makakapagbigay ng hustisya?
0: Opo.
1: Hindi lang ho sa nasasakdal, kundi sa taong bayan na nagko-complain. Yung due process kasi hindi one way yan, hindi lang naman sa nasasakdal. So we respect the rights of the accused or respondent, we also have to accord due process dun sa mga taong bayan. Kasi tayo naghabla eh. Tayo rin yung juez through our elected representatives. So, sana i-consider nila ito at desisyonan na nila. Kasi nga, para mabilis-bilis na sana ho itong impeachment kasi masyadong tumatagal na ho, masyadong nate-technical at kuminsan nalilihis dun sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan kung meron man.
0: Attorney, siguro last na lang po. Matapos po yung oral arguments, obligado po ba si yung mga senator judges natin na desisyonan nito right away after a few hours or pwede silang humiling ng a few days para pag-aralan yung kanilang magiging ibababang desisyon?
1: Well, kailangan naman dinggin nila ang argumento ng magkabilang panig. Pero even before the amici curiae, dapat na-research na ng mga abogado nila ito. Hindi ito bago, matagal na. So wag na ho nila masyadong i-dribble-dribble, patumpik-tumpik, baka mamaya tatakutin na naman sila, natatakbo sa Supreme Court. They should take charge of their impeachment court. At sana naman ang Supreme Court, hindi na naman ito makikialam kasi nung nakialam sila last year, it was one of the worst and worst criticized decision na mali-mali decision ng Supreme Court. Sana paubayan na nila sa mga senador, may mandato naman sila. Mga senador naman, gawin nyo ho yung trabaho ninyo, hindi na lang politikahan o kampihan. Yung tingnan nyo ano ba yung makakapaglahad ng katotohanan at makakapagbigay ng hustisya sa magkabilang panig.
0: Naku, Attorney, maraming salamat po sa inyong panahon at pagkakataong magbigay ng paliwanag doon sa ating mga kapamilyang nakikinig at nanonood. At maraming salamat po at kahit Linggo ay handa po kayong tumugon sa hiling ng ating mga kapamilya na makapag-explain para mapagaang yung kanilang pagtanggap ng information at mas maintindihan nila yung mga isyong nangyayari po sa impeachment ngayon. Magandang gabi po, Attorney.
1: Maraming salamat. Blessed Sunday po sa lahat.
2: Story Outlook.
0: Yan po si Attorney Domingo Cayosa, ang constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Kung dami nating nalaman, ang dami kong naliwanagan sa aking isipan. Kaya yung ating mga kapamilya, yung ating mga kababayan na nanonood na medyo kamot-kamot ulo nung mga nakaraang araw, ay nako, naibigay po na ng ating nakapanayam yung paglilinaw. Ano? Kaya manonood po kayo at makikinig dito pa rin po sa Story Outlook. Dahil dito po sisikapin natin ika nga mabigyan kayo ng mas magaan, mas digestible pong mga information mula po sa mga lehitimong mga eksperto. 7:35 PM po ang ating tumpak na oras. Huwag po kayong aalis. Magbabalik kami.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas Story Outlook. Story Outlook. Story Outlook.
0: PM po, mga ma, mga sir. Kumusta po kayo? Dapat po, lagi po tayo nag-iingat sa pagdadrive, ha? Kung kayo naman po ay nasa inyong mga tahanan, nakikinig o nanonood, gamit po ang inyong mga telebisyon at nakahook sa aming YouTube channel. Kakaway-kaway kami, ha? Ito, kumakaway-kaway na mo ako. Welcome po! Dito po sa Story Outlook. Hanggang 8:30 nga po tayo magkakasama, mga ma, mga sir, ha? Kanina narinig po ninyo ang isopin sa issue naman po ng impeachment trial. Ngayon naman po punta naman po tayo sa iba pang issue. Ito naman po ang ating tatalakayin. Kasi, napansin ninyo, merong mga tweets sa mga local government units na nagdideklara ng walang pasok. Pero ang kinu-quote nila pag-asa. Di ba? Kasi ang pagkakaintindi ko, mga LGUs may mga karapatan sila. Sila ang may sole na karapatan na magdeklara ng kawalan ng pasok. Suspension ng face-to-face classes. At kung meron mga alternative delivery mode of learning, sila rin po yung mag-assign nun. Kaya lang minsan sumasablay. Minsan masyadong maaga ang deklarasyon. Umuulan. Pagdating naman ng mismong araw o oras ng pasok, mataas na yung araw. Minsan naman, kalagitnaan na ng klase, saka dinideclare. Minsan, binabaha na yung ating mga estudyante, napapasa na ng todo. So, kuha tayo ng posisyon mula sa National Parent Teacher Association o NPTA dahil yung Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. naglabas na ng direktiba na gusto na niyang pamadaliin o magpalabas ng new guidelines sa suspension at resumption ng classes. Si Ms. Regina Sibal, ang Secretary General and tagapagsalita po ng National Parent Teachers Association, ay nasa atin pong Zoom. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Regina. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag.
4: Magandang gabi po sa inyong Sir Jay at sa lahat po ng nakikinig po sa ating programang ngayong gabi. In behalf po of NPTA, binabati namin ang mga magulang at mga guro at ang ating mga mag-aaral all over the Philippines at ang inyong mga tagapakinig din, sir.
0: Ayun, oo. Ma'am Regina, yun nga po ang aking nabanggit. Medyo nagkakaroon pa rin hanggang sa ilang matagal-tagal na tayong nagkakaroon ng ulan. Matagal-tagal na rin tayong nagkakaroon ng pangangailangan mag-suspend ng klase. Pero hanggang ngayon, dekada na yata ito. Sumasablay-sablay pa rin. Minsan maaga yung deklarasyon, minsan tanghali na nasa eskwela na yung mga bata. Ano ba nakikita po ninyong dapat na gawin dito sa pagkakataong ito?
4: Yes. Ako, sir, magsasalita bilang kinatawa ng NPTA, no? At ako din bilang magulang. At dati rin po ako naging principal at naging guro. So ako din naranasan ko po yan, ano? Pero sa totoo po, bilang principal or as a principal before at bilang isang guro, meron po talagang responsibility ang ating mga school principal na kahit hindi na nila kailangan hintayin ang announcement ng ating mga LGUs. Ngayon, yung parang standing kasi na sinasabi ng ating yung policy, no, is dapat dati national pa nga yan, eh.
0: Opo.
4: Dati ano pa yan, DEX pa yung nagde-declare, no? Tapos yung naging DepEd, tapos later nagbabasa sila na LGU na lang dahil yung LGU yung nakakapag-alam kung ano yung lokal nila, kung ano yung nangyayari. Pero minsan, katulad na halimbawa sa isang city, yung isang lugar hindi naman maulan, yung isa mabaha. So, napakahirap gumawa ng isang blanket statement. So, even before punin policy na ito, technically, ang principal po, meron din siyang karapatan or meron din po siyang right na mag-suspend base sa pagkakaalam niya. Pero ano ba yung nagiging hindrance po nito? Kaya kami sumusuporta dito kasi minsan, even paglabas ng EDCOM report, no, kung alam po natin ito, no, yung report tungkol dito sa education state natin, nagiging democratic eh. Naghihintay sila ng announcement mula sa taas kasi natatakot sila na mapagalitan. Pero even ang DepEd po ay sumusuporta, and especially NTTA, na magkaroon ng autonomy po yung ating mga principal kasi sila yung nakakaalam. Maaring sa lugar nila, bumabaha na, di ba? Pag pumunta tayo sa mga lugar katulad sa Pampanga, mayroon pa mga lugar doon na baha. So, hindi maaring ang isang desisyon ng isang LGU ay mag-iinkumpas sa lahat ng paaralan. Maganda po din ito kasi sumusuporta ito doon sa ating natawag na school-based management. Na yung mga nangyayari sa bawat eskwelahan ay iba-iba ang konteksto. At ang nakakaalam yan ay syempre yung principal. Kasi pag hinintay pa niyan, ako mismo, no, nung naging principal po ako before, inaabangan ko yung announcement ng LGU kasi sasabihin sa akin, hintayin ko muna. Eh, samantalang alam ko na yung lugar namin, hindi na siya passable. So, on my own, ako na mismo magdedeklara o on my own ng responsibility na uunahan ko na yung announcement. Kasi minsan, yung mga mayor, nagigising ng medyo maaga-aga ang announcement. Minsan, late na, no? Nakapasok na yung mga sa paaralan. Yung iba, nandun na, nasa biyahe na. No? Pero, noong umaga pa lang, nakikita na nila na matindi yung weather. Lahat tayo alam natin na yung panahon ay pabago-bago. Na minsan ang declaration ng pag-asa, maaring uulan, maaring hindi. Pero malalaman ito pag nandun ka sa ground. Okay. That is why ibinaba from the national ito sa LGU no, dati, na hindi na from the DECS, no, DepEd. Pero para gawing mas contextualize, na naniniwala yung NPTA na dapat din nating i-empower mag-desisyon yung ating mga school principal. Kasi sila yung nakakaalam kung ang lugar nila binabaha na ba. O kunyari, mayroong bang sunog sa isang lugar o may ganitong pangyayari doon. Siyempre, sila din ay mayroong karapatang magdeklara at mayroong net, at masasabi naman natin na may network ang ating mga school principal kasi nandun yung NPTA eh. Sabihin lang yan sa parent officer na, hindi tayo pwede magkapasok ngayon kasi medyo bumabaha papunta sa paaralan. O di, tatawag lang yan. Eh, ang network ng parent, lalo na ngayon, magte-text lang, mag-messenger o walang pasok dito. So, mayroong network para mag-anunsyo yung mga parents kasi binabaha rin ang announcement na intindihan natin yung mga principal na may pasok ba o wala. Sasabihin na, hintayin niyo yung LGU, hintayin yung LGU. Pero siya mismo, alam niya na gusto niya nang mag-suspend. So siguro, ang isang mahalagang tanong dito ay paano natin una i-empower yung ating mga principal para magkaroon ng desisyon na hindi sila natatakot na mag-desisyon ahead of the LGU, lalo na kung alam na nila na yung lugar nila medyo hindi na passable ang daan o medyo malakas yung ulan. Ikalawa, kung ang LGU man ay magde-desisyon, sana magkaroon ito ng mga tao sa ground, no, na nagbibigay sa kanila ng feedback na, mayor, or sa office ng mayor, medyo bahana sa ganitong lugar o dito, baka pwede mag-suspend na tayo ng maaga. So, napakagandang isipin. Kasi kumbaga, parang hindi tayo pwede lagi mag one size fits all na solusyon. Dapat din dinggin ang mga kung anong nangyayari. At panawagan din namin, no, sa mga magulang, kung alam nyo na na sa labas ng bahay nyo ay malakas ang ulan at bumabahan, huwag nyo naman papasukin yung mga anak natin kasi mas mahalaga po yung safety and security ng ating mga anak kesa yung pilit na may mangyari pa sa kanila sa daan. Dahil ito ay, remember, these are minors na dapat pinoprotektahan ng paaralan. Pero bilang magulang din, meron tayong responsibility para din maintindihan na tayo mismo on our own, pwede tayong mag-call. Hindi natin kailangan hintayin yung announcement ng ating eskwelahan o ng ating LGU kung alam na natin na delikado papunta sa eskwelahan or malakas yung ulan or baha. Bakit pa natin ipipilit ipasok yung mga anak natin? Kasi napaka-importante po na tutukan natin yung safety and security ng ating mga anak.
0: Opo. Yes, Sir Jay. Tama-tama, nabanggit po ninyo yan. Kasi yung mga magulang kasi minsan natatakot din eh. Meron din silang fear na, naku, pag hindi ko pinapasok itong mga chikiting ko sa eskwelahan baka may sanction na ma-receive yung bata. Meron bang ganun? Meron ba kayo na experience o may mga ganun bang mga usapin na kayo natatanggap?
4: Meron naman kasi, sir, kasi for example, magbigay tayo ng scenario, no? Alam niyo yung 4Ps, no? Yung ating kasama sa 4Ps, no? Na mga magulang. Meron silang required attendance saka absences bago maibigay yung allowed. So, naiintindihan natin na may mga magulang na, for example, isang halimbawa pa lang natin yung 4Ps, no? Na kapag napadami yung absent ng anak nila, eh, hindi na ibibigay yung stipend o allowance na yung social, nung kanilang ano, no? Nung mula sa pamahalaan. That's one way to look at it.
0: Meron pa lang ganun?
4: May kasi ang 4Ps po, ma'am, pag may anak ka na naka-enroll nun, ang attendance po ay nire-report. By the way, minomonitor. Yan nga yung isa sa mga nireklamo ng mga teacher before, nakasama yan sa administrative task nila before, no? Yung kailangan nilang i-monitor kasi yung mga 4Ps kasi nire-report pa nila sa municipal na social MSWD yung kanilang attendance dahil ito din ay nagde-determine kung i-release yung allowances para dun sa kanilang school age children, no? So, pero isipin din na hindi naman, meron naman po itong slack dun sa dami, no? At saka to us, justified naman yung absences. Sa DepEd po kasi, meron din policy na 20% ang allowed na attendance na absences ng isang bata, no? Pero minsan, naiintindihan namin na meron ding magulang, alam mo yung mga magulang na huwag ka mag-absent, baka may mamiss ka na examen or ganito, na baka, lalo na yung mga running for honors, no? Kaya nga minsan, nananawagan kami sa mga magulang na ano ba yung mas mahalaga, no? Yung kalusugan saka safety ng anak mo pagpasok o yung pinipilit mo para lang hindi ma-miss yung exam kasi natatakot ka na hindi mag-honor yung bata. Pero malaki naman yung allowance kasi sa attendance kung tutuusin, no? Merong allowed ang bata pero huwag na naman nating sagarin ito na ang bata ay pag 20% mahigit ang ng school days ang inabsent ay nadadrop. Pero hindi mo nang pag-aabsent din ng ganun ang bata eh. Usually ang magulang yung nag-hesitate kasi iniisip nila pag matakbo for honors yung bata o walang matututunan o minsan ito magpapakatotoo tayo. May mga magulang na ginagawang daycare ang eskwelahan. Doon pumatambay kasi walang tao sa bahay. So kailangan papasok siya dahil kahit suspended yung klase. May pasok sa opisina. So wala siyang gagawin kundi pumasok ka anak kasi walang magbabantay sa isa bahay, no? So may iba-iba kasi yung dahilan. Pero sabi nga natin, pinaka-safe pa rin yung bata ay nandoon sa tahanan lalo na pagdating ng kunyari malakas ang ulan, bumabagyo na, bumabaha. Syempre kahit na huwag mo na hintayin yung anunsyo ni PAGASA. Ikaw na mismo bilang magulang, magdesisyon na wag na. At kung ikaw naman ay principal din, yun, pwede naman kasi technically even without the president's announcement, there is actually a slack for principals, both public and private, na mag-anunsyo ng suspension base sa kanilang discretion. Pero kaya nga lang, babasihan nga natin yung kultura natin, nagkakaroon ng hesitation.
0: Opo.
4: Kasi di ba yung tinatawag na kung nabasa niyo yung sa DepEdCom report, no? May memocracy. Hinihintay nila yung announcement mula sa taas dahil natatakot sila na mapagalitan. Pero dapat kasi ma-empower natin yung ating mga principal magkaroon ng desisyon as a school level without repercussion mula sa division, mula sa region, o mula sa national.
0: Ayun. Ma'am Regina, ito nga, ang Pangulong Marcos na nagbanggit na dapat maglabas na tayo ng bagong guidelines dito. Would you prefer na isang tabi na natin yung LGU, diretso na tayo sa principal? Para yun na nga. Is standardized na natin, ika nga, principal na magde-declare. To echo na lang yung LGU. Kumbaga, mag-e-echo na lang sila sa announcement.
4: Siguro siguro to be safe, no? To be safe. Mm. Damihan natin yung mga options.
0: Mm-hmm.
4: Pwedeng ang LGU mag-announce, pero dapat yung principal din ay maaaring mag-announce even ahead of the LGU. Kasi minsan ang LGU pwede siyang mag-anunsyo eh. Even before the school. Or in the case na abangan mo yung LGU, parang either dun sa announcements. Kasi that will provide more options in terms of accountability and responsibility. Kasi minsan naman, ang hesitation naman, kung principal lang ang magde-desisyon, paano kung naka-leave yung school head?
0: Aha,
4: diba? Or meron ding ano. So syempre, dapat meron tayong iba't ibang mekanismo para masigurado na for the decision. Kasi remember, school, kumbaga, shared responsibility ang ating pag-raise ng ating kabataan at ating paaralan. So, kasi katulad noon, halimbawa, hanggang even the president can declare suspension of classes. So, LGU to us should also have its mechanism to announce kung talagang LGU o citywide yung pangyayari, no, or disaster, baha, or something, they can also announce that. Pero they should also leave a certain slack na ang mga mismong school principal ay mag-a-announce to be safe. Kumbaga, it's a shared responsibility. Mm-hmm. Lalo na kung eh, sorry, kasi minsan na ang mga basihan niyan sa desisyon, pag-asap. Minsan may mga tao sa ground yan. Tatawag, mayor, bahaan na po dito sa ganitong lugar, baka pwedeng mag-suspend. So minsan, meron ding mekanismo ang LGU para malaman kung ang ibang lugar sa kanilang jurisdiction ay kinakailangan din mag-suspend. Pero yun nga, sinasabi, diba, localized suspension. The LGU should also have its, still its power of doing LGU's localized suspension, but the school should also have discretion on this one. Kasi kung limbawa, kung school lang yung magde-desisyon base sa eskwelahan, pero yung bata ay hindi nandun malapit sa school nakatira. Nandun sa kabilang barangay nakatira yung bata. Di syempre, that will also be covering under an LGU jurisdiction. So, pero sumusuporta kami na dapat ma-empower talaga ang mga principal, no? Pero wag naman natin completely tanggalin yung LGU the picture kasi may mga pagkakataon na ang LGU din ang makakaalam base sa kanilang mga information sa ground. Depende kasi talaga yan sa mayor, eh, sir. Sir J.
0: Opo, opo. Ma'am Regina, maraming salamat po at nagbigay kayo ng inyo pong paglilinaw dito po sa isyung ito, no? At lilipat lang po ako ng konting issue kung inyo pong mamarapatin. Pero
4: yes,
0: please feel free to not general expound na po dito sa issue.
4: Yes, yes.
0: Dahil alam, I'm sure meron, narinig niyo na po itong mga insidente ng school shootings. Tatlo na po, in fact, within a span of 3 months. Medyo sensitive po yung topic, pero kukunin ko na rin po yung inyong posisyon at komento dito po sa pagkakataong ito para ika nga mabigyan ng paalala yung ating mga estudyante, yung mga bata, na ano ba yung dapat gawin at ano ba yung inyong pananaw dito sa mga pangyayaring ito ngayon.
4: Okay, unang-una po, naniniwala ang MPA na kahit anong kind of violence ay laban sa mga bata o threat sa school community ay isang malaking hadlang doon sa education. Ang ating mga kabataan, ang school po ay dinedeklara dapat na zone of peace kung saan ang mga bata ay dapat safe from any violence, harm, or threat. Una po para sa amin, naniniwala na ang pagbubuo ng kultura at paniniwala at belief ng mga bata ay shared responsibility ng tahanan, ng house at ng eskwelahan. Ang mga magulang, tayo po, naninawagan din kami sa kapwa namin magulang na ating subaybayan yung ating mga anak kasi minsan yung kanilang mga kaibigan at yung mga games, computer games or interactions nila sa social media at exposure ay nakaka-contribute dito. Naniniwala din kami na merong school culture na nakakaambag para sa mga ganitong pangyayari, no? Kung hindi natin nababantayan yung nangyayari sa eskwelahan, katulad noon, minsan saan ba ito nagsimula? Maaring dun sa pangangailangan ng bata sa atensyon or halimbawa sila ay quote-unquote na nabubuli kako o nagkakaroon ng mga di pagkakaunawaan sa paaralan. So dapat ito ay lubos na nasusubaybayan kesa umabot tayo dun sa point na hindi na natin magawa ng paraan. At that is why the NPTA also encourages information for the parents, the teachers, and the school community kung paano tayo magkaroon ng ganitong kultura kung saan safe yung mga bata at na ipapaliwanag ng maayos sa kanila at napoproseso yung mga kaso na sila ay nagiging subject to school bullying, violence, or teasing kasi maaring ito ay maipo, no? At hindi na natin magawa ng paraan. Pero on the preventive side, ina-acknowledge namin at nanawagan kami noon pa, no, na sana magkaroon ng marami pang training sa teacher kung paano i-handle ito. Guidance counselors po. Kasi sa totoo po, lalo na sa private school, meron pong mandate yan na kailangan meron one after every 500 students, pero hindi po yun enough. Lalo na po sa mga public schools. So, sino po ang dumidinig sa mga issue ng bata to the point na aabot sa ganoong aspeto? At paghigpit po ng ating mga parang, ayaw naman namin na sobrang higpit yung security, no? Kasi hindi na rin safe yung mga bata. Pero magkaroon din ng pagkakataon na ituro yung values. Kasi sa ngayon, nakikita din namin na tumututok tayo dun sa curriculum, no? Nakakalimutan na, kaya nga may mga nananawagan na sada ibalik ang GMRC, no? At parang magkaroon din ng time para maproseso yung tama at mali sa mga bata, lalo na dun sa younger age, para maintindihan nila. Kasi ngayon, kulang talaga po ang ating guidance counselor. Not all public schools have guidance counselors. For some nga, division yan. Eh. Isang guidance counselor sa public school system na nagsasabiso sa ilan. At na halimbawa, katulad nun, may tatlo na tayong reported incidents recently, we also need a network for psychologists kasi kailangan po nung tinatawag na psychological first aid. Kasi pag may nangyari pong ganito sa loob ng paaralan, hindi lamang po yung biktima dyan ay yung bata o family nito. Yung buong eskwelahan po yan, pinoproseso.
5: Opo.
4: Kasi po, ano yan, eh, traumatic po yan. Lalo na nangyari sa eskwelahan mo, sa teacher, sa eskwelahan. Ako may personal experience din po sa ganito, no years ago when I was in a school. Buong eskwelahan po talaga yung pinoproseso because they will talk about it, they will try to understand the situation and ang dangerous po dyan because some kids, they want attention. And they see that media hypes that yung parang binahype yung nangyari. Oh, ako gusto ko din yan kasi manyunews ako. So those are kind of things na dapat kinokontrol natin. Pero ang importante po ay una, ulitin ko po, let's try to create an environment at the home. Parents should all lagi pong bigyan ng atensyon ng ating mga anak. Alam natin kung saan sila, sino ang kausap nila. Safe sila kung ano ba yung laro nila, no? Kaya nga ngayon, di ba, yung Roblox, nagkaroon ng discussion ng DICT, no? Para maging safe din ito, no? At yung, kung ano ba yung, kausapin natin yung mga anak natin, ano ba nangyayari sa iyo, anak? At maproseso kung meron man nangyayari. At sa eskwelahan po, kung meron tayong reported instances, gumawa tayo ng kultura kung saan yung mga bata ay mas peaceable sa isa't isa. At kung meron mga incident ng violence, bago pa ito umabot sa karuklukan o malala na, ay maproseso natin at ma-address natin ang issues bago pa maging huli. At magkaroon din tayo ng curriculum, nanawagan din sa DepEd kami na magpaitingin yung curriculum dun sa pag-i-include ng values more alongside the content para ma-embed yung ano ba ang tama at mali at paano po proseso kung may mga incident ng nangyari sa kanila instead na sumasabog na lang yung mga bata sa mga ganong incident. At magkaroon tayo ng enough na school training at school personnel, halimbawa guidance counselor, psychologist, na nakaka-address dun sa mga pangailangan ng bata. At network, magtulungan po ang ating mga magulang, eskwelahan, DepEd, at iba pa pong sektor, even Department of Health, upang ma-address yung mental health issues, psychological, physical, and emotional needs of our kids. Kasi at the end of the day, it takes a village to raise a child, and it is everybody's responsibility. Isang sektor lang po dyan ang hindi natin matugunan, and we are already putting all our children at risk.
0: Naku, very well said, Ma'am Regina. Maraming salamat po, Ma'am Regina Sibal, sa inyo pong panahon na ibinigay po sa mga tagapakinig at tagapanood ng Story Outlook. Magandang gabi po sa inyo, ma'am.
4: Maraming salamat po, Sir Jay, at magandang gabi po sa mga nakikinig ng ating programang DZMM.
0: Maraming salamat pong muli. Yan po si Ma'am Regina Sibal, ang Secretary General and Spokesperson ng National Parent Teachers Association o NPTA.
2: Story Outlook!
0: Oras! Eksakto yung punto, alas 8 ng gabi. At tulad kanina, huwag kayong aalis.
2: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook!
6: Story Outlook!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 8:01.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Story Outlook.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Story Outlook.
0: 8:05 p.m. Bago po tayo magpatuloy sa mga issue na ating tatalakayin ngayong gabing ito, isa po muna ang
2: Radio Patrol Flash Report!
0: Mga kapamilya, inaresto po ng QCPD ang kapatid ng aktres na si Kim Chu na si Lakambini Chu dahil sa kasong qualified theft. Sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng Quezon City RTC, dinakip po si Lakambini sa barangay Wakwak, Bandaluyong City kaninang pasado alas 4 ng hapon. December 2025, sinapahan ang kaso ng aktres ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lakambini dahil sa mga financial discrepancies na nadiskubre sa kanilang negosyo. Yan po ang ating
2: DZMM Radio Patrol Flash Report Story Outlook.
0: Antabayanan pa po ang karagdagang detalye ng mga balitang yan, mga updates. Dito pa rin po sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Story Outlook.
0: 6 na minuto makalipas ang alas 6 or rather alas 8 ng gabi. Tuloy-tuloy po ang pagtanggap ninyo ng mga updates, ng mga issues, mga pagsalakay natin sa iba't ibang usapin ngayong pong gabing ito, Linggo, September 20, 2026. Ina-expect po natin na bukas, maraming mga aktibidad na inihahanda para sa anibersaryo o paggunita ng ika-54 na taong deklarasyon ng martial law. Sa Maynila po ang focus ng ilang mga aktibidad ng iba't ibang mga grupo at syempre nakalatag na ang seguridad hindi lamang po sa Maynila kundi sa kabuuan ng National Capital Region. Ang ayon po sa NCRPO, 15,000 po ng mga pulis ang kanilang ipapakalat bilang paghahanda po sa seguridad, hindi lamang po doon sa mga activities na mangyayari sa Maynila. Baka rin po may mga activities sa iba pang lugar sa Quezon City, sa People Power Monument at sa ibang area at sa shrine. Siyempre nakabantay din po yung ating mga pulis dyan. Meron din po mga road closures. Kaya sa Maynila po ito, expect po ninyo na maraming mga road closures. Effective po 12:01 ng madaling araw ng Lunes sa paligid po ng Malacañang. Mamaya-maya po ha, i-anunsyo natin para makaiwas na kayo sa matinding daloy ng traffic. Dahil pag nagsara itong mga areas na ito at wala naman pong deklarasyon na kansilado ang trabaho, bukod po sa kanselasyon ng traffic or rather ng klase, eh may iipit po kayo, I'm sure. Kaya gumawa na po kayo ng mga kaparaanan kung kinakailangan umaagang umalis sa inyong mga tahanan para makarating sa inyong pagtatrabahuhan, ay gawin na po ninyo ha. At bilang bahagi po ng ating paghahatid pa rin ng mga update sa inyo, nasa atin pong linya naman ang tagapagsalita at pinuno ng Public Information Office ng Manila Police District. Wala iba kung hindi si Police Major Philip Ines. Magandang gabi po sa inyo, Major, at maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag dito po sa Story Outlook. Sir, baka makakuha kami ng additional inputs, information sa inyong ginagawa pong paghahanda sa mga ine-expect pong mga aktibidad bukas. Handang-handa na po ba ang panig ng Manila Police dito sa pagpapatupad ng security at pati na rin ng traffic situation dito po sa Maynila bukas?
12: Yes, Sir Jay, isang mapagpala at kalmadong gabi sa'yo. Ganun din po sa mga nakatugay-gay sa inyong programa. Tama po kayo dyan, may mga pagsasarado tayo ng kalsada. Dito po yan sa may Liwasang Bonifacio, sa may Malacañang Complex at saka dito sa may Ayala Bridge. Kung saan, maaganag po tayo, nag-post sa ating social media account para dun sa ating traffic advisory para maging gabay ng ating mga kababayan. At with regards to po sa security preparation natin, handang-handa po yung pamunuan ng Philippine National Police at yung Manila Police District. Kung saan nga po, kahapon pa meron na tayong mga skeletal deployment at bukas po magkakaroon po tayo ng full deployment dito po sa mga area natin dito sa lungsod ng Maynila.
0: Meron po ba tayong general numbers, figures, kung ilan pong tauhan ng MPD ang inyo pong ipapakalat, sir?
12: Sa MPD, meron po tayong mahigit 11,000 ng mga PNP personnel ang nandyan po sa area po ng Maynila. Meron din po tayong kasama na iba pa pong mga government agency, katulad po ng Bureau of Fire at saka Bureau of Jail Management and Penology para po doon sa visit order natin at yung magkaroon tayo ng kapanatagan sa lukusod po ng Maynila.
0: Opo. Major, ang usual na comparison is yung nangyari nung nakaraang taon na medyo nagkaroon po ng konting kaguluhan dito po sa may area ng, kung hindi ako nagkakamali, sa may area ng Mendiola or rather ng Ayala Bridge. May mga additional na mga ginagawa po ba tayong hakbang para maiwasan itong nangyari tulad ng nangyari ng nakaraang taon?
12: Tama kayo dyan, Sir Jay. Sabi nga natin, nakita natin po nangyari ng nakarang taon. At yung po pakiusap natin sa ating mga kababayan na mataas po ang pagrespeto ng inyong kapulisan sa malayang pamamahayag at sa payapang pagkilos. Ganun po man po, ang karapatan po at kalayaan ay laging may kaakibat na responsibilidad. Natatapos po ang kalayaan kapag ang karapatan po ng iba ay umpisa na pong natatapakan.
0: Yun, oh. Sa kasalukuyan, Major, meron po bang nagbigay na? Bukod po doon sa mga rally na in-expect natin sa mga Freedom Parks, meron po bang nag-apply pa ng mga permiso para makag-rally sa iba pang area bukod po doon sa mga Freedom Parks natin?
12: As we speak, Sir Jay, wala tayong natatanggap na nag-apply ng permit sa lungsod ng Manila. Pero ganun pa man, meron tayong apat na Freedom Park dyan na pwede silang pumunta dyan, katulad ng Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dalawa at Plaza Moriones.
0: Ayun, oh. At Major, baka meron po kayong pinal na mga panawagan para doon sa mga dadalo dito po sa mga activities na ito, kaugnay po sa anibersaryo ng martial law. Nasa inyo po ang pagkakataon, sir.
12: Maraming salamat, Sir Jay. Panawagan sa ating mga kababayan na magkakaroon po ng pagkilos dito sa lungsod ng Manila. Katulad po na nabagit ko, mataas po ang pagrespeto ng inyong kapulisan sa malayang pamamahayag at payapang pagtitipon-tipon. Ang pulisiya po ng Philippine National Police ay maximum tolerance, so yung pinakamataas na antas ng pagtitimpi. Pero may limitasyon po ito. Sabi nga natin, kaya hindi po kasama dito yung mga paglabag sa batas. Wala pong pananakit, walang paninira, at wala pa pong mga paguluhan. Ang sa atin dun dito, ang presensya po ng pulis nyo dyan ay para bantay lang po natin yung katahimikan, kaisan at katatagan po ng lungsod ng Maynila. Ganun din po yung traffic management and control. At makakaasap po kayo doon sa pagrespeto natin sa karapatan pantao ng bawat isa.
0: Maraming salamat, Major Philip Ines, sa inyo pong pagkakataon at pagbibigay ng assurance doon sa ating mga listeners, doon sa ating mga viewers. At isa pong ligtas na paghahanda po sa aktividad po na mangyayari sa araw po ng bukas.
12: Maraming salamat, Sir Jay, sa pagbibigay po ng pagkakataon. Maibigay namin ang mga gaitong impormasyon sa ating mga kababayan. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, ng aming pong Regional Director ng NCRPO, at ang aming pong District Director at tinatawag namin punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Jensen C. Santiago, makakaasa po kayo sa mabilis nararamdaman at serbisyong may patinindigan para sa ating mga kababayan. Sa kalmadong gabi po.
0: Major Philippines, magandang gabi po muli sa inyo pong mga hanay.
2: Story Outlook.
0: 8:13 p.m. po ang ating tumpak na oras. Yun nga po, binanggit ni Major Philip Ines na ang kanila pong hanay ay handang-handa na. At ito po, amin na pong i-anunsyo, no? Para po sa inyo pong mga hindi pa nakahawak sa inyo pong mga laptop, sa inyo mga PC, ang ilang mga traffic closures or road closures para po sa araw ng bukas. Effective po ito 12:01 a.m. ngayon pong Monday, para po makaiwas na kayo sa traffic at sa ina-expect na balahaw sakaling magsara po itong mga lansangan na ito, no? Ito pong bahagi ng Chino Roses Bridge. Ito pong stretch po ng CM Recto Avenue from Andreas to Menjola. Stretch ng Legarda from Figuera Street to San Rafael Street. Diyan po sa San Rafael, or rather dito po sa Liwasang Bonifacio, ito pong stretch po ng Magallanes Drive from Jones Bridge. Hanggang MacArthur Bridge. Sa may bahagi naman po ng Ayala Bridge, yung pong mismong Ayala Bridge, eastbound lane of Ayala Boulevard from San Marcelino to Romualde Street. Ito po ay effective nga po, no? Ng 12:01 a.m. ng Monday. Ayun po yan sa MPD at sa LGU po ng Maynila. Samantala, yung MPD nga po ay inaadbiso o inaabisuan ng mga motorista na pwede po ninyong kunin itong mga following, itong mga alternative routes. Ito pong sa may bahagi ng Menjola, yun pong bahagi ng Quezon Boulevard, para po doon sa lahat ng mga sasakyan na manggagaling ng Quezon Boulevard and CM Recto na gustong pumunta ng Menjola, pwede po kayong kumaliwa to N. Reyes Street to the point of destination po ninyo. Yung lahat po naman ng mga sasakyan na manggagaling ng Santa Mesa area, gagamit o gamit ang Legarda Street. At gagamit sana rin ng CM Recto, pwede rin po kayong kumanan daw po sa Figuera Street, diretso sa Earnshaw Street, patungo po doon sa inyong patutunguhan. Lahat naman po ng sasakyan na manggagaling ng Casal Street na gagamit o intending to use Menjola Street, pwede naman po kayong pumunta o kumaliwa sa San Rafael Street, diretso sa Binibid Viejo Street, puntang Quezon Boulevard, At para naman makarating kayo doon sa inyong patutunguhan. Kumpleto po ang listahan daw ng Manila Police at ng Manila LGU doon sa mga road closures. Pwede nyo pong bisitahin. At syempre, from time to time, i-anunsyo po namin yan dito sa DZMM para po maging gabay po ninyo sa araw po ng bukas.
2: Story Outlook.
0: Tugnay pa rin po ng ating mga inaasahang mga aktividad sa araw po ng bukas. Sa anibersaryo pa rin po, paggunitan ng Martial Law Declaration. Kuha naman po tayo ng updates at inputs mula sa Seniors Contra Curacot o SKK. Nasa atin pong linya naman si Ginoong Joel Garduce or Garduce. Convener po siya nitong SKK. Alamin natin kung anong kanilang magiging paghahanda dito po sa aktividad. O kung sasali sila dito po sa aktividad sa araw po ng bukas. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Joel Garduce.
13: Magandang gabi sa inyo, sa kay Jay at sa milyong taga-subaybay ng DZMM at ng inyong programa.
0: Sir Joel, maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa aming tawag. Kayo po ba'y lalahok sa mga activities sa bukas, araw ng Lunes?
13: Yes, sigurado po. Nagsagawa nga po kami ng anti-corruption walk nung Sabado sa Quezon Memorial Circle para paghahanda sa aming paglahok din bukas sa bahain ng protesta ang bayan sa Liwa San Bonifacio alas 3 ng hapon at meron ding misa ng alauna sa Church of San Agustin na pangungunahan ni Bishop Gerardo Alminaza.
0: Ay, bali po yung inyong binanggit na misa ay mangyayari po bukas yan or tapos na po?
13: Yes, alauna ng hapon bukas sa San Agustin Church ay merong misa misa ng pag-asa at panalangin para sa Pilipinas na pangunahan ni Bishop Jerry Alminaza at mula doon ay tutungo na sa Liwa San Bonifacio para ganapin ang rally kontra korupsyon sa alas 3 ng hapon.
0: Bali po ang mangyayari is from simbahan, kayo po'y magmamarcha papuntang Liwasang Bonifacio, sir.
13: Opo, ganyan po ang balak. Mula sa simbahan, yung mga makapunta po ng simbahan sa misa ay tutuloy na po sa Liwasang Bonifacio. Pero meron na rin pong dediretso ng Liwasang Bonifacio.
0: Mm-hmm. Sa panig po ng inyong samahan na mga kasapi po ng Seniors Contra Curacot, ano po ang inyong pangunahing panawagan at paggiit o hindi ba nagawa o na dapat gawin ng pamahalaang ito na bahagi po ng inyong magiging panawagan bukas?
13: Yes, so nakikisa kami sa mga panawagan ng Kilusang Bayan Contra Curacot, ang main organizer ng rally sa Liwa San Bonifacio bukas sa pagpapanagot sa lahat ng ng mga dawit sa Curacotang nangyari sa gobyerno kaugnay ng pondong publiko na winaldas. At ang dagdag pa nga namin sa Seniors Contra Curacot ay merong nagaganap na cover up sa panig ng gobyerno, sa panig ng Malacanang para hindi abutin ang punot dulo ng mga anomalyang naglitawang ito.
0: Ang pamahalaan po, may mga binabanggit sila at mga iginigit na ginagawang mga hakbang para mapigilan daw at maaksyonan itong mga insidente ng pangungurakot sa pondo ng bayan. Sir, kayo po ba'y nakukulangan o dapat meron pa silang gawing dagdag na effort para po mapigilan ito?
13: Yes, so kulang na kulang. Unang-una, maliwanag na kailangan may independenteng pag-iimbestiga sa nangyaring mga anomalyang ito sa flood control projects at mga kaugnay pang mga korupsyon na lumitaw sa gobyernong ito. Yung Independent Commission on Infrastructure ay hindi itinuloy nang hindi naman nagbigay ng public report, no? Tinapos ang trabaho ng ICI nang hindi naman naglabas ng public report at in fact, may mga pending bills sa Kongreso para magtayo ng independenteng komisyon nabibigyan ng mas malaking kapangyarihan kaysa yung ICI. Pero sa narinig naman natin sa SONA, walang kabanggit-banggit si Pangulong Marcos Jr. sa mga panawagang ito na magtayo ng independenteng komisyon para talagang usigin ang mga sangkot sa kurakutang ito.
0: Sir Joel, ang MPD po nagpahayag na handa naman po silang mag-provide ng security sa araw po ng bukas at nananawagan din sila doon sa mga magsasakatuparan ng mga activities, ng mga rally na ika nga ay bagamat sila ay meron silang mga gagawing mga pag-iwas sa pagpapatupad o kumbaga maximum tolerance. Ano pong masasabi po ninyo dito?
13: Well, dapat lang na bahagi ang tungkulin ng kapulisan yung mga pagre-redirect ng trapiko, no? Mm-hmm. Pero ang kinababahala ng KBKK at kasama ng Seniors Contra Coracot ay may mga nakaraang pangyayari na tila merong harassment na ginagawa sa mga lumalaban sa korupsyon sa ating bansa, no? Merong nabanggit na sa Bulacan na minanmanan at

0: din nga po ng seguridad, baka po may panawagan kayo bukas sa inyo pong mga kasama sa rally at maging na sa mga alagad ng batas po na magsisecure po ng inyo pong rally bukas. Nasa inyo pong pagkakataon, sir.
1: Salamat, Jay. Nananawagan kami sa ating mga kababayan na maging bahagi ng mga pagkilos bukas dahil hanggang ngayon ay marami pang dapat masuri at mausig kaugnay ng malakihang pandarambong sa budget ng bayan at nanawagan kami sa pulis na totohanan ang kanilang tungkulin na protektahan ng publiko at hindi saktan ang mga nagtutulig sa korupsyon sa ating bansa.
0: Ginoong Joel Garduce o Garduce, maraming salamat po sa inyo pong pagkakataon na aming makapanayam dito po sa Story Outlook. Sir, magandang gabi po at ingat-ingat po bukas.
1: Yeah, maraming salamat din, Jay, sa pagkakataon ito.
2: Story Outlook.
0: 8:24 po ang ating tumbak na oras, mga gilaw namin, mga taga-subaybay at tagapakinig. Ilang minuto na lamang po yung ating pagsasamahan ngayong linggong ito. Sana po punong-puno ng mga balita at issue na ine-expect po nating magkakaroon ng development ngayong pong week ahead ang inyo pong natanggap at nahimay. Sana po yung nakatulong kami dito sa DZMM na malinawan po ninyo ang ilang mga nangyari din ngayong nakalipas na week na ito. Para naman po, ika nga'y pag kayo nagkakaumpukan sa inyo pong lunch break o di kaya kayo'y kumakain ng merienda, eh nakapiling po ninyo, makukot ninyo yung DZMM. Narinig namin sa DZMM, ika nga. Para ika nga mas malalim pa pero digestible yung inyo pong mga topics na pag-uusapan. At isa nga po sa pinag-uusapan pa rin ay itong nangyari diyan po sa isang eskwelahan nitong nakaraang Biyernes kung saan nga po isang estudyante po ang namaril doon sa kanilang paaralan na ikinasawi po ng dalawa at nag-baril din po sa sarili yung shooter. Hingi tayo ng additional inputs po sa DSWD kasi ang sinasabi nga po ni DILG Secretary John Vic Remulla mukhang may depression daw po na nararanasan yung CICL kaya po nagawa ito. Hingi tayo ng update sa DSWD. Paano natin matutulungan at mapipigilan po itong mga ganitong kahalintulad na pagkakataon in the near future? Nasa atin pong linya ang tagapagsalita po ng DSWD. Walang iba po si kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang gabi po sa inyo, ASEC. Hoy, naputol si ASEC Dumlao. Sikapin po nating makabalik pa. Dito po sa linya si ASEC Irene Dumlao. Para makakuha tayo ng konting updates, inputs from DSWD. Habang inaantay po natin sa linya si ASEC Irene Dumlao, paalala lang po namin na para doon sa mga kapamilya nating mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges, maaari po kayong tumawag sa numero ng NCMH o National Mental Health Crisis Hotline na 1553 o 1-800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline po yan. O di kaya 0917-899-8727 para sa Globe at TM subscribers. At 0919-057-1553 para naman po sa Smart subscribers. Ayun, mukhang medyo may hirapan na tayong balikan ng sa linya. Si ASEC Dumlao, we understand. Mukhang may activity si ASEC Dumlao na dinadaluhan. ASEC, sa susunod na lang po ha, kung sakasakali, para po ika nga ay makakuha tayo ng mga additional updates doon sa mga steps na ginagawa po ng DSWD para makatulong po doon sa mga, hindi lamang po mga kabataan na nakakaranas ng depresyon o kalungkutan. Importante po na may nakakausap yung mga kabataan o yung mga nakakaranas ng mga ganitong pakiramdam. Kinakailangan po kasi na ma-share nila doon sa mga kaibigan at sa mga experts.

0: nararamdaman para mabigyan sila ng kaukulang gabay at hakbang kung ano yung dapat nilang gawin para maalis sa kanilang mga isipan yung mga ganitong mga insidente o mga nais na mga mangyari. At syempre siguro yung DICT at CICC, yung Department of Information and Communications Technology, na nanawagan naman ako sa inyo. Dumating na po kasi tayo sa punto na halos lahat ng mga nangyayari e sa online nakukuha ng ating mga kabataan. Sinasabi na galing sa laro, sinasabing galing sa mga community chat groups. E kayo po ang nasa inyo po yung bola, mga ma'am, mga sir. Kung kinakailangan pong dagdagan yung inyong mga tao, dagdagan yung mga hakbang na inyong ginagawa, kung kinakailangan pong pukpukin, hindi naman physically ano, yung mga management administrators ng mga sinasabing mga chat groups, yung mga social media sites na yan, gawin po ninyo. Kayo po ang susi para sa akin, para mapigilan itong mga insidente ito. Tatlong bes sa loob ng nakalipas na tatlong buwan, seryosohin po natin to, mga tauhan natin sa DICT at CICC, mga ma'am, mga sir. Ano? Baka mamaya makakita na naman ako ng mga selfie shots. Susme. Uy, magpapaalam na po ang inyong Abang Linggod dahil 8:29 na po ang tumpak na oras. Salamat po sa inyong pagsubaybay, ha? At salamat din po sa buong puwersa po ng DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio. Hanggang sa muli po, ha? Papaalam na po ako ang inyo, Abang Linggod, si Jay Dones. Pero maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Susunod na programa, K-Pops Playlist with Pops Eric Galang.
1: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:30 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZ.

mga musikang himig ng nakaraan binabalik-balikan. One true party in the county. Shake your body, baby, do the congan. Mga Paps, tugtugan iyong maibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Joy na lang kayo. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: 2004, ang awiting nagpasikat ng husto sa bandang Mayonnaise. Yan po ang Joe Pye. Kumusta ka na? Bakit wala ka? Ay, sinagot na pala ni Joe Pye yan. Bakit wala ka sa music video ng kanta? sinagot na. Binalita na natin yun eh. Nung isang umaga pa eh, di ba? Siyempre narinig din natin back to back. Magkatunog pero walang ano, walang direct relation yung dalawang awitin na iyon. Siyempre, Miss Sarah Jeronimo's Kilometro from 2014. At ang nag-viral recently, ano ba dahilan bakit nag-viral yung awitin ni Laika Gairanod na Pwede ng Mangarap? May gumamit ng gumamit sa TikTok eh, no? Ayun na nga, Pwede ng Mangarap from 2015. Ilan taon si Laika nun? If this was 11 years ago, siguro mga ano siya nun, mga 9 or 10? Tama ba? Alam naman natin, di ba? Eh, a grown woman na po, si Laika. A very charming and pretty. Ayan ah. Ayan, naparinig ulit natin sa inyo yan. Alam niyo naman, pag may nagbabiral ng mga awitin, masarap din patugtugin eh dito sa ating programa. Mas ang daming bumabalik na memories. Oras po natin, quarter to nine ng gabi, 8:45. I'd like to welcome everybody sa ating panglinggong edisyon ng Palatuntunang K-Paps Playlist. Kapiling po ninyo ang nag-iisang Paps ng Bayan, Paps Eric G. Eric Galang hanggang alas 10 makakasama ninyo kung saan bida nga ang OPM Linggui. Every Sunday naman, di ba, talagang we pay our respects sa OPM artists, sa mga awit, manunulat ng original Filipino music. Kaya sama-sama nating pagsaluhan ang mga naggagandahang dugtugan, siyempre pwedeng mag-request. 0919-278-3000. Abangan ko yan, basta OPM. Pwedeng-pwede. At siyempre, meron tayong katanungan na naghihintay ng kasagutan ngayong gabi. Sabi nga ni Laika, di ba? Pwede nang mangarap. Ika nga eh, parang hinintay niya. She was just patiently waiting for the right moment, for God's perfect timing. At nung dumating nga, ayun na, sinabi niya sa sarili, pwede nang mangarap. So ikaw naman, kapamilya, ang tanong ko sa'yo ngayong gabi. Ano ang pinakahihintay mong mangyari sa buhay mo ngayon? Marami na namang sasagot ng sana'y tumama na ako sa loto. Eh, paano ho kayo tatama kung di naman ho kayo tumataya? Di ba? Marami ako kanilang ganyan. Hiling ng hiling, dasal ng dasal sa Panginoon. Lord, sana patamain mo ako sa loto. Unang-una, parang medyo ayaw ni, ano ba, ni Lord nung dadasal kang ganun. Tapos hindi ka nga tumataya. Eh, paano? Ano pinakahihintay mo mangyari sa buhay mo ngayon? Buhay naman ang kasagutan mula sa inyong lingkod. Ang pinakahihintay kong mangyari sa aking buhay ngayon ay magkaroon po ako ng sapat na lakas ng loob, sapat na willpower upang simulan ulit ng magiging pagiging physically active sa buhay. Yan ang aking pinakahihintay. kung maibalik ko po yung aking level of physical activity nung araw. Parang nakakamiss din yung pakiramdam na ano eh, na ramdam mo tumitibok talaga yung puso mo. Pumping blood all over your body. Diba? Tapos tagaktakang pawis. Ayun ang aking pinakahihintay. Nasa akin din naman yung kasagutan, alam ko. Ang hinihintay ko lang yung sarili ko para kumilos. At magkaroon nga ng ganyang active lifestyle once again. Kasi diba, ilang beses na nating naririnig. Yung kasabihan ngayon na sitting is the new smoking. So kung parati tayong nakaupo, eh para ka na rin nagbibisyo ng paninigarilyo, pinahihina mo sarili mo. So kailangan meron tayong physical activity regularly. Yun ang hinihintay ko sa sarili ko. So ikaw naman, kapamilya, ano ang pinakihintay mong mangyari sa buhay mo ngayon? Pag-usapan natin yan ha, sa oras nating 11 minutos bago sumapit ang alas 9 ng gabi. Let me pause for this break and I'll be coming back with more music dito sa ating OPM Sunday para sa ating OPM o EPM mo sa K-Paps Playlist. Kapiling ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Hello, attorney!
9: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
8: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
10: Hello, attorney!
8: Lunes hanggang Biyernes, ala una ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
11: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This!
12: Alam na This!
11: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
13: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Paps, tugtugan na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
15: sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minutos makalipas alas 9 ng gabi.
1: K-Pops Playlist, K-Pops Playlist sa DZMM.
2: Oh, i-PM mo at isasalang ko.
1: Walang iba pang sasarap sa tugtugang sariling ate.

tweeting isinulat na talaga namang inialay ni Yan Constantino sa kanyang asawa na si Yan. Si Yan Asuncion. Ang awitin pong ikaw. Di ba yan ay ginamit sa kanilang kasal? Kailan nga ba kinasal si Yan? 2015, kundi ako nagkakamali. Nakaka-misinterviewin si Yan. Isa po si Yan Constantino sa mga talagang paborito kong interviewin ng mga artists. Sarap kakwintuhan. When you talk about music, talagang parang nawawala siya. Para kaming nawawala sa mundo ng musika. Pagka nag-uusap na kami nung araw sa mga interviews. Before that, we had, of course, Mr. Pure Energy, Sir Gary V. The 2016 version of this sugar-free original. Ito yung ginamit dun sa Ang Probinsyano, di po ba? Kung wala! Ana, huwag ka na umiyak. Natawa si Hana eh. Kung wala ka na! Di ko kaya. Iba yung ano, hagod ni Sir Gary dun eh. Siya lang nakakagawa nun. 15 minutos makalipas, alas 9 ng gabi, tamang oras sa buong Pilipinas. At eto na, sige, magbasa na po tayo ng inyong mga ipinadalang kasagutan sa ating katanungan for tonight. Anong pinakahihintay mong mangyari sa buhay mo ngayon? Sabi ng Tita Lina Ho, blessed Sunday evening, K-Paps playlist. At sa nag-iisang Paps ng Bayan, Paps Eric G. Sagot ko sa tanong. Pinakahihintay ko sa buhay ko ngayon ay ang muli kaming magkasama ng mga anak ko. Every Christmas and New Year's Eve. Yan naman. Pa-request ang OPS, OPM Christmas song. A Perfect Christmas by Jose Marichan. Maraming salamat, Paps Eric. See you again next week. Stay safe and God bless ka, pamilya. Bye! My idea of a perfect... Wala pa pala. Sige, patigdagin natin, Tita Lina, ha? Okay, back-to-back natin dito sa request ni Jask Katipunan. Sabi ni Jask, good evening po, Paps Eric. Siguro po, ang pinakahihintay ko sa ngayon ay sumahod muna. Tama naman. Kailangan mag-ipon muna ulit kasi kakagastos ko lang po sa paggala ko sa Baguio 2 weeks ago for my birthday vacation. Uy, belated happy birthday sa'yo, Jaska. Buti ka pa nakapag-Baguio na. Ang tagal-tagal ko nang gustong umakyat ulit. Hindi ako makaakyat-akyat. Request po ng alas 12 by Cup of Joe. Happy Sunday po. Happy Sunday, Jask. O ito, dalawang Christmas songs. Kasi may mga nagtatanong na sa akin eh, Pops Eric, ba't di ka pa nagpapatugtog ng mga Christmas song? Eh, hindi, ito na. Madali naman tayong kausap eh. Ito, at least na-request pa, di ba? Unahin natin to. Ang request ni Tita Lina. Merry Christmas, kapamilya. Ilang araw na lang to? 96 days to go before Christmas. Groovy na ito. Kabilis. Here we go.

0: Cup of Joe, mga kapamilya, with Alas 12, kakaibang Christmas song para sa ating lahat. Before that, we had A Perfect Christmas. Of course, mga na-request ni Tita Lina Ho at ni Jask Katipunan. 25 minutes after 9 o'clock in the PM, yan po ang tamang oras sa buong Pilipinas. Please allow me to pause for this very short break. Si Maria Isabel Hernandez, yung request niya na gising na o kuya ko, eh natutulog pa eh. Oo, eh. hindi ko makita, wala po tayong kopya. Isip ka para iba, May, ha? Itong gising na o kuya ko ni Corita. At baka maihabol pa natin kung meron ka pang maisip na iba. Ayan, sandali lamang po tayo maghahanap buhay muna. Pero magbabalik agad ang K-Paps Playlist. Kapiling ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrosin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Musikang himo.

0: This band, na-miss ko yan ah.
1: Kahit ikaw naging pangit.
0: Ano ba? And before that we had of course Evidence Hell. Bawat daan. K-Paps Playlist, OPM Sunday sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Oras na naman para ating batiin ang ating mga kapamilyang nasa mga staycation ngayon. Hello, hello. Happy viewing. Happy listening. Kagabi, meron tayong binati, di ba, sa Barcelona. O hanggang Espanya, nakakarating na. Hindi lamang Espanya, Manila. Ang laking kinig sa K-Pops Playlist. Kundi sa Barcelona, Espanya. Viva la Espanya. O, di ba? Hello po sa inyo, ha? O, ito muna ulit. Ang mga request at mga kasagutan. Sabi ni Ate Mel, may request lang, phone-in request from Ate Mel mula noon hanggang ngayon. From Lesa Longa. Sige, line up na yan, ha? Sabi naman ni Mario Baltazar ng Sampaloc, Manila. Gandang gabi uli sa iyo, Paps Eric Galang, a.k.a. DJ China Paps. Ang pinakahihintay ko ngayon sa buhay ko, yung mag-level up na ako mula registered electronics engineer into professional electronics engineer. Paperwork at board interview na lang ang kailangan. Need ko lang muna magkaroon ng lakas ng loob at inspiration mula sa mga taong nakapaligid sa akin. Hopefully, matupad na ASAP. Sige, pagdasal natin yan, Mario. Ha? Request ko ang kantang Hiling ni J.R. Shabo kasi nag-reunion concert kagabi ang mga PBA scholars. Salamat, Tops. Ay, kagabi na ba yun? Oo, oh, alam ko may pinaplanong concert eh, yung mga PBA scholars natin, Pinoy Dream Academy. Kagabi na pala yun. Was Yang there? Ano ba, siyempre si Yang ang pinaka namayagpag sa lahat ng produkto ng Pinoy Dream Academy, di ba? Sa oras nating 9:39, patugtugin na natin itong mga requested songs mula kay Ate Mel at kay Mario. Starting off with this one, mula noon hanggang ngayon, Miss Leia Salonga. Ito ang programang K-Paps Playlist with Paps Eric Galang sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Shabok with Hiling. Ayan, alala nyo ba yung awit na yan, mga kapamilya? Na may agpag noong mid-2000s, around 2007-2008. 9:49 on the clock right now. At ito, sige, basahin natin ang sagot ni Kuya Romy ng Gen 3. General Trias Cavite. Sabi niya, good evening, Paps Eric. 66 years old na po ako. Kaya ang gusto ko po ay humaba pa ang aking buhay at manatiling malakas ang pangangatawan para matagal ko pang makapiling ang aking pamilya. Thanks po. More power po sa inyo. More power din sa inyo and God bless Kuya Romy ng Gen 3 dyan sa Cavite. Eh, tama naman eh, no? Halos lahat naman po tayo talaga yan ang ating panalangin na makasama natin ng mas matagal pa ang ating mga mahal sa buhay. Kaya tatingin yata na ating kalusugan, ha? Si Brother Jerry, sandali ah. Ito pa, may request pala dito. Kahit Sino by Richard Reynoso from Jane ng Taguig at pinapabati rin niya ang Barangay Post Proper Southside Taguig. Talagang Taguig, ano? Taguig. Brother Jerry Carpio, sabi niya, sagot ko sa tanong mo ngayon. Eto, darating na December ay senior na ang edad ko. Sana ang kalusugan ko ay lagi o kaya ito, maging healthy palagi. Ayan ang pinakagustong mangyari ni Bro Jerry sa kanyang buhay ngayon, ang maging healthy palagi. Request kong kanta, Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko by Ray Valera. Sige, pag back to back natin yan, ha? And then I'll be coming back with my final song for tonight. Ito na, sige, patugtugin natin ang mga requested songs. Starting off with this one, a classic from Mr. Ray Valera. K-Pop's Playlist, OPM Sundays at DZMM.

Richard Reynoso with that song, Kahit Sino. First year ako niyan, first year high school nang lumabas yung awitin na yan. Tagal kong di narinig. Salamat kay Jane ng Tagig for requesting that song. And of course, narinig din natin Sir Ray Valera. Request naman ni Bro Jerry Carpio. Okay, paano? Ay, kailangan ko na bang magpaalam. Tayo po'y magkasama-samang muli sa susunod na weekend. Ayan. At syempre, gaya nga po ng lagi sinasabi ni Pops Eric, ihanda po natin ang ating mga sarili sa panibagong hamon ng isa na namang work and school week na magsisimula po bukas. Ayan, may mga kaganapan bukas in commemoration of the Declaration of Martial Law, 1971. 71, 72. Hindi ko sure. Teka. Pero ano man ang mangyari sa atin, mga kapamilya, syempre. Pwede ko ba kayong ano? Pwede ko ba kayong ipagdasal? Kahit papano? Okay, I want to pray for everybody. Sa lahat ng mga nakatutok po ngayon, sige, sige. Please allow me to pray for you. That we may have a good week ahead. Diba? I'll be praying for you in my own time. Na siguro kahit ngayon, kahit maikli lamang, diba? Total, magro-rosaryo naman tayo pagkatapos. Simulan na natin ngayon. Short prayer lang para sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang ating kapamilya na nanonood, nakikinig ngayon. Patnubayan mo po sila sa mga darating na araw. Bigyan mo po ng paghilom ang mga sakit na kanilang nararamdaman. Bigyan mo po ng biyaya, patuloy na patnubayan sila sa kanilang mga gawain araw-araw. And may the next few days be filled with your grace, your glory, your love for everyone. At kayo na pong bahalang pumatnubay. Kayo na pong bahalang magbigay ng ilaw sa aming mga daraanan sa mga susunod na araw. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat. Leaving you with this song right now from True Faith. Ingat kayo, ha? Asya. Pwedeng sabayan to kung alam yung lyrics. Bye-bye! Pero ayaw nyo kumanta, huwag na lang kaya. May pahamol pa. Bye-bye!

0: K-POP's Playlist. K-POP's Playlist. Sa DZM.
1: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
2: Amen.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulon sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
3: Kaparang noong una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
4: Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
5: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
4: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
5: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
4: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
7: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
8: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio.
9: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit.
6: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
6: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
9: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
10: kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
9: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala.
10: Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
11: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit.
10: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
11: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
10: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan.

0: ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kaparanoong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birheng Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
2: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina

0: ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na iyaw mga nangangailangan ng iyong awa.
2: Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinaliligyan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosario.
2: Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon.
3: Litania sa Mahal na Birheng Maria. Panginoon,
0: maawa ka sa amin.
3: Kristo,
0: maawa ka sa amin.
3: Panginoon,
0: maawa ka sa amin.
3: Kristo,
0: pakinggan mo kami.
3: Kristo,
0: pakinggan mo kami.
3: Diyos Ama sa langit,
0: maawa ka sa amin.
3: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
0: maawa ka sa amin.
3: Diyos Espiritu Santo,
0: maawa ka sa amin.
3: Santissima Trinidad na isang Diyos,
0: maawa ka sa amin.
3: Santa Maria,
0: ipanalangin mo kami.
3: Santang Ina ng Diyos,
0: ipanalangin mo kami.
3: Santang Birhen ng mga Birhen,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ni Kristo,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng sambahan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng awa,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng grasya ng Diyos,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng pag-asa,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng tunay na dalisay,
0: ipanalangin mo kami.
3: Inang walang malay sa kahalayan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Inang di malapitan ng masama,
0: ipanalangin mo kami.
3: Inang kalinis-linisan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Inang kaibig-ibig,
0: ipanalangin mo kami.
3: Inang kahangang-hanga,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng mabuting kahatulan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng may kapal,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng ating tagapagligtas,
0: ipanalangin mo kami.
3: Birheng kapaham-pahaman,
0: ipanalangin mo kami.
3: Birheng dapat igalang,
0: ipanalangin mo kami.
3: Birheng pinakatanyag,
0: ipanalangin mo kami.
3: Birheng makapangyarihan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Birheng maawain,
0: ipanalangin mo kami.
3: Birheng may matibay na pananampalataya,
0: ipanalangin mo kami.
3: Salamin ng katarungan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Luklukan ng karunungan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Sanhi ng tuwa namin,
0: ipanalangin mo kami.
3: Sisidlan ng kabanalan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Sisidlan ng karangalan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Bukod tanging sisidlan ng kataim-taiman,
0: ipanalangin mo kami.
3: Mystical na rosas,
0: ipanalangin mo kami.
3: Tore ni David,
0: ipanalangin mo kami.
3: Toreng garing,
0: ipanalangin mo kami.
3: Bahay na ginto,
0: ipanalangin mo kami.
3: Kaban ng tipan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Pinto sa langit,
0: ipanalangin mo kami.
3: Tala sa umaga,
0: ipanalangin mo kami.
3: Kalusugan ng mga may sakit,
0: ipanalangin mo kami.
3: Sandigan ng mga makasalanan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Aliw ng mga nangingibang bayan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Tuwa ng mga nagdadalamhati,
0: ipanalangin mo kami.
3: Karamay ng mga Kristiyano,
0: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga anghel,
0: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga patriarka,
0: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga propeta,
0: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga apostol,
0: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga martir,
0: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga kumpesor,
0: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga birhen,
0: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng lahat ng mga banal,
0: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng ipinaglihi ng walang manang kasalanan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng iniakyat sa langit,
0: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng Santo Rosario,
0: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng kapayapaan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng pamilya,
0: ipanalangin mo kami.
4: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
5: patawarin mo kami, Panginoon.
4: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
5: pakinggan mo kami, Panginoon.
4: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
5: maawa ka sa amin.
4: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
5: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon.
4: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
5: Amen.
4: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
5: Siya nawa.
4: Sumapayapa nawa ang kaluluwa na mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos,
5: siya nawa.
4: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo,
5: siya nawa.
4: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
0: Amen.
6: Sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: aming makapangyarihan. Salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Gabayan po ninyo kami sa bawat gawain. Bigyan ng lakas, talino at malasakit sa kapwa. Ingatan po ninyo ang aming pamilya, mga tagapakinig at ang buong sambayanan. Naway maging instrumento kami ng kabutihan, katotohanan at pag-asa. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Nagsisimula na pong sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong electronics and communications engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE license number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE license number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, license number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE license number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE license number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE license number 42437. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Now, signing on. Ito po ang DZMM. DZMM.
1: DZMM ako ay memorable.
2: Cool feeling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DCM. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakahalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.

0: Ito po ang DZM, bahagi na kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras 4:02 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita, alas 4.

0: Ngayon po ay Lunes, September 21, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Presyo ng LPG ng Regasco, nagmahal ng 4 pesos kada kilo. Ikatlong sunod na big time oil price rollback. Asahan ng mga motorista, rollback ba o increase itong, feel ko increase ito eh. Big time oil price hike. Asahan ng mga motorista bukas.
1: 17,000 pulis ipinakalat ng PNP ngayong anibersaryo ng Martial Law Proclamation, Malacañang Complex naka-lockdown.
0: Isa sa 7 sugatan sa pamamaril sa Banga National High School, itinuturing na bayani, estudyanteng gunman, lulong, umano sa dark web.
1: Mahigit 200 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa Bayba sa Las Piñas. Mahigit 80 kilo ng marijuana na samsam naman sa Kalinga.
0: Sa lalawigan, kalidad ng hangin sa Cebu bumagsak. Klase sa ilang lugar suspendido.
1: At sa balitang sports, Philippine Women's Soft Tennis Team nakakuha ng unang medalya ng Pilipinas sa Asian Games.
0: Maganda umaga kapamilya. Kompleto po dalawa pogi ngayong Monday morning hanggang alas 5 na madaling araw. Ako si Radyo Patrol Steve Rad.
1: Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: Sa oras po natin 4:04 ng madaling araw, eto po muna.
2: Ula, panahon.
0: Sa lagay muna ng panahon, kapamilya, maliwalas at mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa Metro Manila at malaking bahagi ng bansa. Pero posible pa rin yung pag-ulan dulot ng thunderstorms. Mararanas ang Palawan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa habagat na nakaapekto sa western section ng Southern Luzon. Wala namang namumung sama ng panahon sa loob at sa labas ng bansa.
3: Basta AM DZMM.
2: Alerto Servicio.
3: Alerto Servicio.
1: Alerto, alerto mga kaserbisyo at kapamilya, sarado ang ilang kalsada sa Maynila ngayong araw kasabay ng mga kilos protesta sa anibersaryo ng proklamasyon ng Martial Law. Ang kahabaan ng CM Recto Avenue mula ni Canon Reyes ay sarado sa trapiko hanggang Mendiola. Sarado rin ang Legarda mula Figueras hanggang San Rafael Streets, gayon din ang Ayala Bridge at Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge sa bahagi na Liwasang Bonifacio. Para naman po sa ating mga motorista, maaari makaranas ang pagsikip ng trapiko sa bahagi ng EDSA People Power Monument mamaya. Kaya pinapayuhan ng lahat na dumaan sa mga alternatibong ruta. Nakahanda naman ang mga otoridad para masiguro maayos na daloy ng traffic.
3: Basta AM DZMM.
0: Kapatid ng aktres na si Kim Chu na si Lacambini inaresto. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan,
4: good morning Steve. Kinilala ang suspect bilang si Lacambini Lacam Chu, kapatid ng aktres na si Kim Chu, ayon sa QCPD. Naaresto si Chu ng mga tauhan ng Kamuning Police Station sa parking area sa St. Francis Street, Barangay Wakwak, Mandaluyong City. Isinilbi sa kanya ang warrant of arrest na inilabas ng Quezon City RTC Branch 84. 124 counts of qualified theft ang kinakaharap ni Chu na may inirekomendang piyansa na mahigit 5.8 million pesos. Noong Disyembre, sinampan siya ng kaso ng kanyang kapatid na si Kim Chu matapos matuklasan umano ang irregularidad sa pananalatis ng kanilang negosyo. Nasa kustodiya na siya ngayon ng Kamuning Police Station para sa dokumentasyon at kakulang disposisyon. Yan ang palitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto.
0: DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol Roy Cueto.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta DZMM.
1: At ipong oras, alas 4:07 ng madaling araw, nagtaas ng 4 na piso kada kilo sa presyo ng LPG ang kumpanyang Regasco. Katumbas ito na mahigit na 40 pesos na pagtaas sa presyo ng 11 kilong tanke ng LPG. Sinabi ni Regasco President Arnel T. na bunsod ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market na resulta ng gulo sa gitnang silangan at pagsasara ng Strait of Hormuz. Pataas pa rin anya ang presyo ng LPG at pahirapan ang pagkuha ng supply dahil nag-uunahan ang iba't ibang bansa. Matatandang ipinagpaliban ng Regasco ang dagdag presyo ng LPG Beijing ngayong buwan dahil sa dami ng lugar na isinalalim sa state of calamity bunsod ng epekto ng habagat at ng mga nagdaang bagyo. Una na rin inatasan ng Department of Energy ang mga LPG company na mag-roll back ng 40 centavos kada kilo ngayong buwan dahil sa mababang freight cost na kinontra naman ng Regasco.
3: Basta AM DZMM!
0: Kapamilya, sa ikatlong sunod na linggo, muling magpapatupad ng malaki ang dagdag presyo sa langis sa mga oil company bukas, Martes. Maglalaro sa 8 pesos hanggang 9 pesos kada litro ang dagdag presyo sa diesel, 4 hanggang 5 piso naman sa gasolina at 6 hanggang 7 pesos sa kerosene. Pangunahing dahilan pa rin ang pagsipa ng presyo ng petrolyo ang nagpapatuloy na gera sa Middle East, partikular ang pag-asara ng isang pangunahing oil pipeline sa Saudi Arabia matapos itong atakihin ng drone ng mga rebelding Houthi. Naka-apekto rin sa presyo ng langis ang paghina ng piso kontra sa dolyar dahil US dollars ang pinambibili ng imported na petrolyo.
1: Hiniling ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa COBELEC na i-exempt sa election ban ang 12 pesos na fuel discount sa mga chopper na jeep at UV Express. Sinuspid din ng LTFRB ang fuel discount mula noong Biyernes dahil sa umiiral na election ban kaugnay ng barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa Nobyembre. Bukod sa fuel discount, hiniling din na ma-exempt sa election ban ang service contracting program, libreng sakay sa EDSA busway at fuel subsidy program ng gobyerno. Paliwanag ni Acting LTFRB Chairperson Attorney Greg Pua Jr. na walang kinalaman sa eleksyon o mga naturang program at layo na mga ito na maibsan ng epekto sa mga motorista na mataas na presyo ng langis at gera sa Middle East. Malaki anya magiging epekto sa publiko kung ipagpapaliban ang mga naturang programa.
3: Basta AM DZMM.
0: Tinawag ng grupong Suki Network na anti-poor at hindi makamamamayan ang sinusulong na dagdag buwis sa matataas na inumin at pinapataw na excise tax sa langis. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Suki Network spokesperson Amihan Mabanay na hindi nakasya ang sweldo ng mga ordinaryong mamamayan sa tumataas na presyo ng bilihin, lalo't hinarang ng korte ang 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila. Dagdag pasanin din anya sa mga ordinaryong Pilipino ang planong pagpapataw ng dagdag na buwis sa mga matatamis na inumin. Pinatikos din ang naturang consumer group ang ipinapataw ng excise tax sa langis lalo't linggo-linggong tumataas ang presyo ng petrolyo. Dagdag pa ni Mabalay na dapat unahin ng gobyerno na patawan ng buwis ang mga mayayaman sa bansa imbes na hagupitin ng panibagong pasanin ang mga ordinaryong Pilipino. Una nang sinabi niyang Philippine Amalgamated Supermarkets Association na tataas ang presyo ng langis bunsod ng isinusulong na dagdag buwis sa matatamis na inumin at pagsadsad ng piso kontra sa dolyar.
3: Basta AMMM.
1: Sa ibang balita naman, mahigit 17,000 pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police para sa seguridad ng mga inaasahang kilos protesta ngayong araw kasabay ng ika-54 na anibersaryo ng Martial Law Declaration. Nasabay din ito sa unang anibersaryo ng Trillion Peso March na kilos protesta ng iba't ibang sektor noong nakaraang taon bilang pagkondena sa korupsyon sa flood control projects ng gobyerno. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Artates Jr. na nakahanda na ang kapulisan na panatilihin ang kaayusan sa mga pagkilos ngayong araw. Maximum tolerance anyang ipinatutupad ng mga pulis at igagalang ang karapatan ng mga ralista o sa mapayapang pagtitipon.
0: Naka-lockdown ang Malacañang Complex dahil sa mga inaasa mga kilos protesta ngayong araw. Ayon sa Presidential Communications Office, sarado ang mga kalsada at gate papasok ng palasyo dahil sa pinapatupad na heightened security measure. Kansilado rin ang pasok sa opisina ng mga empleyado ng Malacañang. Sinasabing planong magmarcha ng mga realista mula Liwasang Bonifacio hanggang Mendiola ngayong araw. Maralandang noong nakarang taon, nagkagulo sa bahagi ng Mendiola at Ayala Bridge nang tangkain ng mga grupo ng kabataan na pasukin ang Malacañang Complex. Samantala, suspindido ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila ngayong araw. Kaugnay po yan ang mga kilos protesta kasabay ng anibersaryo ng Martial Law Proclamation.
3: DZMM!
1: Nagprotesta ang iba't ibang grupo sa bisperas ng anibersaryo na Martial Law Proclamation at 1 trillion peso march. Nagmarcha mula sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila at nagkita-kita sa EDSA Shrine ang mga progresibong grupo kung saan sila nagprograma. Sinabi ni Akbayan Party President Rafaela David na patuloy pa rin ang kanilang panawagan na pananagbutin ang mga responsable sa flood control scandal at pagnanakaw sa Kabanambayan. Gayon pa nila, ramdam pa rin ang mga Pilipino ang mga isyong pinaglaban noong panahon ng martial law. Binatikos din nila ang Kongreso sa kabiguang magpasa ng batas laban sa martial law. Tinapos ang programa sa pamamagitan ng isang misa sa EDSA Shrine.
3: Basta AM, DZMM!
0: Mahigit 300 residente ang muling nagkilos protesta kahapon sa Hagonoy, Bulacan bilang pagulitan sa unang anibersaryo ng Tindig Hagonoy. Ito'y kasunod ng kanilang panawagan ng pananagutan at solusyon sa muna mga ghost flood control projects sa kanilang lugar. Ayon sa mga residente, umabot sa 5 talampakan ng baha sa ilang bahagi ng Hagonoy at patuloy nilang nararanasan ang pagbaha. Sinabi naman ni Tindig Hagonoy leader Renato de la Cruz na nagbigay sa kanila ng pag-asa ang pangako ni Public Works Secretary Vince Dizon na tutugunan ang problema sa pagbaha sa lugar. Nagdipon din ang mga residente ng kalumpit para sa People's Rally kahapon. Pinangunahan ng Tindig Kalumpitenyo ang pagtitipon sa Gatbuka Bridge at nagmarcha sa Kanyogan Linear Park kung saan ginawa ang interfaith prayer at candle lighting. Umasa sila na masusolusyonan ang pagbaha sa kalumpit at masusugpo ang korupsyon.
3: AM, DZMM.
1: Nakararanas umano ng depresyon at lulong sa dark web ang 14 anyos na grade 9 student na namaril sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato. 3 ang patay sa insidente kabilang ang suspect habang 7 ang sugatan. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Rebulian na Abril pa lang ay alam na ng magulang ng suspect ang pinagdadaanan nito. Naipuslit ng pinatilyo ang baril ng itago ito sa kanyang likuran at hindi kinapkapan ng mga gwardya nang pumasok sa paaralan. Suspendido ang klase ngayong araw at naka-half mask ang bandila sa Banga National High School. Isinailalim sa debriefing ang mga guro ng naturang paaralan kasunod ng nangyaring pamamaril noong Biyernes. Tinututukan naman ng mga pulis sa kanilang investigasyon ang pagiging miyembro umano ng suspect sa online activity ng grade 9 student na umano'y miyembro ng isang online community. Para sa mga kapamilya po nating nangangailangan o mangangailangan ng tulong, maaaring tumawag sa National Mental Health Crisis Hotline numbers 0917-899-8727. Para sa Globe at CM subscribers at 0919-057-1553. Para naman sa Smart subscribers.
3: DZMM!
0: Itinuturing na buhay na bayani ang 14 anyos na estudyanteng nasugatan sa shooting incident sa Banga National High School noong Biyernes. Ayon kay South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr., isinugal ng binatilyo ang kanyang buhay para mailigtas ang kanyang mga kaklase. Matapos umanong makita ang unang biktima ng pamamaril, sinipa niya ang suspect at isinara ang pinto. Pinasok naman ng suspect ang kanyang kamay sa bintana bago muling nagpaputok. Tinamaan sa kamay ang binatilyo pero sinira pa rin niya ang bintana para makalabas ang kanyang mga kaklase. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang binatilyo.
3: Basta AM, DZMM!
1: Bit-bit ang baril ang isang estudyante sa Baguio City, iniimbestigahan na. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Baguio City atid ni April Rafales. April.
6: Iniimbestigahan ng Department of Education Baguio at Baguio City Police Office ang umano'y pagdala ng baril ng isang grade 8 student sa kanilang eskwelahan sa Lucban Integrated School noong nakaraang linggo. Ayon sa Baguio City Public Information, pinaglaruan ng 13 anyos at dalawa niyang kaklase ang bitbit na baril. Isang mag-aaral ang nagsumbong sa kanyang magulang sa pamamagitan ng text message. Ipinaalam naman ito ng magulang sa guro na nagulat sa punong guro. Ipinaalam naman ang paaralan ng insidente sa pulisya. Lumabas sa imbestigasyon na improvised ang baril na pag-aari ng yumaong lolo ng menor de edad na dating Kafgu. Natagpuan ng menor de edad ang baril na nakatago sa kanilang bahay. Mismong ang mga magulang ng nasabing estudyante ang nagsuko ng baril sa pulisya. Isinailalim naman sa psychosocial assessment psychological first aid at iba pang kaukulang suporta ang mga estudyanteng sangkot. Nangako ang BCPO na pinapalakas nito ang presensya ng mga pulis sa mga paaralan sa pamamagitan ng pagtalaga ng mga tauhan, mas pinaigting na pagbabantay at malapit na pakikipag-ugnayan sa DepEd at iba pang kinauukulang ahensya. Hinihikayat din ng pulisya ang publiko na agad isuko sa mga otoridad ang mga hindi otorisado o hindi rehistradong baril upang maiwasan ang mga kahalintulad na insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
1: Maraming salamat, April Rafales. Samantala,
5: basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Sa Sultan Kudarat, natunto ng mga pulis ang ilang menor de edad na sospek sa pagbabanta sa mga paaralan sa bayan ng Esperanza. Ayon sa pulisya, nakilala ang mga sospek sa pamamagitan ng video kung saan ipinagyayabag ng mga ito ang bit-bit na baril. Isa sa ilalim sa psychological evaluation at intervention and rehabilitation programs sa Municipal Social Welfare and Development Office ang mga menor de edad. Inihahanda naman ang kasong isasampa sa mga naarestong suspek na nasa tamang edad.
0: Arestado ang isang babae matapos mahulihan ang mahigit 200 milyong pisong halaga ng shabu sa Baybas Operation sa Las Piñas. Aabot sa 10 malalaking bulto ng shabu ang narecover sa suspect na itinuturing na high value target. Dinampot ng mga pulis ang suspect matapos magbenta ng 3 milyong pisong halaga ng shabu sa isang pulis na umaktong poser buyer. Sinasabing sangkot ang suspect sa malalaking transaksyon sa Pampanga. Nakakulong ng suspect na maharap sa kasong paglabaga sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Basta AM DZMM.
1: Sa Kalinga, halos 10 milyong halaga ng marijuana na samsama. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kalinga, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
7: Natagpuan ang 82 kilo ng hinihinalang marijuana na nagkakahalaga ng tinatayang 9.84 milyon pesos sa gilid ng kalsada sa barangay Dangoy, Lubwagan sa Kalinga. Ayon sa Kalinga Police Provincial Office, dalawang sako na naglalaman ng 82 na bloke ng hinihinalang marijuana ang natagpuan ng mga operatiba. Nadiskubre ang mga kontrabando matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad habang nagsasagawa ng operasyon sa ilalim ng Major Internal Security Operation o Pax Eterna sa Tinglayan. Dadalhin ang mga nakuhang inihinalang marijuana sa Kalinga Provincial Forensic Unit para sa pagsusuri at kaukulang disposisyon. Inaalam naman na kung sino ang may-ari at nag-iwan ng hinihinalang marijuana sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar!
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras brand 10:421 ng madaling araw.
8: Hello?
0: Hello!
9: Good morning!
0: Naririnig na po tayo nating kapamilya partner. Good morning sa mga nakikinig na nanonood po sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Good morning!
0: 95 days na lang, Pasko na! Good morning po ha. Mag-message po kayo sa aming Viber number na 0919-278-3000. Mamaya po babatiin namin kayo. Parang ayun na nga si Santa Claus oh. Kitang-kita na dyan sa katabi mo na partner ha. Ibig sabihin, feel na feel mo na yung Pasko.
8: Oo.
0: Malapit na yan. Konting tulog na lang po ha. Dahan-dahan lang po yan. Pag may nakikita na akong partner sa balita na... Nagsisimula na doon sa divisorya, yung mga presyo
8: ng mga ano. Ang dami na, ang dami ng tao. Ay, pati pilihin.
0: Oo, pagka ganyan.
8: Wala na pati sa Santa.
0: 421 na po, madaling araw, mag-message po kayo ha.
8: Oo. At syempre, yung mga pasyarot ninyo, yung mga papagising kayo, parang sa Maynila, walang pasok yung mga
0: sa
8: bata.
0: Sa Maynila lang so far.
8: Parang walang face-to-face dahil sa rally.
0: Oh.
8: Anyway, mag-iingat po ha, mag-iingat sa mga bumabiyahe, sa mga nagda-drive. Attention sa kalsada, huwag sa cellphone, huwag ka antok-antok. Ariel Sago, mag-iingat sa pagda-drive ha.
0: Mag-iingat.
8: Good morning, Ariel.
0: Good morning, good morning. Abangan po muna sa aming pagbabalik. Patay sa engkwentro ng armadong grupo at mga tropa ng pamahalaan sa BARM. Umakyat na sa 7.
1: Pagbangga ng Chinese vessel sa barko ng BFAR, binatikos na ang International Community. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
10: Kape.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: 8:25 na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Presyo ng LPG ng Regasco nagmahal ng 4 pesos kada kilo. Ikatlong sunod na big time oil price hike, asahan ng mga motorista bukas.
1: 17,000 pulis ipinakalat ng PNP ngayong anibersaryo ng Martial Law Proclamation. Malacañang Complex naka-lockdown.
0: Isa sa 7 sugatan sa pamawaril sa Banga National High School, itinuturing na bayani, estudyanteng gunman lulong umano sa dark web.
1: Mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu na sabat sa Baybas sa Las Piñas. Mahigit 80 kilo ng marijuana na samsam sa Kalinga.
2: Ula. Panahon.
0: 4:26 na po na madaling araw. Alamin po natin yung magiging lagay ng panahon sa maghapon. Mainit ba yung uulan ba? Yan po yung sasagutin ni Ma'am Chanel Dominguez, ang magkasa weather forecaster. Ma'am Chanel, good morning! Good morning!
3: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Inaasahan natin buong ating bansa ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Samantala, meron tayong low pressure area na minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, huling namataan sa layang 2,090 kilometers east ng Eastern Visayas. Sa ngayon, mababa pa yung chance na niya na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours, pero inaasahan natin sa mga susunod na araw ay tumataas din yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. Posible ito pumasok ng ating far bilang isang ganap na bagyo between Thursday hanggang Friday. At sa ngayon,

0: nakatutulong sa pagkontrol ng blood sugar at timbang ang pagkain ng kamote kumpara sa saging. Ayon po sa mga eksperto, mas mataas sa fiber at protein ang kamote na nakatutulong upang mas matagal mabusog at maiwasan ang labis na pagkain. Mas kaunti rin ang carbohydrates nito na nagpapataas ng blood sugar. Gayunpaman, parehong masustansya ang saging at kamote. Mayaman ang mga ito sa potassium at iba pang nutrients na mahalaga po sa ating katawan. Para makatulong sa pagkontrol ng blood sugar, maaaring piliin ang hindi gaanong hinog na saging o kamoteng niluto at pinalamig. Mas mataas ang mga ito sa resistant starch, isang uri ng carbohydrate na mas mabagal tunawin ng katawan at maaaring makatulong sa mas mabagal na pagtaas ng blood sugar. At yan po ang ating ulat kalusugan na Monday morning. Good morning!
1: Alas 4.29 na madaling araw, kuha po tayo ng report. Bagong tayong townhouse dyan sa Antipolo City, may pinasok ng mga magnanakaw. Yan ang exclusive report. Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan,
2: good morning, Rowan.
3: Good morning, Robert at Steve. Ginawang shopping center ng mga kawatan ang lugar, kabilang ang dalawang unit sa lugar. Sa panayam sa Radyo Patrol ng mga biktima, tinangay ng suspect ang bisikleta, LPG tank, sapato sa tupuan na nagkakahalaga ng mahigit 10,000 piso. Kalilipat lamang ng mga biktima noong nakaraang linggo, kaya hinala nilang sinasamantala ng mga magnanakaw o mga unit na hindi pa ganap na okupado. Sa hiwalay na insidente, isang lalaki rin ang nakuhanan ng CCTV na paikot-ikot sa lugar bago pumasok sa isang bahay. Nang makahanap ng pagkakataon, tinagay nito ang TV at mga parcel ng biktima na tinatay nagkakahalaga ng mahigit 20,000 piso. Patay sa CCTV, nakilala ang isa sa mga magnanakaw na nakita pa nagbebenta ng relo sa tapat ng barangay hall. Nang puntahan ng mga otoridad, nakalis na ang suspect. Sinundan pa ito hanggang sa bahay nito pero muli itong nakatakas. Ayon sa barangay, kilala na umano sa kanilang lugar si alias Ryan dahil sa mga naitalang insidente ng pagnanakaw. Nakatakda naman maghain ng reklamo ang mga biktima ngayong araw. Hiling naman ng mga residente sa lokal na pamahalaan ng Antipolo na maliwanagan o malagyan ng ilaw ang madilim na daan papasok sa townhouse para makatulong sa seguridad. Paalala naman ng barangay sa mga residente na maging mapagmatsyag at tiyaking nakakandado ang mga pinto at bintana kapag walang tao sa bahay. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Pito ang patay matapos mga engkwentro ng mga pulis at sundalo ang armadong grupo sa bayan ng Tugunan sa Special Geographic Area ng BARM. Aarestin sana ng mga tropa ng pamahalaan ng suspect sa mga kasong carnapping at homicide pero nanlaban ang grupo nito at pinagbabaril ang mga pulis at sundalo. Na-recover sa mga suspect ang 5 high-powered firearms, kabilang ang 4 na M16 rifles at Grand Rifle. May 300 residente ang lumikas at nanunuluyan sa 2 evacuation center dahil sa nangyaring engkwentro.
4: DZMM! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
1: Muling nagbuga ng abo at usok ang Taal Volcano sa Batangas kahapon na umabot ang taas sa 1,100 meters. Ayon sa FIVOLX, nakapagtala rin ng 2 pagyanig sa bulkan habang patuloy ang pagbuga nito ng sulfur dioxide. Nananatili sa alert level 1 ang bulkan at patuloy na pinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, pamangka sa Taal Lake at paglipad malapit sa bulkan.
0: Kalidad ng hangin sa Cebu tinuturing na delikado sa kalusugan ng tao. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
5: Umalo naman sa mga acutely unhealthy levels ang kalidad ng hangin sa Metro Cebu sa nagdaang araw. Pinamakataas ang 287 ayon sa Environmental Management Bureau. Ibig sabihin nito, mataas ang concentration ng particulate matter na delikado na sa kalusugan ng tao. Dahil dito, nagpasya na ang iilang mga lugar na pamahalaan na magsuspindi ng klase ngayong araw tulad ng Cebu City, Talisay City at Minglanilla. Para ito sa lahat ng antas sa public at private na mga paaralan. Patuloy naman na binabantayan.

0: Yan ang EMD Central Visayas ang dami ng particulate matter na sinasabing dahil pa din sa mga wildfires sa Indonesia. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Thank you, Annie!
2: Disbayado mga pamilya ng mga namatay at mga nawawala sa pagkasunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan sa umano'y kakulangan ng tulong mula sa may-ari ng barko. Sinabi sa DZMM ni June's Ban Tibay na hindi tumutupad ang Atienza Shipping Lines sa pinangakong tulong ng reimbursement ng mga ginastos sa mga kaanak ng mga biktima, kabilang ang Mrs. Tibay sa walang nawawala sa trahedya. Wala rin umanong maratanggap na claims ang kaanak kung walang makikitang bangkay. Tiniyak naman ng Marina Regional Office 4 na ginagawa nila ang lahat para matiyak na makaratanggap ng insurance at compensation ng mga naunilan ng mga biktima. Sinabi ni Marina Regional Office 4 Director Attorney Maximo Banyares Jr. na nakausap na ng mga kinatawan ng Atienza Shipping Lines at Insurance Company ng Western Guarantee ang mga kaanak ng mga biktima para isaayos ang pagproseso ng pagkuha ng claims. Nakikipag-ugnayan na rin ng Marina sa Insurance Commission para kalampagin ang insurance company at tiyaking makatanggap ng insurance claims ang mga biktima.
1: Ilalabas ng Maritime Industry Authority o Marina sa mga susunod na araw ang resulta ng investigasyon nito sa pagkasunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan noong September 9. Sinabi ni Marina Regional Office 4 Director Attorney Maximo Banyares Jr. na nilalaman nito ang testimonya ng kapitan ng barko at resulta ng isinagawang pagsisiyasat ng kanilang mga investigador. Kinumpirma ni Banyares na kompleto sa safety certificates ang barko at sapat din ang mga life vest at draft ng barko base sa huling pagsusuri ng Marina noong Enero. Nagpanika niya ang mga pasahero na nagtalunan sa dagat kaya hindi nakapagsuot ng life vest. Karamihan sa 77 sunog na bangkay ay narecover sa air conditioned at economy section ng barko habang patuloy ang paghahanap sa walo pang sakay ng MV June Aster. Isasalang sa safety inspection ng Marina ang dalawa pang barko ng Atienza Shipping Lines na bumabiyahe pa rin.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: Magkukokus ngayong araw ang mga senador para talakayin ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Judge J.V. Ejercito, isa sa pinal ng mga senador kung dapat nilang pagbotohan ang voting threshold para makonvict si VP Duterte o maglalabas ng isang consensus. Itinakda ang oral arguments ng House Prosecution at Defense Panel sa Miyerkules kung kailan posibleng pagbotohan ang pagbaba o mananatili ang desisyon ni Presiding Officer Francis Escudero na kailangan ng 16 votes o two-thirds ng 24 na senador para makonvict ang Vice Presidente. Sinabi ni Senator Judge Panfilo Lacson sa DZMM na posibleng magmosyon ang isang senador para magpaliban ng botohan at mabigyan sila ng sapat na panahon na pag-aralan ng issue. Posible niyang gawin ang botohan makaraan ang isang linggo matapos ang oral arguments. Pabor din si Ejercito na huwag munang pagbotohan sa Miyerkules para mapag-aralan nila ito, lalo't ang mga tulad niyang hindi abogado.
1: 4:37 na madaling araw, plano ng House Prosecution Panel na magsubmite ng manifestation sa patas na pagpapatupad ng sub judice rules sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro, walang nilabag na panuntunan ang kanilang hanay matapos baghain ng show cause order ang impeachment court laban kina House Prosecutor at Bicol Saro. Party List Representative Terry Redon at House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Matatandang nagsubmit na ng kani-kanilang sagot sina Redon at Tolosa noong Biyernes matapos bigyan ng show cause order ng impeachment court. Ayon kay Luistro, may mga nakita silang kahalintulad at mas mabigat pang pahayag kumpara sa mga binitiwang mga salita ng dalawang prosecutor pero hindi anya gumawa ng aksyon ang impeachment court.
2: Ihilingin ng House Prosecution Panel sa impeachment court ay deklarang hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ipinasabina ng House Prosecutor sa impeachment court si Mayor Duterte para tumistigo sa ikalawang articles of impeachment o mano hindi may paliwanag na yaman ng ating si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Prosecutor's Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na gusto nilang alamin kung may kaugnayan sa Davao City LGU ang mga kinikwestiyong kumpanya na unang pagmayari ng Vice President.
1: 438. Pinatikos ng international community ang pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa BRP dato bagat salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bahagi ng West Philippine Sea sa Palawan. Kinundena ni U.S. Ambassador Lee Lipton ang insidente na anyay nakakabahala at banta sa kapayapaan, katatagan at kaligtasan sa Indo-Pacific region. Pinuri ng U.S. Ambassador ang profesionalismo ng mga tauhan ng BFAR at binigyan diin ang kanilang suporta sa pagtataguyod ng malayang paglalayag alinsunod sa international law. Tinawag naman ng Canadian Embassy na sinandya ng China Coast Guard na banggain ang barko ng BFAR. Isaan nila itong paglabag sa maritime rules na naglalagay sa alanganin sa buhay ng mga sakay ng barko. Kinastig rin ng European Union at Australia ang aksyon ng China Coast Guard at nababahala sa agresibong aksyon ng mga Chinese sa West Philippine Sea.
2: Alas 4.39 na po na madaling araw, abangan po sa aming pagbabalik, rider, sinalpok ng van sa Rizal, patay!
1: At sa lisigang umatake sa isang mall sa Quezon City. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: 4:42 na po na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Rider patay sa pagbangga ng wing van sa Cainta, Rizal. Nagbabalik Radyo Patrol. Rowan Cueto, Rowan.
1: Steve, patay ang isang rider matapos masagasaan ng 10-wheeler truck sa Bonifacio Avenue, Barangay San Roque, Cainta, Rizal. Patay sa CCTV, parehong patungong taytay ang motorsiklo 10-wheeler truck. Nabangga muna ng rider ang isang bisikleta dahilan para matumba siya sa kalsada at mabangga ng paparating na truck. Nakukulong na ang driver ng truck na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
3: Nakumpiska mahigit 150,000 pisong halaga ng marijuana products sa Barangay Parang, Marikina City. Nadiskubre ang mga ilegal na droga matapos dalhin ng dalawang rider sa mga polis ang kahina-hinalang parcel na ipinahahatid sa kanila. Sa pagbusisi ng mga polis, nadiskubreng laban ng parcel ay dalawang sachet ng hinihinalang high-grade marijuana o kush, dalawang pakete ng pinatuyong dahon ng marijuana at siyam na marijuana oil cartridges. Pinuli naman ng PNP ang mga rider sa kanilang pagiging mapagmatsyag at pakikipagtulungan sa mga otoridad.
0: Nasunog ang isang opisina sa ikatlong palapag ng Land Transportation Office, National Capital Region, sa Araneta Avenue, Quezon City kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, BFP, dalawang computer at dalawang mesa lamang ang natupok. Tinitignan posibleng sanhi ang electrical short circuit. Tiniyak naman ng LTO-NCR na walang mahalagang personal na records ang nasunog. Wala rin nasawi o nasagutan sa insidente. Balik normal na ang operasyon ng tanggapan ngayong araw.
3: Sa Oriental Mindoro, nasunog ang nakaparadang Gold Star bus sa terminal ng Barangay Bagong Bayan sa Bayan ng Rojas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kararating lang ng bus mula Maynila at nakababa ng lahat ng pasahero ng swimming club ang apoy. Problema sa wiring ng air condition ng bus ang posibleng pinagmula ng sunog. Wala naman na italang nasugatan o namatay sa insidente.
0: Pasintabi sa mga nag-aalmusal na nagpuang patay ang hindi pa nakikilalang lalaki sa loob ng sasakyan sa Barangay East Camyas sa Quezon City. Nadiskubre ang may-ari ng bangkay ng biktima dahil sa umaalingasaw na yung masangsang na amoy mula sa loob ng sasakyan. Inaalampang pagkakakilala ng biktima na madalas makita sa lugar at sanhi ng pagkamatay nito.
3: Na biktima ng umano'y salisi ang isang lalaki sa mall sa Cubao, Quezon City. Sinasabing ginamit pa ng sospek ang credit card ng biktima at sinubukan bumili ng mamahaling cellphone sa Pasig. Ayon sa biktimang si Hanardan Ladyong, nawala ang kanyang wallet habang namimili sa grocery store. Natukoy naman ng biktima ang lokasyon ng wallet gamit ang tracking device na nakakabit dito, pero ang device ay natagpuang itinapon sa kalsada. Nakatanggapan niya ng alert mula sa bangko dahil sa tangkang paggamit ng sospek sa isa sa kanyang credit card para ipambili ng cellphone na nagkakalaga ng halos 82,000 pesos. Sa investigasyon, tinangkang gamitin ng isang lalaki at babae ang mga card para bumili ng cellphone, pero na-decline ang mga transaksyon.
0: Sa Rizal Dialysis Center, nagkaroon umano ng sanitary violation. Inireklamo narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Rizal, hatid ni Radyo Patrol Noel Alamar. Noel?
4: Binigyan ng notice of violation ang UNO Business Permit and Licensing Office Head Elmer De Loritos ang isang dialysis center sa UNO Rizal kaugnay ng hindi umano nito pagsunod sa ilang sanitary requirements matapos ang nakaraang water inspection. Ito ay matapos makatanggap ng reklamo ang tanggapan hinggil sa napaulat ng mga kaso ng hepatitis B ng ilang pasyente doon. Ayon sa mga nagsumbong, may ilang pasyente lang nasabing dialysis center na nagpositibo sa hepatitis B, ngunit hindi pa malinaw kung saan o paano nakuha ang impeksyon. Sinabi na isang dating nurse doon na may mga pangyayaring dapat imbestigahan kaugnay ng paggamit ng dialysis machine ng isang pasyente na sinasabing nagpositibo sa hepatitis B. Wala pang opisyal na pahayag na nag-uugnay sa sanitary compliance issue sa mga iniulat na hepatitis B cases at hinihintay pa rin ng panig ng dialysis center. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol.
3: Noel Alamar. Tatlong aso na ipinapapatay ng isang vlogger sa Batangas na sa pangalaga ng animal shelter sa Tarlac. Nagbabalik si Cesar Galassi. Cesar.
5: Nasa pangangalaga na ng Animal Kingdom Foundation ang tatlong aso na umano'y nais ipapatay ng isang vlogger sa Lemery, Batangas. Kinasangkutan ng reklamo ang vlogger na si Heart Q na kilala online bilang Miss Heart matapos kumalat sa social media ang video na pinagbantaan niya ang mga aso dahil sa pagkagat sa kanyang tsinelas. Posibleng maharap ang vlogger sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act. Matapos ang kasunduan sa barangay, isinuko ang tatlong aso sa Animal Kingdom Foundation at dinala sa animal shelter nito sa barangay Kubkub, Kapas, Tarlac. Nasa maayos ng kalagayan ang mga aso. Para sa mga nais magpaabot ng tulong o mag-donate para sa pangangalaga ng mga aso, maaaring bisitahin ang opisyal na Facebook page ng Animal Kingdom Foundation para sa karagdagang impormasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar!
0: Isa pang report sa mga kapamilya at kaservisyo po natin. Alamin natin na yung sitwasyon dyan sa bahagi ng Mendiola na isa sa mga lugar sa Baydina na sarado sa trapiko ngayong araw dahil po yan sa mga inaasahang kinus protesta ngayong anibersaryo ng proclamation ng martial law. Doon po si Raj Patrol, Rowan Cueto. Rowan!
1: Good morning, Steve at Robert. Nandito ako ngayon sa Lector Avenue patungo Mendiola kung saan inaasahan ang pagsasagawa ng mga kilos protesta ng iba't ibang grupo ngayong araw. Kasabay nga, yan ang 54 na anibersaryo ng pagdeklara ng martial law. Kanina nga, Robert at Steve, pasado alas 3 na madaling araw ay nakita na natin na nagsisidati niyan yung mga polis na magbabantay dito sa Mendiola. Bit-bit ang kanilang mga riot shields. May mga nakalagay na rin barricades sa Ayala Bridge. Sarado na rin sa mga motorista ng Legarda Street, kanto ng Figuera Street, Arecto Avenue, kanto ng Loyola Street. Bilang paghahanda nga dito sa inaasahang pilos protesta. Nandito na nga tayo, yung mga nakikita natin ngayon dito ay nakalatak na yung mga barikado, yung mga container van para nga ma-control yung inaasahang pilos protesta mamaya. May mga Robert at Steve na ngayon na nagpapatuloy ang paghahanda ng mga kapulisan dito at talagang ready na sila sa kanilang sa inaasahan nilang kilos protesta mamaya. Kanina nga dito sa Maynila ay may biglang bumuhos ang ulan pero ngayon sa mga oras na ito, Steve at Robert ay sila na ang wala ulan at wala na din tayong naitutan na pagbaha sa mga pangunahing kalsada. Yan muna nga pinakahuling update mula dito sa Maynila, yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng
3: bansa. Balita sa labas ng bansa ni Yanig na magnitude 6.4 na lindol ang Papua New Guinea kahapon. Ayon sa German Research Center for Geosciences, may lalim na 114 kilometers ang epicenter ng lindol. Sa report ng US Geological Survey, resulta ang lindol ng paggalaw ng Australia Pacific Plate. Kabilang ang Papua New Guinea sa mga bansang nasa Pacific Ring of Fire tulad ng Pilipinas. Samantala, na-recover ang isa pang biktima ng lumubog na papasaherong barko sa Java, Indonesia. Natagpuan ng mga diver ang biktima ng pasukin ang lumubog na barko. Siyam ang kumpirmado na sawi habang mahigit 100 pa ang patuloy na pinaghahanap.
0: Balita. Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula po sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
6: anong latest?
7: Chico, Monday morning, kapamilya, eto na nga ang latest. Nagbabalik si Ani Batong Bakal, pero sa pagkakataong ito, sa teatro na inilahad ang kanyang kwento. Balikan lang natin ha. Sino ba si Ani Batong Bakal? Isa siyang fictional character mula sa 1979 hit disco song na Bongga Kaday ng bandang Hotdog. Dispatchadora o sales clerk by day at disco queen naman by night si Ani na pangarap palang maging fashion designer. Ngayong taon, binigyan ng bagong flavor ang karakter ni Ani sa theater musical na Bongga Kaday, The Ani Batong Bakal Musical na ginampanan ni Atasha Mulak na anak ng veteranong aktor na si Aga Mulak. Inimbitahan ni Aga ang publiko na suportahan ang palabas na tatagal hanggang October 18 at pinalaga naman ang batiko sa anak kaugnay sa pagganap bilang si Ani Batong Bakal. Sa iba pa nating chika sa umaga, may nadagdag na kakaibang title para kay American superstar Taylor Swift. Ipinangalan kay Maring Tay-Tay ang apat na bagong nadiskubring insect species. Kabilang dyan ang Swiftiflus taylorei, Swiftiflus amateur, Swiftiflus intrepidus at Swiftiflus poeturum. Latin-inspired ang mga pangalan na ang ibig sabihin ay tailor, lover, fearless at poets. Forever Swiftie kasi ang nagpangalan sa mga nadiskubring insekto dahil kawangis nila ng iconic look ni Taylor na blonde hair and red lips ang tinutukoy na insect species. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Maraming salamat, Erica Balmes.
3: Pilipinas nakakuha ng isang bronze medal sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Yan at iba pang sports balita yatid ang ating big man ng DZMM with a big heart, of course. At si Santa Alfred Dalde. Good morning, Alfred.
8: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, nakuha ng Philippine Women's Soft Tennis Team ang unang medalya ng Pilipinas sa 28th Asian Games sa Japan. Isinukbit ng Philippine team ang bronze medal sa Women's Soft Tennis matapos matalo sa host country na Japan sa semifinals sa score na 2-0. Ito ang kauna-unahang medalya na napanalunan ng Philippine Soft Tennis Team sa Asian Games mula noong 1994. Samantala, nakapasok sa quarterfinals ng Asian Games Women's Basketball ang Gilas, Pilipinas. Ito'y matapos tambakan ng mga Pinay ang Hong Kong sa score na 92-73 para sa ikalawang sunod na panalo sa Group B. Nanalo naman ang tambalan ni Bernadette Pons at CC Rondina kontra Bangladesh sa Asian Games Women's Beach Volleyball sa score na 21-6 at 21-6. Susunod na kakaharapin nila ang Kazakhstan sa pool E ng Women's Beach Volleyball. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
3: Thank you, Alfred. Good morning.
0: 4:55 na po na madaling araw. Tanghali na sa mga may pasok. Good morning. Maupay na aga kay Alvin Kapokian ng Las Navas, San Jorge, Las Navas, Northern Samar. Lagi po nakikinig Monday to Sunday. Okay, thank you po ha. Kay Cherry Diaz, nagkakape-kape mula sa Malabon City with matching champurado with fried tuyo. Ang sarap naman. Kay Bet Mercado, good morning. Kay Ram G ng Naga City, Bicol Region. Good morning po kay Doc Luis Cruz ng DOH Central Office sa Maynila. Kay Laarne Edurice, good morning Team Pogi. Oh, may pasok daw po si Akil na. Akil, gising na. May pasok. Kay Romeo Valderrama, good morning po. At kay Romeo Gion, Maria Aragon, magandang morning po. Kape. Kay Tita Leona Damian, Tita Lina Ho, at syempre kay Tita Lorena Pascual ng Barangay Gulod, Novaliches sa Quezon City. Kay Mary Jane, good morning. Watching from West Rembo sa Makati, Professor Gabby Lopez, good morning. Kay Sir Sosimo Gasmin, kay Rolly Ilagan Dinglasan, magandang morning din po. Kay Nanay Ineng dyan sa Kabuyo City, Laguna. At kay Nanay at Tatay Linda at Juan Raz, good morning po.
9: Good morning.
0: Romaric Roas, magandang morning kay Sarah C. Thank you po
3: good
0: sa inyo
3: morning.
0: Lahat.

0: oras po natin, 4:57 ng madaling araw. Narito po muli mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol Balita alas 4. Presyo ng LPG na Rigasco nagmahal ng 4 pesos kada kilo, ikatlong sunod na big time oil price hike. Asahan ng mga motorista bukas.
1: 17,000 pulis ipinakalat ng PNP ngayong anibersaryo ng Martial Law Proclamation, Malacañang Complex naka-lockdown.
0: Isa sa 7 sugatan sa pamamaril sa Banga National High School itinuturing na bayani, estudyanteng gunman lulong umano sa dark web.
1: Mahigit 200 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa Baybas sa Las Piñas. Mahigit 80 kilo ng marijuana na samsam sa Kalinga.
0: Sa lalawigan, kalidad ng hangin sa Cebu bumagsak, klase sa ilang lugar suspendido.
1: At sa balitang sports, Philippine Women's Soft Tennis Team nakakuha ng unang medalya ng Pilipinas sa Asian Games.
0: At yan ang mga balita ngayong Lunes, September 21, 2026. 95 days na lang po, Pasko na. Tuloy-tuloy niyo po kaming napaparoon sa cable, social media at I1TFC. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz, nagbabalita anumang oras.
1: Narinig din tayo sa DZMM Radyo Patrol 630 sa Mega Manila. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano, handang magserbisyo sa inyo, antemano. Susunod na, pasada,
0: balita.
1: Kasama si
0: Daddy Johnson Marabag,
1: Datu Johnson at
0: Christian,
1: your source.
0: Yosores. Bye-bye.
1: Happy Monday.
0: Mag-iingat ka, pamilya.

Robert Manosa. Radio Patrol Balita a las 4. Radio Patrol Balita. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Basta AM DZMM.

busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Magandang, magandang, magandang umaga muli mga kapamilya. Bangon! Gising na, it's Monday! September 21, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat. Umahabol! Umahabol nga ba? Hindi pa raw sigurado. Umahabol si Christian Yosores sa oras nating 5:01. Narito muna ang mga maiinit na balita ngayon
1: sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Presyo ng LPG ng Regasco tumaas. Presyo ng mga produktong petrolyo tataas din bukas. Lahat na lang, Mariosep. Kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao muling bumagsak dahil sa haze. Anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Inaasahang sasabayan ng mga kilos protesta. Libo-libong pulis ipinakalat naman sa Metro Manila. Estudyanteng na maril sa paaralan sa South Cotabato. Natuklas ang babad pala sa dark web. Physical na klase sa bayan ng Surala sinuspinde dahil sa pagbabanta online. Sa atin po namang Metro Pasada, babae, timbog sa mahigit 200 milyong pisong halaga ng shabu sa Las Piñas City. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: At ako naman po si Christian Yosores. Gising bangon kapamilya para iwas late.
0: Yo! Sa detalye ng ating mga balita,
1: TZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, patuloy na mararanasan ng mainit at maalinsangang panahon dahil sa paghina ng habagat. Kabilang dito ang Cordillera, Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dito naman sa Metro Manila, mainit ang panahon pero asahan din ang mga pag-ulan lalo na sa gabi dahil sa thunderstorms. Isang low pressure area naman ang posibleng mabuo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga natin ang latest mula mismo sa pag-asa mula kay Ma'am Veronica Torres. Ma'am V, magandang morning!
3: Magandang morning din po sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw ay patuloy pa nga rin yung epekto ng southwest monsoon o habagat pero dito na lamang sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Ito namang habagat, hindi naman natin inaasahan magdadala ng pangmatagalan o pang magdamagang pag-ulan saan mong parte na ating bansa. Kaya sa Metro Manila at Mukha Puloan natin, party cloudy to cloudy sky condition ay inaasahan at mga chance na mga localized thunderstorms. Ngayon pa man may minomonitor tayong low pressure area sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 3 na madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 2,090 km silangan na Eastern Visayas. Ito naman ay bababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours at posible rin pumasok na ating Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy pa rin tayo magantabay sa mga update ng PAGASA. At yan nga muna pinakabagong balita sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Thank you, Ma'am Veronica!
1: Pasada Balita! Panahon!
2: Sa iba pang balita sa oras na 5:04, muling bumagsak ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa haze. Sa air quality data ng DNR, naitala ang acutely unhealthy na kalidad ng hangin sa Talisay City at Toledo City sa Central Visayas. Gayun din sa Iligan City at Misamis Oriental sa Northern Mindanao. Unhealthy for sensitive groups naman ang kalidad ng hangin sa Cagayan de Oro City, Davao del Sur, Davao Occidental, Coronel City at Butuan City. Very unhealthy din ang kalidad ng hangin sa Kabadbaran City at Bacolod City. Pinaniniwala ang konektado ang haze na nagpapatuloy na sunog sa Indonesia na napunta sa Pilipinas dahil sa hangin. Sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Cebu City, Talisay City at Bayan ng Minglanilla sa Cebu. Nauna nang pinayuhan ang mga may asthma at sakit sa puso ang iwasang lumabas ng bahay kung hindi importante ang lakad. Kung lalabas ng bahay, inabisuhan ang publikong magsuot ng N95 N95 mask para maiwasang makalanghap ng haze.
0: Sa mga nanay na nagbabudget ng sweldo ni Mister, sa mga lolang nag-aabot ng baon ng pasimple sa mga apo, at nagbabudget, makinig ho kayo ha. Tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Simula kaninang alas 12 ng hating gabi, 4 na piso ang itinaas sa kada kilo ng LPG ng Regasco. Sinabi ni Regasco President Arnel Tina, pataas pa rin ang presyuhan sa world market. Sa mga susunod na linggo, bunsod pa rin ang tensyon sa Middle East at pagsasara ng Strait of Hormuz. Nauna na ipinagpaliban ng Regasco ang dagdag presyo sa LPG ngayong buwan dahil sa dami ng lugar na isinailalim sa state of calamity, bunsod ng epekto ng habagat at ng mga nagdaang bagyo. Hindi rin sumunod ang Regasco sa utos ng Department of Energy noong September 1 na magpatupad ng 40 centavos na rollback sa LPG.
2: Ilang yan, makinig po mga mamang tsuper at mga motorista. Ano ba? Sa ikatlong sunod na linggo, magpapatupad na naman ng big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 8 hanggang 9 na piso ang dagdag presyo sa diesel, habang 4 hanggang 5 piso sa gasolina at 6 hanggang 7 piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang pagsasara ng Saudi Arabia sa alternatibong oil pipeline kasunod ng drone attack ng rebelding Houthi kung saan 13 ang nasugatan. Sa 2 sunod na oil price hike, mahigit 9 pesos ang itinaas sa kada litro ng diesel habang mahigit 10 piso sa gasolina. Irerekomenda ng LTFRB na itaas sa 20 pesos ang fuel discount sa pampasaherong jeep at UV Express mula sa kasalukuyang 12 pesos. Pinag-aaralan ding isama sa diskwento ang iba pang pampublikong transportasyon. Nauna na ang inatasa na ang LTFRB na maglabas ng rekomendasyon sa mga petisyon para sa dagdag pasahe sa loob ng isang buwan.
0: Sa iba pa mga balita at sa oras nating 5:08, walang nakikitang banta ang NCRPO sa inaasahang pagkilos na iba't ibang grupo ngayong araw kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Mahigit sa 16,000 pulis na ipakakalat para tiyakin ang kapayapaan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Bago ang pagkilos ngayong araw, nagprotest na ng ilang grupo laban sa maanumalyang flood control projects. Iginiit ni Akbayan Party List President Rafaela David na kulang pa rin ang mga personalidad na naaresto kaugnay ng anomalya sa proyekto kontrabaha. Sinuspindi na ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila ngayong araw. Maynila ha, ang sinabi ha.
2: Maynila.
0: Hindi ho kayo taga Maynila, eh may pasok ho kayo nga ni ha. Magpapatupad din ng heightened security ang Malacañang, kaya work from home ang mga empleyado at walang... Oh, wala pala kayong press briefing eh.
2: Wala.
0: Wala raw hong press briefing sina Christian Yusores. Isasara naman ang new executive building dahil sa standard security protocols kasabay ng inaasahang pagkilos.
2: 5:09, itutuloy mamaya ang day 26 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang tetestigo ngayong linggo sina Gerardo del Rosario ng Securities and Exchange Commission, Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo at Rendel Sopeña ng Philippine Government Electronic Procurement System. Kaugnay ito ng ikalawang article of impeachment o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Posible ring iharap bilang testigo ang kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosive Office para suriin ang mga barel na nakarehistro sa pangalan ni VP Sara at Mr. na si Attorney Manases Carpio. Sa Miyerkules, tetestigo si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para tukuyin ang koneksyon sa GenCorp Industries na isa sa mga kumpanyang nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng kapatid na si VP Sara. Sinabi ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hihilingin nila sa impeachment court na ideklarang hostile witness ang alkalde. Pagbobotohan din ng mga senator judge sa Miyerkules ang issue sa voting threshold. Sinabi ni Senator JV Ejercito na posibleng magkaroon ng caucus ang mga senator judges ngayong araw para talakayin kung pagbobotohan o ipapadaan na lang kay Presiding Officer Francis Escudero ang desisyon. Nauna nang iginiit ng 3 dating chief justices na ang ibig sabihin ng katagang all members ay lahat ng senador na walang balakid sa pagganap ng tungkulin. Taliwas ito sa pananaw ni dating Associate Justice Adolf Azcuna na kasama sa masihan ng 2/3 ang lahat ng senador na nananatili sa pwesto, kaya 16 pa rin ang kinakailangang boto.
0: Natuklasan ng Philippine Reclamation Authority na 13 land titles sa mga titulo ng lupa ang sinasabing hindi otorisadong lumagpas sa Laguna de Bae sa bahagi ng Taguig City. Sinabi ni Senador Panfilo Lacson na may titulo ang ilang bahagi ng lawa kahit tubig pa lang at wala pang nagagawang reclamation. Ayon sa Senador, tuloy ang trabaho sa Laguna de Bae kahit ipinatigil na ng DPWH ang mga proyektong maaaring konektado sa illegal na reclamation sa lungsod na kilalang balwarte ng mga Cayetano. Pero hinikayat naman ni Senador Alan Peter Cayetano si Lacso na imbestigahan din ang ibang lugar at hindi lamang ang kanyang balwarte. Ayon kay Cayetano, ginagawang target ni Lacso ng mga personalidad na taliwas sa kanyang pananaw. Nauna nang sinabi ni Senador Pia Cayetano sa Amici Curie na nakaramdam ng pressure ang mga miyembro ng minorya ng Senado pero hindi tinukoy ang sangkot na personalidad. Naniniwala si Lacso na siya ang pinaparinggan ng senadora at iginit na walang dapat ikatakot kung wala namang kasalanan. Nagsimiti na ang opisina ni Lacso ng 45 case study sa Ombudsman para imbestigahan ng anomalya sa Taguig City.
2: Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ng DICT kaugnay ng sinasabing ghost internet scheme sa modus naglalagay ng mura, outdated o peking software ang contractor sa mga ahensya ng pamahalaan. Layon ng imbestigasyong alamin kung maayos na na-install at gumagana ang mga contracted site at kung nagbayad ang pamahalaan ng bilyon-bilyong piso para sa palpak na serbisyo ng contractor. Iimbestigahan din kung sobra-sobra ang presyo ng mga ginamit na hardware at software at matukoy kung sino ang mga nag-aproba, nagsertipika at nagpalabas ng bayad para sa mga palyadong proyekto. Ayon sa Ombudsman, hindi na beberipika ang ginagamit na software kaya hindi agad naikita ang irregularidad at overpricing hanggang sa pumalya ang sistema o imbestigahan ang mga transaksyon.
1: Pasada Balita!
0: Sa mga maagang mamamalengki po dyan, na alamin nga natin ang presyo na ilang bilihin sa Mega Q-Mart sa QC. Naroroon na ating Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, magandang morning!
4: Good morning, Johnson at Christian. Nasa 450 pesos ang kilo ng laman ng baka, kaya nasa 225 pesos ang kalahating kilo na kailangan para sa classic beef tapa. Para sa marinade, kailangan ng toyo, kalamansi, asukal, bawang at paminta sa Mega Q-Mart. 25 pesos ang isang pakete ng toyo, 60 pesos ang kilo ng kalamansi, 25 pesos ang 1/4 ng asukal, 40 pesos ang 1/4 ng talop na bawang, at 5 piso ang maliit na balot ng paminta. Para naman sa itlog, nasa 96 pesos ang isang dosena o 8 piso bawat isa. Kailangan din ng kanin para sa sinangag at mantika para sa pagluluto na nasa 40 pesos ang bote. Kaya kung classic beef, top silog ang almusal, ito ang mga presyong kailangan paghandaan ng mga mami. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMN.
0: Thank you, Rowan.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Babalik pa ho kami sa mas marami pa mga balita. Nagkape na ba kayo?
2: Kape na!
0: Ay, hindi pa? Ay, magtimpla na kayo ng kape. Tangali na. Anong oras na ba?
2: Ang oras ng mga nagkakape at namamalengke, 5:14.
0: Sandali lang.
1: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada Balita. Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMN.

0: sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
1: DZMN!
0: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pasada Balita! Pasada Balita! DZMM Numero 1 sa aksyon!
6: Sa oras na 5:17, alamin po natin ang sitwasyon sa mga istasyon ng EDSA Bus Carousel. Sa mga papasok po ngayong Lunes ng umaga, naroon po si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
7: Yes, Christian, sa mga pasahero ng EDSA Bus Carousel, maluwag pa. Yung mga istasyon mula dyan sa North Avenue hanggang Guadalupe sa Makati, ngayong madaling araw. Kaninang pasado alas 5 naman ang madaling araw, mangilan-ngilan pa lamang yung nakapila papunta sa magkabilang direksyon. Maging dun sa mga madalas natin nakikita ang maraming nakapila, kabilang dyan yung Quezon Avenue, Mega Q-Mart, Main Avenue at Ortigas. Christian, sa pag-ikot natin sa EDSA, pansin natin nakapwesto na yung mga pulis sa iba't ibang bahagi nitong kalsada, no? Particular sa EDSA Connecticut southbound. May personal rin ng mga pulis sa EDSA Corinthian at White Plains Avenue bilang paghahanda nga yan doon sa mga posibleng rally o pagkilos ngayong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Dito naman sa may bahagi ng EDSA Shrine, may mga nakapwesto na rin dito na pulis. Pansin natin mga pulis dito ng Eastern Police District at doon naman sa makatawid lamang papunta ng White Plains Avenue ay mga pulis ng Quezon City Police District. Bukod doon sa mga pulis, Christian, may mga tauhan na rin dito ng MMDA para magmando ng traffic kung sakaling magkaroon nga ng pagkilos ngayong umaga. Sa lagay naman nga ng traffic, madaling araw, dire-diretso pa yung biyahe natin mula Quezon City hanggang umikot tayo doon sa May Makati. Pero pansin natin nagsisimula na rin kumapal yung volume ng mga sasakyan. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMN.
6: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa Estrella. Pilipinas, pasada balita na!
6: Tuloy tayo sa iba pa mga balita sa oras po nating 5:19. Pinag-aaralan ng House Prosecution Team na maghain ng manifestation para sa patas na pagpapatupad ng sub-judice rule. Sinabi ni Lead House Prosecutor Jervie Luistro na inirerespeto ng prosecution ng otoridad ng impeachment court. Pero nanindigang walang ginawang panglabag sina House Prosecutor Terry Ridon at Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. Nagsumiti na ng paliwanag sina Ridon at Tolosa sa impeachment court kaugnay ng sinasabing pagtalakay sa merito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Konektado ang paglabag sa hindi tinukoy na panayam ngayong buwan. Nauna na iginit ni Ridon na dapat ding suriin ang mga pahayag ni VP Sara na mistulang inaatake ang integridad ng impeachment court. Reprimand o verbal admonition ang parusa sa unang paglabag habang 30,000 pesos na multa naman sa ikalawang paglabag. 5:20, apektado na ang kabuhayan ng ilang mangingisda dahil sa nasunog na Roro vessel sa Coron, Palawan. 77 ang namatay sa pagkasunog ng MV June Aster, habang 43 ang nakaligtas at 8 pa ang nawawala. Sa barangay Turda, problemado ang mga mangingisda dahil natatakot ang mga residenteng kumain ng isda bunsod ng pangambang kontaminasyon. Dahil dito, umaasa muna sa ayuda ang mga mangingisda. Nauna nang namahagi ng paunang tulong ang shipping line at insurance company sa mga nakaligtas at kaanak na mga namatay sa trahedya. Ganoon din na ilang bansa ang panibagong pangaharas ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang Amerika, Japan, Australia, European Union at Canada. Biyernes, binangga ng barko ng China Coast Guard ang barkong BRP Datu Magat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR sa karagatang sakop ng Palawan. Iginate naman ng Department of Foreign Affairs na walang rason ang agresibong kilos ng China na nagdulot ng pinsala at naglagay sa panganib sa mga tauhan ng BFAR. Hindi pa tiyak kung kailan maghahain ng Pilipinas ng protesta sa panibagong pangaharas ng China sa laot. Sa kabila nito, nangako ang National Maritime Council na patuloy na susuportahan ng mga Pilipinong mangisda at sundalo sa West Philippine Sea habang isinusulong ang pambansang interes na alinsunod sa saligang batas. Samantala, report muna mula sa Radyo Patrol. Isa pang shipping company, ipinagbawal ang electric at hybrid na sasakyan sa mga barko. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning kayo, Noel.
1: Good morning, Christian and Johnson. Isa na namang shipping company na bumabiyahe sa Mindoro ang nagbawal sa pagsakay ng electric at hybrid vehicle sa mga barko nito. Sa advisory noong September 18, inanunsyo ng Star Horse Shipping Lines epektibo agad ang pagbabawal sa fully electric, hybrid at plug-in hybrid na sasakyan kabilang ang kotse, van at truck. Sakop dito ang rutang Batangas-Calapan at Batangas-Abra de Ilog. Ayon sa kumpanya, precautionary measure lamang ito dahil sa panganib ng battery thermal runaway na maaaring magdulot ng mahirap kontroling sunog. Maaaring ripasuhin ng polisiya kapag malino ng guidelines mula sa Maritime Industry Authority at Department of Energy. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
6: Maraming salamat, Noel Alamar. Isinulong ng Department of Education ang pagbuo ng Joint School Safety Task Force kasama ang Philippine National Police at DILG para tukuyin ang kakulangan sa seguridad ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Kasunod ito ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato kung saan 3 estudyante ang namatay kabilang ang gunman. Nakarehistro sa amang Disaster Risk Mitigation Officer ng DepEd ang baril na ginamit ng 14 anyos na estudyanteng gunman. Sinasabing nasa seminar ang ama at nagtuturo kung paano maiwasan ang active shooting incident nang mangyari ang pamamaril. Natuklas ang may ideya ang estudyante sa paggamit ng baril dahil isinasama ng ama sa shooting range. Sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na babad sa dark web ang gunman at nadiskubre ito ng kanya mga magulang pero hindi napigilan ang pamamarela. 8 rin ang nasugatan kabilang ang estudyanteng nananatiling kritikal ang kondisyon sa intensive care unit ng ospital.
4: Sinuspindi ang face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Surala sa South Cotabato. Kasunod po ito ng natanggap na online threat o banta mula sa social media. Mula elementary hanggang senior high school, ang suspensyon ng physical na klase sa Lamian National High School simula ngayong araw hanggang sa susunod na abiso. Ayon po sa paaralan, seryoso at responsable ang tinutugunan ng bantang natanggap ilang araw matapos ang pamamaril sa Banga National High School kung saan 3 ang namatay kabilang na ang gunman. Hinikayat naman ng publiko na manatiling kalmado at iwasang magpakalat ng mga maling impormasyon.
6: Sa Las Piñas City, arestado ang isang babae matapos mahulihan ng bulto-bultong shabu sa BF International Village. Dinampot sa by-bust operation ng suspect na nahulihan ng mahigit 200 milyong pisong halaga ng shabu. Isinasangkot ang suspect sa malalaking transaksyon ng ilegal na droga sa Pampanga. Itinuturo rin ang suspect bilang supplier ng shabu sa Central Luzon at Metro Manila.
4: oras nating tumatanghali na dahil 5:25 na ng tanghali. Pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada balita, probinsya.
4: Sa ating Pasada probinsya, 7 ang patay sa engkwentro sa Bangsamoro Region. Magsisilbisana ng Warrant of Arrest sa mga pulis at sundalo sa personalidad na wanted sa kasong carnapping at homicide ng paputukan ng mga suspect sa Barangay Bialong sa bayan ng Tugunan. Nagkaroon ng bakbakan at napatay ang 7 miyembro ng armadong grupo. Na-recover sa encounter site ang 5 matataas na kalibre ng baril. Mahigit sa 300 residente naman ang lumikas dahil sa engkwentro.
8: Sa Northern Samar, patay ang 50-anyos na barangay kagawad matapos pagbabarilin o matapos barilin sa bahay ng Palapag. Nakaupo lang ang biktima sa waiting shed ng pagbabarilin ng pamangking pulis. Subuko na ang suspect na mahaharap sa rekasong murder. Alitan sa pamilya ang tinitingnang motibo sa krimen.
4: Sa Kalinga, natagpuan ng halos 10 milyong pisong halaga ng marijuana sa bayan ng Lubwagan. Nakasilid sa 2 sako ang 82 bloke ng marijuana na nakita sa gilid ng kalsada sa Barangay Dangoy. Inaalam pa kung sino ang may-ari at nag-iwan ng naturang kontrabando.
8: Sa Bataan, mga iligal na droga at barel na samsam. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, King Rod.
7: Good morning, Christian Johnson. Isa na namang pinaghihinala ang drug trader ang arestado sa isinagawang drug buy bust operation ng Bataan Police sa Hermosa, Bataan. Higit sa 31 gramo ng hinihinalang shabu na nakakahalaga ng mahigit 204,000 piso ang nasamsam ng Hermosa Drug Enforcement Unit. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isasampa laban sa suspect. Samantala, ayon kay Bataan Police Director Colonel Marites Salvadora, 4 loose firearms din ang nakumpiska ng Bataan Police sa pinaigting na revitalized katok campaign sa pagitan ng house visitation. 3 sa mga baril ay nasamsam sa Hermosa at 1 sa Balanga City. Kabilang dito ang isang Colt rifle na caliber 5.56, para ordnance pistol na caliber .40, Colt pistol na caliber .45 at Taurus pistol na caliber 9mm. Nasa custody na ng kani-kanilang police station ang mga nakumpiskang baril para sa safekeeping. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Izon, DZMM.
8: Maraming salamat, Rod Izon.
4: Maraming salamat sa ating mga kasamahang radyo. Patrol!
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. At

0: Natin kanina ang suspended ng pasok ng face-to-face ay
1: Maynila.
0: Sa Maynila lang. Maynila pa lang.
1: Kung meron man sa ibang iba, lugar, abang-abang.
0: Oo.
1: Pero mukhang merong pasok. O kaya gisingin at pabangunin ang mga utoy na may pasok ho dyan. Batiin muna natin ang mga dapat batiin na nasa YouTube. Magandang morning po, hindi rahutang hali. Sabi ni Echo 99. Ay, naku nga, may pasok po ang sinasabing tanghali na.
0: Tanghali na rin.
1: 5:29 na po ng tanghali.
0: Mahirap pag-ibig sa traffic.
1: Oo nga. Si Sara Concepcion from LA, nagmamagandang morning din sa Pasada Balita. Good morning mga taga LA.
2: Good morning po Ma'am LC Balion Florentine at si Ma'am Eli Trinidad dyan sa Santa Ana, Maynila. Happy Monday!
1: RJ Rich, magandang morning. Maganda umaga rin kay Mercy G na nasa YouTube. Good morning po.
2: Thank you. Si Sir Ryan ng Pasig, sabi niya kape-kape na. Good morning. Si Sir Jude Socrates dyan sa Amerika. Good morning din. Happy Monday. Pagbati rin kay Professor Gabby Lopez at kay Sir Zosimo Gasmin.
1: Si Kuya Lou Vertusion, ako gumagayak na at magbibisikleta na namang umaga-umaga. Kuya Lou, mag-iingat ha. Magandang morning din kay Boss Gani. Tau-tau. Maganda umaga po sa inyong lahat at kay Tita Christy Galvez, nagising na rin. Magandang morning.
2: Andrew Diaz, good morning Andrew. Good morning, pagbati dyan sa Pasig at pagbati rin ng good morning sa mga Tagalipa, Batangas. Good morning.
1: Ay, sa mga nakakakilala po kina Matt Makaraan ng Makalelon, Quezon at saka kay Miss Socorro Casamorin. Alam nyo ba? Birthday po nila ha. Nagbe-birthday si Namat Makaraan and Miss Socorro Casamorin. Pagbati mula sa inyong mga pamilya, Casamorin family at Makaraan family, na happy, happy, happy birthday po sa inyo.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday!
2: Pagbati din kina-attorney ni Jasper Meneses at Kiko Compuesto. Happy Monday sa inyo.
1: Sa oras po nating alas 5:31 na.
3: Kakaibalita!
4: Kakaibang balita!
1: Paring Zaldi Nagit, sa mga mahiling mag-fun run ho dyan ha!
0: Hoy!
1: Makinig ho kayo! Ay usap-usapan kasi ang kakaibang fun run sa Occidental Mindoro. Malayo naman pala. Tampok po ang mga unusual na suot tuwing tumatakbo. Karamihan kasi ng mga suot ng mga runners ay Halloween theme na. Kabilang na ang mga nag-cosplay ng zombie at ng mga engkanto. Ang aga namang Halloween costume fun run yan. Mahirap siguro kung tumatakbong nasa kabaong ka, no?
2: Si ate na yung isaw para naka-wedding dress pa eh.
1: Oo. Oh. Ilang participants din ang may suot na sports-inspired at work-related costume tulad po ng boksingero at ng cowboy. Pero stand out ang mga runners, ang babaeng nagmistulang bride na kasama si Spider-Man. Gayun din ang babaeng nakasuot ng toga. Magkano ba premyo? Congratulations sa mga sumali sa fun run na yan sa Occidental Mindoro.
3: Kakaibalita.
4: Kakaibang balita.
1: Ay, walang maglilipata, walang BBTU. Babalik pa tayo, pahu tayo sa mas marami mga balita hanggang alas 6 pa na umaga. Ay, anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Yung pang deklarasyon ng martial law, tao ka na ba?
2: Tao ka na rin ba?
1: Tao naman ako noon.
2: Ayoko sagutin eh kasi...
1: tao na po, pero tutoy pa. Maliit pa tayo.
2: Ako ano, konsepto pa ako.
1: Konsepto pa lang sa guni-guni ng kanyang mga magulang. Ay mamaya ho, pag-uusapan po natin yan ha. Makakakwentuhan po natin si Professor David Michael San Juan ng Kilosang Bayan kontra Kurakot. Ano bang mga nakalatag na programa ho ngayon, mga kilos protesta sa pagunita ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law? At saka baka kayo po may mga lakad sa mga lugar na yan ha, pagplanuhan din po ninyo at baka kayo na may ma-traffic lang.
2: Yung mga road closures ata sa Maynila, yung mga kalsada na papalapit sa Malacanang, pakiplano rin po at tingnan na po na maaga kung kayo po ay may mga lakad sa area na yan.
1: Ay, si Professor M. Palay nanonood sa atin. Magandang morning.
5: Good morning po.
1: Ba't daw nandito ka? Wala daw bang impeachment hearing? Wala ho silang briefing mamaya. Nga ba walang briefing sa Malacanang?
2: Dahil sarado ang Malacanang.
1: Lockdown. Oo. Lockdown ano?
0: makapag-work from home ang mga tao. At wala rin abiso kung pwede kaming mag-online briefing.

0: Sirabi. Kaya mag-abang-abang lang po kayo ha. Magbe-break lang ho kami sandali. Magbabalik pa ho tayo hanggang alas 6 na umaga. Eli Trinidad, magandang morning din po sa inyo at kay Elsie Balian Florentine. Magbe-break lang kami sandali. Mamaya sa ating pagbabalik, Professor David Michael San Juan. Sandali lang ang oras po muna natin.
1: Ang oras, 5:34 ng umaga.
2: Pilipinas! Pasada balita na! Basta AM DZMM!
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: casa. Patio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Papasada na. Pasada balita. DZMM numero uno sa aksyon.
1: Anibersaryo po ng deklarasyon ng martial law, 54th martial law anniversary ngayong araw po na ito. At may mga aktibidad hong nakalatag ngayon, kaliwat ka ng kilos protesta sa Maynila ho so far, nagsuspindi na ng klase sa eskwela mga bata. Pero sa ibang mga lugar gaya ho sa Quezon City, may pasok. Kaya pagplanuhan po ha, anong oras kayo aalis sa inyong mga bahay, baka kayo masabay at maipit sa traffic ni Amy ang konti. Si Professor David Michael San Juan, ang initiator po ng Kilusang Bayan kontra Kurakot. Nasa linya na po natin, ano ba mga latag po ng kanilang programa ngayong araw na ito, saan-saan, anong oras magsisimula at gaano karaming inaasahan. Professor San Juan, maganda umaga po sa inyo ha, Johnson and Christian sa DZMM. Magandang morning po mga taga KBKK.
2: Hi Prof.
1: Morning Prof.
3: Umaga po, Sir Johnson, Sir Christian, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Teleradio.
1: Opo, ang inyong grupo ho ba, saan ang concentration ng magiging programa ngayong araw na ito ng Lunes?
3: Ang main program po mamaya sa ating anti-corruption rally ay alas 3 ng hapon sa Diwasang Bonifacio. Pero bago po ito, inaasahang may mga convergences, so pagtitipon sa iba't ibang tanig ng Maynila, assembly points, magmamarcha papuntang Diwasang Bonifacio. At meron din pong misa ng alauna ng hapon sa San Agustin Church sa Intramuros, misa ng pag-asa na concelebrated ni Bishop Jerry Alminaza, no, sa San Agustin Church ito alauna. Tapos yung mga magsisimba rito sa misa ng pag-asa na ito ay imbitado rin na sumamang magmarcha pagkatapos ng misa papunta sa Liwasang Bonifacio, kung saan magtitipon-tipon nga ang iba't ibang grupo around 3 p.m. And then inaasahang matatapos yung programa sa Liwasang Bonifacio ng around 4:30 p.m. At pagkatapos naman ito ay imbitado rin ang iba't ibang grupo na gusto magmarcha naman papunta sa Mendiola, kung saan may maikling programa rin na ikakasang iba't ibang grupo.
1: Ah, so ibig sabihin, after ng Liwasang Bonifacio activity po ninyo, di diretso pa ng Mendiola sa hapon?
3: Opo, yun po ang napag-usapan at napagkasintuan.
1: Opo, pero teka ho muna, yung Liwasang Bonifacio, tama ho ba, Freedom Park yan, kahit walang permiti po pwede, pero yung Mendiola, mukhang hindi ho yata po pwede, no? Paano po ang plano?
3: Yun pong sa Mendiola naman ay alam naman din ng lahat na ito ay traditional protest center din, no? So ito naman ay pagigiit o assertion ang ginagawa ng mga mamamayan, no? Kahit sa mga panahon na pinaghihigpitan at tinahadlangan, matutuloy naman ng taong bayan kung saan pwede, no? Siyempre alam nating may mga barikada doon.
1: Mm-hmm.
3: So kung saan tayo makarating, doon tayo pupunta at magpo-programa. Ganun naman po ang nangyayari. Pero ang mahalaga, dahil ito nga ay September 21, ay ipapakita ng taong bayan yung patuloy na pangalampag, no, laban sa repression, no? Nakakaranas ng repression ng mga anti-corruption mula noon hanggang ngayon. siyempre patuloy rin ang panawagan natin na panagutin ang lahat ng sangkot sa pangurahot ng flood control funds. Kasi matindi pa rin yung baha at nakamamatay ang baha, nakakamatay ang korupsyon. No? Recently, apat na bata sa Santa Maria, Bulacan ang sunod-sunod na namatay dahil sa leptospirosis. Walang leptospirosis kung walang baha, at sa tingin natin walang baha kung walang korupsyon. Kaya talagang lalong dapat nating wakasan ang korupsyon at tiyakin na maikukulong lahat ng masterminds ng flood control scam. Mm-hmm.
1: Gaano ho karaming inaasahan ninyong magpa-participate dyan sa programa ninyo, una sa Liwasang Bonifacio and then going to Mindola sa hapon?
3: Around 10,000 na tao po mamamayan ang inaasahan natin sa protesta sa Maynila sa araw na ito. At bukod dito ay may mga protesta rin po sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa Baguio, sa Iloilo, Cebu, sa Davao, sa Bulacan. No? Maraming mga program pong mangyayari rin sa araw na ito hanggang sa Santiago City, etc. So sa buong Pilipinas po, no, may mga estudyante na magwo-walkout sa kanilang mga klase bilang pagpapahayag din ang pakikisa sa protesta ng mamamayan laban sa korupsyon, kahirapan at kawalang pananagutan. So inaasahan natin na libo-libo ang magpoprotesta sa buong Pilipinas sa araw na ito.
2: Opo, at meron din pong programa na idadao sa EDSA, hindi po ba? May mga kasamahan din po ba kayong pupunta o magpa-participate po doon?
3: Yung sa EDSA ay hindi kami familiar, maaring sa ibang grupo yung mga pupunta roon. Basta yung sa amin ngayon, ang aming main program ay alas 3 ng hapon sa Liwasang Bonifacio.
2: Mm-hmm. So para po itong yung ano, yung trillion peso march last year, kung maalala natin nung September 21 last year, iba't ibang grupo rin po ang nagprotesta, meron sa may EDSA, meron sa may, I think last year sa may Rizal Park pa ata, sa may Quirino Grandstand, sa may Luneta, no? So a year after Prof. David ng pagprotesta natin, yung pagkilos po natin na ang pinapanawagan natin ay kontra-korupsyon, pananagutan po sa flood control scandal. Meron po ba tayong nakitang significant na pagbabago o development po mula po doon sa mga unang ipinanawagan natin last year?
3: Masasabi po natin na kaunti lang ang naging pag-usad ng mga investigasyon. No? Tatlo lang na big fish ang masasabing inaresto, at yung isa nga ay nakapiyansa na. No? Yung isang dating senador na nakasuhan ay nakapagpiyansa pa. So sa tingin natin, malaki pa ang kailangang gawin ng gobyerno, malaki pa ang dapat na mangyari para mapanagot ang lahat ng sangkot, lalo na yung mga nasa tuktok. Nakakalungkot din at nakakagalit na next year sa National Budget 2027 ay may ilalaan pa rin na flood control budget, 107 billion pesos. So hindi pa nga nagkaroon ng full accounting ng gobyerno sa nakaraang paggastos at dinakaw ng mga politiko at kontraktor, meron na namang nanakawin sa 2027. Yung panawagan natin sa Statement of Asset Liabilities and Net Worth o SALEN na dapat automatic ang disclosure, automatically i-upload nila ang kanilang mga SALEN. Hanggang ngayon hindi pa rin nila nagagawa yun, although to be fair, may ilang mga senador at kongresista na nag-release ng kanilang SALEN, pero hindi lahat. Yung automatic na bank secrecy waiver para makita natin agad ang laman ng kanilang mga bank accounts, hanggang ngayon wala pa rin nangyayaring pambansang bank secrecy waiver para sa lahat ng mga opisyal, lalo na sa mga mambabatas, sa presidente at sa mga members ng cabinet. No? Wala pa rin pag-usad dyan. At syempre, yung isa sa panawagan natin noon pa ay yung pagwawakas sa sistema ng political dynasty. Bagamat may kaunting pag-usad dahil nakalusot na nga sa Kongreso, watered down version o version na sa tingin natin ay hindi pa rin maganda dahil sa halip na ipagbawal ng direkta ang political dynasties ay tila mas lalo pang mabibigyan daan yung pagkakaroon ng mga political dynasties, kumbaga ay regulated lang. So lahat ng ito ay nagpapatunay na overall yung ating mga panawagan ay ganun pa rin at patuloy natin na isisigaw. Yung lahat ng sangkot dapat managot at saka yung pondo sa serbisyo at hindi sa korupsyon. At ang madadagdag lang para sa taong ito ay yung pagbibigay din sa tigilan na ng gobyerno yung paggamit ng pananakot sa mga nagpoprotesta, sa mga galit sa korupsyon. Kasi recently, ano, si Kadaning Ramos, leader ng mga magsasaka at isa rin sa mga masugid na anti-corruption at nag-mobilize din nung baha sa Luneta at kasama rin natin sa Kilos Protesta ngayon at isa rin sa mga aktibong convener ng Kilos Bulacan na nagpo-protesta rin laban sa baha, reklamasyon at korupsyon sa Bulacan ay pinuntahan sa kanilang bahay, no, ng mga militar at alam naman natin layunin ng ganyan ay parang pananakot na rin, no? Tapos sa UP Manila Academic Union binisita naman ng police at direktang pinagsabihan na makapag-coordinate sa police dahil kung maging marahas ang rally ay magkakaroon daw ng arestuhan, no? So itong mga ganitong pangyayari ay parang dumadalas, no? At directed doon sa mga anti-corruption. So kasama yan sa ipapanawagan natin yung never again to martial law at yung respetuhin ng karapatan ng mga mamamayan na magprotesta.
2: Opo. And again, para po sa pag-unawa po ng ilang mga kababayan natin, gaano po ba ka-relevant at ka-timely yung gagawin nating protesta ngayong September 21, ito pong anibersary ng deklarasyon ng martial law sa mga nangyayari po sa kasalukuyang panahon at bilang ito naman pong protesta na masasaksihan ng publiko ay hindi naman po unang beses na tayo po ay makaka-witness ng mga protesta, ng mga pagkilos, ng mga programa sa kalsada.
3: Kagaya po nung panahon ng martial law, kung noon ay may mga oligarchs at cronies ang nasa pwestong presidente, ngayon naman ang namamayani ay mga dynasties, kanila mga kasabwat na contractors at iba pang mga big business interests. Kaya tuloy pa rin ang pakipaglaban ng mga taong bayan, ng mga mamamayan para makamit ang hustisya. No? Noon may korupsyon, ngayon masasabi natin tuloy-tuloy at malala pa rin ang korupsyon. Kaya kailangang bawiin yung nakaw na yaman para magkaroon ng dagdag budget sa publikong serbisyo kagaya ng edukasyon, kalusugan at pabahay. Kailangan natin ituloy ang laban kasi kahit na may kaunting pag-usad sa investigasyon, alam natin na marami pa ang mga suspect na nakakawala pa rin. Yung mga mastermind sa flood control scam hindi pa rin naikukulong.
2: Opo.
3: Sa kaya inyo, kagaya ng panawagan ng mga kababayan natin noon, makibaka, huwag matakot. Yan ang ating panawagan pa rin ngayon. Kasi sa pamamagitan lamang ng ating pagigiit ng ating mga karapatan ay doon lang natin maipagtatagumpay yung ating mga panawagan.
1: Sa inyong magiging activity mamaya, sino hong mga personalities na ini-expect po ninyo at papayagan ho ba na umakyat sa entablado ang sino mang politiko kung meron man or bawal?
3: Sa ngayon po, wala pa akong mabanggit na mga personalidad diban sa mga sabihin na nating leader ng iba't ibang sektor at organisasyon, no? Ngayon, ang mga politicians, batay sa nakita ko sa program, walang mainstream politician tayo na kasama sa programa, no? Majority ay mga sectoral organizations o kinatawan ng iba't ibang organisasyong anti-corruption at kinatawan ng iba't ibang organisasyon mula sa iba't ibang sektor na magbibigay diin sa panawagan din ng kanilang mga sektor.
1: Opo. So ang magiging sentro na inyong programa ay anti-corruption and anti-political dynasty. Pero sa reality, ano bang chances ang nakikita niyong uusad na magkakaroon talaga ng batas against political dynasty sa Pilipinas? Eh sila rin yung magpapasa ng batas.
3: So tingin ko po ngayon, mas may public pressure na para talaga magkaroon ng isang anti-dynasty law. Bukod sa pangalampag ng taong bayan, nandiyan yung kampanya ng grupong dapat isa lang, no, na People's Initiative Contra Political Dynasties. At nandiyan din yung recent na desisyon ng Korte Suprema na direktang atasan ang Kongreso at Senado na magsabatas ng anti-dynasty law dahil 39 years na nga itong hindi isa nagawa ng Kongreso at Senado. Kaya sabi ng Supreme Court, kailangan gawin na nila ito. O first time in the history of the Philippines na inutusan sila ng Korte Suprema na gawin yung pagsasabatas ng anti-dynasty law. So sa tingin natin, malaki na yung chance na bago yung next elections, bago ang 2028 ay magkakaroon na tayo ng anti-dynasty law. Pero ang issue ay gaano kalabnaw ito o gaano kalapit ito sa gusto nating mangyari. No? Siyempre, ang gusto natin talagang mahigpit na pagbabawal sa mga political dynasties, isa lang kada pamilya, isa lang kada angkan. Pero ang nangyayari kasi doon sa namamayaning version ng mga politiko, parang papayagan ang lima kada angkan, magkakaibang posisyon lang. No? So, hindi tayo papayag na ganong kalabnaw yung makalusot. Igigit natin yung talagang original at totoong depensyon ng dynasty. Dapat isa lang kada pamilya.
1: Ibabalik ko lang yung tanong, halimbawa ng mga pamilya na matagal na panahong nang nasa pwersa, no? Ang justification nun nila, una, ito naman ay proseso ng pagboto. Kung hindi sila ibinoboto, edi wala sa pwersa. Ikalawa, yun hong mga pamilya na allegedly matagal nang nasa pwersa sa mahabang panahon ay nakapagbibigay naman daw ng serbisyo sa kanilang mga constituents. Anong say po ninyo para sa mga grupong aayaw dun sa mga political dynasty sa pwersa?
3: Kahit sino po ang mapwesto ay pwedeng makapagbigay ng serbisyo. Kasi iyon naman po ay hindi galing sa personal nilang pera, kundi pera ng sambayanan. Ang dapat mas tingnan ay hindi yung kung ano yung naibibigay nilang ayuda, kundi yung nagagampanan ba nila ng maayos o kanilang tungkulin. At alam naman natin sa nakalipas na halos apat na dekada natin, no, after ng mapatalsik ang diktadurang Marcos, halos wala namang nagbago sa buhay ng mga Pilipino, di ba? Mahirap pa rin ang buhay, mataas ang bilihin, marami sa mga kababayan natin na walang trabaho, at kung may trabaho man, kulang na kulang nga ang kita, mataas ang buwis sa ating binabayaran, kulang ang public services, lalo na ang healthcare at iba pa. So ibig sabihin, sa ilalim ng mga political dynasties, hindi naman umunlad ang buhay ng mga Pilipino. So yung mga sinasabi nilang ayuda, kaunting tulong, yan ay ginagawa lang naman nila para sila ay manalo. Pero sa totoo lang, hindi naman nila ginagampanan yung kanilang mga totoong tungkulin na lutasin yung ugat ng kahirapan ng ating mga mamamayan. Kaya ika nga ay tama na, sobra na, at kailangan na silang mapalitan.
2: Sa usapin po nitong dynasty, bilang binanggit po ninyo kanina na may kaunting development, although yung ipinasang version ng bill sa House ay parang malabnaw yung version, pero it will all boil down kapag naisubmit na sa Malacanang yung proposed bill, kapag naipasa na rin po ng Senado. Ano po ang siguro po ay hamon ninyo sa Pangulo, sa atin pong Presidente, kapag nasa kamay na niya yung kopya ng panukalang batas, paano po niya ito ikukonsidera na aprobahan, at ano po dapat ang lamanin noong magiging anti-political dynasty law, considering na ang ating Presidente ay bunga rin po ng isang political dynasty?
3: Sa atin po, talagang dapat ang definition ng dynasty ay isa lang kada pamilya. No? So, isa lang talaga. So, halimbawa, papatak niyan si Presidente Marcos, kung siya ay presidente, dapat ang kanya mga anak at asawa ay hindi rin pwedeng nasa poder, anumang posisyon, local o national. So, ganun kasimple po yung definition na inaasahan ng mga ordinaryong mamamayan. At gusto natin na ganun din ang gawin ng Senado, at ganun din ang lumabas sa Bicam's version, at ganun din ang pirmahan ng Pangulo. Kaya kung malabdaw ang version na lulusot, sa tingin natin ay mas maganda pa nga na i-veto ng Presidente para maobliga ang Kongreso at Senado na maglabas ng mas maayos na panukalang batas. Kasi ayaw natin ang mangyari ay makalusot ang isang malabnaw na batas na sa halip nga na ipagbawal ng direkta ang political dynasties ay lalo lamang sila mabigyan ng kapangyarihan, kasi technically magiging legal na, i-regulate na lang. So ililimit sa isa kada posisyon, so national and local, baka makalima, baka makaanim pa rin sila. So na-defeat yung purpose ng diwa ng konstitusyon. So ang gusto natin, yung pinakasagad na version. Isa lang kada pamilya.
1: Alright. Professor David, maraming salamat sa oras po ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo, ha?
2: Ingat po.
3: Magandang umaga po at salamat din po.
1: Thank you. Professor David Michael San Juan, ang initiator po ng Kilusang Bayan Kontra Kurakot or KBKK. Ang kalilahong sentro ng programa ay sa Liwasang Bonifacio, alas 3 ng hapon mamaya. Bagamat susubukan pong lumapit daw sa Mendiola, pero ang sitwasyon yata sa Mendiola ay sarado na yung mga kalye malapit papunta sa Malacanang, ano?
2: Correct.
1: Papuntang Mendiola.
2: Correct. Pati nga sa anunsyo ng PCO ay kasi naka-heightened security. So yung paligid na mga paligid sa Malacanang, yung mga kalsada po, i-anticipate na natin na maaaring may ibang sarado talaga para sa mga motorista, kaya wag na po nating tangkaing dumaan doon kung mahirapan lang din po tayo.
1: So kung kayo hoy may mga lakad po ngayon, ang ilan ho sa mga lugar na paggaganapan pa ng Kilos Protesta, syempre naririyan ho ang People Power Monument sa EDSA. Halimbawa itong Akbayan Youth magmamarcha mula daw sa De La Salle University sa Green Hills ng alas 9 na umaga mamaya. Ang People's Assembly at Tindig ay magtitipon-tipon naman sa South Gate ng Kongreso bandang alas 8 na umaga mamaya. Meron ding hiwalay na pagkilos ang August 21 movement sa Quezon Avenue alas 7 na umaga bago magmarcha patungo ng Supreme Court dyan sa Padre Faura. At merong pagtitipon din ang iba't ibang grupo na yan sa EDSA Shrine alas 10 ng umaga rin mamaya.
2: Hanap ko yung listahan, parang wala pang inilabas na listahan ng mga saradong kalsada. Baka po pwede makapaglabas din ang Manila LGU kung meron man po.
1: Mm-mm.
2: Para ma-advise ang mga motorista anong mga dapat iwasan munang kalsada.
1: Nung mga nakalipas po na malalaking aktibidad, yung area ng CM Recto, yung malapit-lapit na sa Ligarda, sa Mendiola, sarado ho yan. Usually nilalagyan po nila ng mga container van.
2: Correct.
1: At mga nakadeploy na police.
2: At yung ano, yung part ng Ligarda, dyan sa may Bustillos, pati po yung Ayala Bridge. Yan yung mga kadalasang isinasara na sa motorista po mismo.
1: Kaya kung yun po ang ruta nyo ay pagplanuhan, maghanap ng ibang alternatibong ruta at baka ho nga sarado at hindi na ho kayo makadagdag dun sa traffic niya-miya at hindi rin ho kayo maabala, ha. Sa oras ho nating 2 minuto, mag-aalas 6 na ng umaga, narito ho muna muli ang ating mga headlines ngayon. Presyo ng LPG ng Regasco tumaas. Presyo ng mga produktong petrolyo tataas din bukas.
2: Kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao muling bumagsak dahil sa haze.
1: Anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Inaasahang sasabayan ng mga kilos protesta. Libu-libong pulis ipinakalat naman sa Metro Manila.
2: Estudyanteng namaril sa paaralan sa South Cotabato, natuklas ang babad sa dark web. Physical na klase sa bahay ng Suralia, sinuspinde dahil sa pagbabanta online.
1: Sa ating Metro Pasada, babae timbog sa mahigit 200 milyong pisong halaga ng shabu sa Las Piñas City.
4: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
2: Habol lang na pagbati kay Ma'am Mary Ann Phillips ng Palmdale, California, na araw-araw na po nanonood sa atin. Good morning po dyan sa California.
1: Okay, thank you sa ating mga kapamilya abroad. Hindi man ho kami na, hindi man namin kayo nababating lahat. May alam niyo na kung sino ho kayo, ha. Basta kayo na po yun. Sa nakamonitor sa DZN,
2: yes,
1: ang teleradyo, pag nagmaganda umagay para sa lahat.
2: Para sa lahat. Hati-hati kayo.
1: Ay, papano? Lunes ho ngayon na sa mga may pasok, bumangon na, gumising na, para hindi ito tayo malunisan. Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Ako po si John San Manabat.
2: Ako naman po si Christian Yusores.
1: Walang BBT, walang maglilipad ng channel. Susunod na ang Gising Pilipinas with Alvin El Chico. It's Monday. Bangon na. Good night.
2: Ingat.
1: Bukas po ulit.
2: Happy Monday.
1: Bye.

0: Gisen! Gisen! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
1: Gising na!
0: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
2: Mr. Gising, reporting in the morning. Energy, energy! Monday pa lang! Kailang matas pa po yung energy natin. At umpisa na natin kagad. Let's do this. Narito na po mga may init na balita ngayon, Lunes, Day 26 ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Walang nakikitang bantang NCRPOs ay inaasahang pagkilos na iba't ibang grupo ngayong araw kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Mahigit 16,000 pulis sa ipinakalat para tiyakin ng seguridad sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ayon sa kay NCRPO spokesperson Lieutenant Colonel Hazel Asilo, nakahanda rin tumulong ang mga pulis sa Karatig probinsya. Bago ang pagkilos ngayong araw, nagprotesta po ng ilang grupo laban sa mga maanumalyang flood control projects. Iginit ni Akbayan Party List President Rafaela David na kulang pa rin ang mga personalidad na naaresto kaugnay ng anomalya.
3: Isang taon na pero binabaha pa rin tayo hanggang ngayon at medyo lumalala pa nga. Kaya nagtipon-tipon tayo para ipaalala na tayo ay nakatindig pa rin at nagbabantay. Siguraduhin mapanagot lahat, maibalik ang kayamanan na ninakaw nila sa taong bayan.
2: Dahil sa mga protesta, sinuspindi ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila ngayong araw. Magpapatupad din ng heightened security ang Malacanang, kaya work from home ang mga empleyado at walang press briefing. Isasara ang new executive building dahil sa standard security protocols kasabay ng mga inaasahang pagkilos. 3 minuto makalipas ay 6 ng umaga. Natuklasan ng Philippine Reclamation Authority na 13 land titles o titulo ng lupa ang sinasabing hindi otorisadong lumagpas sa Laguna Dibay na bahagi po o sa bahagi ng Tagig. Paulit-paulit ang sinasabing hindi authorized na lumagpas sa Laguna Dibay sa bahagi po ng Tagig City. Ay, ito na ba yung expose ni Senator Ping Lacson? Sinabi po ni Senator Panfilo Lacson na may titulo na ang ilang bahagi ng lawa kahit tubig pa lang at wala pang nagagawang reclamation. Ayon sa Senador, tuloy ang trabaho sa Laguna Dibay kahit ipinatigil na ng DPWH sa mga proyektong maring konektado sa ilegal na reklamasyon sa lungsod na kilalang baluarte naman ng Pamilya Cayetano. Pero hinikayat ni Senator Alan Peter Cayetano si Lacson na imbisigahan din ang ibang lugar at hindi lang ang kanyang baluarte. Ang kay Cayetano, ginagawang target ni Lacson ang mga personalidad na taliwas sa kanyang pananaw. Eh kasi nga inunahan mo si Senator Pia, ayan tuloy, hindi ka tinantanan. Noon na sinabi ni Senator Pia Cayetano na nakaramdam ng pressure ang mga miyembro ng minorya sa Senado pero hindi tinukoy ang sangkot na personalidad. Naniniwala si Lacson na siya ang pinariringgan ng senador, ha? At iginit na walang dapat ikatakot kung walang kasalanan.
4: Kung wala kang kasalanan, paano ka may intimidate? Paano ka may pe-pressure? Pag nambato ka, mag-ready ka rin na ipagtanggol sarili mo kung babatuhin ka. Ang nangyayari kasi, puro ad hominem eh.
2: Sabi ko na eh, ayan tuloy, inumpisahan ninyo si Senator Ping Lacson. Hindi kayo tatantanan. Nung mama eh, kasi siyempre may mga galamay din yan na nagre-research ngayon. Ngayon, kung wala ka namang kasalanan, oh, ayaw mo siya dan, diba? Mag-expose siya ng mag-expose. Kung hindi ka talaga guilty, wala ka namang kinayaan mo siya. Yan ang trabaho niya eh. Nagsubiti na po ang opisina ni Lacson ng 45 case studies sa ombudsman para investigahan ang sinasabing anomalya dyan sa Tagig City. alas 6:06, itutuloy mamaya ang D26 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inasa ang titestigo ngayon Linggo sina Gerardo Del Rosario, ng Securities and Exchange Commission, Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, at Rendel Supenia ng Philippine Government Electronic Procurement System. Augnay po ito na ikalawang article of impeachment o hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Posible ring iharap bilang testigo ang kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosive Office para suriin ang mga baril na nakarehistro sa pangalan ni VP Sara at Mister na si Attorney Manases Carpio. Sa Miyerkules, testigo naman si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para tukuyin ang koneksyon ng GenCorp Industries na isa sa mga kumpanyang nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng kapatid na si VP Sara. Sinabi ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na hihilingin nila sa impeachment court na ideklarang hostile witness ang alkalde.
1: Kita natin doon sa SALN ng Vice Presidente, mayroon mga iba-ibang kumpanya no, na nakadeklara doon na kung saan siya mayroong financial interest. Gusto natin makita kung nagkaroon ba ng any dealings itong kumpanya na to with the city government of Davao.
2: Pagbobotohan din ng mga senator judges sa Miyerkules ang issue sa voting threshold. Sinabi ni Senator JV Ejercito na posibleng magkaroon ng caucus ang mga senator judges ngayong araw para talakayin kung pagbobotohan o padadaan na lang sa kay presiding officer Francis Escudero ang desisyon. Noon na iginiit ng tatlong dating Chief Justice na ang ibig sabihin ng katagang all members ay lahat po na senador na walang balakid sa pagganap ng tungkulin. Taliwas ito sa pananaw naman ni dating Associate Justice Adolf Ascuna na kasama sa basehan ng two-thirds ang lahat ng mga senador na nananatili sa pwesto, kaya 16 pa rin ang kailangang boto. Samantala, pihit po tayo. Doon naman tayo sa mga balitang masakit sa bulsa. Yung talagang tatamaan po tayo. Mahirap man o mayaman, may tama po sa bulsa. Sa ikatlo sunod na Linggo, magpapatupad na naman ang big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro po sa 8 hanggang 9 pesos ang dagdag presyo sa diesel. Actually, may figures na tayo. Mamayang alas 7 siguro sa newscast, ha? Mas malapit-lapit po sa 9 kesa sa 8. Habang 4 pesos hanggang 5 pesos naman sa gasolina, ganun din, mas malapit-lapit din sa 5 kesa 4. At 6 hanggang 7 pesos naman po sa kerosene. Busod pa rito ng tensyon sa Middle East kabilang ng pagsasara ng Saudi Arabia sa alternatibo oil pipeline kasunod ng drone attack na rebelding Houthi ng Yemen naman kung saan 13 nasugatan. Sa dalawang sunod na oil price hike, mahigit 9 pesos na po itinaas sa kada litro ng diesel habang mahigit 10 piso na sa gasolina. O di pag nagkataon, mga kulang-kulang 19 pesos. Ay hindi, actually, baka mukhang malapit sa 20 pesos. Ang kabuang itinas sa 3 linggo lang po, ha, na sunod-sunod na may oil price hike. Nakatakdang rekomenda ng LTFRB na itataas sa 20 pesos ang fuel discount sa pampasayrong Jeep at UV Express mula sa kasalukuyang 12 pesos. Ano bang nangyari dito, Eliza? Na narekomenda na ba o ganun pa rin yung stance ng LTFRB? Irerekomenda pa rin. Kasi last time na nag-interview tayo, irerekomenda daw ni Attorney Greg, di ba? Attorney Greg, ano na? Narekomenda na po ba ninyo? O ganun pa rin, irerekomenda pa lang? Anong pecha na po? O tinampo ninyo, ha? Tataas na naman po bukas. O wala, wala pa rin tayong rekomendasyon. Eh siyempre, may prosesong pagdadaanan. Mga 1 linggo din siguro bago makapagpasya ang kalihim naman ng Department of Transportation. Totoo lang yung utos ni Secretary Banoy na pag-aralan yung fare hike. Ano pang pag-aaralan mo doon? Ina na pag-aaralan nyo na nga, na-decisionan nyo na nga yan eh. Hindi ho ba? Binawi lang ng presidente. So ano pang kailangan pag-aaral? Mula noong panahon na yun, magkano ang presyo? Kumpara sa presyo ngayon, hindi na kailangan pag-aralan. Hindi ho ba yung epekto sa inflation? Alam na natin na may epekto sa inflation. Pero ano namang gagawin natin kung wala nang papasada? O hindi, malaking dagok din po sa lahat ng mga pasahero, ano po? At the same time, sa pamilya din ng mga chopper. ay dahil nga po hindi na sapat yung diskwento eh. At hindi naman lahat ng chopper ay may diskwento. Ang may diskwento lang ay yung jeepney driver at UV Express. Okay, paano yung TNV's driver? Paano yung tricycle driver? Paano yung rider? Yung nagdi-deliver ng lahat ng in-add to cart? Noong mga anibersaryo o kung anumang gimmick ng mga online platforms, hindi ho ba? Pinag-aaralan ding isama sa diskwento ang iba pang pampublikong transportasyon. Doon na lang inatasan ng LTFRB na maglabas ng rekomendasyon sa mga petisyon para sa dagdag pasahe sa loob ng isang buwan. Naglabas na po ang LTFRB. Alam na po natin yung sagot doon. Kahit naman tayo, alam natin kailangan ng mga chopper. Ano po? Ang problema, hindi po makapag-decide ang Malacanang din at binawi pa po ng Malacanang yun noong mga nakaraan. Dahil nga po siyempre, natatakot din po sila dahil pati yung sahod na dagdag, hindi pa rin natuloy. Iwan natin ngayon kung matutuloy yan sa Sabado dahil yan ay September 26 to 27 yung effective. Mag-abang po tayo mula ngayong araw hanggang Biyernes. Baka naman biglang may judge na naman na maglabas po ng TRO. Judge, kaway-kaway, judge. Samantala, tumaas po ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Mamaya kausapin natin si Regasco President Arnel T. Simula kanina alas 12 ng hating gabi, 4 pesos pong itinaas ng kada litro ng LPG ng Regasco. Kasi kakaiba po yan. Usually po kasi, ang galaw sa presyo ng LPG sa Pilipinas, kada unang araw ng buwan. Once lang po yan. May dahilan yan kung bakit ganyan yan na ngayon pa lang ay itinaas niya. Dalawang bagay lang po. Either nuknukan ng taas pagdating ng October 1, kaya kailangan umpisa na ngayon. O di kaya ay biglang nagmahal talaga ang kanilang supplier na hindi na aabot o hindi na sila makapag-order kung hindi sila mag-adjust ng presyo ngayon. Sinabi ni Regasco President Arnel T. napataas pa rin ang presyuan sa world market sa mga susunod na linggo. Bunsod pa rin ang tensyon sa Middle East at pagsasara ng Strait of Hormuz. Ay sa papalang posibilidad, baka naman yung nalala nyo nag-utos yung DOA ng September 1. Ang sabi, rollback. Ay umalmayang si Arnel T. Sabi niya, anong rollback? Hindi rollback, increase pa nga dapat. O, ang tanong ngayon dyan, ano nangyayari sa kwentahan ng Department of Energy? Paano tayo nakakasiguro na tama ang kwenta ng Department of Energy kung mismong yung industry player na nire-regulate niya in a sense ay nagsasabing, huy, mali, mali yung kwenta mo. Nakakahiya yun. Ang sabi ng DOE rollback, hindi po sinunod. Walang sumunod dun eh. Ng mga kumpanya ng langis o tagagawa ng LPG. Nauna na ipinagpaliban ng Regasco ang dagdag presyo sa LPG ngayong buwan dahil sa dami po ng lugar na isinailalim sa state of calamity. Bunsod ng epekto ng habagat sa mga nagdaang bagyo. Sabi ko na eh. Hindi rin po sumunod ng Regasco sa utos ng Department of Energy noong September 1 na magpatupad ng 40 centavos na rollback sa LPG. Hindi lang Regasco hindi sumunod. Wala ding advisory ang Sulane at saka yung Gasul. Hindi ko alam kung sumunod sila in secret. Pero usually nagbibigay ng advisory. At saka kung rollback yan, ipagmamalaki nila yan. Kasi syempre good news yan sa mga consumer. In fairness, wala po ako natanggap kahit isang advisory from Sulane at from Gasul. Ayun palagi. Pati Phoenix, nagbibigay din yan. Wala na ako natanggap. Pati ano, yung yung gasolinahan na may auto LPG. Ay, yung kay Suntay. Ano pangalan nun? Yung kulay blue, ay, green, ay ano pala? Clean. Clean fuel. O yun. O yan, nagpapadali yan kasi may LPG, may auto LPG yan eh. Sa ibang balita, standby Radyo Patrol, muling bumagsak ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Dahil na naman po sa haze, sa air quality data ng DNR, na itala ang acutely unhealthy na kalidad ng hangin sa Talisay City at Toledo City sa Central Visayas and din sa Iligan City at Misamis Oriental sa Northern Mindanao. Unhealthy for sensitive groups naman ang kalidad ng hangin sa Cagayan de Oro City, Davao City, Davao del Sur, Davao Occidental, Coronadal City at Butuan City. Very unhealthy din ang kalidad ng hangin sa Cabadbaran City at sa Bacolod City. Uy, sa amin pala, no? Very unhealthy. Mayong aga! Bugdaw na kamo! Pero ninyo, walang konektado po ang haze sa nagpapatuloy na sunog sa Indonesia na napunta po sa Pilipinas dahil sa hangin. Ibig sabihin po, ganong katindi yung sunog po doon. Ang layo kayo. Pag dinan ninyo sa mapa, malayo po. Nuknukan ng layo. Pag binyayin nyo ngayon sa aeroplano, ay 4 na oras po yan. Papuntang Indonesia. dahil dito sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Cebu City, Talisay City at Minglanilla sa Cebu. Doon na lang pinayuhan ang may mga asma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay kung hindi naman importante ang lakad. Kung lalabas ng bahay, nabisuhan ang publikong magsuot ng N95 mask para maiwasang makalanghap ng haze. Samantala, isinulong ng Department of Education ang pagbuo ng Joint School Safety Task Force kasama ang Philippine National Police at DILG para tukuyin po ang kakulangan sa seguridad ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Kasunod po ito ng panibagong pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato kung saan 3 estudyante ang namatay kabilang na ang gunman. Parang naulit po yung naalala niyo yung nangyari sa Ateneo de Zamboanga. Parang may pagkakapareho eh, in the sense na yung bata ay nagpakamatay din after ginawa po yung krimen. At yung bata ay na-impluensyahan din sa social media o sa grupo po nila ng karahasan. Oh my goodness. Nakarehistro po sa amang Disaster Risk Mitigation Officer ng DepEd. O ito din, galing din sa ama yung armas na hindi naitago ng talagang... Hindi mo pwedeng gawin ng paraan, ano, kung ikay tatay. Dapat niyang imaginin mo palagi, may kakayahan ng anak mo na gawa ng paraan. Ang tatalino po ng mga bata ngayon, marunong dumiskarte, ano po. So dapat yung pagtago mo, ang assumption mo, ay parang si ano, yung pinakamatinding magnanakaw ay hindi kayang nakawin ng baril mo. Diba? Yung safe, kung yung safety box o yung cabinet, yung tipong hindi po niya madistrong ka, yung hindi niya pasisira, yung talagi dapat yung state of mind po ninyo. Sinasabing nasa seminar ang ama at nagtuturo kung paano maiwasan ang active shooting incident na mangyaring pamamaril. Ano, imagine, ironic, nagtuturo ang tatay niya paano rumisponde sa shooting incident, ang anak niya kinuha ang baril at nanguna sa shooting. Oh my goodness. Natuklasang may ideya pong estudyante sa paggamit ng baril dahil sinasama ng ama sa shooting range. O yung nandun sa... Ano bang kaso yun yung may pulis? Tacloban naman yun, ano? Ay, ano, saan nga ba yun? Yung sa may Leyte. Nalala mo, may tita siyang pulis. Tapos sinasama siya sa training, may shooting-shooting. O, ito ganun din. Ito na may sinama yun ng tatay niya. Ay, nako. Ayon po sa DILG, babad sa dark web ang gunman at nadiskubre na ito ng kanyang mga magulang o rin napigilan ang pamamaril. Palo rin ang nasugatan kabilang estudyante na natiling critical ang kondisyon sa intensive care unit ng ospital. Ay, kinausap ko nga yung mga kamag-anak ko dyan. May mga kamag-anak ako malapit sa Santo Niño sa South Cotabato. Siguro just less than 1 hour away. Malapit-lapit nga raw sa kanila yun. At ang narinig naman daw nila dun, eh may problema talaga sa ano, sa psychological well-being yung bata. Ewan ko lang kung yun ang lumulutang na istorya dun. Anyway, sa lahat po ng nakararanas ng problemang psychological o mental, eh meron pong pinagdadaan ng emotional o mental challenges. Ano po? Maroon kayong tumawag sa number ng National Center for Mental Health. Yung 1-553 o 1-800-1888-1553. Ayan po, naka-flash o. Oh. May tumutulong po eh. Ano po? Hindi po kayo nag-iisa kung kayo po'y nakararanas ng mental and emotional challenges, ha? Pwede nyo rin pong tawagan yung Globe at TM subscribers. At para sa Globe and TM subscribers, may number din. At para naman sa Smart subscribers, ay tawagan nyo yung number na yan, 0919-057-1553. At yung sa Globe and TM, 0917-899-8727. Natin yung ating mga Radyo Patrol sa oras na 6:19. Una sa pila si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
5: Alvin, nakapuesto na mula pa kanina madaling araw yung mga pulis sa iba't ibang bahagi ng EDSA para magbantay ngayong ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa may bahagi ng White Plains Avenue, nakabantay pa rin yung mga pulis matapos yung mga pagkilos dyan kahapon. May mga tauhan din ng Quezon City Traffic and Transport Management Department. Ganyan din yung sitwasyon sa bahagi ng EDSA Corinthian Northbound at EDSA Connecticut Southbound. Sa may bahagi naman ng EDSA Shrine, may mga nakapuesto na rin pulis habang patuloy yung pag-iikot ng K-9 units. Ayon sa mga nakausap nating pulis, kagabi pa nagbabantay sa naturang mga lugar yung ilan, habang yung karagdagang puwersa ay dumating kaninang alas 3 ng madaling araw. Buong puwersa na rin nagbabantay yung mga tauhan ng MMDA para magmando ng traffic. Wala pa naman tayo napansing Alvin na rerouting ng mga sasakyan o saradong bahagi ng EDSA ngayong umaga. Patuloy rin tayo nag-aabang sa abiso kung may magrarally sa EDSA ngayong Lunes. Alvin, ngayon tahimik pa yung sitwasyon. Patuloy lamang yung pagpapanatili ng seguridad ng mga pulis at nakapwesto na rin yung mga tuwa ng MMDA sa may bahagi ng EDSA northbound at southbound dyan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TCMM.
2: Sunod muna natin si Trisha Lindo. Go Trish!
6: Good morning, Alvin. Mahigpit ang seguridad dito sa Recto Menjola sa Maynila kasabay nga ng paggunita sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Pagamat inaasahang mamayang hapon pa yung bugso ng mga aktividad, dito sa Maynila marami ng pulis ang nakakalat. Karamihan ay nakapuesto doon sa gilid sa tapat ng mga establisimento hanggang sa mga loobang kalyan, Alvin, gaya ng karaniwang senaryo, pang damakmak na barbed wire at container van yung ginamit pang hambalang sa mga apektadong kalsada. May plak na rin ng BFP na nakita tayo kanina, Alvin, na nakaantabay dito sa Recto. Sarado na yung bahagi ng Recto sa tapat ng University of the East, kaya kalye ng Loyola yung nagiging likuan, Alvin, ng mga papuntang Legarda Bustillos at mga papuntang Kasal. Hindi pa tayo nadaan mismo sa Ayala Bridge, Alvin, pero kabilang yon sa mga isinarang kalsada simula kaninang hating gabi. Dito sa Maynila, Alvin, arangkada ng alauna ng hapon, yung iba't ibang pagkilos may misa ring isasagawa sa San Agustin Church habang may mga magpuprograma ng liwasa, sa liwasang Bonifaso ng alas 3 ng hapon saka magmamarsa pa Menjola. Nauna na rin nagsuspend din ng klase yung Manila LGU para sa lahat ng antas yan ngayong araw, mapapumpubliko o pribadong paaralan man dahil nga sa paggunita ng Philippine Martial Law Day. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Ay, teka muna, Trish. Kung naglalakad lang... Ay, nawala. Di yun ni Trisha. Hindi, tatanong ko sana. Sa mga naglalakad lang, yung mga wala namang sasakyan, balik mo sa Trisha. Sa mga naglalakad lang, makakaraan ka naman dyan sa area na papuntang Malacañang. O paano ba yon? Kasi may mga tao, maraming naglalakad eh. O tawag mo nga si Trisha, kung pwede naman, kung may sasakyan, yun ang may problema. Kasi, baka hindi kasya yung sasakyan sa lugar na yon, di ba? So kung maglalakad ka lang, halimbawa galing ka sa U-Belt, di ba pa may lusot yun doon? Pag naglakad ka na naglakad, ang bagsak mo, Mindiola, papunta ka ng Malacañang ngayon. O paano yon? Kung papunta ka, halimbawa sa, ano bang school malapit dyan, LCC? Ayun, malapapunta yun doon, di ba? Or Centro Escolar University, College of the Holy Spirit, meron pa doon sa loob, ano? May pasok ba ngayon o wala? May pasok ba, Eliza? O naka-break ngayon? Ah, naka-break? Wala. Hindi, ibig sabihin, ganitong pecha, may pasok ba yung mga college ang pinag-uusapan natin, ha? College yun, eh. Ang nasa loob doon, San Beda. Although may elementary at high school din, may Lako. At may College of the Holy Spirit, pati CEO, malapit na rin doon, hindi ba? Yung Centro Escolar University. Ano, walang pag-asa kay Trisha? Ayaw? Trish, magandang umaga ulit, Trish.
6: Yes, Alvin.
2: Parang ayaw, parang binagsakan mo kaagad ako ng phone, Trish.
6: Ano yun, Alvin? Sorry.
2: Hindi, ako pa, yung mga naglalakad, di ba wala namang pasok yung mga estudyante, pero yung, di ba may college dyan sa Malacañang complex, yung CU, Lako, yung ano yung isa, Holy Spirit, San Beda, o hindi ba papasokin sa Malacañang, may pasok ba ang mga yun pag college? All levels.
6: Wala.
2: All levels.
6: Oh, Alvin. All levels, Alvin, yung in-announce ng Manila LGU, all levels yan, private at public, yung Malacañang sarado. Ngayon, kanina nga may nakasalubong ako dito, Alvin, magsusumiti sana sa mga dokumento sa Malacañang, ang kala niya kasi may pasok, pero walang operations ang Malacañang ngayon. Alvin, sa pagkakaalam ko, I work from home yung setup ng mga empleyado ng Malacañang, Alvin.
2: Eh, paano kung dyan ka mismo nakatara sa loob? Di ba may mga bahay dyan? Yung mga napapansin mo, parang residential area, okay lang naman kung lalakad lang. Pwede naman, may access naman.
6: Alvin. Oo, tama. Ah, okay. Pwedeng makapaglakad, Alvin, ka dito sa may recto, sa tapat ng UE. May nalulusutan yung mga naglalakad at saka yung mga nakabisikleta. Yung sinasabi mong may bahay dito na malapit, yung malapit yan sa UE, Alvin, bago magbilibid o Viejo dito sa gilid. Yung barrier lang naman na inilagay nila, Alvin, ay yung kanto bago mag-Mensola Peace Arch.
2: Ayun. So, ang magkakaproblema ka lang kung may sasakyan ka. Kasi hindi ka pwedeng dumaan doon. Wala kang papasukan, kumbaga. Pero kung naglalakad ka lang naman, okay lang.
6: Oo, Alvin, marami tayong nakitang naglalakad dito. Nakakalusot pa naman sila, hindi stricto yung mga police dun sa mga pedestrian, mga nakabisikleta. Pero lahat ng mga motorista, mga jeep, lahat lumiliko na ng Loyola, Alvin, dito sa recto.
2: Ayan, yun lang, Trish. Pasensya na, ha. O, maganap ko ulit na istorya. Thank you, thank you. Maraming salamat, Trisha Lindo! Sunod natin si Arnel Ozaita. Go, Nel.
7: Yes, good morning, Alvin. Patay ang isang misis matapos itong saksakin ng kapitbahay nitong lalaki matapos ang mainitang pagtatalo ng dahil sa chismis sa Barangay Salawag, Dasmariñas City, Cavite. Hindi na naisalba pa ng buhay ang biktimang kinilala na si alias Joy na nagtamo ng malalim na saksak sa katawan. Sa imbestigasyon ng pulisya, alas 7:30 ng gabi ng maganap ang insidente, bumibili ng pagkain ng biktima nang harangin ito ng suspect na si alias Tado. Nauwi sa mainitang pagtatalo ang pagharap ng dalawa hanggang mauwi sa pananaksak, mabilis na tumakas ang suspect sa di pa malamang direksyon. Sa pagsisiyasat ng pulisya, may dati na umanong alitan ng mga ito hinggil sa di umano'y pagkakalat ng di magandang chismis ng biktima laban sa suspect. Kasalukuyan ang nagsasagawa ng follow-up operation ng pulisya laban sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DCMM.
2: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Sunod natin si Manong Rod Izon. May balita dyan sa Bataan. Magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
8: Good morning, Alvin. Nagkaisa ang mga Bataenyo sa sinagawang International Coastal Cleanup Day sa iba't ibang baybayin at waterways sa lalawigan ng Bataan itong weekend. Sa Pilar, halos 1,400 mga volunteers mula sa lokal na pamahalaan ang nakisa sa paglilinis sa Manila Bay at Talisay River, kabilang mga coastal sites sa Barangay Landing Balut 1 at Balut 2 sa Orani. Nanguna ang Enro Bataan at Orani Menro sa cleanup operation kasama ang Tubo-Tubo Fisher Fox Association, mga kawani ng LGU at mga volunteers. Si Hermosa, nakisa rin ang Pulisya, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard sa clearing operation sa mga waterways. Samantala, sa Balanga City, umabot sa 2,500 volunteers at mga estudyante ang nakinahok sa cleanup ng mga coastal area sa Tuetlan Park, kasama mga kabataan, school division team at mga organisasyon. Nakiisa rin ang Penelco, Centro Balanga City, di ba pang pribadong grupo sa mga gawaing nakatoon sa marine conservation. Sa Limay at Maribelas, nagkaisa rin ang mga residente at iba't ibang sektor bilang panawagan sa kolektibong pananagutan sa pangalaga ng karagatan. Bit-bit ang tema ng Clean Seas for Resilient Communities. Muling ipinaalala na ang pangalaga sa dagat at kapaligiran ay responsibilidad ng lahat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
2: Thank you! Wala sinuwala, Lamar? Wala na. O, Manong Rod, thank you. Maraming salamat.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa

0: Ganyan lang yung class. Yan, ganyan lang ba ang kaya natin? 29,000. Ha? At 32 naman. Sorry. Sabi ko sa iyo eh. O, isang sabi lang natin na biglang plus 5 ha? 32,000. Ha, hindi po kayo kasali dito sa ano namin, papromo namin. Unless pihitin ninyo at panorin ninyo ang inyong radyo. Kasali kayo ha. Makakasagot po sa ating question of the day at makakausap po namin sa programa Maya-Maya Pulawak. Magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy!
1: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico! Gising Pilipinas! Basta AM DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
2: Nanay, tusok, panhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka bun!
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: May Monica sa DZMM. Question of the day. Sino ang Palace Press Officer? A. Salvador Panelo. B. Benher Abalos Jr. C. Claire Castro. Money, money, money. Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
4: Oy, napakinggan nyo na yung tanong sa ating may money ka ngayong Monday morning. O mag-text na po ng inyong sagot sa 0919-278-3000. Ang nakarinig lang po noon ay yung nakamonitor po sa amin sa radyo. Ayan ha, ayun may mga transistor radio. O sana'y napakinggan po ninyo para makasagot po kanyo. Makakausap po namin mamaya kasama po ni Robert Mano, ang maswerteng listener na may tamang sagot at

0: maaaring makatanggap ng regalo mula sa DZMM. Okay? Maganda umaga muna kay Undersecretary Malcolm Garma, Undersecretary po for Governance and Operations ng Department of Education, kaugnay po doon sa latest shooting incident, yung nakalulungkot po na shooting incident yan sa Banga, sa South Cotabato. Grabe, magandang umaga sa iyo, Yusek.
1: Yeah, Alvin, magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay.
0: Opo, from now on, ano po ang aksyon na ginawa po ng Department of Education para maiwasan po natin yung repeat? Pangatlo na po ito eh.
1: So, Alvin, bago pa man na nangyari itong sa South Cotabato natin, no? So tuloy-tuloy naman yung pagpapaiting ng ating mga security measures sa schools natin. Kabilang na nga dyan yung paglalagay talaga ng mga gwardiya. Ang isang naging problema natin dito, Alvin, sa Banga National High School, talaga yung sa lawak ng eskwelahan, mayroong mga lugar na hindi talaga or walang bakod or hindi nabakuran. Kaya dito nakapasok. In fact, doon sa Banga National High School, Alvin, meron tayong nakatalagang mga gwardiya o yung watchmen natin no, na itinalaga ng local government unit, ng provincial government. Pero nakapasok pa din no, yung bata na may daladalang armas dahil nga merong lugar doon sa schools natin na hindi pa nababakuran or may butas yung bakod. So talagang ito yung isa sa mga tinitingnan natin ngayon na Alvin, na yung mga schools natin, lalo yung malalaki, yung malalawak na lugar na schools natin, ay talagang bakod ang kailangan natin.
0: Opo, pero yan po ay hindi doon sa estado naman ng pag-iisip ng mga estudyante. Mayroon po ba tayong pwedeng gawin doon naman sa aspektong yun na hindi po pwedeng ganun yung kabataan natin, mga anak natin, mga apo natin, ano po? Hindi po pwedeng masundan pa yung ganung klase insidente, Yusek?
1: Number one, siguro yung pagpapaigting ng ating counseling, no? Alvin. Talagang pinipilit ng kagawaran yung pagpapabilis ng hiring natin ng mga school counselor associates natin. Nang sa ganun, makatulong ito mga counselor associates, makatulong doon sa mga na-hire na natin na registered guidance counselor. At the same time, makatulong din sa mga teachers no, na maiproseso yung mga bata, lalo na yung mga nagmamanifest ng kakaibang kilos dan maaring magresulta no sa or maaring sanhi ng mental health issue. So talagang tuloy-tuloy yung tupad natin nung ating programa sa intervention natin on mental health issue. Kaya lang sa malalaking eskwelahan talaga, Alvin, katulad nito, itong Banga National High School, yung Tacloba natin, talagang maraming bata kasi, no? So kailangan talagang maisa-isa talaga o matutukan bawat isa. Okay. Ang isang nakikita natin dito talagang number one, is really ang bilin nga ni Secretary no, na siguruhin yung mga teachers natin ay hindi lang pagtuturo no, kundi talagang siguruhin na nakakausap nila, natatanong, nakikipagkwentuhan ang mga guro natin sa kanilang mga mag-aaral.
0: Opo.
1: Nang sa ganon, makamusta sila no, on a daily basis, makamusta sila. Yun yung gusto nating ipatupad ngayon sa tulong ng ating mga teachers. Alam natin na ang teacher talagang pagtuturo no, yung kanilang gampanin. Kaya lang talagang mahirap, Alvin, dahil bago natin unahin talaga yung pagkatuto, masiguro muna natin na okay sila.
0: Opo.
1: At syempre, Alvin, yung magulang, no? Yung first layer natin, which is the family, no? We are also appealing to our parents na yung hindi lang si teacher ang nakakausap ng bata, kundi pati yung mga magulang.
0: Opo.
1: At pangatlo, Alvin, yung culture of reporting. Alam natin na itong sa mga ganitong pagkakataon, meron ng nasasabihan o may nakikwentuhan na, pero hindi nakakarating kasi sa ating mga authorities no, sa ating mga teachers. So we are also promoting that culture of reporting, Alvin, no, sa mga mag-aral, sa ating community, sa ating mga sa teachers natin, kung meron man, at sa lahat, no? Sa lahat na maaaring makasagap, makakuha ng mga ganitong klaseng impormasyon.
0: Opo. Yung totoo po ba na bago yung pamaril, eh nagbabala pa yung bata sa mga kaibigan niya na, oy, may gagawin ako ah, kaya huwag kang pumasok ng ganitong pecha dahil mamamaril ako dyan sa school ninyo ah. Something to that effect, Yusek?
1: We don't want to preempt, Alvin, at this point, yung official investigation or result of investigation ng PNP. But initially, that's what we got, no? Based also on the interviews ng ating mga local government officials like si Mayor, no? Nabanggit niya yon na August pa lang, Alvin, may ganun ng pinaplano. At in fact, may nakuha pang na-retrieve, no? Coming from the cellphone nung perpetrator natin, may nakuhang ganung information na matagal na niyang iniisip, pinaplano. Hindi lang natuloy, no? At natuloy nga nitong nakaraang linggo. So may ganong angulo, Alvin. But again, we still would like to wait for the official result of the PNP investigation on this matter.
0: Yung tatay po, nakausap niyo na po ba? Kasi ang tatay taga-DepEd din po pala, at ironic na nung namamaril yung anak niya, nagle-lecture na ba siya on how to deal with shooting? Sus Mar Joseph.
1: Yes. Hindi pa namin nakausap personal. I think mukhang they would like to preserve their privacy muna at this point, no? Hindi pa namin siya nakausap either personally or even as a part of the DepEd organization in Region 12. But yes, tama po yung impormasyon at during that time na nangyayari yung insidente, siya po bilang DRRM focal person, no, ng Region 12 ay nagsasagawa ho ng orientation regarding sa school safety, no? Kasi Alvin, if you remember, nagkaroon po tayo ng National School Safety Drill, no, noong September 3. So dapat tuloy-tuloy po itong activity na ito, kaya ho meron silang ginagawang orientation during that time.
0: Opo. So, ano po ang instruction ni Secretary Sunny Angara? May quote si Secretary na wala, hindi alam anong gagawin natin eh, kasi hindi natin napapaghandaan yung mga ganitong insidente. Hindi mo alam kung anong naglalaro sa isip eh, ng mga bata eh. Hindi ho ba?
1: Alvin, siyempre as Department of Education, no, ang primary mandate natin is really to provide learning, no, to increase learning outcome, at yun yung ginagampanan ng Department of Education, no, sa pamamagitan ng ating mga teachers, ng ating mga school administrators. So even among our teachers naman, Alvin, hindi naman kasama sa kurso nila sa pagiging guro, no, itong bagay na ito. So talagang kailangan na natin ng tulong ng ibang sangay ng pamahalaan, no, particular ang ating mga law enforcers, at gaya ng nabanggit ni Secretary Sunny na we are now looking into the possibility of coming up with a joint task force with the PNP, no. At we were very thankful naman with to the PNP and to DILG for really committing, no, their support. In fact, Alvin, di lang police, no, pati ang ating mga tinatawag na force multiplier sa communities natin, yung mga barangay tanods natin, ay kinumit na rin, no, ng DILG na tumulong sa ating mga school communities. So hindi talaga kakayanin ng DepEd itong bagay na ito, but we are trying our best on the preventive side, and at the most doon sa security or heightening our security awareness in school and improving our assets, no. In fact, for the budget of DepEd, we are really asking for additional budget and support for the provision of additional security assets like more security guards, CCTVs, metal detectors. At isa na nga yung nabanggit ko kanina, Alvin, yung bakod. Talaga, marami tayong school na hindi pa talaga nakabakod, or napakalawak ng mga schools at kailangan talagang mabakuran. Kasi kahit may gwardiya ka sa gate, kung merong tayong mga areas na pwedeng pasukin, no, ay magiging vulnerable itong mga schools natin.
0: Sige po, naintindihan ko po kung gaano kahirap for DepEd, pero magtulungan po tayo, ano po, magulang, tulungan natin yung DepEd at yung mga magulang, eh tulungan din natin yung ating mga anak. Kasi baka hindi natin alam, nahuhook na pala dun sa ano, mga violenting video games, kaya susi talaga yung kinakausap, Yusek, ano, from time to time, talagang may communication between the parents and the children.
1: Yes, Alvin, importante ho talaga, no, na in fact, after this incident, marami na hong lumabas na kwento ng mga magulang na sila po mismo ang makakapagpatunay na yung mga anak nila dahil na-check nila ay nandito na pala, no, sa mga ganitong impluensya o ma-impluensya mga site, no. So talagang first layer muna, Alvin, yung sa bahay, no. And again, Alvin, siguro pagkakataon na rin na makatulong din ang sektor ng media sa larangan na ito, no, na makapagpalaganap ng mas positibong impormasyon, no.
0: Sige po.
1: And of course, Alvin, ang isa sa mga punot dulo nito yung gun ownership talaga, no. Sana maging maingat yung ating mga gun owners sa pagtatago ng kanilang mga armas nang sa ganon hindi ho ito ma-access ng kanilang mga anak.
0: Sige po. Thank you, Yusek. Mabuhay po kayo dyan sa Department of Education.
1: Maraming salamat, Alvin. At si, magandang umaga sa inyo.
0: Undersecretary Malcolm Garma, ang Undersecretary po for Governance and Operations po ng Department of Education. O, teka muna, hindi pa tayo nakapagbati, Camila. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Grace San Mateo. Ganon din si Ted Kua. Ang pinapabati ng happy birthday ang kanyang sister-in-law na si Conchita Kua. O, happy birthday. At ganon din
2: happy
0: si Paolo Valde ng Vira Catanduanes. Si Sinagising na rin, si Gagawad Marlon Nason. At si Richard Pineda Travel Guten Morgen. Oh, coming straight from Bern, Switzerland. Capital po yan ng Switzerland. Nasa Bern siya. At si Gloria Rostata from Biliran Island. Thank you. Magandang umaga, Ma'am Lina ho. Good morning. Genaro Tobias, good morning po from Oriental Mindoro. At si Christina Versosa, good morning din. At si Fred Magdalera. Si Iris Donor ng La Union. At si Anglita Arbon. Teka muna, may dalawa po tayong kakausapin. Si Arnel T, ang presidente po ng Regasco, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Gising Pilipinas!
4: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico!
5: Gising Pilipinas!
3: Basta AM, DZMM!
6: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
7: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Mag-Enervon C Plus ka na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZMM Numero uno sa aksyon.
10: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
11: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap.
12: Ito, Mama!
10: Ay, paka-OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
13: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
12: Baba!
10: Mama Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.

0: Radio Patrol balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: TZMM, numero uno sa aksyon!

0: basta AM DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
1: Good morning!
2: Ito ka muna.
0: DZMM Radio Patrol Flash! Flash! Report!
2: Ang aga, o nandito na po yung computation ng Department of Energy sa magiging dagdag presyo bukas. Handa na ba kayo? Ha? Diesel, 8 pesos and 82 centavos kada litro. O, yun po bukas. So, ang good news doon, hindi naabot ng double digit. Ang bad news, malaki pa rin. Kasi kulang-kulang 9 din yun, di ba? 8 pesos and 82 centavos po ang kwenta ng DOE sa magiging dagdag presyo bukas. Yung gasolina, 4 pesos at 88 centimos, 4 pesos and 88 centavos kada litro, di kulang-kulang 5 piso na rin po yun. At ang kerosene naman, 6.47, 6 pesos and 47 centavos kada litro. Ulitin po natin ha, ito po na po yung kwenta ng DOE kasi nasa ilalim pa rin po tayo ng State of Energy Emergency. Kaya obligado po mga kumpanya ng langis na sundin yan, either ira-round off lang naman yan o saktong ipatutupad ha. Diesel, 882. Gasolina, 488 at ang kerosene po, 647 kada litro. Magkarga na kayo habang Lunes pa lang.
0: DZMM Radio Patrol Flash! Flash! Report!
2: Maganda umaga po kay Regasco President Arnel T. At ang presidente din ng LPG Marketers Association. Kong, maganda umaga po sa inyo. Kong!
3: Uy. Yes, maganda umaga.
2: Yan, good morning Kong. Ay, kayo na po mag-anunsyo at magsabi, paano, bakit po naging kalagitnaan ng Setyembre yung pagtaas? Hindi ho ba nasanay tayo na dapat unang araw ng buwan ang nakagawian nating adjustment? Eh bakit may 4 pesos per kilo kaagad kayong adjustment today? Today o kahapon?
3: Today po. Today po start ng
2: today.
3: Adjustment.
2: Oh, bakit? Bakit? Anong paliwanag?
3: Okay, noon pong August 31 ay kami po ay nagpadala ng liham sa Department of Energy. Sinadmit po namin yung price adjustment or computation ng presyo ng LPG based on the announcement of the Saudi Aramco plus yun pong movement ng tinatawag nating premium or yung shipping cost. But it so happened na hindi po nagtali yung aming computation. So ito po yung issue na under their computation may 40 centavos rollback. Sa amin naman ay may 4 na piso na price increase. So ito po yung umabot ng 3 linggo ang comparison ng aming presyo. And sa bandang huli, because of what we have presented, including yung mga binayaran naming buwis sa BIR at saka sa Bureau of Customs, it really reflects na meron pong pagtaas sa international market. So ngayon lamang po nila inilabas or inaprubahan yung aming request for the price increase.
2: So ibig mong sabihin, yung 4 pesos na ito ay para sa September na dapat pinatupad noong September 1 pa.
3: Tama po kayo.
2: Ayun. So ibig sabihin mo, iba pa yung October. Kasi ang balita po namin, yung October ay mas malaki pa po dyan yung posibleng itaas dahil nga po sa nangyayari ngayon sa Middle East. May idea po ba kayo kung mukhang pataas din ang October prices?
3: Well, ang latest computation po namin sa ngayon based on the monitoring, pero ito naman ay hindi pa po final. Hintayin po natin yung end of the month. Medyo malaki nga po ang gagalawin o igagalaw ng presyo ng LPG this coming October 1.
2: Naku po, Diyos ko po. So kung malaki, paano ba yung malaki sa inyo? Sa Regasco at sa LPG Marketers Association, kasing laki ba ng ipinatupad ninyo today o mas malaki pa?
3: Okay, ang gayto na lang po siguro, ang pagbasehan natin ay yun pong ginalaw ng current contract price kasi daily naman gumagalaw po yan. So it's up by around $70 per metric ton for the contract price. And when it comes to the shipping cost, it's now up by $300.
2: Oh my God, magkano yung $70? Magkano ang computation nun pag peso per kilo?
3: Yan po, mga around Mga around 4 pesos po yun.
2: Plus ang shipping na 300, magkano naman yun ang peso per kilo nun?
3: Yun po yung medyo mabigat. Pero sabi ko nga, mas mainam, malaman na lang po natin ito sa final day of the month. Pero to give you a ballpark figure, ang tinitingnan po namin as a whole, lahat na po, it is on the range of 10 pesos to as high as 25 pesos.
2: Oh my goodness! Ay, pero October yun. Pero ilang
3: October
2: araw,
3: po yun.
2: Ilang araw na lang, October na eh. September 21 na po ngayon. Mahigit isang linggo na lang po yun, October na. Mas malaki pa pala ang asahan nating dagdag presyo.
3: Opo, and kami naman nagpaalam na sa Department of Energy na sabi namin, which is this is 3 weeks ago, sinabi na po namin na if they will allow us to source product from international market at that kind of price, dahil kung hindi ho namin bibilhin, wala po kami makukuha, inallow naman po kami, ang importante ay magkaroon tayo ng enough inventory dahil ang current inventory na lang po natin ngayon is below 30 days as of now.
2: Below 30 days na. Oh my goodness. Magkaka-problema yes, tayo sa supply.
3: Kaya ang hapon po namin is to reach and to bring it back to 45 days. Pero mabilis po kasi ang pagbaba ng inventaryo natin sa ngayon. Plus, napaka-konti na po ng produktong aming nakukuha sa ngayon sa international market dahil masyado pong very competitive the bidding process in the Asian market. Ay napakabilis. Oras lang ho binibilang kung hindi mo nakuha ay mawawala po yung produkto.
2: Sige Kong, mabuhay po kayo dyan sa LPG Marketers Association at pakiregards sa mga friends natin sa Rigasco. At least kahit papano may nakakausap tayo. Kaya sa bulagaan po, mabibigla na lang po tayo. May nag-aanalisa for us. Ano po? Kong, thank you ha. Maraming salamat.
3: Opo, maraming salamat po.
2: Si former congressman Arnel T. Ayun po ay presidente ng kumpanyang Rigasco at presidente din po ng LPG Marketers Association. Oh my goodness, so mas malaki pa pala. So kung may 4 today ang Rigasco, ang nakikinikinita nila for October 1 kung papayagan po sila ng Department of Energy ay ano sabi niya 10 to 25 pesos per kilo. Oh my goodness, hindi pa nga po nabababa sa less than 1,000 ang tangke ng LPG, tapos ganyan pa itataas mo. Ay, naku. Kausapin muna natin, may 2 minutes pa naman tayo. Si Mang Boy, si Milencio Boy Vargas, ang National President po ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. So, Alto, dapingitay na reaksyon ng big time na naman na increase sa diesel bukas. Magandang umaga sa inyo, Mang Boy.
4: Ay, magandang umaga, Sir Arvin, at saka yung taga-subaybay, taga-pakinig. Magandang umaga po sa inyo.
2: Magandang umaga po sa inyo. May pasensya po, maiksian muna lang tayo. Ano po, anong reaksyon po ninyo? May big time na naman na increase sa diesel. Kulang-kulang 9 pesos po na kwenta na po ng DOE.
4: Siyempre po, Sir Arvin, no? Napakalungkot po para sa hanay po ng katsupiran. Dahil unang-una po, yung pong aming pisong nire-request na sa fare hike ay hindi po ma-approve-approvean. Siguro po, 3 taon, mag-aapat na taon na po. Kaya po, nakakalungkot dahil unang-una, sinasabi po nila na meron 12 pesos per discount ng ano po, ng per liter. Pero pag tumaas pa po ng 9 pesos, or baka 12 pesos po ang itaas eh, yun po yung sabi sa balita.
2: 9 pesos po, 9 pesos po. Na-announce po namin kanina, 8.82, 8 pesos and 82 centavos.
4: Kung ganun po kalaki, yung pong binigay na 12 pesos per liter, wala na po yun, Sir, Sir Alvin, no? Paano naman po yung mga katsupiran ngayon? Malalaman pa po namin ang epekto nito, bukas po, malalaman ng para magkukuha ko ng consultation sa aking mga tsuper, mga driver, tingnan ko po kung kikita pa sila o hindi na. Napakasakit po at napakalungkot po sa amin ito sa ngayon.
2: So, ano dapat, Mang Boy, dapat lakihan? Kasi kung kakainin lang din yung 12, bali wala na. Parang wala nang diskwento lalabas.
4: Tama po kayo. Tama po kayo. At sana po kung mapag-aralan na po ng ano na sinasabi, malaking mawawalang taxes sa ano po, doon sa excise tax. Kung ako po hanggat tumataas po ng tumataas yung ating diesel, ano, dapat po pansamantalang ano, tanggalin na muna yung excise tax. Tapos ituloy pa rin po nila yung aming ano yung 12 pesos or dagdagan pa po nila. Tama po kayo, dapat po dagdagan pa nila. Paabutin po nila siguro ng 20 yan or 15 para sapat-sapat lang po. yung pong idadagdag na 12 pesos, eh, ang problema po natin dyan, Sir Alvin, ano, hindi naman po lahat ng ano eh, nationwide, dahil yung pong ibang mga oil company, sumali po dyan, Sir Alvin.
2: O hindi, kumbaga hindi naman lahat, ano. So ang panawagan natin, tanggalin mo muna yung excise tax, 6 na piso din naman yun sa diesel, 10 piso sa gasolina, plus lakihan ang diskwento. Kung hindi nyo magawa yan, itas nyo yung pasahe.
4: Ganun po, tama po kayo doon. Wala na po kaming options, siguro dapat po siguro yung mga transport group na mga leader mag-usap-usap po para kung sakali po na hindi pinagbigyan, ano po yung aming gagawin?
2: Opo, opo. Sige po, sana nakikinig po yung mga otoridad. Thank you, Mang Boy, ha. Maraming salamat po sa inyo. Thank you.
4: Basta po kayo. Mabuhay
2: thank you,
4: po
2: thank
4: kayo.
2: You. Salamat, salamat. Si Melencio Boy Vargas po, National President ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. Natawa po ako dahil babati pa sana ako. Nakita ko paglingong ko sarilo. 701 Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
0: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Batas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita, Alvin L. Chico at Doris Bicornia! Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Libo-libong pulis ipinakalat para sa mga kilos protesta kasabay ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law face-to-face classes sa Maynila. Sinuspinde Mayor Baste Duterte posibleng ideklarang hostile witness sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Presyo ng LPG ng Regasco tumaas, presyo naman ng mga produktong petrolyo tataas din bukas.
5: Kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao muling bumagsak dahil sa haze.
2: Grade 8 student nagdala ng baril sa eskwelahan sa Baguio City. Physical na klase sa Surala sa South Cotabato. Sinuspindi dahil sa natanggap na banta online.
5: Estudyanteng na maril sa paaralan sa South Cotabato. Natuklasang babad sa dark web. Isa sa mga estudyanteng nasugatan na nanatiling kritikal ang kondisyon.
2: Kapatid ng aktres na si Kim Chu na si Lacampini. Inaresto dahil sa kasong qualified theft.
5: Sa showbiz spotlight, Vilma Santos nagsalita na matapos hindi mapasama sa mga bagong national artist.
2: Iyan po ang ulo ng managbabagang balita ngayon Lunes, September 21, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
5: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako naman si Robert Mano.
2: Detalye. Walang nakikitang bantang NCRPO sa inaasahang pagkilos ng iba't ibang grupo ngayong araw kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Mahigit 16,000 pulis ang ipinakalat para tiyakin ang seguridad sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ang NCRPO spokesperson, Lieutenant Colonel Hazel Asilo, nakahanda ring tumulo ang mga pulis sa karating probinsya.
6: Huwag po nating hayaang may masaktan or may mangyaring insidente na maaaring magdulot ng panganib sa kapwa nating mamamayan. Ang mahalaga po ay maipahayag natin ang anumang saloobin sa paraang responsable, maayos at may paggalang po sa karapatan ng bawat isa.
2: Sinabi ni Amana Convener Professor David Michael San Juan na magkakaroon ng malaking pagdidipon sa Liwasang Bonifacio mamayang alas 3 ng hapon.
7: Yung ating mga panawagan ay ganun pa rin at patuloy natin na isisigaw. Yung lahat ng sangkot dapat managot at saka yung pondo sa serbisyo at hindi sa korupsyon. At ang madadagdag lang para sa taong ito ay yung pagbibigay din sa tigilan na ng gobyerno yung paggamit ng pananakot sa mga nagpoprotesta, sa mga galit sa korupsyon.
2: Bago ang pagkilos ngayong araw, nagprotesta na ang ilang grupo laban sa mga manumalyang flood control projects. Sigurit iakmayang partylist President Rafaela David, nakulang pa rin ang mga personalidad na naaresto kaugnay ng anomalya.
8: Isang taon na pero binabaha pa rin tayo hanggang ngayon at medyo lumalala pa nga
9: Kaya nagtipon-tipon tayo para ipaalala na tayo ay nakatindig pa rin at nagbabantay. Siguraduhin mapanagot lahat, maibalik ang kayamanan na, na ninakaw nila sa taong bayan.
2: Dahil sa mga protesta, sinuspindi ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Maynila ngayong araw. Magpapatupad din ng heightened security ang Malacañang, kaya work from home ang mga empleyado at walang press briefing. Isasara ang new executive building dahil sa standard security protocols kasabay ng mga inaasahang pagkilos.
5: Muling nagprotesta ang ilang residente dahil sa baha pa rin ang ilang lugar sa Bulacan. Kabilang dito ang ilang barangay sa Kalumpit na halos 2 buwan na lubog sa tubig. Mahigit 200 ang nakiisa sa pagkilos at nanawag ang solusyonan ang pagbaha sa probinsya. Ang kay Tindig Kalumpitenyo spokesperson Zul Magat, dapat maragot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects.
10: Sa pinakamasakit ay marami pa rin po sa mga paaralan ang hindi pa rin nakakabalik sa regular na sirkulasyon ng pag-aaral. Kailangan po ng taong bayan ng sagot. Kailangan po ng taong bayan ng solusyon.
5: Sa Hagonoy, ilang residente ang nagsagawa ng pagkilos kahit high tide at nanawag ang panagutin ng mga sangkot sa katiwalian.
2: Alas 6:07. Natuklasan ng Philippine Reclamation Authority na 13 land titles at titulo ng lupa ang sinasabing hindi otorisadong lumagpas sa Laguna Dibay sa bahagi ng Taguig City. Sinabi ni Senador Panfilo Lacson na may titulo na ang ilang bahagi ng lawa kahit tubig pa lang at wala pang nagagawang reclamation. Ayon sa Senador, tuloy ang trabaho sa Laguna Dibay kahit ipinatigil na ng DPWH sa mga proyektong maaaring konektado sa ilegal na reklamasyon sa lungsod na kilalang baluarte ng pamilya Cayetano. Pero hinikayat ni Senador Alan Peter Cayetano si Lacson na imbestigahan din ang ibang lugar at hindi lang ang kanyang baluarte. Ayon kay Cayetano, ginagawang target ni Lacson ang mga personalidad na taliwas sa kanyang pananaw. Doon na lang sinabi ni Senador Pia Cayetano na nakaramdam ng pressure ang mga miyembro ng minorya ng Senado pero hindi tinukoy ang sangkot na personalidad. Nainiwala si Lacson na siya ang pinariringgan ng senadora at iginiit na walang dapat ikatakot kung walang kasalanan.
11: Kung wala kang kasalanan, paano ka may intimidate? Paano ka may pressure? Pag nambato ka, mag-ready ka rin na ipagtanggol sarili mo kung mabatuhin ka. Ang nangyayari kasi, puro ad hominem eh.
2: Nagsumiti ng opisina ni Lacson ng 45 case studies sa Ombudsman para imbestigahan ang sinasabing anomalya sa Taguig City.
5: Itutuloy mamaya ang Day 26 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan tetestigo ngayong Linggo sina Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission, Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo at Randel Sopeña ng Philippine Government Electronic Procurement System. Kaugnay ito ng ikalawang article of impeachment o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Posible ring iharap bilang testigo ang kinatawan mula sa PNP Farms and Explosive Office para suriin ang mga baril na nakarehistro sa pangalan ni VP Sara at Mr. na si Attorney Manases Carpio. Sa Miyerkules, tetestigo si Davao City Mayor Sebastian Bastet Duterte para tukuyin ang koneksyon ng GenCorp Industries na isa sa mga kumpanyang nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng kapatid na si VP Sara. Sinabi ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hihilingin nila sa Impeachment Court na ideklarang hostile witness ang alkalde.
12: Kita natin doon sa SALN ng Vice Presidente, mayroon mga iba-ibang kumpanya no, na nakadeklara doon na kung saan siya mayroong financial interest. So natin makita kung nagkaroon ba ng any dealings itong kumpanya na to with the city government of Davao.
5: Pagbobotohan din ng mga senator dyan sa Miyerkules ang issue ng voting threshold. Sinabi ni Senator J.V. Ejercito na posibleng magkaroon ng caucus ang mga senator dyan ngayong araw para talakayin kung pagbobotohan o ipadadaan na lang kay Presiding Officer Francis Escudero ang desisyon na una nang igiriid ng 3 dating Chief Justice na ibig sabihin ng katagang all members ay lahat ng senador na walang balakid sa pagganap sa tungkulin. Taliwas ito sa pananaw ni dating Associate Justice Adolf Ascuda na kasama sa basehan ng 2/3 ang lahat ng senador na nananatili sa pwesto kaya 16 pa rin ang kinakailangang boto.
2: alas 7:00. Pinag-aaralan na ng House Prosecution Team na magayon ng manifestation para sa patas na pagpapatupad ng subjudice rule. Sinabi ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro na nire-respeto ng prosecution ng otoridad ng impeachment court pero nanindigang walang ginawang paglabag sina House Prosecutor Terry Ridon at Private Prosecutor Benjamin J. Tolosa Jr.
13: Meron din kaming apela. Sana maging uniform ang impeachment court in the implementation of the rule on sub judice. Apparently, we're observing na mayroong mga similar comments, no? And even mas grabe pa nga kesa sa dun sa naging comment ni Congressman Ridon at saka ni Attorney J. Tolosa, pero hindi sila nako-call out.
2: Nagsumiti na ng paliwanag sina Ridon at Tolosa sa impeachment court kaugnay na sinasabing pagtalakay sa merito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Konektado ang paglabag sa hindi tinukoy na panayam ngayong buwan. Nauna na iginiit ni Ridon na dapat ding suriin ang mga pahayag ni VP Sara na mistulang inaatake ang integridad ng impeachment court. Reprimando verbal admonition ang parusa sa unang paglabag habang 30,000 pesos naman ang multa sa ikalawang paglabag.
5: Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang DICT kaugnay ng sinasabing ghost internet scheme sa modus naglalagay ng mura, outdated o peking software ang kontraktor sa mga ahensya ng pamahalaan. Layo ng imbestigasyong alamin kung maayos na na-install at gumagana ang mga contacted o contracted site at kung nagbayad ang pamahalaan ng bilyong-bilyong piso para sa palpak na serbisyo ng kontraktor. Iimbestigahan din kung sobra-sobra ang presyo ng mga ginamit na hardware o software at matukoy kung sino ang mga nag-aproba, nagsertipika at nagpalabas ng bayad para sa mga palyadong proyekto. Ayon sa Ombudsman, hindi nabeberipika ang ginagamit na software kaya hindi agad nakikita ang irregularidad at overpricing hanggang sa pumalya ang sistema o imbestigahan ang mga transaksyon.
2: Alas 7:12, tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Simula kanina alas 12 ng ating gabi, 4 pesos ang itinaas sa kada kilo ng LPG ng Regasco. Noong Setyembre pa dapat ipatutupad ang taas presyo pero ngayon lang inaprubahan ng Department of Energy ang hiling. Para naman sa October, sinabi ni Regasco President Arnel T. na posibleng umabot ng 10 hanggang 25 piso kada kilo ang taas presyo dahil sa pagtaas ng presyo ng contract price at shipping cost. Busod pa rin ito ng tensyon sa Middle East at pagsasara ng Strait of Hormuz.
3: Ito po'y umabot ng 3 linggo ang comparison ng aming presyo. And sa bandang huli, because of what we have presented, including yung mga binayaran naming buwis sa BIR at saka sa Bureau of Customs, it really reflects na meron pong pagtaas sa international market. So ngayon lamang po nila inilabas or inaprubahan yung aming request for the price increase.
2: Nauna na ipinagbaliban ng Regasco ang dagdag presyo sa LPG ngayong buwan dahil sa dami ng lugar na isinailalim sa state of calamity, bunsod ng epekto ng habagat at managdang bagyo. Hindi rin sumunod ang Regasco at iba pang kumpanya sa utos ng Department of Energy noong September 1 na magpatupad ng 40 centavos na rollback sa LPG.
5: Sa ikatlong sunod na linggo, magpapatupad na naman ng big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Batay sa kwenta ng Department of Energy, 8 pesos and 82 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 4 pesos and 88 centavos sa gasolina at 6 pesos and 47 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang pagsasara ng Saudi Arabia sa alternatibong oil pipeline kasunod ng drone attack ng rebelde kung saan 13 ang nasugatan. Sa dalawang sunod na oil price hike, mahigit 9 pesos ang itinaas sa kada litro ng diesel, mahigit 10 piso naman sa gasolina. Dismayado si Altodap National President Melesio Vargas sa panibagong taas presyo, lalo't hindi pa rin naaprubahan ang hiling na taas pasahe sa tradisyonal na jeep.
4: Yung pong aming ng 9 pesos, yung pong binigay na 12 pesos per liter, wala na po yun.
5: Nakatakdang irekomenda ng LTFRB na itaas sa 20 pesos ang fuel discount sa pampasaherong jeep at UV Express mula sa kasalukuyang 12 pesos. Pinag-aaralan ding isama sa diskwento ang iba pang pampublikong transportasyon. Nauna nang inatasan ang LTFRB na maglabas ng rekomendasyon sa mga petisyon para sa dagdag pasahe sa loob ng isang buwan.
2: Alas 7.15, muling bumagsak ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa haze. Sa air quality data ng DNR, na italang acutely unhealthy na kalidad ng hangin sa Talisay City at Toledo City sa Central Visayas, ngayon din sa Iligan City at Misamis Oriental sa Northern Mindanao. Unhealthy for sensitive groups naman ang kalidad ng hangin sa Cagayan de Oro City, Davao City, Davao del Sur, Davao Occidental, Coronadal City at Butuan City. Very unhealthy din ang kalidad ng hangin sa Cabadbaran City at Bacolod City. Pinaniniwala ang konektado ang haze sa nagpapatuloy na sunog sa Indonesia na napunta sa Pilipinas dahil sa hangin. Sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas sa pampublikot at pribadong paralan sa Cebu City, Talisay City at bayan ng Minglanilla sa Cebu. Doon na lang pinayuhan ng mga may asma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay kung hindi naman importante ang lakad. Kung lalabas ng bahay, inabisuhan ang publikong magsuot ng N95 mask para maiwasang makalanghap ng haze.
5: Sa 13th sunod na taon, muling pinangalanan ang Pilipinas bilang deadliest country sa Asia para sa mga environmental defenders sa 2025 report ng Climate Watchdog Global Witness. Parehas na 12 ang naitalang pagkamatay ng environmental defender sa Pilipinas at Honduras na pinakamataas na record sa labas ng Latin America. Indigenous people ang 6 na namatay sa Pilipinas habang 3 ang magsasaka at 1 ang mamamahayag. Iniuugnay ang mga pagpatay sa counter-insurgency program at extractive project ng pamahalaan. Kasama ng Pilipinas sa mga bansang delikado para sa mga environmental defenders ang Colombia, Brazil, Mexico, Guatemala at Peru.
2: Alas 7.17, pinundina ng ilang bansa ang panibagong pangharas ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang Amerika, Japan, Australia, European Union at Canada. Biyernes, binangga ng barko ng China Coast Guard ang barkong BRP Datu Magat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa karagatang sakop ng Palawan. Iginit naman ang Department of Foreign Affairs na walang rason ang agresibong kilos ng China na nagdulot ng pinsala at naglagay sa panganib sa mga tauhan ng BFAR. Hindi patiyak kung kailan maghahain ng Pilipinas ng protesta sa panibagong pangaharas ng China sa karagatan. Sa kabila nito, nangako ang National Maritime Council na patuloy na susuportahan ang mga Pilipino maing isda at sundalo sa West Philippine Sea habang isinusulong ang pambansang interes na alinsunod sa batas.
5: Apektado na ang kabuhayan ng ilang mangingisda dahil sa nasunog na ro-ro vessel sa Coron, Palawan. 77 ang namatay sa pagkasunog ng MV June Aster habang 43 ang nakaligtas at 8 pa ang nawawala sa Barangay Turda. Problemado ang mga mangingisda dahil natatakot ang mga residenteng kumain ng isda bunsod ng pangambang kontaminasyon dahil dito umaasa muna sa ayuda ang mga mangingisda.
14: Ayun sir, wala nang bumibili ng isda dito sa anong barangay.
15: Naku,
14: hindi lang po sa barangay Turda. Ayuda muna para
15: doon muna
14: makaalalay doon sa kanilang pagkain.
5: Nauna nang namahagi ng paunang tulong ang shipping line at insurance company sa mga nakaligtas at kaanak ng mga namatay sa trahedya.
2: 19 minuto makalipas ay 7 ng umaga, ipinagbawal ng isa pang shipping company ang electric at hybrid vehicle sa mga barko. Inanunsyo ng Star Horse Shipping Lines ang pagbabawal sa fully electric, hybrid at plug-in hybrid ng mga sasakyan kabilang ng mga kotse, SUV, van at truck. Sakop nito ang mga barkong may rutang Batangas-Calapan at Batangas-Abradiilog. Noon na ipinatupad ng Montenegro Shipping Lines at Island Water ng Sogon Shipping ang kaparehong patakaran para maiwasan ang panganib ng sunog, pagsabog at iba pang insidente. Pero iginit ng Electric Vehicle Association of the Philippines na hindi agad nasusunog ang electric vehicle ng walang dahilan.
5: Pinagpapaliwanag ang driver ng electric vehicle na gumamit ng ibang plaka habang bumabiyahe sa Caloocan City. Sinasabing ginamit ang Tesla car para sa shooting kaya pinatungan ng ibang plaka ang aktual na plaka. Pero lumabas sa investigasyong nakatalaga para sa ibang sasakyan ang ipinatong na plaka. Pinahaharap ang driver at rehistradong may-ari ng sasakyan sa Land Transportation Office sa September 24 para magpaliwanag. Pinasusuko rin ang lisensya ng driver para masuspinde ng 70 araw.
2: Time out, time out! Antemano, anong oras na?
5: Aba, 7:20 ng umaga!
2: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
15: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
17: Ka! Kaya pa ganyan!
18: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
19: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to! Liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
20: ikaw ang liwanag sa akin.
19: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
21: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
15: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
22: DZMM, numero uno sa aksyon.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM.
2: Balikan po natin ng mga istorya sa oras na alas 7:23. Isinulong ng Department of Education ng pagbuo ng Joint School Safety Task Force kasama ang Philippine National Police at DILG para tukuyin ang kakulangan sa seguridad ng mga pampublikong paralan sa bansa. Kasunod ito ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato kung saan 3 estudyante ang namatay kabilang na ang gunman. Nakarehistro sa amang Disaster Risk Mitigation Officer ng DepEd ang baril na ginamit ng 14 anyos na estudyanteng gunman. Akala ko 16, so 14 lang ba? Sinasabing nasa seminar ang ama at nagtuturo kung paano maiwasan ang active shooting incident nang mangyari ang pamamaril. Natuklasang may ideya ang estudyante sa pamamaril o paggamit ng baril dahil isinasama ng ama sa shooting range. Babad sa dark web ang gunman at nadiskubre na ng kanyang mga magulang pero napigilan ang pamamaril. Ay hindi po napigilan ang pamamaril. Sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na sa ngayon prioridad na matiyak na maayos ang kalagayan ng mga apektadong mag-aaral.
23: Alam natin na ang teacher talagang pagtuturo, no, yung kanilang gampanin. Kaya lang talagang mahirap dahil bago natin unahin talaga yung pagkatuto, masiguro muna natin na okay sila.
24: We were very thankful naman with to the TNP and to DILG for really committing, no, their support In fact, kanilang police, no, pati ang ating mga tinatawag na force multiplier sa communities natin ay kinumit na rin, no, ng DILG na tumulong sa...
2: Nanawagan naman ng hustisya ang kaanak ng mga estudyanteng namatay kabilang si Angelito Perez na tinamaan ng bala sa likod.
0: Sobrang sakit ng mga lalo. Anak ko, nawala man lang sakit. Kung lang gusto ko po yung magbigyan na po siya ng hustisya. Kasi walang kamangmuhang yung anak ko na ganito yung mararanasan niya doon sa paralan.
2: Walo rin ang nasugatan kabilang estudyanteng nananatiling kritikal ang kondisyon sa intensive care unit ng ospital.
5: Sinuspinde ang face-to-face klases sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Surala sa South Cotabato. Kasunod ito ng natanggap na online threat o banta mula sa social media. Mula elementary hanggang senior high school, ang suspensyon ng pisikal na klase sa Lamia National High School simula ngayong araw hanggang sa susunod na abiso ay sa paaralan, seryoso at responsableng tinutugunan ang bantang natanggap ilang araw matapos ang pamamaril sa Banga National High School kung saan tatlo ang namatay kabilang ang gunman. Hinikayat naman ang publikong manatiling kalbado at iwasang magpakalat ng maling impormasyon.
2: Alas 7:26, iniimbisigan ng 13 anyos na grade 8 student na nagdala ng baril sa eskwalahan sa Baguio City. Isinumbong na isang estudyante ang binatilyo matapos makita ang pinaglalaroan ang baril kasama ang dalawang kaklase. Sus Mariosen. Walang balang improvised na baril na nakuha sa estudyante na pagmamayari ng yumaong lolong dating miyembro ng CAFGU. Pinaigting na ang seguridad sa paaralan dahil sa insidente.
5: Sa Nueva Ecija, sugatan ng isang binatilyo matapos bugbugin ng dalawang menor de edad sa Cabanatuan City. Sakay na motorsiklo ang biktima ng sugurin at pagsusuntukin ng mga sospek sa gitna ng highway sa Barangay Bitasa. Nagtamo ang biktima ng mga sugat sa ulo. Naharap na sa pulisya ang mga sangkot sa gulo kasama ang kanilang mga magulang. Selos ang sinasabing dahilan ng pambubugbog.
2: Inaresto ang kapatid ng aktres na si Kim Chu na sila Kambini dahil sa kasong qualified theft. Ito'y matapos magbalabas ng arestwarant ang Quezon City Regional Trial Court laban kay Lakambini na maaaring maglagak ng halos 6 na milyong pisong piyansa. Nauna na iginit ng piskalyang may sapat na basihan para sampahan si Lakambini ng mahigit 100 kaso ng qualified theft. So ang nagsampa ng kaso, yung kapatid niya rin, yung Kim Chu. Nagsampa po ng reklamo si Kim Chu laban sa kapatid matapos matuklasan ang financial discrepancies sa kanilang negosyo. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
1: Good morning, you, Albert! Alvin at Robert, pinagsama ko na.
6: Good job, very good.
2: Ano? Albert. Oh, meron na kami, ha.
6: Tipid sa oras.
2: Oh, kung may Aldor, may Albert.
6: Oh, pwede.
1: Oh, so pinagsama ko, ano ba?
2: Pag si Christian naman, Crystal.
6: Oh, pwede. Oh, nga.
2: Pwede. Iwan ko sa'yo, Ganiel.
1: Good morning.
2: Go.
1: Sa ating show with Spotlight, maniniwala ang star for all seasons na si Vilma Santos na mangyayari ang isang bagay kung nakatakdang mangyari. Ito ang pahayag na aktres matapos tanungin sa social media topic kung saan hindi siya kasama sa mga bagong national artists. Sinabi ni Vilma na mas nagpapasalamat siya sa blessings na natatanggap dahil sa ilang dekadang karera sa pag-arte. Para sa veteranong aktres, napakaraming positibong bagay na dapat tutukan sa halip na mag-focus sa negativity. Sinabi ni Vilma na prioridad niya sa ngayon ang mga mahal sa buhay at pagprotekta sa kanyang kapayapaan. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Grisham. Balik sa inyo, Alvin, Robert.
2: As pinag-usapan namin ni Robert, parang hindi rin siguro kasi maganda na ang asawa niya ay yung executive secretary. Siyempre, kahit di pa man yan pinakaalaman ni Recto, may mag-iisip. Diba?

0: Nanay mo.
1: Mm.
0: O, ano bang nanay mo? Maka Nora o maka Vilma?
1: Parehas lang yan.
0: Ah, parehas lang.
1: Depende sa
0: kasi
1: story.
0: Kasi magkaiba kasi yung
1: totoo, acting nila. Diba? Totoo.
0: Magkaiba ng style.
1: Mm-mm.
0: So,
1: may
0: so, ano
1: brother
0: nga?
1: Yung isa, diba? May brother yung isa. Yung isa may anak.
0: Ano ka mo si Ganyan? Sinong mas type ni Ganyan? Maka Nora o maka Vilma?
2: Ako, same nga ako, di ba?
0: Oy, safe! Safe ang sagot.
2: Mga gaga, Alvin, ha?
0: Oh, thank you, thank you. Ay, lang, niloloko lang kita.
2: Ha? Maraming maraming. Sa post ako, grabe.
0: O, kasi po, kung tatanungin mo, makabilma ako.
1: Mm.
0: Oh, hindi, maninindigan ako. Hindi ako malalagay sa gitna.
1: Mm. Ah.
0: Well, sino magaling si talaga si Nora, pero wala. Gusto ko lang yung mukha ni Ate V. Yun lang. Ayan na yung basher, oh. mga Norayan.
1: Ayan na, nag-umpisa na.
2: Pero mawisa ko ngayon. Nakakainis.
0: Kanya-kanyang choice yan, eh. Di ba? Pareho namang magaling. Walang ano, walang
1: tulak kabigin.
0: Pareho po magaling.
2: Kasi grabe din talaga ang mga fans,
0: yes,
2: no? Alam mo, may pinuntahan ako isang event. Para to kay ano kay Nora Honor, the national artist Nora Honor, no. Parang gagawa kasi ng docu about her life.
0: Oh.
2: At grabe yung fans, nakita ko talaga yung mga mula noon hanggang ngayon.
0: Superstar yun.
2: Two generation.
0: Superstar.
2: Ano?
0: Yeah.
2: Yes, akin.
0: Superstar yan eh. Diba?
2: Yes, oo, superstar. Talagang saka makikita mo talaga yung pagmamahal pa rin talaga nila.
0: Oh.
2: Kahit na wala na siya.
0: So dahil nagkwento ka, OT tayo. Thank you, thank you, loko lang. Maraming salamat, Ganyal Crush.
1: Thank you.
0: Ayan, oh, sabi siya nag-OT. 7:32.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Kanina undertime pa eh, naging overtime pa tuloy. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
1: Sa pangalan po ni Doris Bigorni, ako si Robert Manon.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
1: Gising Pilipinas!
0: Energy!
1: Yon!
4: Radyo Patrol Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Minuto-minuto nakatutok. Sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
2: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: Basta AM DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
1: Magandang umaga muna kay Eric Galang. Oh, sabi niya, it's more about responsible gun ownership. Tama yun. At si Mark Hernandez naman, Nora ako. O, hindi ikaw na.
2: Aba, may mga boto pa kayo, ha?
1: Di, tama yun. No? Parehong magaling yan. Matter of preference na lang, ha? Napinapa-congratulate po ang kanyang youngest daughter for completing her senior high school at DLSU. Congratulations, Mark. O, partner. Uy, ikaw.
2: Wala pa.
1: Wala. O, si Alan Zulueta, nanonood sila sa Naga City. Nag-attend po ng Fluvial Parade sa Peña Francia Festival. Sa Maravilla Family. Ano yan? Hindi ba? Talagang dinadayo yan.
2: Sobrang daming tao.
1: Yan yung may Fluvial, ano?
2: Yes.
1: Fluvial Parade. Oo, Peña Francia. Mama Mary yun, di ba?
2: Correct.
1: Ayun.
2: Si Ina.
1: Yes. Si Viana Villanosa gising na rin, at si Jerry Diaz, at si Richard Merck, at si Ma'am Lina ho. Okay?
2: Ayun.
1: O, may report pa pala eh.
2: Alamin po natin ang lagay ng traffic sa ilang kalsada dito sa Quezon City. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, may galawan ba? Usad suso ba?
3: Suso.
1: Usad higad.
4: Nico? Good morning sa inyo, Albert. Nagkakaroon na ng pagbagal sa daloy na traffic sa mga oras na ito sa ilang bahagi ng Mindanao Avenue dahil sa dami ng mga sasakyan, particular na sa southbound. Kahit sa mga kanto ng Tandang Sora at Congressional Avenue ay mayroon ring mahabang build-up ng mga sasakyan dahil sa stoplight. Nakaka-apekto rin sa daloy ng trapiko itong mga pampublikong transportasyon na nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero sa mga unloading at loading zones. Habang pagdating naman ng kanto ng North Avenue ay banayad pa naman ang daloy ng trapiko kung kakanan ng North Avenue. Samantala, nagkakaroon na naman ng bahagyang pagbagal ng traffic pakaliwa naman ng elliptical road dahil sa stoplight sa kanto ng Miriam Defensor Santiago Avenue o yung Agham Road at papuntang elliptical road dahil na rin sa ginagawang MRT7. Bukod dyan, inikutan din natin ang EDSA bus carousel. Nagsisimula ng humaba ang pila sa unang istasyon ng EDSA bus carousel na monumento. Para sa mga southbound na mga pasaherong karamihan ay papasok ng kani-kanilang mga trabaho ngayong umaga dahil hindi po holiday ngayon kahit ika-54 na anibersaryo ng pagdedeklara ng martial law. Ayon din sa MRT, tinanong rin natin na Alvin at Robert ang pamunuan ng MRT para naman sa mga sasakay nitong tren. As of 6 a.m., 19 trains ang tumatakbo sa kanilang main line at ang headway nila o yung waiting interval ay nasa 3.5 minutes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico. May isa pa tayo report.
1: Isa pa na.
2: Ang NCRPO nagsasagawa daw ng inspeksyon sa ilang bahagi ng EDSA ngayong umaga. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, para saan niya inspeksyon?
5: Good morning, Rovin. Nag-iikot na nga sa iba't ibang bahagi ng EDSA ngayong umaga.
1: Paano?
2: Aba, may pag-iimig din eh.
1: Paano?
5: Rovin, Robert Tata Alvin naman.
1: Rovin. Rovin Fadilla ito, di ba? Rovin.
2: Mali!
1: Sige, tuloy mo.
5: Eh, nag-iikot na nga ngayon sa iba't ibang bahagi ng EDSA ngayong umaga, Alvin at Robert, si National Capital Region Police Office sa OIC, Police Brigadier General Christopher Abrano. Yan ay bilang bahagi ng security plan ng pulisya ngayong 54 na anibersaryo ng martial law kung saan inaasahan yung posibleng mga pagkilos. Partikular na iniikutan ng opisyal yung EDSA People Power Monument at maya-maya lamang ay mag-iikot na rin siya at mag-inspeksyon sa EDSA Shrine. Yan yung mga lugar kung saan madalas nagsasagawa ng rally yung iba't ibang mga grupo. As of 7 a.m, nasa halos 2,000 pulis mula Eastern na Police District o APD yung nakapwesto at nagbabatay sa ilang bahagi ng EDSA at patuloy pa nga yan na daragdagan. Iwalay pa yan sa bilang ng mga pulis naman mula QC Pwidi. nakapwesto na rin ang mga emergency vehicle at ambulansya. Ngayon, Alvin at Robert, tahimik pa yung sitwasyon dito sa kahabaan ng EDSA, partikular sa may bahagingan ng People Power Monument at EDSA Shrine. Wala pa tayo ng mamatayang grupo na nagsasagawa o naghahanda para magsagawa ng protesta. Andito tayo ngayon, Alvin at Robert, doon sa Advanced Command Post ng Eastern Police District kung saan may mga monitor dito at nakikita natin yung feed mula doon sa mga camera na nakapalibot nga o nakakalat dito sa EDSA. Ngayon, mula rito ay nakikita natin na may pagkapal na sa volume ng mga sakyan northbound dyan, papunta doon sa may mula dito sa may EDSA Shrine, papunta doon sa may People Power Monument sa may White Plains Avenue. Pero ang napansin natin, wala namang aberya sa kalsada, sadyang makapal lang yung volume ng mga sakyan sa ngayon. Ganyan din yung sitwasyon na southbound naman dun sa may bahagi ng EDSA, Connecticut. Ngayon, Alvin at Robert, ay inaabangan nga natin yung official ng NCRPO para naman na malaman no, yung kanyang assessment sa sitwasyon ngayong umaga. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa EDSA. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you!
2: Maraming salamat!
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Basta't may nangyari, makareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Teka muna, babati tayo kay Rosalie Pueblo at kay Huge DL at kay Redam Reyes. Marilisa Pancho. Ang dami kasi. O anong gagawin natin dito? RC Castle, Rimon Arcidera, Lilibeth Oyi, Hazel Arcidera. Paano sa Angkater ba? Sinasabi ko sa iyo.
2: Professor Gabby Lopez, magandang umaga po. Sir Tix Takapak, dyan sa Senate. Good morning.
1: Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Senado at related po sa impeachment ang pag-usapan natin sa pamagitan po ni Congresswoman Jervy Luistro ng ikalawang distrito ng Batangas at lead prosecutor po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Congresswoman, good morning, ma'am.
2: Good morning po.
3: Good morning, Alvin. Good morning, Robert. Thank you for having me here again. Good morning sa lahat ng sumusubaybay ng ating programa.
1: Is this going to be an exciting day?
3: Yes, of course. I think naman, every day is an exciting day for all of us.
1: Alaga
3: because
1: lang,
3: of the witnesses which the prosecution are presenting, no?
1: Apo.
3: And kagaya ng ating naging manifestation na last week, we are due to present today the Securities and Exchange Commission, the PhilJEPS, of course, kasama sa nasabpina natin is Mayor Sebastian Duterte, and of course, PhilHealth Region 11. We have some concern about the Civil Service Commission, no? Sapagkat we realize na yung would-be testimony niya is almost the same as the coverage of the testimony ng Ombudsman Record Division as well as and most especially yung naging testimonya ng ating napakahusay na retired presiding justice of the Sandigan Bayan, Justice Kabotahe Tang, no? So we're considering almost a position already to withdraw the name of this witness from the Civil Service Commission, no?
1: Opo.
3: But nevertheless, may apat tayo na ilalatag for this week: SEC, PhilJEPS, Mayor Sebastian Duterte, and PhilHealth.
1: May karapatan po ba si Mayor Baste na tumanggi, na tumistigo dyan? Kahit sabihin mo pang hostile witness, baka ikakusabihin niya, hindi kapatid ko yan, hindi ko ilalaglag yung kapatid ko.
3: Sadly, Your Honor, wala tayong ganyang option, no? Kasi itong sabpinang ito, this is described as the compulsory process of the impeachment court. And apparently, we have no option to say no. And that is why kapag ang witnesses ay nasabpina at hindi dumating, the prosecution actually has the option to move to cite the witness in contempt of court, no? But of course, the discretion rests upon the exclusive power of the Honorable Impeachment Court.
1: So this
3: sana dumating because significant ang kanyang magiging testimony, if ever.
1: So the same principle po dun sa mister, hindi rin pwedeng tumanggi kasi pwede din sabihin ng mister, hindi ko ipagkakanulo, asawa ko yan eh.
3: That is correct. As a matter of fact, Alvin, if the impeachment court will opt to issue subpoena to the respondent vice president, dapat dumating din. At what I understand, what she can invoke is the right against self-incrimination, no? At yung right against self-incrimination na yun, applicable yun to the question which is being raised. It cannot be invoked for you not to appear before the impeachment court. Okay, so ang question mo is about Attorney Manasses Carpio, no? But apparently, kahit kay respondent vice president, pag nag-issue ng subpoena ang impeachment court, the option that is left is for them to appear. We acknowledge that there is such a constitutional right we call right against self-incrimination. But you cannot invoke that against the subpoena. You can only invoke that to the question which is being raised to you if the question will incriminate you. No?
1: Ibig sabihin, hindi ka makatanggi sa imbitasyon, ngayon, pag naupo ka na doon, o doon ka ngayon tumanggi, I invoke my right.
3: Yes,
1: pero paano kailangan nandun ka? Parang gano'n ang gusto sabihin.
2: Sa sabihin ng impeachment court, kung kakatigan yung
1: kumbaga sumunod ka muna sa korte, hindi yung parang nagbabratinela ka laban sa korte.
2: Magpakita ka, sabi ko.
1: Parang gano'n, di ba, Kong?
3: And also, what we need to understand, itong right against self-incrimination na to, this is not a blanket privilege, no? It is a per question basis, no? Ibig sabihin, sa bawat katanungan, if you believe that this is incriminating, you have to invoke it. Hindi pwedeng pagsalang mo doon, sasabihin mo, God, I invoke my right against self-incrimination. Mm-hmm. Ibig sabihin, tatanungin ka pa rin. Mm-hmm. Dahil yung self-incrimination na right na yon applicable to the question which is being raised to you, mm-hmm, which you find incriminating. Hindi sa blanket, mm-hmm, no? Hindi sa blanket. So you need to invoke that every now and then.
2: Opo. Isa pa, kung ready na ba ang prosecution to handle witness kagaya po ni Mayor Baste, na alam naman po natin yung character nila, kung may mas makukuha ba kayo talaga kung siya pa yung ipepresent?
3: Well, apparently, Robert, no? Ang position naman talaga ng prosecution is not to present hostile as much as possible, mm-hmm, no? Mm-hmm. Pero in instances na nakikita nyo na ang pinipresent ng prosecution is hostile, it only means wala na kaming choice. This is the only option left. Mm-hmm. Kaya napilitan na kaming ipresenta kahit hostile witness siya. Mahirap. As a general rule, napakahirap mag-present ng hostile witness because the interest of the hostile witness is apparently adverse to the party who is presenting them, the prosecution this time, no? Mm-mm. Kaliwas ang inyong posisyon. And we anticipate, of course, the failure or the challenge in eliciting the necessary information. Kaya nga, at the onset, nagpapadeclare tayo sa court na pag na-qualify natin, sino ba itong witness na ito? Ano bang kaugnayan niya sa adverse party? Bakit natin sinasabing yung interest niya is opposite or contrary to the interest of the prosecution? Hinihiling natin sa impeachment court to declare the witness as a hostile witness, no? At pag na-declare, the privilege that is given to the party who is presenting them, pwede ka nang magtanong ng leading questions. Kasi nga, mahirap mag-elicit ng information dito sa mga hostile witness.
1: Apo. Ngayon, sino po ang bibida for today, Congresswoman? Sino ang direct examination for the witnesses scheduled today?
3: I think I cannot preempt that, no?
1: De, sinabi na nga po eh.
3: Sino
1: diba?
3: Lang sabi?
1: De, yung sa isa, yung sa argumento dun sa, mukhang pagagalitan mo ha, kung sino nagsalita.
2: Sa oral argument?
1: Sa oral argument.
2: Meron
1: na. Binagit na si Dilima eh.
3: Sino nga sabi?
1: Nabasa ko, si Jokno. Nabasa ko eh.
3: Surprise ako!
1: Ako, ako pa ngayon yung may kasalanan. Si Congressman Chell, sorry po, hindi ko po kayo pinagkanulo. Nabasa ko lang po eh. Na si Senator, si former Senator Laila Dilima ang mag-a-argue. Pero hindi pa yan today.
2: Kailan
1: ba yan? Wednesday pa yan.
3: We have so much respect to Congressman Chell Jokno and even to Congresswoman Laila Dilima. No? But I wish to invite invoke my right against self-incrimination. Pagdating sa question mo, who will argue for the prosecution? I refuse to confirm or deny. Indeed, meron ng prior statement ng aking colleague in the person of Kong Chel.
1: Pero matagal pa yon. Doon talaga may dahilan ka, attorney, congresswoman. Pero yung today, ilang oras na lang naman eh. Di ho ba? Ilang oras na lang.
3: Yes. Nevertheless, hayaan na lang natin na mamaya na makita ng madlang bayan, taong bayan, who will be presenting our witnesses for this week, no? So, apparently, mauuna ang SEC, Securities and Exchange Commission. Mm. And ang masasabi ko lang ay, napakahuhusay ng mga prosecutors sa panel, be it private or public, and I wish to express my highest respect and confidence sa lahat ng aking mga kasama sa prosecution, no?
1: Opo, opo. So,
2: sige, ma'am, go. Isa pa, dahil nga, di ba, nagkaroon ng show cause for the sub judice, sa panig ng prosecution, alam ko namang nabanggit yun na rin po na unfair, dapat tingnan din dun sa defense, ano, pero hindi ba nagkaroon ito ng effect din? I mean, binigyan nyo din ng timbang ngayon na ayaw nyo, ha, sabi ng impeachment court, sige, mag-show cause ako.
3: Well, of course, we submit to the jurisdiction and authority of the Honorable Impeachment Court. As a matter of fact, while ang aming tingin at pakiramdam ay nag-ingat na naman ang husto itong ating mga kasama sa prosecution in making comments, no? That is in consideration of the sub judice rule, ay we respect the position of the impeachment court na meron pa pala silang observation na na-violate ang sub judice rule, no? At we submit to that. As a matter of fact, ang alam ko, nagpadala na ng response, ng explanation ng ating dalawang colleagues.
2: Ay, opo,
3: the
2: opo, meron
3: Congressman,
2: na po.
3: Congressman Terry Ridon and Attorney Jay Tolosa. Ang sa amin lang, no? Ang sa amin lang. Well, we are submitting completely to the authority of the Honorable Impeachment Court. Sana naman maging fair. Sana naman maging uniform, no? Sa implementation ng sub judice rule. Kasi apparently, ang dami naman naming nakikita who are obviously violating the sub judice rule. At time and
1: tulad
3: again,
1: Nino, ma'am,
3: to,
1: tulad Nino.
3: I do not want to name names.
1: sabi mo marami kang nakikita, eh. So tulad Nino.
3: So lagi ako incriminate.
1: Hindi, para example.
2: Or isusulat nyo na lang sa impeachment court, para specific. Po-point out
3: nyo. We do not want to name names, no? And apparently, nakikita nyo din yan, na-observe din yan ng madlang bayan, ng taong bayan. At gusto nating i-remind ang publiko na ito pong sub judice rule ay applicable hindi lang sa prosecution, hindi lang sa defense. Kasama din po dyan ang senator judges. Kasama din po dyan ang parties. Pag sinabi po nating party, kasama po dyan ang respondent vice president at kasama din po maging ang mga witnesses, no? So, yeah, but I refuse again to name names. Basta ang observation natin, a lot of people bound by the sub judice rule are actually going beyond the supposed allowance provided by the impeachment court, no? So tinatanggap namin yung naging observation ng impeachment court. Sana naman walang disciplinary action, but if ever there is, we will also recognize the authority of the impeachment court. Eh, yun lang pong kahilingan natin, maging fair at maging uniform sa implementation ng sub judice rule.
1: Opo, so ibig sabihin unfair yung ginawa po sa prosecution.
3: I do not even want to adapt your terminology.
1: Sabi mo kasi kanina fair dapat. So ibig sabihin, anong opposite ng unfair? Ay ng fair. O di unfair, hindi ho ba?
3: I invoke my right against self-incrimination, Alvin.
2: Basta yun yung paliwanag ni ma'am.
3: Uh-oh. Mahirap, Alvin, pag ikaw ang nag-cross-examine.
1: Hindi, yung opposite lang naman ng unfair, ay ng fair, o di unfair. Diba, sabi niya kasi dapat fair lang. So, ibig bang sabihin ngayon, yung current na ginawa ng impeachment court ay unfair? At nasaan yung, unfairness
3: doon? Just to conclude our discussion about sub judice rule, regardless, we are expressing our utmost regard and respect and submission to the authority of the Honorable Impeachment Court. Pasensya na po kayo kay Alvin.
1: Oo, yun. Nagtatanong lang po ako. Kong, good luck sa inyo mamaya. Maraming maraming salamat. Ako naman, naniniwala talaga ako na hindi dapat tumitigil yung talakayan. Yung disco, hindi dapat natatakot ang prosecution na ma-cite sila for contempt para sa serbisyo publiko. Kasi pag natakot na yan, ay wala na yung role nila in explaining things, in simplifying
3: Alvin,
1: things.
3: Oh. Gusto ko dagdagan yan. Oh. In the advent of so many fake news in social media, no?
2: Pang-counter.
3: Sa sobrang dami ng fake news sa social media, manipulating the minds of our beloved countrymen, I think this is the only option that is left to us. Bigyan ng tamang impormasyon ang ating mga kababayan. And this is their absolute right because in the first place, this impeachment trial is about the interest of the Filipino people. As a matter of fact, they are the people whom the prosecution represent. Kaya po kami nandito sa impeachment trial is to represent the Filipino people represented by our colleagues in the House of Representatives. Para sa kanila ito.
1: Sino po yung nagpapakalat ng fake news, Congresswoman? Pakilala nyo nga po.
3: I invoke my right against self-incrimination.
2: Ayun talaga. Mr. Lang. Presiding Officer, can you please ask the witness
1: to answer? Kung thank
3: yan
1: you.
3: Yan yung sinasabi natin, how we invoke the right against self-incrimination. It is not blanket. That is depending on the question which is being raised. No?
1: Okay.
3: And you need to invoke that from time to time. Hindi pwedeng isang beses lang and then you will be dispensed with already on the entirety of the examination. Bawal po yun.
1: Sige po.
3: By right against self-incrimination, it is to the question that you are invoking your right.
1: Sige po, manunod kami mamaya. Mamagalingan po ninyo. Thank you po.
2: Thank you, ma'am.
1: Mabuhay po. Mabuhay
3: po
1: kayo.
3: Thank you, Alvin. Thank you, Robert. At salamat po sa sambayan ng Pilipino.
1: Thank you. Mabuhay ka si Congresswoman Jervy Luis Tron ay ikalawang distrito ng Batangas eh. At ang lead prosecutor po dyan sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Teka muna si Dr. Mario Fistin. Magandang umaga. Bago mo tawagin yung contestant natin. Contestant talaga. Parang beauty queen. may pabati si Zaldina. Gitinasa na ba yun? Happy birthday to Matt Makaraan na Makalelon, Quezon, and happy birthday to Miss Socorro Casamurin. Yan. Casamurin. Happy birthday. Governor, meron ka ba?
2: Wala.
1: Oh, mabait to ah.
2: So, si Mugasmin, good morning. Ayun, umabot.
1: Edner Villasis, good morning. Flor Deliza Uledan, Ma'am Lina Ho, Chio MDP, Chris Sabrini Casiano, at Lilibeth Oyi. Ayan. Natapos ko ah. Yung sa ex na lang ang kulang ko. Pero may kakausapin ka pa ata eh. Mag-singer ka ba muna? O, singer ka. Go.
0: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
1: Iyon oh. Ayun na yun.
2: Ah.
1: Oh, okay. Hindi pa ako nakarami. Kayo ko na dumaan na kasi sa inyo ito eh. Anong gagawin? Ikaw na. Bahala ka na.
2: Dahil napakarami po nagpadala ng sagot sa May money ka sa DZMM Question of the Day. Isa sa mga naunang swerte sumagot ay si Maria Teresa ng Muntinlupa City na makakausap natin. Good morning, ma'am!
1: Hello, umaga po!
6: Hello, magandang umaga po. Good morning, Alvin and Robert!
1: Opo. Ayan. So, ulitin yung tanong.
2: Ayan, correct.
1: Okay. Ang tanong ay, sino ang Palace Press Officer?
2: Yun.
1: Press Officer ng Palasyo. A, Salvador Panelo. B, Ben-Hur Abalos Jr. At C, Claire Anticlair Castro.
2: Ang sagot...
1: Ano ka mo?
6: Letter C, Claire Angeles Castro.
1: Ay, mali po yan.
2: Mali.
1: Mali
2: kung A o B ang sinagot.
1: Congratulations,
2: yes.
1: Ma'am Maria Teresa. Palagi po kayong nanonood ng at nakikinig sa DZMM, ma'am.
6: Opo naman. Pagkagising ko po, naka-on na ako dyan sa DZMM.
1: Oh, wow. Ay, anong oras kayo nagigising? Si Robert po, alas 4 pa lang, gising na gising na po yan.
6: Opo, alasing ko po, pero minsan pa naabutan ko si Robert.
2: Ayun, galing.
1: Sina Christian naman at sina
2: Johnson.
1: Nandun sa alas 5. Ano po? Thank you po, mama. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo dyan sa Muntinlupa City, ma'am.
6: Thank you very much din po, Sir Alvin and Sir Robert.
2: Thank you po. Okay. Yay.
1: O, tamang sagot ni Ma'am Maria Teresa at may regalo po siya from DZMM. Antayin niyo, Mama, yung tawag ng staff dito sa Gising Philippines. Magkano bang binibigay doon?
2: Hindi ko alam eh.
1: Ha? Magkano? 10,000?
2: Ayoko mag-comment. Baka i-hatsit mo ako bigla.
1: Hindi, 1,000 na 1,000. Hindi, nilakihan ko lang para mainganyo silang manood sa, ay makinig sa atin sa radyo, sa DZMM. Mm-hmm. Ha? Magandang umaga sa iyo, Ma'am Elsie Balion Florentine. At ano daw? Ang dami mong FB.